0: may moral ascendancy. So, ikaw ang magprotekta sa bata. Now, ang diferensya lang, I mean, we need to understand is this. Kung may yung tag-bullying, ma-term na to siya ng bullying, kung permanente na siya gi-kuan, ang kategory sa bullying is sige-sige. Kana bitang sige-sige, permanente na niya ginabuhat. Oh, so that's why ma-sanction ng isang estudyante based on the handbook of the school. Na first offense, second offense, third offense. Pero pag adult to bata, kasama lang gibuhat, nagpalag ang bata, nasakitan ng bata, child abuse na siya. So dapat masabtan na to na no. Nga engka first day of school, akong anak gibully. So klaruha sa kung how many times gibuhat. Ikong kasapa, that is not bullying because ang bullying is repeated.
1: Repeated.
0: Pero ang child abuse, you only do it once. And that's adult to bata. So we need to understand.
1: Maybe kung kausa lang gimo, dili intentional siguro nga pagkaulawan, binastoso na ang kabata magdumayli, no? Kay usas mga component anang bullying, dapat intentional. May tuyo good nga pagkaulawan, i-bully ang usa ka kauban nga estudyante. Ma'am, salamat kay ma'am. Thank you, ma'am. Sanindot kayo ni mong mga panlantaw, kalabot ni ini. Hinapunta nga kining maong mga butang nga para sa kayuan sa mga kabataan, matagaan sa mga pagtagad kay di lang ni papel sa mga magtutudo, papel po ni sa mga ginikanan actually. And maybe sa atong gobyerno nga tagaan nila og dag-igong attention ba? Di lang ganing igong attention, igong pondo para sa maayong kondisyon sa pangunaw na sa kabataan o niya safe ang kabataan diya sa mga tungaan. Og di metabo, angon sa manitabo, sa mga mga tungaan, labi na katong itabo, baguhay pa lamang sa Tacloban. Thank you, ma'am. Sa mong panahon, ma'am.
0: My pleasure, Magnum Jom, Magnum Aylin. And salamat for having me this morning. Thank you, ma'am. May buntag kagayon de olong.
1: Inyo na ba't yung mga aksyon si Mental Health Advocate Psychometrician Estela Ferraris. Sa among pagparayon, legal o political analyst attorney Orly Montalban may payag kalabot sa posibleng sangputan sa rally sa INC. Sa among pagbalik, kaman sa panumdum.
2: Time Check was brought to you by Sipalco, your electric service company since 1923.

0: Mensahe alang sa maayong panglawas.
1: I'm Ramon Panyares, former employee of the Cebu City Medical Center and Cebu City Health Department. I was diagnosed of having lung infection. I took strong medicines, but there were allergic reactions, rashes, and skin discoloration. My liver SGPT also increased. I took G-Detox Plus, 2 capsules 3 times a day, to detoxify myself. On the third day, the rashes and the skin discoloration faded, and my liver SGPT gradually returned to normal. G-Detox Plus really does wonders.
0: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
2: Mga eksyon, dahil ang gantos sa sakit nga cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, gubad pang balatian, tuhod sa toxins. Ang toxin, usa ka poisonous substance, gikan sa air pollution, kontaminado nga tubig, preservatives, pesticides, fertilizers, drugs, alcohol, cigarettes, cosmetics, gubad pang chemicals. Huwag tanga ang toxin sa mong lawas nga mauhinungdan sa imong balatian. Arumaangko naman yung palawas, inumatag adlaw o G-Detox Plus Herbal Capsule. Ang pinakakusog!
0: Mensahe alang sa maayong panglawas.
3: Ako si Rosario Arisa, usa ka registered nurse, chairwoman sa Metro Cebu Golden AIDS Association Incorporated sa San Roque Parish, Mandawi City, Cebu. Pag-take na ako sa G-Detox Plus, after 2 days, pagpagawas na ako sa akong hugaw, daghang kaayong ninggawas. Mao mi padayong kog tumar. Ningubos akong blood sugar, dili na gasaka akong blood pressure, na regular akong bowel movement, natuna ang fat sa akong tiyan, ug nawala ang pag-cram sa akong mga kamot.
0: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.

0: gfiberprepaid.globe.com.ph.
1: Globe G-Fiber Prepaid. Para sa kusog paspas ng Wi-Fi internet, nga swag sa budget, mag-Globe G-Fiber Prepaid na.
2: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. Newstar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph.
3: Discover the beauty of playing brightly with Newstar. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph.
4: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panantaw?
5: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pud ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuhat, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
4: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
5: Oo, kaayo. Mabati gid nako nga naay suporta ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
6: Sulay pud ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
7: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng
8: gigutom na.

0: tayo ng pamulto sa gutom. Presto busog, sarap na! Balhin na sa Wi-Fi internet na kasaligan sa Globe G Fiber Prepaid. Bili sigurado versus Globe ng Fiber Internet na ang internet nga up to 300 Mbps. At dunay average broadband speed nga 240 Mbps. Ug minimum broadband speed nga 90 Mbps at 80% service reliability. Ug ma-install dayon sulod sa 24 oras. In serviceable areas, wala pa'y kontrata. At tulang sa Globe G Fiber Prepaid website aron makuha og free unli internet for 7 days. Palinya na! Terms and conditions apply. Promo runs from Feb 19, 2026 to December 31, 2026. Per DTI Fairtrade number FTB-249601, series of 2026.
1: As a crew, my best me is here at McDo dahil may teammates ako who bring out the best in each other.
2: As a manager trainee, my best me is here at McDo dahil sa best values na tinuro sa akin dito, I can help others become their best too.
3: Discover your best me at McDonald's. Be part of our team. Check out job openings at McDo.ph Careers Facebook page or inquire in a McDo store near you.
4: CDO Idol, cheesiest, our best idol cheese dog ever.
5: Versus previous formulation, our cheesiest CDO Idol cheese dog ever. Buy now.
4: Ito ang idol ko.
0: Also try Idol Hot Dog, our meatiest and tastiest. Best idol ever.
6: Ah, akong bugas-bugas, akong katul-katul, na ikaw butangan.
7: Bugas-bugas, ug katul-katul,
8: i-DTX 500 na.
7: DTX 500,
8: aduna kini antimicrobial properties nga makatabang sa pagkuha ug pag-ayo sa bugas-bugas ug katul-katul.
7: DTX 500, mabalik sa pinakadul nga butik sa inyong lugar.
8: DTX Coffee Mix.
9: Ako si Igor sa Pilar Capiz, wala giduyon magpangapi apang naganyat ako sa ngapon utol na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kidman kag-hilty sa lawas, mangod na batyagan kung anak bawang apon panulukan.
8: DTX Coffee Mix.
7: Mabaka sa mga butika.

0: Sa panahon nga gamayra ang supply sa kuryente o mahalang pagtarip niini, magkahiusa. Dagino ta. Try consipalco.com for more. Ahinumdum ka nimo.
1: Ikan sa Sipalco.
2: Ang inundan nga no, daghan mog sakit, kay daghan mog kwarta, ipalit og daily healthy nga pagkaon. Napay di maayong panahon karon, magsakit yun mo. Sundo gagani ko ninyo. Nag-Mighty C ko, mapalit sa mga butika. Immune Booster Mighty C.
3: Magnum 45.
4: Unsa kay posibleng sangputan sa rally sa INC nga gikan sa EDSA, balin sila og... Liwasang Bonifacio. Bonifacio Magdalene. Kaya matod pa rin, libre. Gilaman ko ng Freedom Park. So, libre dito. Hindi na kailangan ko nung kang mag-apply pa og special permit para sa mong kalihukan. Naspikas niya karon si Attorney Orly Montalban. Attorney, sir, may buntag.
5: May buntag, Magnum Yun o Magnum Island o Tanang Naminaw o Tanang Aukaron sa Magnum Radio.
4: Yeah, good morning sa tanan. Attorney, gidaghan ko magkadungga ng mga panlantaw, no? In fact, kuno, mura o gasukod doon sa kasamtangan nga gobyerno, nga kunun sa kinika, usa ka ligon, di lang sa actual nga pagliok-liok sa nasun ng gobyerno, but ang huna-huna sa mga nagpadagan sa gobyerno. Nga gani man ka to kunong pag-cancelar sa lugar kalihukan sa pagtambong niya sa kalihukan sa PUCAP kini mga foreign correspondents nagpasabot ko na ito nga huyang ang gobyerno karong panahon na. Ikaw sa mong bahay, Attorney Montalban, unsa mong panlantaw, unsa maging posible sangputan ka?
5: Honest tayo, itong panlantaw is medyo ingon ni ana no, ang itong makita no, nga impression kon adunay rally unya maol gina no daghan ang mga mapiktuhan ng mga activities no labi na sa ato ang president. Especially tungod kay kinahanglan jud unta no nga mo attend siya iyang atubangon ang mga nagkadaiya no ka mga issues dili lang particular nga issues nga mao ni gidala no sa atong mga rally yesta. Pero labi na gyud no ang aspeto sa atong ekonomiya and maol gina subutan nga medyo na cancelar no ang uban nga mga activities. Kung ana no I was thinking asa na pod ang atong kuan mga dai no mga kalain-lain no nga mga official no sa atong gobyerno nga gitutukan sa pag atag og atensyon sa mga issues nga ni ana no padalitan na magnumjo no sa atong National Security Council no ato ang National Defense so gang ato ang Interior Department no so medyo tama no ang maong mga observations nga medyo dunay pagkulang no asa ang ato ang kining aparato sa gobyerno nga wala maka-observe, wala maka-detect no sa mga movements nga ingon niani nga kun natong tanawon although dili kayo nga na siya ka kadelikado no sa ato ang national security because we are speaking here of people assembling in an area nga wala man pud sila mga arm component no wala man sila mga armas but nag-rally lang sila no sa pagpakita sa ilahang o pagpadungog no sa ilahang mga sentimento subay na pod no sa gigarantiya sa atong constitution sa article 364 na naghatag og katungod no sa mga ato ang mga kuan mga Pilipino nga magpadayag no sa ilahang gitawag nato sa Tagalog pamagdumjon no sa loobi no yeah diha pod sa section 8 sa maogi hapon nga article maogi hapon no naghatag og kanabang katungod sa mga simple no nga mga lumulupyo sa atong nasod alang sa usa ka malinawon nga pag panagtigom no aron ilang ma-petition no ang gobyerno unya makasuggest no og kinibang mga kanang mga lakang no nga makapaayo no sa ato ang pamalakad sa gobyerno karon so although dili kini siya absolute no nga kuan naanis siya sa gigarantiya sa atong constitution pero mao lagi na no ang ato ang gobyerno ang ato ganing balaod na po na ginatanaw no nga mga interes nga atong tanawon unya gani kining balaod kining balaod no nagregulate ani ang kining batas pambansa no bilang 880 Magnum June no nga nag sitar gyud og kana bang permit no kung dunay mga rally nga ingon ni ani but I understand nga paingon na pud sila dito karon sa liwasang Bonifacio ba to.
4: Mm.
5: So wala na siya diha magkinahanglan og permit no tungod ni ni ana tungod kay ikuan man sa atong constitution no ang kanang gitawag na to nga pag-assemble no aron petition no ang kanabang mga palakapalakad sa gobyerno nga sa ilang tanaw is dili maayo. Now as to the question, it's katong kalit puno nagrally unyan kasuhan dayon kay walay permit, murag mo na igingon kagahapon or katong yaging adlaw. Dili no dili pud ingon ni ana no kasayon nga tungod kay walay permit is kasuhan na pud dayon no. Ang ato ang constitution mong God is naghatag sa maong katungod. Gawas lamang kung dunay mga panghitabo nga wala na mahiuyon no sa ato ang balaod sa mapananglitan kon duna na gitawag nato nga pag-commit og mga krimen no. Unya of course ang audience dayo nato is atong gi insight no nga mo commit siya og treason, mo commit siya og rebellion, sedition og uban pa. But so far sa ato ang na obserbara no sa maong rally, peaceful man sila magnumjun. Gawas lamang yun sa kanabang inconvenience na nahatag sa mga motorista.
4: Mm.
5: And I'd like to think nga kung nag-isgot na og balancing of interest nga mo yatong ginatanaw na ni, ginatanaw mong good no sa atong balaod, labi na sa Korte Suprema kung doon mga question ngayon na ani, kung unsang pud ang katungod sa katawhan o kung unsang pud ang katungod sa gobyerno. No? Ang katungod sa katawhan is mo lagi na, no? Tigom sila o may padayag no? Ang ilahang mga ayang ngo no sa atong gobyerno, yung gobyerno sa atong may katungod no nga iyang panalipdan ang ato ang seguridad no kanang tawag na to nga public safety. So i-balance na karon no, i-balance. Now as to the inconvenience, una ang gilikayan sa maong balaod no nga batas papansa bilang 880 magnum June kunya mao lagi na nakada nakadpuan ko no og inconvenience pero mao man lagi na magnum June ang basta mga rally na magin ang inconvenience nga part. That is a part of having a rally. Ang ato lang diha is matagaan po sila o katungod nga magpadayag. No? In fact, sa past administration, I remember, mo pa man gani ito ang manghagit. No? Nga, sige, pag-rally lang mo diha, pilaka-adlaw, pilaka-bulan mo diha, mag-rally pa ala.
4: Oo.
5: Nakadumdum ko no, sa iya mga statements kani ato nga, gusto gani, bahala mo diha. No? Wala gani siya magpuan ng mga militar atong panahon. Ngayon siya, standby lang mo diha sa barracks. Ang mga pulis na model ni ana kay katungod na sa katawhan sa ingon ni ana. So una giingon sa ato ang former president. Now as to kinsay makasuhan, ang balaod nagingon nga ang mga organizers o leaders no sa mga grupo nga don walay permit mao ang makasuhan no. But I doubt if they will pursue that kay mao lagi na no makasamot na pod no sa kagubot sa atong nasod nga tanaw na to karon very divided. Unya kung magiskot man lang galing po tag inconvenience, I think it does not come from the one group only kining nag-rally. Ang inconvenience po is nahimo man po sa atong gobyerno. Kung atong tanaon nga balansi ang pagtanaw magdungjon tungod kay ilang mapunggi pang close ang daghan kay nga mga dalan nga paingon sa Malacanang. So inconvenience, naasa duha ka grupo magdungjon. Tanaw na to ang resulta no, sa ilang gimo. Gipang close man dito ang duol nga mga dalan no, sa Malacanang. So inconvenience gihapon ang nahatag nga ang hatag no sa atong response sa atong gobyerno. We do not just look at one particular party to this case no, diha gyud sa tanan no.
4: Sa pangutana na attorney nga may tungod sa tumong senesgutan nga rally, makabot ka ma ang sangputan ka maging positibo kunis gutan ato ang rally sa INC. O kaya sa man pang grupo nga gapanikad sab nga gusto magpahigyan og rally? May chance kang makabot ang positibong sangputanan?
5: Muna ang nahimong kuha nila, no? Nahimong trigger tungkol kay ang perception is nagpadayon nga naigitawag na ito nga mura o dili nila makita no? Nga patas. No? Muna nga naigitawag gitawag nila nga selective no? Justice. But ang una gyud nga panawagan nila ni ana mao gyud ang accountability no ang accountability labi na gyud sa corruption no nga scandal nga nahitabo nga grabe kaayo ang apekto sa atong nasod karon. In fact medyo naglisod ang gobyerno karon tungod ni ana. Now diha sa perception diha na dayon no nakita nato no nga ang atong panawagan sa corruption na sentro na dayon na kuha na dayon nato to convert into panawagan nga kining particular nga tao nga dili unta pa dapat no dili unahon no dili unahon kay do na pay dagko kayo unahon sama sa mga main actors or more main nga mga liable persons sa atong corruption scandal nga nung kinipa no nga nung kinipa nga kung sa atong tanawon pud sa balaod is medyo gi kuan lang no gi interpret ang balaod gi stretch ang interpretation sa balaod to be candid about this maglungyo no tungod kay dili magyud na mao ang principal nga katuyuan sa kaso nga plunder for example no? That is just kanabang pag-stretch no sa interpretation sa mga balaod because dili man government funds no primarily that is intended no for government funds no nga imuhang gi plunder no mao man gid na ang katuyuan ni ana so ingon ni ana so there is now a perception unya mo lagi na magnumjon kung naatak karon sa gobyerno bisag asa ta is always a battle of perception no always a battle of perception bisag anha gani no bisan gani sa media at bisan gani sa mga radio yes so it's a battle of perception that is why mag-ingon ta nga kita ang number one, mag-ingon po ng pikas, no? Ikaw ang number one. So, ingon ni Ana, because it's a battle of perception. And who wins in this battle? Ang mukuan ani ang makuan ani is ang nagkuan yun, no? Nahimong consistent, no? Sa iyang pag-deliver o message. And I'd like to think, no? Nga, pangunahan unta sa gobyerno yun, ang pag-deliver sa mensahe nga the accountability that we pursue is para sa tanan o dili lang tungod kay na ay gitawag nato bang selection no na by selection nga kung kini ikaw ang dili mo pabor medyo ang paglantaw din nato is murag nganong ikaw ang giuna no sa ingon ni ana so we have to have the order of priority magnum John
4: okay Attorney Orly Montalban sir thank you so much imong panahon.
5: Salamat magnum John og sa katapusan atong disclaimer nga tanan atong naluwatan pamahayag ni interview is atong personal og legal nga opinion lamang ulay kalabutan ang organisasyon grupo or ahensya nga kita na belong. Salamat og maayong buntag kanatong
4: Salamat sab sir. Oras alas 8:21 sa mga pagbalik ko man sa Manumdum dugang mga balita.
1: Kining oras hatod kaninyo sa EQ Dry for comfy sleep from day 1 i-continue mo.
6: Ay hala, sounds like a messy poo. From day 1, use EQ Dry. Na ay new messy poo pocket nga mosalo og poo aron mess free si baby. From day 1, i-continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
1: EQ Dry for comfy sleep from day 1, i-continue mo.
7: Life extension, vitamin D3.
8: Am I speaking with William Hill?
9: Yes, that's me. I've been taking it religiously for almost 9 years. I was taking life extension and I had some exams done and doctored recently before I came here, said I was the healthiest person he ever saw this age. So life extension is the only one I trust. And
8: for you, what's the best brand of vitamin D3 in the Philippines today?
9: I have the D3 right here, life extension.
7: Life extension, vitamin D3 for longer life.
10: Mga igsoon, si Santo Padre Pio, Spiritual Advisor, Father Jun Balsamo, sa iyang pagdapit alang sa 7 Santo Padre Pio Prayer Groups, Visayas Mindanao Conference, karong Hulyo 18-19, ning tuiga sa Limkitkay Atrium.
11: Mga igsoon, tambong kita niining panagsaon na panagtapok o kangisgutan pag-ampo. Kahit itong kay para kang Padre Pio, prayer is the best weapon of all sorts of evils, of all sorts of temptations and trials. Prayer is the key to the heart of God, Yahweh sa kasing-kasing sa Ginoo. Mao nga panawagan ang tanan, gakus lang kita sa pag-ampo, tambong kita niini, mas ma-appreciate nato, mas mabuyaan nato ang pag-ampo. To kay daghan session, puro mga solemn prayer, aliwala sa kaalingasa nga dagan sa atong kapanahunan.

0: Nangita ka ba o gamit sa panimalay? Ato na sa Jugs Commercial, your one-stop ultimate bargain center. Ang tindahan nga namaligya sa barato di kalidad nga rice cooker, blender, ovens, washing machines, electric fans, tanang klase sa stove, glass and plastic wares, plastic cabinets, drawers, chairs, trapals, floor mats, foams o guban pa. Ana sa door number 3, Tan Building, 12th Street, Nazareth, Cagayan de Oro. Tawag sa 857-4694.
1: Life Extension Vitamin D3.
2: Ako di ay si Joanna Fisana, taga Balingasag, Visamis Oriental. Napay mayuma, og heart palpitation na ko, og insomnia. Sa nagtry ko gamit sa Life Extension Vitamin D3, sa sulod sa kabulan ako nga pag-take straight dan na nabatsyagan yun na ko ang ka-epektibo niya. Nag-ayo yun akong pamingnaw, tested and proven yun.
1: Life Extension Vitamin D3, the number one brand na rehistro sa FDA nga na approved therapeutic effect. For longer life.
3: Oras, alas 8:24.
4: Time check was brought to you by Sitio Idol Hot Dog.
5: May panalo na with the cheesiest idol cheese dog ever versus previous formulation.
6: Magnum 45.
3: Karon sa Tamagum National, giklaro yung Boatsman Jesus Crispin Limulya. Ngawa niya targita sa mga kaso si Sertor Dante Marcolita. Kinuman sa pahayag sa Iglesia ni Cristo con INC nga selective ang hustisya sa administrasyon ni Presidente Marcos. Matang nirmolya nga ang tanan ng mga kaso sa ombudsman biyagi sa hustong proseso o nakabase sa ebidensya.
7: And of course, our friends from the INC are the ones who instigated due to a feeling that they have that their Brutante Bandoleta was being singled out among the people. And we all know that at this time. And I never instructed anybody to conduct that investigation. It was brought up by a Donovan team and the good work was good. So I said, we will find the peace. Tamat man, diba? Kaya, when the evidence is set in front of you, you might as well bring it to court. Lalo-lalo na, ito yung example na gusto ng tao. Mataas man o mababa, patungahan sa atin pag mali ang ginawa. Yun ang ating katungkulan na pinapanagutan at sinumpahan.
3: Ang inyo nabati, mao si Ombudsman Jesus Crispin Limulya.
8: Kumpiyansa ang Malacanya nga di suportahan sa Iglesia ni Cristo kun INC ang bisan unsang planong destabilisasyon. Mata ni Pawas First Officer Undersecretary Attorney Claire Castro nga kinahanglang magmabintayon ang liderato sa INC aron di magamit sa mga tawo nga dunay planong palagputon sa Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa iyong pwesto.
9: Kaya nga po sa ngayon, ang pakiusap po natin sa liderato ng INC, maging maingat din po sila at baka sila ay magamit ng ibang mga tao na ang naisin ay patalsikin ang Pangulo. Dahil alam natin ang INC ay hindi yan ang hinihimok sa taong bayan. But matagal naman na po na may nagnanais patalsikin ang Pangulo sa gobyerno, sa posisyon. So hindi to bago, so handa naman po ang gobyerno para dyan.
8: Ang pamahayag ni Pawas Press Officer Undersecretary Attorney Claire Castro.
3: Samtang gitubag ni Pawas Press Officer Undersecretary Attorney Claire Castro, ang batikos ni Sentro Amy Marcos batok sa administrasyon ni Presidente Marcos at all sa rally sa Iglesia ni Cristo con INC. Mato ni Castro nga ang gihimo sa senura naghatag lamang sa kalagot sa katawhan labi na gawa siya igong basihan.
9: Obviously, halatang halata. Alam naman natin kung sino ang kanyang ipinagtatanggol at sino ba ang nais niyang hindi na sana mailagay sa isang paglilitis. At ito po ang komento ng PCO bilang kumakalaban at lumalaban sa fake news. Namutawi kay Senator Amy Marcos ang mga salitang magpapaigting ng galit sa gobyerno, ang paninira sa Pangulo at sa gobyernong ito. Nakakaawa ang mga obstructionists na tulad ng isang senadora. Nagre-rely, gumagamit ng fake news para makapanira lamang at para maialat ang mga ganitong klaseng maling impormasyon.
3: Ang inyo nabati, Mousy Palace Press Officer, Undersecretary Attorney Claire Castro.
8: Gipamugos ni Batangas 1st District Congressman Leandro Leveste nga di ang iyan nga limitahan sa pipila ka individual lang ang pagtistigo ni kanhi DPWH Secretary Manuel Bunuan. Kinuman sa payag sa ombudsman nga giplansya na nila ang pagka-state witness ni Bunuan alang sa imbisigasyon sa anomalya sa flood control projects. Matod ni Leveste nga ang iyang ihanay niini ang tanang kamatuoran kalabot sa sistematikong anomalya sa ahensya nga gilakipan sa mga magbabalaod o gubang kongresista.
10: Secretary Bonoan ay gagawing state witness at ang kanyang testimonya ay Manoy gagamitin para idawit ang ilan. Pero sa Cabral Files na napag-usapan na natin noon, nandoon po ang listahan ng mga nagbigay ng insertions through Secretary Bonoan na in-encode lang ng office ni Jose Cabral. Kung gagamitin ang testimonya para idawit ang iilan, hindi naman fair na hindi din i-subject sa same scrutiny ang lahat ng mga nakapangalan na nag-submit umano ng mga insertions through Secretary Bonoan.
8: Ang pamahayag ni Batangas 1st District Congressman Leandro Liveste.
3: Karon sa Tumagum International, sa Amerika ay considerar karon ni US President Donald Trump ang subling pagbalik sa all-out war batok sa Iran. Pinapayag ni Trump kung man makigtagbo kang US Secretary Pete Hegseth o US General Dan Kane nanon sa padayong pagbagayo sa Iran. Mato ni Trump nga kung walay may tamo nga kasabutan sa gitakta nga sa sintakadaw tali sa Iran sa Memorandum of Agreement lauman kini samtang ibutsyag ni Iranian Parliament Speaker Muhammad Bagher Ghalibaf nga andam sila kanunay sa bisan unsang gubat.
8: Sa Qatar, gipamugos ni Qatari Foreign Ministry Majid Al-Ansari nga ligon ang ilang posisyon sa isgutanan sa Strait of Hormuz. Mato ni Al-Ansari nga kinahanglang magpabiling bukas ang naisgutang karagatan, ilabi na nga kini mahinungdanon nga international waterway.
11: Our position has been crystal clear since this has begun. The movement in the strait should not be hindered by any logistical or security management method. We believe that the strait is a natural occurrence. It's open. The international maritime laws are very clear on this.
8: Ang pamahayag ni Qatari Foreign Ministry Majid Al-Ansari.
3: Karon sa tumagdum business positibo ang Department of Energy kung DOE nga doon na makabot sa Pilipinas ang target nining renewable energy. Mato ni DOE Secretary Sharon Garin nga sa pagkaroon na ana ang nasod sa 25% sa renewable energy threshold nga dool na sa gitak ng 30% nga target ni Presidente Marcos.
12: Buong Pilipinas, no? Ang buong Pilipinas is almost there. Kasi sa ngayon, 25% na tayo. Malapit na lang tayo mag-30%. Ano? So, I think doable yung target na sinet ng Presidente. And we're working, really working hard. And one of those places or projects that will get us to the target is this project.
3: Ang pamahayag ni Energy Secretary Sharon Garin.
8: Giagat sa Department of Labor and Employment Condole Region 10 ang katawhan sa rehiyon Ilabina sa mga nasa Bukidnon nga pahimutsan ang maabot nga dole trabaho agad job fairs Northern Mindanao. Kini pagayon sa maabot Hulyo 13 ni tuiga diha sa Bukidnon State University impasugong Bukidnon. Among inisiyatiba gihimo ni dole Secretary Francis Tolentino aron matabangan kato mga nangitag trabaho Ilabina ni atong anaa sa mga lagyong probinsya samtang alang ni atong Gut Masairan ang mga gitanyag nga trabaho mahimong mabisita sa official Facebook page sa dole Region 10. Samtang sa itong foreign exchange rate, may saka og 7 centavos ng balor sa sakay US dollar batok sa peso, nga nasa 61 pesos og 29 centavos sa pagsira sa trading kagapon, kung itandi sa 61 pesos og 22 centavos sa pagsira sa trading na itong adlong Martes.
3: Sa itong Magnum Sports, andam na si Jimmy Alapan nga mahimong bagong NLEX Road Warriors head coach pagipambit ang mga nakatunan sa NBA. Mato ni Alapan nga tinguha o sabiha nga makatabang sa paghulma sa mga batanong basketball player gamit ang mga nakuha ni Caballo sa NBA labi na sa Sacramento Kings.
13: You see all the new talent, and it's great. It's great for the country. It's great for Philippine basketball. And again, that's one of the most fulfilling parts for me is being able to come back and pour into the young talent that we have in the country today with everything that I've learned in the NBA.
14: I learned a lot, for sure. I think one is just the detail. Everything that the staff and the players do, it's really almost broken down into a science. The detail everything is, and it's one of the many things that I learned from Coach Brown in terms of his preparation.
3: Ang inyo nabati mao si NLEX Road Warriors head coach nga si Jimmy Alapag.
8: Giagat sa FICO First Community Cooperative ang katawhan nga samutan na ipangabot nilang FICO Run 2026 karong Hulyo 5 ni tuiga. Kinisip kabahin sa ilang ika-72nd anniversary celebration. Dugtong niini ang tanang starting point o event venue sa FICO Run himo sa Provincial Capital Grounds ning Dakbayan samtang ni atong gusto nga mo salmot sa mong kalihukan, ang race categories anasa 10K, sugdan sa alas 4:30 sa kadlaon, 5K sa alas 5 sa buntag, o 3K sa alas 5:15 sa buntag.
3: Inyo nabati ang Magnum Grade 5 ni Ngadawa, Huwebes, Hulyo 2, hangturug matiman ihi ayo kalimti. Ngaso sa kagawas nung katilingban, katawhan labing amanan. Managdahi managatong baruganan, hukum sa katawhan, ang matuman gini si Magnum June Albino.
8: Managlay man ang atong baruganan sa matagis gutanan, simbolo kini sa atong paragiusa, alang sa kalambuan, kini si Magnum Aileen Acurin.
3: Ang prinsipyong baruganan sa Magnum 45, prinsipyong baruganan sa Magnum Radio. Sa balitaog serbisyo, Magnum Radio.
6: Inyong nabati ang Magnum 45, hangtunugma, dinhinlamang sa balitaog serbisyo, Magnum Radio.
15: Mga higala, kini ang Life Extension Clinic o Life Extension Vitamin D3 Program of Life Extension Philippines.
16: Mayong adlaw mga higala, welcome na saan sa Health and Wellness Program nga ihatod sa inyo ha, gikan sa Life Extension Medical Clinic o Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of Vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines, the science of a healthier life.
15: Life Extension Vitamin D3.
17: Hello, my name is Ron Antriasian and I've been a business development executive in the nutritional supplement industry for over 17 years. One supplement I personally recommend is Life Extension Vitamin D3. I choose Life Extension because they've been in the business for over 40 years. Get your Life Extension Vitamin D3. Do it for your health.
15: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
16: Usa na sad ka health condition ang atong pag-aisgutan karong adlaw. Kani ang heart attack ug unsay role na sa daning Life Extension Vitamin D sa isgutantanga topic. Base sa post ni aning Department of Health o DOH, usa sa apat kay hinungdan sa pagkamatay kay kani ang heart disease of the heart. Unsa man diay ning heart attack? Gitawag sad nig myocardial infarction, isa ka delikado nga kondisyon nga mahitabo kung ang parts sa imong heart muscle dili nakakuha og enough blood. Coronary artery disease o CAD ang main cause aning heart attack. Nay usa ka cross-sectional study nga gihimo ang Isfahan Khurshid Hospital sa Iran gikan March 2010 to March 2011. Ang resulta sa naisgutan nga pagtuon nga gipakita diri nga ang vitamin D deficiency nga gataas og chance nga makaangkon og coronary artery disease. Ang kakuwangan og vitamin D sa dugo sa usa ka tawo effective sa pagawas og kalainlaing disorders pareha aning cardiovascular disease, ang malignancies og kaning immune system disease.
18: Heart disease pareha sa heart attack o cardiac arrest. Numero unong rason kung aning namatay sa sakit din sa Pilipinas. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa ni sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Mapalit sa mga butika.
16: Nadunggan na ninyo ha? Kung mubodi ay ang vitamin D level sa usa ka tawo, dako ang posibilidad nga dagang sakit ang magawa sa iyang lawas. That's why, importante nga regular mo inumog Life Extension Vitamin D3 supplement. Ang Life Extension Vitamin D3, usa ka kalidad, masaligan, potent, ug labing nga concentrated nga vitamin D3, ugahimo ini siya sa prestigious company sa Life Extension Foundation sa Florida, USA. Siguraduhon yan tanan nga soft gels nga mapalit sa pharmacies nga naitatak LE para sigurado original. Amping Jude sa peke. Mga higala, thank you very much sa inyuhang pagkuyog na mo. Tibanan, mag-Life Extension Vitamin D3 adlaw-adlaw.
19: Life Extension Vitamin D3. Ngayon, ating pakinggan si Aiza Olog.
20: Aiza Olog, tagalibaka, Aklan. May butas yung puso ko. Sabi ng doktor, hindi daw makaabot ng 22 yung edad ko. At pag inom ko ng Life Extension Vitamin D3, yun, nawala na po, normal na. Maraming salamat po sa Life Extension Vitamin D3.
19: The number one trusted brand of Vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
21: Pananakit sa dibdib, hirap sa paghinga, madaling mapagod, kumikirot o may tumutusok sa parte ng puso at marami pang iba. Ito ay karaniwang palatandaan ng silent killer, heart disease. Ang solusyon, Uminom ng Life Extension Vitamin D3 araw-araw. The Miracle Vitamin Hormone ayon sa mga scientists and medical doctors.
1: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
0: Unsa hindi mo makaligay sa cancer, diabetes, hypertension o uban pang sakit kung ang imong Vitamin D3 200 IU ra ang unod. Diri na ka sa Life Extension Vitamin D3 nga ang unod 1000 IU. Dapat isuod sa atong hunahuna ang brand sa Vitamin D3 nga na sigurado nga epekto gikan sa linibo nga mga medical studies. Maong dapat bastante ang Vitamin D3 sa atong dugo para epektibo. Timan E, Life Extension Vitamin D3, rekomendado sa mga medical doctors. Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa Rika Drugstores, Save More Pharmacy, Rowan and Joanne Pharmacies, Diamond Drugstore, Save Wise and Save All Pharmacy, ug sa tanang butika sa CDO and Misamis Oriental Province. Text or call 0961-413-8526 or 0906-164-2533. Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
2: Ang kuryente, kahayag, kalambuan o kinabuhi. Busa angay nga kita mag-amping, aron malikayan ang disgrasya. Angay nga masayod kita, nga ginili ang pagkutay o linya sa kuryente, gikan sa silingang balay o flying connection. Kini nga pahinumdum, hatod kaninyo sa Moresco 1.
22: Mensahe alang sa maayong panglawas.
23: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Itiri sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Geditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
22: Geditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Save More Pharmacy, Joy and Drugstore, Rika Drugstore, ug sa ubang mga butika.
3: Igsoon ang Geditox Plus Herbal Capsule, usak ka natural detoxifier, tigwagtang sa mga toxin sa lawas. Usak ka natural remedy, tigwagtang sa mga balatian, ug puno sa nutrients, gamapalig-on sa mga vital organs. Aprobado sa FDA registered number FR-0715. Wagtang ang mga toxin sa imong lawas, gamaw hinungdan sa imong balatian. Lig-on ang imong vital organs. Aron maangkon ang maayong paglawas, inom matag-adlaw sa Geditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
22: Mensahe alang sa maayong panglawas.
24: Ako si Beatrice Minguito, usa ka negosyante na tuyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko na detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure good ko na makaayo ang G-Detox Plus.
22: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
25: Happy! Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
26: Playtime Entertainment, born for happiness.
27: Playtime Entertainment, born for happiness.
3: Kung magtukod kag balay o building, magkalot og foundation, magbuhat og dalan og imong ipatamper. Ayaw imanumano, gamitig pisod og bako. Sa Sigar de Oro, ang ilang mga ekipo almost brand new. Kusog mo trabaho, tipid pa sa krudo, og ang renta barato. Sa manumano, langan ang trabaho, mas dako pa ang gasto. Magsikit pa ang imong ulo sa badlungon nimong mga tao. Sigar de Oro, sa National Highway, Igpit Upol, Misamis Oriental. Tawag sa 0917-679-9921. Sigar de Oro, ang masaligan ninyo sa ekipo.
28: Pirmi ka pangihi,
29: hanap ka paranaw,
28: ug pagpaminod sa mga tiil.
29: Basin aduna kay diabetes.
28: Mag-DTX 500.
29: Epektibo sa pagpamubo
28: sa blood sugar levels.
29: Di kaya ang diabetes.
28: Mag-DTX 500.
29: Karun dayon.
28: Mabalik sa pinakadulong nga butike sa inyong lugar.
29: DTX 500.
28: DTX Coffee Mix.
30: Ako si Mayra. Pirmi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man. Nagnamigid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
28: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
29: Mabasa ka butika.
4: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. Newstar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph.
5: Discover the beauty of playing brightly with Newstar, luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph.
6: Birch

0: times nga inom, 2 times nga nutrisyon. Birch Tree Fortified Twin Pack. 775 ra ang SRP kada braso. Birch Tree Fortified Twin Pack. Complete Creeping Lakas refers to the expanded three functions of Lakas Defensa Plus Support Nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Kung hanap ang pananaw, myopia, diabetes, o eye strain ba kaha? Ayaw na pagantos. Aniya na ang iBerry.
2: Ako si Ana, nagpuyo sa Mandawi, na ako'y myopia. Nagsugo ni katumbatanon pa ko, taas ang grado sa akong mata.
3: Bili, di ko katlaro, basta layo. Hasun kayo sa adyaw, adlaw. Pero sukad med iBerry ko, mas gaana ang pananaw, yabi maigmata sa buntan.
4: iBerry, mapalit sa Mercury, Rose Pharmacy, o sa inyong mga suking butika.
5: Suwayi ang iBerry Gold nga adunay 10 mg lutein. Mapalit sa parmasya nga duol nimo.
6: Balihina sa Wi-Fi internet na kasaligan sa Globe G-Fiber Prepaid. Bili sigurado versus Globe non-fiber internet na ang internet nga up to 300 Mbps. Adunay average broadband speed nga 240 Mbps. Ug minimum broadband speed nga 90 Mbps at 80% service reliability. Ug ma-install dayon sulod sa 24 oras. In servicable areas, wala pa'y kontrata. Adto lang sa Globe G-Fiber Prepaid website aron makuha og free unli internet for 7 days. Balinya na! Terms and conditions apply. Promo runs from Feb 19, 2026 to December 31, 2020. 26 per DTI Fairtrade number FTB-249601 series of 2026. Lunchtime na, listeners! Gutom na rin ba kayo? Para masulit ang lunch break, deserve natin yung meal na nakakabusog. Ang craving ko ay yung napaka-crispy, napaka-juicy, at napakalaki na Chicken McDo. Na ngayon, may bagong nakakabusog meals. Ang One Piece Chicken McDo ay may kasama ng choice of One Piece Crispy Chicken Filet o kaya One Piece Mushroom Paper Steak. May kasamang small drink pa for only starting at 158 pesos, price varies. Dalawang ulam, tapos may drink in one meal, mapapatastify ka na. Napakasulit, kaya tara, order na. Now available in McDonald's stores nationwide. Try it, taste it, and tastify via dine-in, take-out, drive-thru, or mcdelivery.com.ph. Promo runs from June 1, 2026 to September 19, 2026 per DTI Fair Trade Permit Number FTB-257576 Series of 2026.
7: Happy!
8: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
9: Playtime Entertainment, born for happiness.
6: Playtime Entertainment, born for happiness.
10: Cheesiest, our best idol cheese dog ever.
11: Versus previous formulation, our cheesiest CDO idol cheese dog ever. Buy now.
10: Ito ang idol ko.
6: Also try Idol Hot Dog, our meatiest and tastiest, best idol ever. Mga igsoon, si Catholic Archbishop Jose Cabantan of the Archdiocese of Cagayan de Oro sa iyang pagdapit sa tanan nga musalmot sa 7th Visayas Mindanao Conference of Santo Padre Pio Prayer Partners karong Hulyo 18 o 19 sa Limkitkay Atrium Cagayan de Oro.
12: We are inspired by the words of St. Padre Pio when he said, "Pray, hope, and don't worry." With this, we would like to invite you to join us in the 7th Visayas Mindanao Conference of St. Padre Pio of Pietralcina Prayer Partners here in Cagayan de Oro City at Limkitkay Mall at the Atrium Hall. Together with you, we would like to reflect on the theme, What the World Needs Now is Prayer. I believe this resonates well with our situation today.
13: Oras alas sa 8:49.
14: Kining oras, hatod kaninyo sa EQ Dry. For comfy sleep from day one, i-continue mo.
6: Broadcasting 24 hours from the City of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9 News and Music. Your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa balita og serbisyo, Magdum Radio.
7: Member KBP.
15: Article 3, Section 4, Bill of Rights of the Philippine Constitution provides, no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press, or the right of the people peaceably to assemble and petition the government for redress of grievances.
16: Kini, mao'y gisandigan sa programang walay gikalisangan o gikahadlukan, mubulgar sa mga anomalia o kahiwian sa kagamhanan. Magnum Rapido, programa nga dangpanan sa mga taong nahikawan sa ustisya o kaangayan. Magnum Rapido, o karon ania ang inyong anchorman, Magnum Manny Agustero.
13: Alas 8:50. Igala ko busta ba yung buntag kanyang tanana. Welcome sa itong pag-uban sa itong programa. Nga itong Magnum Rapido.
16: Magnum Rapido. Rapido.
13: Adlaw na siya karon may gala nga Webes. Dali kayong adlaw may gala. July 2, Hulyo 2, karong adlaw abang egsoon. Mayong buntag kanyang tanan, mga suging tig pabinaw. Adlaw karong may gala nga Webes. Pizza 2, tata may gala sa bulan sa Hulyo, tig 2026. May buntag kanyang tanan, mga suging tig pabinaw. Sa laing hugdan asan may gala sa itong pag-uban sa itong programa. Sa Magnum Rapido. Balik ko na ito, may gala. Usa na lang kabulan, gikan karon mga igsoon. Ato na siyang itamod, may gala, ang fiesta sa Dakbayan sa Cagayan de Oro. Sabton, may gala, sunod bulan na mga igsoon. Mao na, may gala, ang atong kapistahan sa atong kasyonad. Unya, dayon, may gala, July 2 kanta karon. Dayon, Agosto 28, fiesta na sab. Then, after, may gala sa fiesta, tuloy-tuloy ta, may gala sa mga Birmans. May buntag kanyang tanan, mga suking tigpaminaw. Sa tanan na ito, mga kaigsuran nga nakakaroon may gala, sa ilang atatag sa kanahimutangan nga nagpahimutang na

0: sa Facebook sa ato Magnum Live yung makita di may kala ang programa sa Magnum Rapido. Salamat sa mga viewers sa Facebook karong matagdas kamuntagon. Salamat sa inyong pag-share, pag-likes. Salamat sa inyong pag-follow sa ato Sibihan sa Magnum Radio Cagayan. Dini sa ato sa Nakmas Kagandiyoro. Assalamu alaikum. Maragmaturay, barakato, mapia, mapita, maigbunta ganyong tanan, mga isulta ka mga Muslim. Mahagsa ialdan yung tanan des bukid sa tong igsong lubad mga baguma sa tanan nga nakar may kala des kabukiran. Maupay na onjoan sa inyong tanan dinapita may kala sa maya probinsya sa Camigan sa inyong tanan nga nakaroon niya sa Islas Paraiso mayong nga buntag. Maupay na inyo sa maupay na buntag sa inyong tanan. Maupay na onjoan mga kaigsunan diya sa Paradise Island. Balik tamay kala din sa ato nakbayas kagandiyoro og diya may kala itong kahimtang sa atong lakaw sa panahon. O gakini nga bahin sa itong programa ato kanato ni Kagawad Alan Magsayo sa barangay tablo ni ato syudad.
1: Magnum, rapido, rapido.
0: Sa kahimtang sa lakaw sa panahon, kanto may gala si Bagyong Henry. Never mind na siya kay migawas na siya kagabi sa Philippine Area of Responsibility. Dito na siya tumbok paingon tunapit tamay gala sa maya China area. Ang nagaprevel sa ato may galang kahimtang sa lakaw sa panahon karon tulo ni ka weather system. Una may gala, padayong nakaipikto may gala si hanging habagat. That's why si habagat may gala makapauan kini tungod kay gilaras gyud niya may gala ang entire western section sa atong nasod sa Pilipinas o kana magkapaulan may gala sa habagat. Gawa sa habagat may gala nagprevel usab karon panahon ang mga igsoon ang esteris. Ang usa ka mainit ka hangin gikas Pacific Ocean may gala apektado ni ani mga igsoon sa Easterlies ang gikan dela Pitas Bicol Region Visayas apil na sa ato may gala sa Mindanao sa Davao ug Caraga Region. Maulanon may gala tungod sa Easterlies. Ug ang ubang bahin sa atong nasod may gala especially sa atos Polos Mindanao apektado ta may gala sa gitawag mga igsoon nga localized thunderstorm. So, sa una si Habagat, apektado ni Habagat may gala ang probinsya sa Palawan dito sa may Occidental Mindoro, Sambuanga Peninsula, sa may Basilan area, Tawi-Tawi o sa may Antique. Kani sila may soon, kusog mga uwan eh, apektado may gala sa Habagat. Dini sa ato sa Mindanao may gala ang kusog mga pag-ulan, unya may gala masinati sa hapon panahos gabi eh. O halos tibok Polos Mindanao may gala makasinati sa mga pag-ulan, unya may gala sa hapon. Dala ni siya may gala sa Easterlies o localized thunderstorm. Kusog mga pag-uwan ang masinati unya may gala sa Mindanao sa may Davao Peninsula. Kusog gaulan unsa may gala na napita sa may Lanao Provinces. Region 10. Kusog sa ato Region 10 may gala ang Lalawigas Bukidnon. O kubang bahin di sa ato may gala sa Dakmas Kagandiyoro o Visamis Oriental. Halos tibok Polos Mindanao ang makasinati niya sa hapon sa mga pag-uwan may gala. Dulot niya ni may galang habagat dala sa Easterlies o ang mga localized thunderstorm. Karong buwan na may gala bulan Hulyo, expected may gala duha, padulong tulo, padulong upat ka mga bagyo ang posible may gala musulod sa nasod sa Pilipinas sa bulan sa July. Upat ka bagyo more or less. O ang ilang direction ani may gala sa mga bagyo, ang tumbukon ani may gala of course mao ang Bicol Region paingon sa Luzon, Central Luzon area or extreme northern Luzon o ang ikaupat posible may gala nga musulod palihis padulong tunapita sa maya Japan area. Ang mga bagyo kung doon na may musulod karon may galang bagyo mga igsoon para karon mga igsoon nga buwan or karon bulan na kaysa itong ikabutan kaninyo may gala upat pa ni ka mga bagyo ang posibleng musulod. Kung doon na may mga bagyo musulod may gala karong bulan na ang mga pangalan humanamantan ni Hindre. So sa upat morning ngalan may gala posibleng si Bagyong Inday, Bagyong Josie, Bagyong Quiapo o si Bagyong Luis. Muna upat ka mga ngalas bagyo kung musulod karong bulan na. Now, wala naman si Henry. Sa ato nang i-advance pag-forecast kaninyo, posible karong si Manaha, either karong Sabado or Domingo. Biyernes naman ugma. Kay Wibes manta karon. Sabado or Domingo, posible doon ay usabay galang ka-weather disturbance ang mupadool sa Pilipinas o posible musulod. Musulod og kini nga bagyo may gala posible pasab nga mamahimo ni siyang super typhoon. Take note ha. Sabado o Domingo mahimugso dis ato may gala ang posibleng laing bagyo may gala nga musulod sa Philippine Area of Responsibility og posible dunay dakong chance nga mahimo ni siya may gala ang bagyong nga super kiniabang nga typhoon. Posible mahimong super typhoon kini nga bagyo may gala. Unya dayon mga igsoon kana bang

0: ang Bagyo Maygala nga mahimong super typhoon, posible Maygala kung may sulod sa Philippine Area of Responsibility, letter I naman ta, nganla na to siya Bagyong si Inday.
1: Magnum, rapido.
0: Dili, si Inday Sara. Si Inday, may kasi nakatunong Bagyo yung ngalan. Na remember Maygala, ani ra bang mga adlaw kay Pizza Size, magsugod na ra bang impeachment ni Inday. O niya, kinisang Bagyo Maygala, ang ma-feel na to ni sa atong nasod sa Pilipinas sa sunod simana, especially Pizza Size, nga magsugod sa dini Maygala ang impeachment. So, diyan yung adlaw Maygala kaysa Sabado o Domingo, musood na siya Maygala. O niya, dahil maka-epekto pero ang direktang apektado ani Maygala is ang Luzon. Kaya dito yung Puntarya Maygala, aning posibleng bagyo nga musulod Maygala nga nganlan si Inday. Inday Maygala, ang mata ang ngalan sa bagyo. Tunong yun Maygala sa iyang impeachment trial niya Maygala. So si Inday ang sunod Maygala nga mo posibleng musulod ka bagyo. Unya dayon, while si Inday Maygala mo lampurnas na dinis Pilipinas Maygala sa Luzon area, sa sunod semana kay mahimo man siyang super typhoon, doon na pagay lain pang usa Maygala ka weather disturbance nga mahimo gyapong bagyo. Ah, doon na gyapong isa pa Maygala human ni Inday, doon na pay lain kaming musulod niya Maygala. Og this time mga igsoon, ang iyang puntarya ani layo pa man gyud kaayo gyud dinon gyud sa ato Maygala nga mga available Maygala nga kini abang kanabang mga matawag na to Maygala nga mga pangalan sa bagyo unya din kinibang gasunod layo pa man sa kagayo Maygala. So mga more or less 3,000 pa man siya Maygala kilometers layo pa kayo, sini pa ta magkahatag kaniya og dugang details, but tungod kay ato lang gi advance ni kay wa pa man is pag-asa god ato lang ni gi advance ninyo Maygala unya do na pa yung mga kausaban of course kay layo pa man advance forecast maning ato Maygala sa Magnum. So wala to na lang nato kay sa Sabado Domingo sulod semana, adunay bagyo nga musulod sa atong Philippine Area of Responsibility, ngandal tog Inday. O si Inday, delikado ning malampurnas ni mag-wild ni Maygala. Mag-wild ni kabagyo tungod kay posible mahimo ni siyang super typhoon. Sa mga available datos, available dita nga ato karo Maygala nga na huptan Maygala, labi na sa mga available models, posible Maygala nga ang iyang puntarya is ang Luzon. Pero doon na pala yung chance ang mag-usab. Mag-usab pa ni. But sure na Maygala nga karon sunod semana Maygala kay napos naman ta sa semana karon, sure na karon sunod semana Maygala dunay musulod ga dako nga bagyo og kundi mag-usab Luzon siya paingon Maygala, Luzon siya paingon. Okay, ato na lang huratan kay sa pag forecast pag-asa na, na siguro ang pag-asa mo forecast na either Sabado Domingo na basig buhatag na sila advance ana, but kining ato Maygala kun lang ta advance lang sa ta kay Magnum mo na minaw. So, kada Maygala, ang posible nga naapay duha nga naglakag Maygala. Then and then take note sa ato nang giingon kaninyo, posible Maygala sa bulan sa July, upat ni Maygala ka mga bagyo. Upat ni Maygala ka mga bagyo Maygala ang kinibang musulod sa bulan sa Hulyo Maygala. Okay? So, tanaw na to ni kay delikado ni si Inday Maygala, kay posible magwild ni Maygsoon karong sunod semana. Posible magwild ni kay mato pa sa itong higala, delikado ni si Bagyong Inday. Kay di ma-impeach kay mulang purnas man food, Japon. Na nakatunog na Bagyon, Maygala. Karon sunod semana, mag-start na Maygala, Pizza Size. Ang impeachment trial ni Vice President Inday Sara. So, this tunong sa nang adlaw, nga semana, musulod sa Maygala ang usa ka dako nga bagyo sa atong Philippine Area of Responsibility nga posible mahimong super typhoon nga si Super Typhoon Inday. Maigil pagkadyak pati yun. Maigil pagkatunong Maygala. Sa iyang impeachment Maygala karong sunod si Mana. Okay, so far managala katong kahimtang sa itong lakaw sa itong panahon. Masib pata Maygala karon sa mga ulan-ular o mga bagyo. But take note Maygala. Hinay-hinay na namaak Maygala sa El Nino. O niya pag-abot sa period yun. Gamon hindi ang pinaka-peak Maygala. Medyo action tagluya niya. Kayo, mga matay-patay, gini Maygala, mga pananom na to, o mga sagbot niya sa kabukiran, kaya taas-taas na magiging nga hulaw, taas-taas na magiging nga El Nino, Maygala. O usually, di siya mamaak, Maygala, yun. O insakto, sa bare months, sa July, dili pa, karon mula na. Dito ni siya sa August, September. Sugod na ni siya, Maygala. August, September, paano lang sunod tuig, Maygala? El Nino na siya. Sa historis, kalibutan, mo ni siya, Maygala, ang pinakakusog, pinakagrabe may gala kay sa ako nang ikabot niya, way back 150 years ago, medyo kung yahapon to siya, strong yapong ito nga ilin nyo. Ba't kini mas grabe ni kay super gyaut, mga igsoon, o gani o bang mga lugar, apiktado na may gala. Mga nasod po sa kalibutan, apiktado na nini nga super ninyo nga coming na siya may gala sa pagpamaak, especially din sa itong nasod sa Pilipinas. So far, muna may gala ang itong intutong nga kahimtang sa itong lakaw, sa itong panahon. Karong adlaw may gala, din susama higayon, ganigyapan yung alagaan sa kanginan. Kanyang anchor man, kini si Magnum Manny Agustero. Hantun taon niya may gala sa itong programa sa Magnum Rapido. Dita maglangan may gala. Sa itong mapanaguban, yakaro mag-atong mga tough stories, mga hidanas. Unahon ta may galang uluhan sa itong mga dagko mga balita, balitang lokal. Kining abahin sa itong programa, hatong ka nato may gala ni Kapitan Romeo Bacaro sa may barangay tablo ng atong syudad. Uluhan sa itong mga dagko mga balitang lokal o sa katumboy may gala. Ang gikabot niya, gagibulagan sa uyab. Human gibulagan sa uyab, naghikog, nagbitay sa lang CR des barangay Gusa. Nakaplagan, biktima ang waswerte, patay. Samtang lalaking tripan man, gi ayo-ayo, og tigmas-tigmas, may gala sa iyang ulo, og sa kanyang bahin sa kalawasan, dito na pita, may galas talakag. Biktima, may galang, gitigmas-tigmas, patay. Doga mga dagong mga balitang lokal, may gala, gikabutyag mga igsoon, People's Day, himuon karong July 4, adlaw na nga Sabado sa West City Central School sa Barangay Carmen. Alas 6 pas buntag may gala mag-start na tungod sa expected kadagang tao. O niya pagka July 8, Merkoles, diya ang People's Day may gala sa City Hall Quadrangle. Okay, o sa ito mga dagkong mga balita, balita may galang na sundon.
1: Magnum, rapido, rapido.
0: Sa ito mga dagkong mga balitang na sundon, may gala, vigil sa namatyan dito na pita may gala sa, sa may pagbilaw Quezon. Gidaro man may gala sa Osaka Wingman Truck sa nangag-bigil, laras-laras, gidaro, uno may gala on the spot, patay. Samtang ikatulok kaadlaw karon may gala nga rally. Dito na himuha may gala sa Liwasan Bonifacio may gala sa mga membro sa Iglesia ni Cristo. O karon sa mga dagko mga balita, balita may galang international.
1: Magnum, rapido, rapido.
0: Sa ito mga dagko mga balitang international, pagkasunog may gala sa ikanapulo ka story building apartment dito na pita may galas Belgium, pito katao, patay. Standby may gala sa ito mga dagko mga butang at usgutan karong kabutaga sa ito mga nag-uban sa ito ka programa itong Magnum Rapido. Before na may gala sa ito mga iskutanan at itong ipaibalog kaninyo para nga matagaan kitang giya, labi na sa ito mga kaigsonan baka nga aron nga dili mapapag. Mga igsoon, ang People's Day karong simanaha may gala, karon supposedly kagahapon Merkoles. Pero wala kagahapon. Pero sunod Merkoles, pizza otso, naa. Meaning, duha ka mga People's Day ang mahitabo may gala. Duha ka People's Day. Nga naman, karong nga pizza 4, Sabado, dunay People's Day nga himuon, diya sa Carmen, sa by West City Central School. Karong nga Sabado. Okay? Karong Sabado diha. Ganon diha man. Tungod kay una, taliabot ang pistas Barangay Carmen. Karong 16. Ikadua, naa may gala ang kaliukan mga igsoon sa Dinugan Festival. Ikatulo, o pinakamaoy rason yon, kay karong nga pizza 4 may gala, People's Day na, kay pagabuntag ana sa pagadomingo, birthday na sa Mayor Sadakbayan. Birthday may gala si Mayor Clarix, so iyan yung gigasa sa katawan ni Carmen. Og sa mga silingan ng mga barangay, ang pagpahigayon sa People's Day, karong adlaw Sabado. Biyernes man ugma. Pagka Sabado, People's Day na dapita sa may Barangay Carmen sa West City Central School. Unya dayon, pag abot may gala sa Merkoles, karong Merkoles ba, pizza 8, ipadayon lang yapon ang People's Day diya sa City Hall Quadrangle. May People's Day karong pizza 8. Adlaw na siya nga Merkoles, diya na gihapon sa City Hall. Okay? So, Sabton duha ni ka People's Day. So, katong dili makadalikyat niya sa Carmen, pwede mo mo dalikyat niya may gala sa Kanabang Kwan. Pwede mo mo dalikyat may gala diya sa Maya City Hall. Karon nga, umabot pizza 8, Merkoles. Okay? Tungod kay wala magod ba na yun ang kagahapon, So ugma sa sunod semana ipahigayon. So gantong dunay mo dalik yat na nga susang uban na rababay ka lang, gabi pa, galinya na. Ayaw saan mo ng gabi, pangatulog sa mo, bisag kadlaon lang, sayaw lang matulog. Balag maglinya na din sa kadlaon kay gapangyawat man lagi niya itong mga iksyon pod. Kinsa ba di bangyawat may galang ang muana ka mo linya ka niya, mga ikagbugas sa mayor tagaan ka magugbugas. Kung mga glinya ka niya kay mga ayaw kang pangsudan ni mo pag uli, tagaan ka man saan may galang kwarta pangsudan. Kung mga ayaw ka niya para pangtambal maintenance ni mo, tagaan ka man. Niya, kung gusto ka sa imong kiniabang gawa sa maintenance, mga vitamins o guban pa, naa, libre sa gihapon. Kung unsa yung upa ngayon, as long as kayas mayor, iyang ihatag niya. That's why dagan ang galinya may gala. Labi na kung bugas ang tuyo. So, yun anak mga igsoon. So, kamong mga kaigsoonan ta, sa Miyerkules, Pizza Otso, City Hall na siya. Pizza Otso, City Hall. Ang People's Day. So, ayaw saan mo ng gabi isab kay murag murawa sa tag mga wak-wak na ng gabi pandako, may gagaling niya na. Bisag kadlaon lang, sayo lang kadlaon, sayo namutulog. Ayaw mo kabalaka sa inyo bagang hapin-hapin sa tiyan kay naman mo'y panghapin-hapin diya sa City Hall. Na di makaon niya, may gagaling, na ipangkapi, na ay makaon ni mo, mga ilang ka diha, na diya. Kung ikaw sayo ka nihawa sa inyong balay, hawang imong tiyan, na kay makaon-kaon sab diya, well, kapaabot ka sa turno ni mo. Okay? Kana alang niya ito, may gagaling, pangutana sa Claro og kini mga igsoon nga tong gi-announce kaninyo mao na gid di may gala ang sa Sabado nga People's Day ya dapita sa Carmen alas 6 pas buntag magsugod na grabe sang kayo kasayo alas 6 pas buntag may gala gi tuyo na sa mayor nga sayo alas 6 kay gi-expect na kon unsa kadagan ang tao diya may galang mudagsa birthday bias mayor unya mga mamarayeg magina mayor. Birthday man ni mo ugma mayor. Karon People's Day. Pwede ba ta makapang remedyo dia? Sa classes remedyo na. Ah, basta kay maka remedyo bata dia. Ah, walay problema gin ng remedyo may gala. So muna nga alas 6 pas buntag mag-start na. Dias Carmen may gala. Ah, mga igsoon. So balik ko dato dili lang ang ikiter dia is ang barangay Carmen lang. Kung ikaw silingan ka dia sa lugar, asa nga barangay ka silingan-silingan dia, pwede ka butalikyat. Di ka man ignore nga, oy, di man ka taga Carmen, oy, di man taga Kalapasan, di man ka Nazaret. Basta kay naakagaling niya diya. Basta kay duna kay tuyo sa mayor Robito gani nga gibahin-bahin kini sa matag barangay aron nga ang tanan rugar makadalikyat kung asa ka nga barangay kay kung sa City Hall Bangod ang lagyo nga mga barangay murag malanganin sila. Pero kung imong per barangay kada semana, ang tanan gyud may gala madalikyatan. So ana lang may gala lang daw sige pangutana kanato mga igsoon kalabot na sa schedule sa People's Day kun adlaw sa katawhan nga ilang matubang di ang mayor sa bisag unsa nilang nga problema ang ilang ihatod gato kaniya. Sa atong pagbalik stay put na sa mga butang iskutanan oras maginikanan alas 9 Gestas buntag.
1: That time check was brought to you by Presto Creams.
2: TJX 500.
3: Ako sa Jubilee, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, gitistingan ako og inom TJX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
2: TJX 500.
1: Mabali sa mga butika.
2: TJX Coffee Mix.
4: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawa ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akong tulog habang ang TJX Coffee Mix mamuok gyapon ang akong tulog. Subong aga kagahapon ako ko magpangapi sang TJX Coffee
1: Mix.
0: TJX Coffee Mix. TJX 500 ang labing maayong proteksyon para sa imong mga kidneys nga nadaot tungod sa taas nga blood sugar, epekto sa sakit sa diabetes. Ang sobra nga pagtaas sa imong blood sugar makaguba sa imong kidneys. Ayaw na pabutang nga maguba pa ang imong mga kidneys, mag-TJX 500 na. Ang TJX 500 makapaubos sa blood sugar, epektibo nga pangkontra sa diabetes. Para pagkunhod sa imong blood sugar, mag-TJX 500 ka. Usa ka kapsula 2 to 3 times a day, inubanan sa exercise ug saktong pagkaon, bye-bye diabetes na. Ayaw na paglugay pa, pag TJX 500 na. Ang TJX 500 mapalit sa mga butika sa Cagayan de Oro ug Visayas Oriental. Paibod si usab ang libreng check-up ug senior citizens discount sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City, Agura Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro City. Text or call lamang 0985-0132-198 or 0991-4504-163.
1: Pagbantay sa fake nga TJX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Kung bulalo ang imong gipangita, Kuya Alan's Bulaloan. Bag-ong bukas, og nahimutang sa balungis balulang. Init nga sabaw, puno sa lami o bulalo. Nga permi na mo pangitaon sa adlaw o sa gabi. Kuya Alan's Bulaloan, lami ang kaayo.
2: Kanunay ka ba ang hilantan, sip-onon o gubhon? Sinyalis ka na nga loya ang imong immune system. Tumar sa Mighty C, usa ka alkaline vitamin C nga mababaskog sa imong immune system batok sa flu, bronchitis, pneumonia o guban pa. Mighty C, your best body to fight infections. Mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar. Available usab sa DTX 500, DTX Coffee Mix o D3 Bio. Alang sa libreng konsulta o senior citizens discount, doa lamang sa Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Domingo hangtod Biyernes na mahimutang sa Market City, Agora, Lapasan, Cagayan City. Text lang sa 0985-0132-198 or 0991-4504-163 or bisita sa ilang FB page, Clinica de Alternativo, CDO.
3: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.
4: Mare, pabili nga na si Buya. Si pagluluto ko lang ng ulam ang kumpare mo.
5: Saan ba nagpunta si kumpare?
4: Ayun, nagtatayo siya barong-barong sa ilalim ng tore.
5: Ano? Mare, mapanganib sa tore.
6: Tama ka dyan, ate. Maaaring magdulot ng panganib sa buhay at perwisyo sa komunidad ang pagtayo ng bahay o anumang struktura sa ilalim ng tore o linya ng kuryente.
4: Naku, pupunta ko muna ang kumpare mo para mapagsabihan at maitigil ang ginagawa niya.
6: Kapag nakakita ng ganitong gawain, report agad sa 0917-847-6427 o 0918-847-6427.
7: Isang paalala mula sa NGCP.
8: Basta Reloading Pulso, Wadhos Quality Store. Anaa sa Wadhos Quality Store ang original watches ug original batteries para sa tanang klase sa relo. Duna usab sila ikaw galingong watch repair shop na kasaligan. Kumpleto usab sa sporting items sama sa billiard accessories ug kuan pa. Pinakaunang tindahan sa relo nga nagserbisyo sa dakbayan sugod sa 1936. Wadhos Quality Store sa Pabayo, Gerbera Street, Cagayan de Oro. Telephone number 857-4123. Ayaw kalibot, basta original nga Reloading Pulso, Wadhos Quality Store.
9: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabi, paminaw nato ang istorya ni Nang Maria.
10: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungitngit na. Isip po sa kadiabetic, nahadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan nako ang iBerry.
11: Mas klaro na ba bisan gabi?
10: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabi. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
12: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
2: Alas 9:15.
13: Time check was brought to you by City of Idol Hot Dog.
14: May panalo na with the cheesiest Idol Cheese Dog ever versus previous formulation.
15: Nagpaminaw kamo sa Magnum Rapido.
2: Balik tamagang flagoban sa itong programa, itong Magnum Rapido. Now, standby, may galas sa itong mga dagko mga butang at iskutan karong kabutang, may galas sa itong paparagoban. O may gala pamutang kaya unahon na ito mga eksyon na pagpaluwap may gala kaya ang ato na ni mga eksyon is makagiya kita ba? Kalabot na ito mga eksyon nga in town, hantod karon may gala, magkawala gin sila mga eksyon sa passing after silang mga problema. Butang may gala nga sa ato nang gibalik-balik kaninyo, ang mga problema may gala, doon naging siya solusyon. At the same time, ang tao may gala nga doon ay depresyon, dapat lagi sila, mga igsoon kini sila, hatagan mas lag-importansya. Labi na kini magalang usak ka naghikong patay, mga igsoon, nga usak ka lesbian, katulo naman din siguro higayon ni siya nag-attempt, may gala. O mga inana, gani ba? Kamu mga sakop sa pamilya, doon na gamo ay kaila, o sakop sa kas ka inyong pamilya baka, nga may history na nga una, misuway siya mag-attempt, may gala, nag-suway siya paghikog ba? Or nagpadungog-dungog na baka siya or nanana, primero, ayaw na niyo na tagay lugay, mga gala. Tagay siyang importansya siya. Sulbara problema niya. Tabangi siya sa iyang depresyon. Kay muabot yung panahon nga iyagin ng tuluyan yun. Paraning naitabo, mga gala, kagabi, desko siya. Primero, mga gala, kaduha, katulo, ay kaupat, mga gison, na dali, ragyan siya. Human, mga gala, kining usa, mga gison, ka lesbian, ang gibuwagan allegedly kuno ni may gala sa iyang hinigugma. Gibulagan sa iyang hinigugma og iyang gikasakit may gala, hinungdan mga igsoon nga wa niya magwanta ang gihambin niya nga problema, naganto siya may gala sa depresyon og iyang gihunusan niyang kinabuhi, pinaagi may gala sa pagbitay diya mismo may gala gamit ang PC. Patay in town mga igsoon. So, ang ato lang, nga unang-una is, pag dunay problema ang iyong sakaw familia, o niya doon na history sa kiniabang nga pag-attempt niya, pagain na siya o importansya. Ayaw na siya ibaliwala. Kung doon na tayo kaikag gamutabang sa taong, regard mag-salvars kinabuhi ba? Ina na. So, muna nitabo, may gala sa usa mismo, mga egsoon ka, kanabang nga binuhat, may gala nga usa ka tumboy. So, mula gina itong ibalik-balik ka ninyo, nga kung musulod man galing kita na nangamatang sa relasyon, gugma, rugar, pilit atong dawaton, may gala ang unsay ending sa story ni anang meskutan nga ito nga pagsulod na nang kalibutan sa gugma. Sabton nga, kanisulod ka man yana, ayaw i-expect nga ang ending sa story niya na is happy. Dapat imong yapong i-consider nga basing failure ni pagkabot sa tumoy niya eh. So, dapat andam ni mundawaton ang kamaturan kung biyaan ka. Biyaan ba ka? Or dili ba day, kanabang, kanamanggod may gala kaning relasyon kung temporaryo na manggod eh. Di man ta kasiguro may gala kung kamo na bagayon. Unless may gala kung inyong hiktan ang inyong kongalingon, bugkuso niyo yung kagalingon may gala, aron nga di, ang dua, mahimo ng usa. Pero ay lang sa pagpadali po sa pagbugkos sa inyong kasing-kasing kung di pakasiguro. Tungod kay, mula gina, kiniabang ang usa ka tao may gala, naapa sa iyang pagpakikuban sa usa ka relasyon, sa usa ka binuhat, di pa maganyan mga siguro na may gala na siya na bagayon. So, ayaw po mo pag-assume, ayaw po mag-expect nga siya nag-yod. Sama ni Maygala ding naghikog, nagtuo siya Maygala nga hangtod sa hangtod na yun ang ilang relasyon, ilang panag-uban. Dabi karon Maygala kay giingon man mga igsong nagibiyaan siya. So, ang naitabo, Maygala, di niya madawat ang kasakit despite tas-tas ang itong panahon. Kaya gikabot tayo man Maygala nga kinikunong iyang ikarelasyon niya, taon-taon naman kung ano sila Maygala, medyo nagkabulagay. Pero, mura og gidibdib pagyapon niya ba? Wa pagyapon siya kamubon mga igsoon sa nitabo. So mula gina nga anytime dawaton na to. Nag once mo sulod ganit ta og relasyon. Kini ra bang relasyon usahay di kay usahay kun dili kasagara ra ba may gala ning mga relasyon, ang ending ra ba ni ani may gala is kasakit. Mo bitaw gani nga moingon ang uban nga kun dili ka preparado sa pagdawat sa kasakit, ayaw na lang pag-inter ni ana nga matang sa relasyon. Kay kasakit ra bang ending ana. Doon ay hinooy successful sila may gala silang relasyon nga ang ending is happy. Nadabi kay dili man talan happy ang ending may gala. So kasakit siya. So kung kasakit, dapat layo pa lang, imo na siyang i-acceptar. Dawato na nato ang kamaturan nga musipyat gani ni either kalipay or kasakit yung abuton ani. So muna ang uban, ganito na lang mag-apil-apil anak may gala. Mas malipayon sila, wa sila'y problema kung wa sila'y karelasyon. Kay usay, nindot biya ni natay karelasyon may gala. Nindot biya gyan. Matapas uban nga, pang-inspiration ba? Ma-inspired sila may gala kung na sila'y karelasyon. Pero mula gina, dawaton sab datong ending niya na kung kasakit lang ang dangatan na nantanan. Busa, kung doon na may kasakit, dapat dawato na to og dili ta magpakamatay. Mabuta may gala, kining usa mga igsoon ka lain na sad may gala nga usa may gala ka story may gala sa panaginigugbaay apan may gala ang nitabo kapakyasan human mahunlak ang tanan nga mga tinguha may gala kay mula gina sa ato nang gikabutyag may gala dili tanan nga makigrelasyon ka nga magmalipayon ka sa katapusan kay kalagbitan ra bagyod kung magka-relasyon ka kasakit ang tanan. Muna giingon may gala nga maminaw sa magtambag usahay. Tambag-tambagan sa nato ning atong uban nga mga kahila kay kanabang usay tira pasagad na lang ba? Ayaw. Pero kanang pagkigrelasyon o laing relasyon, okay lang na, niyang tong wala pa mahikot sa talikala sa kaminyon. Grabe na masyad ang term, may gala mga talikala. So, kung ikaw gibukos na sa salag may gala sa kaminyon, ayan na pag-apil-apil sa bakigrelasyon sa lain. ihatag dala na may kalagad to sa katubang walay ila. Inana ba? Kay di man pwede mga igsoon nga musulod kanya na o niya gibugkos na ka. Nakatali na ba ang imo mga igsoon kasing-kasing. Okay? So, munang uban nga hangtod karon wala sila'y karelasyon, wa sila'y uyab, wa yun sila madubol until now. Single pagyapon sila. Kana, muna'y patsada, may gala. Kay matod pa sa uban nga, kung makikrelasyon ka, muraga, hustle-hustle ka lang sa imong kagalingon. Sige, so anyway, landain man taog mga baruganan, prinsipyo sa itong pagkatao. Nala. So, standby kalabutan na may gala. Katanaw na ito ni mga igsoon na hitabok karon ron. Hiningusap, may gala ka... Atumboy may gala, nagibiyaan siya ang hinigugma, nagikasakit may gala, wala gin siya mga igsoon magka-move on, hangton may gala, bitapos sa iya may galang kaugalingon. Sige, standby lang, kalabot na. Doon na po yung ato ipaloap may gala, nagitigbas-tigbas, kaluoy bas kaling tao may gala. Naawata may ang punuan sa saging may gala, nga grabe yung tinigbasas ulo, tinigbasas lawas, na ang kanilang bayis kalawasan may gala. Igor man unta kani mo agto magyala sa shooting shed bang Sean kay mamara og sakiran giayo-ayo man magalag tigbas-tigbas
15: Magnum rapido rapido
2: patay in town magala ang nisgutan ka tao patay mga igsoon pabuta lang samtang sa pikas gabahin magala pabuta kay si Magnum Percy Blanca ato sad magalang gipadalikat kay katong controversial kaniadto magalang Mega Health Center. Actually, may gala tungod to kanya to na purnada na dugay ang paghuman at tungod kay nagka-problema tungod sa kontraktor. Ang kontraktor, may gala may problema. That's why ang city, may gala, may hulip, giterminate, gipulihan, may gala, laing kontraktor, og nagtuloy-tuloy ng trabaho karon. Pabutas magdun Percy Blanca kay atong gipasuta karon may gala maong proyekto sa atong syudad. Karon dahi, may gala, kadlawa, ikatulo kadlaw na ni mga igsoon nga rally, may gala, sa Iglesia ni Cristo. Tuwa na, may galas na karon kay mula gina, sige mas nag-abugon, may gala kay mula gina. Unang-una is, kanang area na sa Insas Ryan, may gala, medyo apiki magunang napita niya. So, karong adlawa, may gala, ang ilang location, nagbalhin sila mga igsoon. Dito sila, may gala, karon sa Liwasang Bonifacio, sa Manila. Na natunga mo panig mga dalan, nga dagkong dalan niya, may gala, nasastunga karon. So, tanaw na to ni may gala kay... Na-issuean mo kung gihapon sila may gala o permit siya silang pag-rally. Pag-condemn gihapon ni mga igsoon, di a mismo may gala sa kinibang corruption, kiniabang corruption o kinigitawag matod pag selected may igsoon nga kinibang hustisya. Kung ikaw, senador, medyo bagal akuan ka, sagabal ka, aprisuhon ka, kay pailang kang kaso. So, kinikaroon may gala tungkol kang Marcolita. Si Marcolita karon ang target yun mga igsoon actually, matod pa, nga prisohon gyud ni siya. So wa may laing kaso makita may gala. So may mayong i-file ang kaso na ni kang Marcolita wala man. So dito siya giigo may gala sa kanto pang pagdaga niya sa pagkasenador. Na may nagtabang nagboluntaryo may gala kami tabang sa iya mga igsoon. Aw, gi-file sa kaso may galang plunder. Ano na imo man ang plunder? Ah, sulod man gihapones elemento sa plunder. Pero kinsa may mo kandidato karon nga mopataas nga wala suporta eh, wala mo dawat may gala sa mga kiniabang suporta sa mga naghimo sa pag-donate may gala og support. Tanan man siguro. Mas grabe pa ang presidente gani. Down may gala gatos pinakaubos. Kaya di man nakalikayan na kay mga higala pananglitan ako karon no. Ang akong ang kining midagan ako man higala. At tabangan ko ni siya, tagaan ko ni siya nga pangdugang niya sa iyang magamit sa pagdagan sa iyang kandidatura. Na wala may kandidato may gala nga wala budawat siguro niya na. So, wala namang ilain po makita may gala kang Marcolita, abya sa gigo. Kain may dawat ka mag-campaign fund sa imong kandidatura, kanyanto, aw, kining plunder ka. Ang kasong plunder, pailan kang kaso may gala sa kasong plunder kung mangawat kas kwartas gobyerno nga sobra na may gala sa kantidad nga naa sa elemento may gala sa plunder. Pananglitan karon, mangawat kang 50 milyones, pasaka. Plunder na siya. Pero kung ubos-ubos sa 50 milyones, awalay plunder. Pero kini kang Marcolita, nakurat siya ka, naunsa na ba eh? tungod lang kay dunay nitabang nako nga sa akong pangampanya kaniadto ni donar silang kwartaron nga mo tabang sa pagdagan nako na plunder na minunta ni. Wa may lang pwedeng ipakailan nga i-file ng kaso sa iya. So dito sila lang sa kaning man ni donate sa iyang pangampanya. Now, ang question is ngano mang gikinahanglan yon nga mabilanggo kini si Marcolita before ang trial sa impeachment karong pitsa sa is karong Lunes. Ang tubag is dili ordinaryong abogado kini Maygala si Marcolita sa pag-file sa pag-hearing sa impeachment karong sunod semana. Sigurado gyud ni Maygala nga do na gyoy mga kadabang pagbalitik balitok sa mga pangutana ni Marcolita ngadto Maygala ni Senator Marcolita ngadto Maygala sa mga witness kunuhay or kinsa ba kanang mga di man ordinaryong abogado Maygala kay komare o sa man ni mga igsoon ka veterano nga lawyer o na abogado ni Maygala lawyer ni Maygala sa trial nga iyang gatungahan dia mismo sa mga kaso Maygala sa korte no so medyo masupalpal kagyo diha so si Senator Marcolita dapat presuhon siya nga dili siya maka-appeal sa impeachment trial sa vice presidente kay sa gabal siya kay mo, sigurado mo cross-examine magyun eh. Mo cross-examination magyun siya mga gala sa magpartima o kunuhay nga witness. Na, dili mani basta-basta nga abogado may gala. So, kung magpataka ka niya sa imong pag-testify niya, or ang imo lang is, tungod kay nabayaran ka maka, or sa maka imong motive, ang masapalpal ka ngayon pag si Senator Marcolita ang mo cross-examine ka ni mo. Kay usama ni ka-trial may gala nga lawyer kini siya di eskorte. Unlike aning uban may gala nga wag isugad may gala makatungas korte gani. Kini may gala kay mo adto man eskorte may gala sa mga hearings. So di ni mo mabintaan ni siya may gala. So kung ikaw medyo lahi ang imong motibo di mismo sa impeachment, aw na, masupalpal ka ganyan siya yung mga pangutana. Na muna may gala, nanaka-importante nga walaon siya nga di ganyan siya mag-appeal sa trial may gala. Muna nga dapat pailang yun siyang kaso. Mabitaw gani nga wa may makitang laing kaso kaniya, may gala. Di ba mo magtanaw sa corruption nga nangawat sa magkagmalita-malita nga kwarta? Kay lahi man ang itumbok nga nagahakot sa malita-malita nga kwarta. So, dito na lang siya ig-on sa kasong plunder. Kay ang kasong plunder, may gala, Nobel man recommended man eh. Hangtod gadili mahuman ang imong kaso, awdi kagin kagawas. So, di ganyan siya katambong sa hearing. Di siya katambong may gala sa hearing sa korte sa impeachment trial nga mao may gala ang Senate o ang mga senador as mga senator judges. Sinana siya ka-importante nga dapat di siya mag-appeal di may gala muna nga pangitaan ganyan siya glusot nga di ganyan siya mag-appeal may gala pinagis mag-file ang kaso kaniya. Mabitaw gani nga ang kaso kanya kanito labi na may gala kang may gala ganito kang Villanueva. Kaso kaniya to may gala sa gipang tumbok nga, oy, hinog na. Hinog na gika ang kaso. Oy, kaya namaliman, nawala man ang kahinog. Natalabanghan, wag mo aging talabanghan, nahilaw man.
15: Magnum, rapido, rapido.
2: So ang kahinog may gala, muning bato mas itong hikala nga ang kalboro, kalboro ba, kanang gagamiton may gala pagpahinog. Ang kalboro may gala nga gagamitos pagpahinog sa saging, nakapaingon man kang Marcolita may gala. Labon kay matod pa ni Ombudsman Buing Rimulya kanito nga ang kaso may gala ni Joel Villanueva hinog na kayo nadabi kay ni Baliman ni Tampo man kanito sa administrasyon. So ang iya may galang pagkahinog may gala nawala nahimong hilaw may gala ang rugal pagkahinog sa naiskutan may gala ang kaso ni Villanueva na panulong kahilaw. So muna may gala karon ang iyang kaso mga igsoon ni agap nakapaingon ngantos mga kalaban. So wala na si kaso may gala kay gikas pagkahinog na hilaw man. Okay, so muna may gala tuntanaon karon mga igsoon kay ang Iglesia ni Cristo supposedly unta karong adawa may gala daghan pa unta ng mga probinsya ang magahimo may gala sa pagrally gihapon pero murag gihold sa una nila gihold sa tanaw na to may gala kung gihold man may gison. So basig mo tampura ni sila kay mo lang gina makiksyon, no? Ang kaso kaniadto may gala ng mga senator kaniadto kay mo lang kining administrasyon, kung ikaw may gala tigbulgar kas binuang nila sa ilang ikawat nga bilyones, aw kasuhan kagayon. Katong ilang kalyado nga nakadawat og malita-malita nga kwarta, wala to'y kaso. Wala, wala to. Ikaw nga mukaso ka, aw, mu-expose ka, ikaw kasuhan. So kanyan to, si Villanueva, si Escudero, kung pagutan o ni Mus Buing may gala, kinis Buing mga Ikson, muning ombudsman, muning gipamutang ng mga staffer may gala sa gobyerno, butang ang staffer ang ombudsman, gibutang ang staffer ang NBI, gibutang ang staffer may gala ang DOJ, gibutang ang staffer ang DILJ, kaya muna yung mga importante ng mga buhatan, aros paglakag sa mga kalaban sa politika. Aw, matod pa ni Buing kanyan to, ikaw Escudero, hinog na imong kaso. Ikaw Villanueva, hinog na imong kaso. Nadawi kay namaliman, pabor sa ila. Aw, nawala. Dili na hinog imong kaso. Hilaw na, hilaw. Asa man kahinog ani karon? Ang kalburo, to ang ibalin, may galak ang Merkulita.
15: Magnum, rapido, rapido.
2: Pero ang unang naigo sa kahinog, may gala, si Jinggoy. Suki naman is Jinggoy, may gala. Tulo man silang suki, may isos kaso. Muri sila gihimong buffer fan, may gala ba? Pero kada sa pundo, pero kung sa sakinan pa ni, muna sila mga shock absorber. Pag doon na gano'y kaso may galang ipailan, tulunin sila, namatay naman itong usa. Ang ilang classmate may galang, namatay naman ito si kinibang Juan Ponce Enrile. So doon na lang islang kajot-jot pang prisuhon, Jinggoy o si Bong Rebilla. Ato ah, nga dito karon mga Ikson. Moro na sila'y madali-dali ni mo may galang mga priso. Pero kining mga kawatan may gala, billions-billions sa kwarta, ay naraman gihapon may galaga, pitok-pitok na magyapong mata.
15: Magnum, rapido, rapido.
2: So muna mga Ikson karon, kay muna inguntag, pailan yung kasog plunder si Marcolita? Tungon lagi atong mga campaign donors matod pa may gala. Na, ang presidente di ay, billions-billions man ang ipangdawat niya na nga, kinibang campaign fund mga Ikson, nga mga donors. Tanang senador, tanang congressman, tanang gobernors, mga mayors, uban pa. Dawat malagi na niya. Kanong, ay, sa muna gingon ko nga, si Marcolita, importante nga niya siyang walaon niya sa Senado, munang ilang kapailang kaso. Tungod kay dako kanig sa gabal sa paglutos kang Inday Sara sa impeachment trial. Kay sa tanang abogado niya may gala, pilaram ni kamog abogado niya, kinis Marcolita ang tirador nga abogado niya. Kaya gatungag niya sa kasos hearing may galang abogado yon na mga supalpal may nintanan niya, mga supalpal man eh. Labi na kining mahilig mo bendalo, walay bendalo o may ikson nga may tabo. Kanang inyong bendalo sa inyo rana. Aron lang matabunan kanang inyong pagkakawatas kwartas tao.
15: Magnum, rapido, rapido.
2: So, muna mga ikson nga kiniabang kumagiskota sa kanabang mga campaign donation, unsa man yung bagbang mga congressmen. Labi na may gala mga senador nga ang ilang mga contractor sa ilang mga ghost nga mga flood control projects, mumi na gasto sa ila. Wala man lagi sila. Kay, lagi na, mumi na yung patsadang administrasyon karon may gala. Kung kanmanahon kanyan to ni Marcos Sr., muto yung pinaka-grabbing kawat yun may gala sa history sa Pilipinas, na labuan karon ng administrasyon. Katong panahon may gala ni McCoy, Ferdinand Marcos Sr. Mumagin to may gala ang signature sa mga Marcos kanya to. Pagiging Marcos, kawata na. Pagiging Marcos, kawata na. Katong ilang amahan. Karon, nalabuan. Worst gigayon ni nga kawat may gala sa corruption sa Pilipinas. May gala kay trillions gyan. Harap-harapan gyan. Hinaturas kwarta gyan. Happy all gyan. Tinabanga gyan. Lo ilang tao may gala kan tao mga Ikson nagkaramutsing ang agi. Nagkarabanit ang agi may gala. Pero ang atong mga honorables, ang atong mga halandon, sus kaluod na maging handlag halandon.
15: Magnum, rapido, rapido.
2: Sa pag-introduce pa lang sa mga opening may gala sa mga activities, i-introduce na yun, i-mention in honorable. Honorables kakawatan mo na yung mga gala.
15: Magnum, rapido, rapido.
2: Honorable sa mga kakawatan. Gakadabay lang tawag ng mga tarong. Kaya napamaya po yung pipila kalugas tarong may gala ng mga opisyal. Napagid gapon. Taliwala may gala pagwing kong honorables, luod kay paminahon may gala tungos pagkakawatan na nga dato lang isla may gala sa kwartas tao. Di ba nila hindi guwa, hinaguan eh. Di man ni maigsoon yung kwarta may galang ilagi patuluan gin sa singot aron madato sila. Kwarta raman ilagi pa mudyot may galang kwarta sa tawag ilagi kurakot. Kita niya ni maigsoon nga magbubuhis. Halos may galang nagkakapunggak na ning samput na maigsoon sa pag kamas na mas ginaw pangitag kwarta. Halos ato nang ibaligyan itong pagkalalaki mga igsoon kung doon mo palit para lang may kakwarta. Apan kining mga kawatan, para po jutang kwarta sa tao may gala.
15: Magnum, rapido, rapido.
2: Deliver pa ni mo mga igsoon, door to door delivery pa sa kas balita. Kuy, kaya hay magkaling mga salbahis. Sige. So, muna na hitabo may gala. Kaya, muna gitawag mga igsoon ka kung ang amahan kanyad to may gala, kana bang mingkod yun, grabe yung siningkita kanya ito kay mula gina, kurakot, kawatan, kawatan. Karon may gala na labuan man. Labuan. Karon ng administrasyon na labuan ang korupsyon. Grabe nga korupsyon yun di may gala oh. Dato gilagin Pilipinas na nagkakwarta. Tara, ang nakawat lang, trillion-trillion sa may nakawat nila. Ilang gibahin-bahin nila. Kung kanang kwarta, nakapaingon para sa tao. Wala na siguro yung mga ganyan is magnum, may gala, manawagan, maghilak, mangayog tabang. Pamiliti, mangayog paritambal. Wala na yung muna. Labi na kung tanang politiko ka na ilanggi-ilanggi, panahos pangampanya nga andam sila mo alagad. Anda mo tabang. Kung kanang ilang mga promises kanyad to may gala, gipang tuman ba na? Wala nga ita o siguro yung Pilipinong galison karon. Imagine, wabay at politiko midagan may gala, nga mo ingon nga, dili ko mo alagad. Andam ko mo serbisyo. Duha ra man ilang signature nila. Mudagan ko tungod kay andam ko mo serbisyo, andam mo alagad. Mora gina gil balik-balik, andam mo serbisyo, andam mo alagad. Pagpandaog sa mga salbahis, may gara di mo kita.
15: Magnum, rapido, rapido.
2: So, kung nangatuman pa ning ilang andam mo alagad, andam mo serbisyo, walay tao Pilipino galison karon may gala. Walay tao nga galison karon. Pero saan taman may gala ga pangampanya na magkakadungog niya ng andam mo alagad, andam mo serbisyo. Pasti lang sa ning alagad ng serbisyo. Sige. So, ato ni may galang kanabang monitoron karon dito na pita may gala sa kiniabang Manila. Kay katulon naman ni may galang harali ni. Ambot, unsa may ending ani ka mga igsoon. Unsa kay ending ani. So, rally na sa may gala ang mga iglesia ni Kristo. Murag ang nagpakabana, siguro na to sa Pilipinas karon may gala, murag ang ayinsin naman lang. Aba tong bang mga reliyon? Mas mayo siguro gani maglusipre, magbuwat ang atong kagaling reliyon galing. Aron madugangan ng mga reliyon nga nagpakabana ba sa korupsyon sa Pilipinas? Kanabang, kanang reliyon siya ba, magbuwat ang atong kagaling reliyon? Ayaw lang itong reliyon ni Santo Rodrigo.
15: Magnum, rapido, rapido.
2: Buwat ang reliyon nga, huli-huli-hul. Sa kaninga klase sa reliyon, may gala. So, buwatag atong kagaling yung reliyon, aron nga makatabang ta, kay kanto mga dagko mga reliyon kanya atong panahon, may gala, sa grabing korupsyon, naa, may gala, makita ni mo nga kundira ka, wala ka hilom naman. Wala na. Unsaon, may gison, apil pare, may gala, gi-apil naman din naon, mga gison, gidalaan ng malita, kontinuod kining allegation. Apil namang pare, may gala. O, sa bagay, dagan man mga pare karon may gala, ganegosyo naman. Gamay nakikita, may gala, usaw ni mga tao panahon sa bisa, kuripot naman mga tao karon. Ang buyot, may gala, kapila na ko nag-ituyok panahon sa misa, may gala, at kaya usaw ang tao, tunulan na magpiso sa may mahimo ng piso. Pagtanaw, pag-coach bursa, kaya doon na ang buyot, ituyok, may gala, pag-abot na, pag-coach bursa, uy, papil man, ibalik ang papil, mangitang sinsilyo ba? Mura mga eksyon sa misa, ang buyot may gala, katulo naman siguro na ituyok.
15: Magnum, rapido, rapido.
2: Sa karaan kanya ito may gala gamisa, kausara mo na. Pagtuyok ka na, may gala, hindi na mabalik. Pero karon balikan ka. Sa ni mga kuripot man sa ni mga manimbahay may gala. Sinsilyo naman sa ihulog may gala, katos buyot mga igsoon. Muna, nga, doon ay mga pipila ka mga pare, aganegosyo na lang siya. May na magnegosyo ta. Nagkakay mga pare na dato na karon nagnegosyo ang simbaha, ang gamit ng simbahan, nagnegosyo may galag iskwilahan, nagnegosyo may galag hospital, karon nagnegosyo na magganig mga kondominium na sab. So walay buhis. Ngalan man simbahan ang gigamit. Mas maayo siguro may galag magbuhat punta ka itong kagaling yung reliyon ka. Pero basig basuko ng ginoo na ito, anak may galag itong gigamit-gamit yung pangalan.
15: Magnum, rapido, rapido.
2: Magpadayon ta may gala karong kabutaga sa ato mga igsoong largada sa ato mga isyo sisgutan karong kabutaga. Sa ato magbalik, oras maginikanan, alas 9:42 tas buntag.
11: Time check is brought to you by Store Cityo OPC, located at Mess Arcade, Captain V. Roa Street, Cityo.
16: Para sa malimpyong dugo, TTX 500. Para sa himsugatay, TTX 500. Suno sa mga eksperto, ang TTX 500 ang adunay pinakataas nga antioxidant nga makaayo ug magalimpyo sa tay. TTX 500. Napamatud-an na sa mga eksperto. Testingin ninyo, TTX 500. Mabalik sa pinakaduol nga butik sa inyong lugar. TTX Coffee Mix.
17: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang TTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako na arthritis. Wala na magbalik.
16: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
2: Exxon ang DTX 500 at dunay powerful extract sa tubo o palia. Duha ka compounds kung mapaubos sa level sa imong blood sugar. Ang DTX 500 mulimpyo usab sa gagmeng mga ugat sa mata nga nadaot tungod sa taas nga blood sugar. Proteksyon eh, kada adlaw ang imong mata batok sa diabetic retinopathy o ang pagkabuta tungod sa diabetes mag DTX 500 na. Ayaw na pagdugay pa, pag DTX 500 na ang DTX 500 mapalit sa mga butikas kagandiyoro o Visamis Oriental. Pahimusli usab ang ilang libreng check-up o senior citizens discount sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City, Agora Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text or call 0985-0132-198 or 0991-450-463.
18: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.

0: at gfiberprepaid.globe.com.ph.
1: Globe G-Fiber Prepaid. Para sa kusugong paspas ng Wi-Fi internet nga swak sa budget, mag-Globe G-Fiber Prepaid na.
2: Happy!
3: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
4: Playtime Entertainment, born for happiness.
1: Playtime Entertainment, born for happiness.
5: Pirmi ka pangihi,
6: hanap ka pananaw,
5: ug
6: pagpaminod sa mga tiil.
5: Basin aduna kay diabetes.
6: Mag-DTX 500.
5: Epektibo sa pagpamubo
6: sa blood sugar levels.
5: Di kaya ang diabetes.
6: Mag-DTX 500.
5: Karun dayon.
6: Mabalik sa pinakadulong butike sa inyong lugar.
5: DTX 500. DTX Coffee Mix.
7: Ako si Rina. Pwemi lang ga hulong akong ulo. Sang nagtisting man ako. DTX Coffee Mix. Panamig isang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
5: DTX Coffee Mix.
6: Mabaka sa mga butika.
8: Mari, ngano naginuktok man ka?
9: Nagproblema lagi ko, Mari, oy, kung asa makapalit o gamit sa balay nga barato ra pero di kalidad nga klase.
8: Agoy, kagamay ra ba sa imong problema, Mari? Ubantang mamalit dito lang sa Kaging Home Depot kay kompleto sila sa tanan.
9: Sure ka, Mari? Gikan sa RTW, personal accessories, pangdekorasyon sa balay o gamit sa kusina?
8: Yes, you heard it right, Mari. Dili lang kana mapalit usab sa Kaging Home Depot ang nagkadayang hardware alang sa house repair, sama sa tiles, semento o electrical supply.
1: Kaking Home Depot, grabe na kabarato, pangmasa pa kayo. Anasa Osmeña Extension, Carmen Puerto, Cagayan de Ocere. Kaking Home Depot sa Taguluan Public Market, Poblasyon Taguluan, Misamis Oriental. Lunchtime na, listeners! Gutom na rin ba kayo? Para masulit ang lunch break, deserve natin yung meal na nakakabusog. Ang craving ko ay yung napaka-crispy, napaka-juicy, at napakalaki na Chicken McDo. Na ngayon, may bagong nakakabusog meals. Ang One Piece Chicken McDo ay may kasama ng choice of One Piece Crispy Chicken Filet o kaya One Piece Mushroom Paper Steak. May kasamang small drink pa for only starting at 158 pesos, price varies. Dalawang ulam, tapos may drink in one meal, mapapatastify ka na. Napakasulit, kaya tara, order na. Now available in McDonald's stores nationwide. Try it, taste it, and tastify via dine-in, take-out, drive-thru, or mcdelivery.com.ph. Promo runs from June 1, 2026 to September 19, 2026 per DTI Fair Trade Permit Number FTB-257576, Series of 2026.
10: Life Extension Vitamin D3.
11: I am Rishal Garzola Bersanas and I have anxiety disorder. After 2 months of anxiety, pagising ko naiyak ako. I'm grateful for Life Extension Vitamin D3.
10: Life Extension Vitamin D3.
12: Ang Life Extension Vitamin D3 na rekomendado ng mga medical doctors. Advanced formulated, ginawa based on true science.
13: Sigurado epektibo. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
14: Mabibili sa mga butika.
15: Gigutom na ba?

0: Ayaw nagpamulto sa gutom. Presto busog, sarap na!
1: Oras, alas 9:50.
0: Oras, hatod ka na to sa Mighty C, Alkaline Vitamin C to fight infection. Mighty C is your best buddy.
2: Nagpaminaw kamo sa Magnum Rapido.
1: Balik na mga sa panagoban sa itong programa mga itong Magnum Rapido. Now, din sa takaroon may gala, nining usa mga gala ka masulubon in town nga gidangatan may gala sa usa ka binuhat. Human siya may gala, gibiyaan siyang hinigugma. Nga wa, pag in town siya makamove on may gala. Kaya siyempre, pag ikaw nahigugma sa usa ka tao, lugar imo ginambation may gala ang kanabang kasakit pag wala na siya kanimo. Labi na mga igsoon nga ma-feel nimo nga love nimo ang tao nga ang usa ka butang mawala kanimo, pangitaon gani nimo, mingaon ka gani, ma-miss gani nimo, it means may gala love nimo ang maong tao or ang usa ka butang nga nawala. So, muna gingon may gala nga ayan ato ma-feel ang usa ka butang may gala nga kita ato dahin gagapangitaon if in case may gala mawala na. Okay? Now, busa nga, ayaw yun, ang pingin ninyo pag doon na mo yung mga hinigugma. Ang pingin ninyo, pag doon na ganyan na higugma ka ninyo, basta ninyo siya sa paghigugma. Ayaw ng gugma nga masakpan ta sa itong silpon may gala kaya wala na ito maop, nakatulog ta. Or ang itong silpon baka nalimta na ito mga igsyon, nga wala na ito maop, naka-on siya, di na kinanglan pa ang password may gala, di na nakita ang itong mga sikreto sa silpon. Kung may mo taguhay gining silpon, kaya ng silpon, usahay mo na makakosak gubot, may gala. Huwag mo tayo kay gubot yun, pag nilang masakpan. Kanay mang masakpan ta, may gala mo may makakreate o gubot. Di ba, mag-usip, friend? Walay makasapon na to, huwag may sala. Kay bata pa sumandi man sala ang mahigugma. Sala lang kung masakpan ka.
2: Magnum, rapido, rapido.
1: Biyaan ta lang nasakpan may gala, dinisa ta mga igsoon aning usain taon ka nagpakamatay tungod may gala kagibiyaan siya ginigugma. Niaspikas niya si Magnum Jane Luna dito sa area din naadya may gala ang taon nagpakamatay in town. Yes, Magnum Jane?
3: Masalubon karoon niya gitumbok kanina na ikonsulasyon nga tungod matutpa sa gugma ang paghunos sa kinabuhi siyang kaugalingong anak sulod sa banyo yun mismo no sa panimalain ining yung live-in na partner. Sa maya puro ka 4B barangay gusa ning ato nga syudad ha, gali magduma money kanchutra kay nato po no na istorya po ng yaha nga inahan si Nanay Konsolasyon tungod kay doon namang good siya'y balatian niya pero ang yaha nga kabut siya git magdong money nga nagtuog yun siya nga tungod kay sigig awayon siyang live-in partner ang rason nga no nga ni-give up na gitaw ng yaha po nga anak tungod si kanunay matod pa sila mag-away kibali wala na iya panahon matod pa nga dili sila mag-lali sila binaga na akin sa gawasan nasod niya kung magtawag sila kadyot magdong money mukalit matod pa sila o ka away niya galing kaputsa nga kinipong niya ang anak na si Bernadette kaning usa ka member sa LGBTQ kanunay din niya ginahimo magdumamani nga mag sulay siya sa pag hurusi ang kinabuhi magdumani labi na kung aduna siya yung mga problema nga sasama ni ini sa gugma no kay gali sa pagkaunan niya gibuhat magdumamani mihimo matod pa kini siya sa pag-inom o kahilo pero nasapna ni siya magdumamani o ka na undangan bitaw to yung gibuhat kay napadlungan naman siya unya gitabaga naman siya magdumani mo to nga naminaw siya apan wa nila damang kagahapon magdumani.

0: biktima, na ila na tong anak-anak, kaya wala man to'y papa na ang mga bata. So, nahimo nilang adapted na bitaw magdumaman eh. Na inilugang isutan nga biktima. So, sa iyahan nagda po, 17 years, nabana-bana ang magdumaman, you know, sila po na nag-uban. Medyo taas-taas, nagid kayo. So, diha lugar, ngayon, gisusi nito yung ama-ama lugar magdumaman eh, inanaman ang iyahang nadakaan. Natigala siya kay, ang isutan nga, sarado nga CR, na anamayan, nagbitay. So, dito niya, nakita niya, nasaksihan giniya, nga, wala ay kinabuhi lugar, ang iyahang nadakaan nga ama-ama, nga mausiya Bernadette. Nga dito, gilayon kini siya nga gidula sa CUMC, apan gideklara gihapon nga dead on arrival. O ga, dito no, nga subo kayo alang ini pong sinanay konsolasyon, nga nagtuong gid siya nga, okay ra unta itong itabo gahapon. Kaya nagbingawli nga biya sila, nagubog-ubog sila, nagkatakatawa sila, wag yung mga sinyalis bitaw magdumamani nga naa siya plano nga dautan sa iya hapo nga kaugalingon o kagalino dito po niya nasairan nga wapag yun din nahuman sa iya halugar nga batasan bitaw magdumamani nga maghimo siya dautan siyang kaugalingon kung kini siya makasagubang o problema sa saman ini nga mag-away siya sa iya halugar nga hinigugma. Nataya tipik no nga interview po kang nanay konsolasyon magdumani ato nga paminawon.
1: Sige. Ato pabidaon, ang iyang interview.
2: Pero wala ka nakakita kagahapon ang isang itabot.
3: Dili, ma'am. Ang inahan kagahapon sa iyang kalimbing na tuwan ng abron, ng birthday. O man, dinitarang siya yung nag-agi din sa iyang magulang o ako, na ipanto niya dito. O man, kanang sayaw-sayaw pa man ito. Nagsayaw-sayaw, nagbidyoke, anak. Pagsayaw-sayaw ng video kay na pagkahapon na ang iyang magulang ipauli na dili. Karon isunod siya kay gusto niya nga dili siya biyaan. Nagibalik nito iyang magulang dito sa iyang balay na pag magbalik mura puno kato siya o nag-ingon na makuan siya kanang malibang makato mangihi mako sa CR
2: sa
3: iyang balay na kuman kaniyang namay iyang kuan ni kanang iyang anak nag-ingon ka ni San iyang igagaw na di Jesus siya raw dugay man nakagawas nagbitay naman ma'am pag abot mag tulad sa pagkasiyan ng bitay na marugan.
2: Taot-taot, dito siya nabiyaan ko,
3: ma'am. Juan, ma'am. Parang natungkuran, mag-usap ay nagpalasyo silang nalibak lang. So, totoo, nalugay man tayo. At Juan, kaya na, nalugay mo kayo sa nagagawas, nag-ingan si, kaya nga gagaw na, hindi, susihan ako si Dada, basis ko, kung nakalugay pa kayo nagagawas, pagtataw nila, ma'am, nagbitay naman.
2: Pero, kato rito, ma'am, nga
3: pero,
2: balay,
3: ma'am,
2: isa itong balay, balay sa iyong uyag.
3: Balay sa iyang kuan, kalimbin.
2: Oh, okay.
3: Balay sa iyang kalimbin.
2: Dito siya nag, kuno siya kinabuhi.
3: Oo, oh, dito. Ma'am, ang sinumbangan po dami, ma'am. Kaninga, kato iyang kalimbin, walay uras. Gani ang iyang cellphone, iyan ang ibuak-buak ng cellphone, iyan lang iyan aron din sila mag-communicate. Pero naamay mag-communicate, mag-yapon sila kay kanang anak niya sa iyang kanang kalimbin. Kanang dito man sila magkasulti yapon.
2: Ah, so nasa niya adapted?
3: Hindi, anak kayo na sa iyang kalimbin.
2: O, oh, nagbalik iya, imo na niyang anak-anak ko.
3: Kapag pa na, ma'am, kanang mataan na, unong pa nakabuhan na siya, kuman kaniya kong anak.
2: Yan po niya?
3: Oo. Yan na ginag, yan po.
2: Yan nagpadak
3: po. Oo, bisan kami, amo na nang iangkod. Bisag wala may dugo, ma'am. Pero amo na nang iisip na kadugo na mo. Kani yung mga kuan palangga na sila siya sa yung mga, kani yung iisip na lang nila na ilang igagaw.
2: Ako ng bata, ma'am?
3: Ako na, mga kamayong-mayong na. Mura yung mga ani kataas, oh.
2: Oh, high school na?
3: High school na.
2: Mo po'y nakakita siya dito?
3: Mo'y naka-abri sa portahan sa
2: siya.
3: Nagsinggit na yun siya.
2: Pero ang problema dito niya, ma'am, walay oras yung kalipin sa iya.
3: Walay kuan, ma'am. Walay pagpanawag. Dili siya awayon. Moto.
2: Ah, pero siya awayon.

0: Ito may din siya awa yun, pirmi. Gamay lang dito. Ma'am, wala itong panawang, ma'am. Pabili niya awa yun. May patunga.
1: Sige, awa yun nila, ma'am.
0: Oh. Eh, lain-lain, ma'am, nga parte siya ilang pag-away.
1: Basta kayo mo na kanyahan, kagubtan siyang utong.
0: Oo, oh, utong sa kuanan niya nga. At yun niya tiyali nga, ingon naman dahi ano eh. Akong pamilawa na niya, ma'am, dili ko sa gubang sa dako nga problema.
2: Mm-hmm.
0: Kaya ino na lang na akong dako nga problema. Kaya huwag kong dili pa kaha, katong yung kalimbiin, mag-sigig away sa iya, dili tayo siya maingon. Mo maging mabaso na ako, ma'am, ang yung kalimbiin, ma'am.
1: Kung panangitan mo niya yung libin, ang pag-uulong ba
0: gaya doon siya sa amo, ma'am. Okay lang, pero baka matigil siyang sundya sa ako, ma'am. Mag-ako, ngayon. Ako, priority nga sundyaan ko siya. Kung wala, dili niya gawayaon akong anak. Dili, dili tayo maingon, anak.
1: Sino na ita dito na dito, ma'am?
0: Mga murag 38.
1: 40? Lugay na sila kailasyon, ma'am?
0: Lugay naman, this city, 17 years na.
1: 17 years?
0: Yan ang bata doon.
1: Ah, kung bata kay Ulitao na. Lalaki?
0: Oo, lalaki. Kabayo-bayo na. May kuwan ani yung ilang mga maguwang, may ilang plano, basta itong magulang niya nga, Cross Manila, diyan na lang sa lumano, sa mulong sari.
1: Dili?
0: Mulong sari. Huwag ihaya, nama yung balay diyan, ma'am, nama yung balay yun, na iblo nga, kuwan, na ito ng maril. Diyan man eh, kuwan sa akong mga kagupa, ma'am, kaya nama yung daghan akong kagupa sa bilya. Ang mga partido na mga magtrayo nga kuan ano kano nga apelyido sa akong kuan akong papa na di gusto nila nga dili sila ka gusto sa bulon sa kay layo kuno maga panarabaho para makuno sila
1: so diri na lang
0: diha lang sa ilang balay.
3: So, atong
2: maroon magdong Jen, ha? Nagbulag sila or gaaway-away lang?
3: Gigabot siya ka magdumamani, nga nagabulag yun sila ni niyahang live-in. Pero sa diha lugar nga ni Adto Pukunto sa balay siyang live-in magdumamani na atubang po na to ang iyahang ginikanan. O dadto no, grabing hilak sa iyahang silang anak nga, which is kanilugang live-in ni Bernadette, kaya nag-video call mo nung grabe ganyang hilak magdumani nga nang hangyo na to, nga dili lang sila muhatag o statement tugod po lagi, kaya wapas sila kabalo sa ilang buhaton, ilabi na, nga sulod raba sa ilang si Harkini nag-unos o kinabwikid, ga-invite ba ni sila magdumani kaya dito lagi, birthday lagi sa mama ni inilugang iyahang live-in partner o ganito di ay nag-away po di sila magdumamani, nga nag-resulta yun no, nga nag-libog ang utok ni Bernadette, ilabi na nga lang po sa ilim nung makahubog niya giingon nga kining niiskutan nga si Bernadette dili gid niya kaya no nga magabulag sila kay 17 years adun na sila yagi padako nga anak oo na sila gipadako nga anak magdumani niya alang kaniya no nga lalim nga siya nabilin diri sa Pilipinas nga nagpadako ni ini lugar nga ilahang nga anak-anak ni anak nang ginuon po ni siya nga live-in pero siya wala sila idugo nga related ni ini pero gigugma matud pa niya ang maunga bata so, sa malugay sa pagigugma niya sa maunga babae pandi ay sa ilaha lugar nga paglagyo dili sila comfortable bitaw magdumani nga LDR okay sila pag-uban sila kaya nasaksihan po nila sa kadugayon nila magdumani di sila away yun so diha nga nagtrabaho na matud pa sa sa nasod ng mga babae, sige na sila away, sige na sila bitaw uga silos-silos, inanag bitaw ang sistema nila magdumamani niya. Wala may laing kalingawan po si Bernadette kay igor naman po siya gabantay po no sa di lugar nga tindahan, muhuli kibali ihang panginabuhian magdumani nga namay tindahan dito nga iyah lugar gibantayan. Apan, wa gihapon siya nalinga o wala nawala siya ngunahuna ang maunga live-in apartment niya. Oo, nasakitan gihapon kay siya magdumamani niya sa diha lugar nga naglingaw-lingaw sila gahapon, wa nagit niya napungan o wa niya natago puno ang gihapon nga gibati. So mo nagiingon magdumamani nga pagkita mahigugma tapag ayo sa usa ka tawo, di gyud nato no mapugngan ang atoapo nga gibati nga sa sama lugar ni ini nga nagarisulta gyud no sa iyang pagkuno sa kinabuhi tungod sa sobra niya nga pagmahal, limtanan niya ang pagmahal sa iyang nga kaugalingon. Pero alang nga to puno sa mga nakasilti og depression, pwede sila mutawag sa CSWD Psychosocial Unit sa numero nga 0970-0392709 kung nga din nila kahit gumaon yung ilahang kaugalingon magdumamani na apoy ang da mga maminaw kanila magdumani no aron sila po makakita po ng comfort no sa panahon nga libog ang ilahang nga huna-huna o ang ilang atensyon tuwa sa laing nga tao para sa magdumrapido kini si magdumhari 24 chindo na subita og serbisyo magdumrapido.

0: Mao ta may gala ang usa ka kiniabang istorya may gala sa usa ka panaghigugma. Imagine mga igsoon 17 years may gala ilang relasyon apan mula gina mga igsoon kay di mangyod sila may gala gitadhana sa matag usa kanila hinungdan may gala nga ang iyang hinigugma ang bibiya kaniya og gadi niya madawat until now mga igsoon nga nagresulta in town sa iyang pagpakamatay.
1: Magnum, rapido, rapido.
0: Muna itong giingon, nga kung once musulod tanya na nga natad may gala sa kinabuhi, sa kalibutan may gala sa panaginigugmaay, dapat dawaton nato may gala ang ending ni ana, nga kung galing, di gig kamo may gala ang magkatuluyan, dawaton ta may gala ang kamatuuran. Rather sa ato may gala hunusan ng atong kinabuhi, tungod lang may gala sa usa ka gugma. Ang gugma, mga igsoon, inspired may kayo ka may gala sa imong kinabuhi. Pag naa kay hinigugma may gala, inspired gig kayo. Pero unsaon taman may gala kon pagabot sa ending mga igsoon, dili di ay kamo ang gitadhana sa matag usa.
1: Magnum, rapido, rapido.
0: So, kinabuhi ang nakalas tungod lang may gala sa wahinungdan nga gugma. Okay? So, ang gugma matod pa, dili man sala ang mahigugma. Wagid sala, digid sala ang mahigugma may gala. Apan kung imo nang ibutang kana ngadto mga igsoon sa realidad, mga igsoon, labi na kung bawal na pag-ibig. Kana usa na siya mga igsoon ka dako nga sayop mga igsoon. Pero ang paghigugma is dili sayop. Kung mahigugma ka, why sala nga mahigugma ka. Pero kung imo nang ibutang anto iput into action nga dili pwede nga gihimo nimo, diya na ma-realize ang dakong sala.
1: Magnum, rapido, rapido.
0: Samot na gyod kung masakpan ka pa gyod sa imong cellphone may gala. Doon na tayo higala nga nasakpan siyang cellphone mga igsoon sa sobrang kahubog. Wa niya may gala, malaki ang cellphone mga igsoon. Kita ng ebidensya. Diyan, nanda kong problema.
1: Magnum, rapido, rapido.
0: Kinahanglan, basic yun na. Matupan ni Magnum Kia, siya nakatunan. Nagi kay basic fundamentals. Ha! Number one is, tanang sugo yun. Ilahos lang sa ika-unsing sugo. Ang ika-unsing sugo ay lang yung pasapon. Pagbusipyat ka sa ika-unsi, proceed sa ika-dose. Kung masapon, ayag yung angkon. Aron wagi problema ang ma-realize may gala tungod kay matod pa kung gusto kag relasyon nga lig-on dapat ang matag usa makakon
1: magnum rapido rapido
0: biyaan ta ng relasyon may gala sa to pagbalik dugang mga butang at iskutanan oras mga ginikanan alas 10:00 na may gala sa buntag.
2: Time checks brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness.

0: globe.com.ph.
1: Globe G Fiber Prepaid. Para sa kusogong paspas ng Wi-Fi internet nga swak sa budget, mag-Globe G Fiber Prepaid na.
2: Happy!
3: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
4: Playtime Entertainment, born for happiness.
1: Playtime Entertainment, born for happiness.
5: Mga igsoon, si Santo Padre Pio, Spiritual Advisor, Father Jun Balsamo, sa iyang pagdapit alang sa 7 Santo Padre Pio Prayer Groups, Visayas Mindanao Conference, karong Hulyo 18 og 19, ning tuiga sa Limkitkay Atrium.
6: Mga igsoon, tambong kita ni ining talagsaon na panagtapok o kangisgutan pag-ampo. Kahit kung kay para kang Padre Pio, prayer is the best weapon of all sorts of evils, of all sorts of temptations and trials. Prayer is the key to the heart of God. Yawi sa kasing-kasing sa Ginoo. Mao nga panawagan ang tanan, gakus lang kita sa pag-ampo, tambong kita ni ini, mas ma-appreciate nato, mas mabuyan nato ang pag-ampo. To kay daghan session, puro mga solemn prayer, taliwala sa kaalingasa nga dagan sa atong kapanahunan.

0: Oras alas 10 sa bundag.
1: Time check is brought to you by McDonald's.
2: Nagpaminaw kamo sa Magnum Rapido.
0: Balik tayo magkala pregoban sa itong programa magkala Magnum Rapido. Noning bahina magkala, tungod ka dagan mga nag-request ato kung unsa na ba'y status niya ito magkala ng Osaka Mega Health Center magkala nga nalangan ang pagkatrabaho tungod sa problema sa kontraktor. Unsa na ba'y nahitabo karon? Nagpadayan ba or stop na gin siya? Ang tubag niya sa Magnum Persib Blanca na sa area, kumusta unta ang Osaka Mega Health Center magkala nga napurnada sa sulod ng mga panahon nga naundangan ang pagtrabaho niya ni. I-check down sa status. Magnum Persib Blanca sa location, go ahead.
3: Tama ka magdumani, no? Kaling usak, dako, gid, magdumani nga dako matabang unta sa itong mag-eksyonan na binasa Makanar Carmen, o Tibok, Dagbayan. Kaling gitukod kanya ito, magdumani naging nga Mega Health Center mani, no? Nga naimusab nga kontrobersyal magdumani. Umalagi nga gibiyahan sa kontraktor ang pagtarabaho niya na tukod lang ani, kanalagi nagyawis mong mga poste. Nagkuposte magdumani, yun yung mamuntong ingon naging nga, ipagsampay-sampayan lang sa mga tao din ito, kaya naundangan ng trabaho. Karon di panayo na ang trabaho magdumani.
0: Noon
3: nagsugod na kay bago pa man isagod magdumani nagbuhat na gani karon ang mga tao.
0: Makita na to sa ato Magnum Live mga igso no, na mga scaffolding na nga giplaster na.
3: Ama gyud da magdumani kamulo ni sila og trabaho, ipangutana na to ang kinibang nagatrabaho. Magdumani na kadi masulta makasulod kay gikural man gud nila karon.
0: Kinsa may kontraktor ka nakakuag bago na nga project?
3: Tapatong sa ayon magdumani do sa kaning kontraktor kay bago pa magud sila nagsugod atong kinibang toki bago pa rin sila nagsugod yung business trabaho niya nagdam kamulo sila dampot sa mga balas o ganabang grapa sa area dahil nimuha nila yung scaffolding para dito sa taas dali lang pagkatkat kay kanimong mong scaffolding o magundi mula tayo latayan magdumani. Pero kaniyag to ng mga panahon lahi ang kinangawa to natin kawayan siya ang pinakadabis nga latay-latayan nimo.
0: Kinaraan man itong panahon.
3: O kinaraan yung kawayan nun niya. Imo lang tagkuso ng kawayan niya, imong ibabag ang niya, ibabag niya, mura bitong himong balik.
0: Binaryo lang to siya, kinaraan nga binaryo ba? Pero bagong kapanahonan karon sa mga building, wala na to siya.
3: Lizot, kung taas na kayong building, di naman mabot kawayan, wag naman eh. So, scaffolding yun ang gamiton, idikit-dikit ka ng mga scaffolding niya. Para na yun nga mahuman magdumani ang kinibang makagto ka sa taas lugar, labi na kung pintal, mawag na yung pinaka number one yun. Kung magpintal o kanibitong magtaon baka sa kinibang simento, so, kinanglan yun ang scaffolding.
0: So, bago lang sa nag-start niya karon sa pag-trabaho niya, Magnum Persib?
3: Yes, magdumani, pila kaadlaw pa lang daw, ilang mismong pagsat, mga dua or tulo, bato kaadlaw pa ang ilang pagsugod nining sangpit lugar nga kinibang tindaan, kinibang ospital. Timi man isa magdumani na amo gulit na ng naitabo man kaniya to ani. Naatanan diha no, makitir katong mga gitawag lugar nga madala. Instead nga lalon ka pa sa kinibang Jerbo Hospital, so pwede na din na magdumani makitir ka na sa mga lugar nga health center sa kinibang Carmen o galing itawag nila nga Desmacanan nga area. So karon para yun ang trabaho, so good na magdumani. Managi sa kinibang taon-taon nga pangutan ng umanon pa ba ni Odili na. So karon humano na gid ni kay gisugdan naman nila og trabaho magdumani. Mao lugar nga kiribang nagtrabaho og pagtutukod ani siguro kaning ila is kuno na siya to silbi wason lang magdumani ang maong gambalay no tukuran na mga kilid ani butangan magud ni siya gid magdumani og kiribang dugang pang mga poste dayon magdepende sa magkonstruct ani pero sa atong nasayran magdumani ang pagpatukod ani kay taud-taud magud ni siya nga naundang. Ani in kaingon man to nga daghan lagi kinibang gusto nga madayon o mahumanan ni og pangutana nga mahuman ba gid nga proyekto ha. Patulis karon nga makita na to nga naa lagi nagatrabaho makita man sa Magnum Live.
0: Pero di mismo sa kanibang kwan no sa project sa tubangan na pa nakita diya ka iyang karatula diya nga naka marka kay sa contractor unsay name sa project pilay word sa project kano sa magstart kano mahuman kay kwan naman eh, mura man eh siya og bag-o man eh nga kontraktor na eh. Kaya wala, momentong wala mahuman na kanya to. Tungod lagi sa nagka-diprensya ang syudad og ang kontraktor. Pero karon bag-o naman yung kontraktor, naman nakabutang karatula niya.
3: Wala pa ba magdumanay sa tubangan kat ang nakabutang katong karaan pag yun. Pero nagisigisi naman tong
0: wala
3: karaan yun.
0: Wala naman to, nagiwatas-watas sa demonyo to.
3: No, akong itanautan na o, ang tubangan, wala may nakabutang niyog yun magdumanay yung pangalan pa sa kontaktor. Siguro, kahulo pa magun silang sugod. Basi nung ba magdumanay pilakad daw, mabalik-balikan na nato, basi maputang na nila ang pangalan sa construct. Hindi na sampit lugar ng proyekto ang taon-taon na sa naundang ukaron. Kita na to ang kinibang gipadayon na
0: ang kita mo dyan ang material gawas anak karon nga gibutangan nagdamba ang katong mga mga graba nga gipangdam karon dia.
3: Tama magmanay unya nakita na to nga bag-o pag ini sila kay kaning mga trabante gatukod pa sila bang house.
0: Aya pa.
3: Oo, aya pa sila gatukod so, og bang house magmanay. Gabas pa gani sila sa kahoy gani kay mo lang balay-balay. Kung gani kasagaran no pag was gani nga mabanteni mo nga human na nilang balay-balay karaan na dugay na kada magad ka dugay nang trabaho pero sila magod. Ato nakita nga kabulo pag panggabas sa mga kuan mga dingding o ganguban kamulo pagalik taon magdumani sa ilang isang balay-balay. Mm. Obot sabton nga ang balay-balay mao maning himuon nila dahil magdumani nga pahulayanan sa mga trabaho so bago pag yun niya bago pasad ni magdumani ilang mga graba. Mm. Kaya ito mga Pilipino bito
0: nga kayo makita dia nga mga heavy equipment dia nga nakaroon nila si Iriaw la.
3: Wala pa noon magdumani no wala pa nakita na to nga mga dagko nga mga heavy equipment siguro may pinakadlog ikan karon patangila siguro yung posisyonan eh. Ibo sa sila o plastaranan, ayon din buhatan din nila magdumani o kini mga scaffolding para pag na yung mga kalutunon o ruban pa nga kinanglan nga trabahoon, ilan ang mga panayo na paspas nga trabaho magdumani. So, pero sa pagkakaroon, ang imo sa mga trabante, scaffolding lang sa, siguro kanilang para pag mag-welding sila sa taas, dalitso sila dito makatatong sa taas.
0: So, unsa may specific location anak niya na nahimutan ng mga project magdumpersed?
3: Kaling nga specific yung magdumani, Makanan Carmen lagi din siya, kaling basketball court nito. O Makanan Carmen, kapanta kaling basketball court nila din is Makanan Carmen.
0: O.
3: Ipagliko gini mo, gikan ka lugar sa kinibang flyover. Pagsulod ni Moana, pag nao gini mo magdumani, lagi patapawala diha, wailain diha nga gikulal, in basketball court ang likod, mauna ni siya gitukuran katong Miguel Center nga wala human, nagisugda na sa karon pagbalik para mahuman gid siya magdumani. Dali naman tuunon kay naramang sa pindalan. Paglingi lang ka, tanaw ni Moana, ning darmaring ata may tapit at bang, pagana ni mo magdumani, doon na din sa pawala kung gikan ka sa kinibang area lugar sa flyover, paglingi ni mo sa pawala, na din nga luwag-luwag sa mga area nga plastar pod, butangan lugar sa center, o na po yung mga parkinganan dayon kung parking ka, na kayo parkingan, daplin sa awkin ng kilid, kung mahuman na kini, na sa daplin na magdumani, anytime pwede kayo sa mga makaparking sa maong lugar.
0: Mm-hmm. So, sige, kamuni, no, ang mahuman na siya kay mahinahimaw naman na controversial good lagi, human na nga wala mahuman pagtrabaho, tungkol kay nagka-diprensya malagin ang kontraktor ni Agtog, ang atong city government, nagka-problema man sila, muna nga giterminate ka itong nga kontraktor o bago ng kontraktor na nakaroon.
3: Mao yun, tama gini mo magdumani. Unya, mao na gina, no, ang pangantis mga tao nga mahuman para nga makatabang po sa mga gusto yung tao nagpa-hospital. Ay di kalimod magdumani nga, ang kagandro na ko, naging kayo. Yan dito sa GRBG, hospital dito sa Barangay Lumbia, tumilabay yung mga kinibang simana, giabrihan nila lang pharmacy para nga makatabang po sa mga tao nga mga yung tao nagtambal. At least nga gika dito sa Lumbia, kay matod palagi sa mayor, si Mayor Calix Oy, nga pwede ang dili taga kinibang Lumbia ang mga kriteriya po, for example taga Talakag nga mo laos pa dito sa kinibang Silong pwede na sila din muli ko lugar magdumani sa Lumbia pwede na sila diha makriteriya po kung mga dili kay dagko magdumani nga mga case or baka patambalan sa maong balay tambalanan. What is nga da kung magdumahuman na ni dagan-dagan madaganan ni mo nga dili na lugar ka magdumani magpunsisok dito sa Jarbichit sa baka Nordumtramlika Center. Ito mga kabus na wain tayo kwarta giyot makapagtog hospital. So mga ginagmay lang lugar magdumani nga pagpatambal, makiter na dayon sa mga hospital, no? Nga naas mga kasigbit nga barangay din sa ato mismong syudad sa Cagayan de Oro.
0: Sige.
3: Sa location, magpapasunod lang ka sa balita o servisyo. Magnum Radio.
2: Magnum, rapido, rapido.
0: Salamat Magnum Perseid Blanca, yun abate, may gala. O mapagipagsugod mga iso, no? Atong i-update manggun ni, kaya... Taon-taon magod ni Maygala siya nga wala yun matrabaho o nahimong controversial Maygala, gimong sumsuman, diya mismo sa maliskutanan Maygala sa politika. But karon kita nyo Maygala sa Tumagdum Live, doon na mga scaffolding Maygala nga gipang plastar o niya dayon Maygala, doon na mga materials nga gipang dam karon diya, magsoon, nga mga magamit Maygala sa pag-trabaho o mapasugda na pagbalik Maygala o sanasamtan ko murag bago ng kontraktor ani. Kaya mo, di man ang nagsubikat ang problema may gala sa kontraktor o kinikaroon bago ng kontraktor hopefully may gala mahuman na ka na para sa magamit na may gala nga sa mga katawhan. Okay, so at least kita na ito may gala nga naay mga development ba sa neskutang nga controversial may gala nga proyekto kanya to. Okay, so pabuta lang sa may gala usab ang balik ko na ko may gala ang lakaw to the pit mga egzon sa kauluhan tungod kay mula gina sa mga balita sama ni may gala mga rally-rally uban pa diha di nyo ni makita may gala sa mga mainstream may gala mga sakop sa prensa, mga dagkong mga media outlet Megala, watakabalo si mga rason ani. Pero mula gina, no, nga dito karon sa Manila, ikatulog ka daw na niya siya, Megala, nga kiniabang rally karon dito na pita, Megala, pagkundi na gihapon mga igsoon sa korupsyon. O muli na itong giingon lagi unta, nga kung magkahiusa lang unta ang tanan, huwag mo ko ni magkahiusa, Megala, ang, like for example, sa religious sector, kung maghimo Megala ang kaliukan spikas, di punbubad ang pikas. Pag magbuhat ng spikas, di sinubuhat ang sa pikas, na mga rason. Mura sabi din sila may gala, bitawag transport group, kaning mga religious group. Mura sabi din sila may gala, transport group. Ang pikas transport group may gala, pag magbuhat ng activity, di magbuhat ng ilang kauban. Dili sila united ba? Wala sila unity, mga igsoon. So, sa religious, mo gyapon. Ang INC may gala, Iglesia ni Cristo, grabing batikos karo may gala, tos corruption. Wa may nanguban nila ga ubang religious ga grupo like sa Katoliko may gala kay Katoliko pod na puno ilang kabisihan sab muna may gala nga medyo dege sa kakausa gid sa ilang grupo anday kaniadto mga igsoon kining simbahan Katoliko muni active kay may gala mo kondena sa mga corruption mga kahiwian ug uban pa number 1 ginito makita di sa kadalanan but karon mura gulat na kay makita di may gala. Murag concentrate na ang kadaghanan mga igsoon, gatos lang negosyo.
2: Magnum, rapido, rapido.
0: So, murag nahilom na ba? Gani, may gala, kung maghiskotas mga witnesses, na willing, may gala, mo testify, nga mo ginaghatod sa mga kwarta, may gala, mo ginagbahin-bahin sa mga kwarta, pero huwagin sila balibaliha, may gala. So, murag, para sa ubang mga religious pod ka grupo, like sa Simbahan Katoliko, murag, okay na siguro na. Murag, nahimo na lang okay para kanila ba? O niya ang corruption, murag wala nang ginagbali-bali, mga igsoon. Loy lang ang tao. Loy lang ang tao, mga igsoon. Okay lang ang simbahan, kanib na pangayuag buhis, may gala. Sige sila o lugar, pangitag baka kwarta sila, pero alam ni buhis. Ang tao, mga igsoon, may looy kayo kay ang buhis manis tao. Buhis manis tao, may gala, sa ordinaryong Pilipinong gipangkawat karon. So, pabuta lang ninyo, may gala, kay ikatulog adlaw karon lang rally dito, mga gala. O niya, karong Lunes po hon, may gala, pizza size, mag-start na may galang impeachment trial batok sa Vice Presidente sa Pilipinas. Ang purpose ka nung i-impeach siya, may galang tangtangon siya sa pagka-Vice Presidente o di siya makadagan, may gala, pagka-Presidente. Kahit kung makadagan kini si Sara pagka-Presidente, kining mga nakapaldo-paldog mga malita-malita, mga disgrasya man eh. That's why, by hook or by crook yun, nga dapat yun, matangtangin siya, di siya makadagan. Kay kung si Sara makadagan, patay kang bata kang mga buhaya ha ka.
2: Magnum, rapido, rapido.
0: Muna nga, kutob siya mahimo, tangtangon gin siya may gala. Aron nga dili gin mga bawi kining kwarta nga gipangkawat na sa ato mga honorables o sa ato mga halandong opisyal. Watag ang oras may gala sa ato managuban karong kabutaga. Salamat kayo mga listeners, salamat kayo mga viewers. Sa tanang nag-bulitol ka nato kung matakna sa kabutagod, mayong buntag kanyang tanan. Happy birthday na dyan kang Purilan Gallardo atong kauban sa prinsa. Wapatabay mong sakops media, Purilan naman eh. Media naman is kagayan di oro, may gala. Karoon, natigulang ta, nagsapon ta, media paghihapon ta. Oo, so muna mga igsoon nga sa talan na to, nga mga senior, nga mga sakops sa prinsa, kanunay atong nilang nga respetuan, may gala, kay kanyan to, estudyante pa ta, gapaminaon ta naman sila, gakabasa ta naman nilang mga gipangbuhat ng mga balita, karoon, nag-uban naghihapon ta. Nagsapon na gihapon ta, pero pariyan na ta mga tigulang na. Pero ayla na gandig tigulang kay manakit hawak ta, ina lang, idaran lang.
2: Magnum, rapido, rapido.
0: Warnig kong oras, mga sugintik paminaw, kalimot may gala sa usang kagagawas ng katilingban, katauhan na bigamhanan, managdahi man ang atong baruganan, hukom sa katauhan na matuman, kilaman yung anchorman, kini si Magnum Manny Agustero din hilabang sa balitang serbisyo, Magnum Radio.
2: Tungod kay napupos naman ang atong oras, subli kaming mag-aghat kaninyo sa pagkaminaw ug mga adlawa sa tulumanon. Magnum Rapido, dinhi lamang sa balita ug serbisyo, Magnum Radio.
0: Alas 10:26.
4: Oras, hatod ganato sa Jugs Commercial. TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. TTX 500.
5: Ako si Jay. Siging gasakit ang akong likod ug naay story ang among pamilya nga naay sakit-sakit. Pagkadungog na ako sa radyo, naay TTX 500. Ako gitrayo gindo nga kakapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, gaan na kaya kong pamati. Epektibo kay TTX 500.
4: TTX 500. Mapali sa mga butika.
6: Dr. Ramil Uy ug sa mga suking tagpaminaw na to sa atong programa, ako si Jean Paul Generoso.
7: Maayong buntag Sir JP, hinaut nga nakainom na mo og DTX 500 og ang super antioxidant og ang Mighty C nga alkaline nga vitamin C. Pinakamayo ni siyang imnon kanang wala pay sulod ang inyuhang tiyan.
6: Mao jud dok og dili sila dapat mabalaka kay alkaline based magud ang Mighty C. Dili ni acidic og luwas na jud sa iyang inumon bisag wala pa kakaon. Pagisgutan nato Dr. Ramil kung unsa kaha kining Zollinger-Ellison syndrome. Mao kini siya ang overproduction sa mga acid sa atong tiyan tungod sang tumor nga nitubo sa atong pancreas o sa upper part sa atong intestine.
7: Ang sintomas aning Zollinger Sir JP is ang pagtaas sige sa imong stomach acid. Sige kang gasuka-suka, sakit imong tiyan, gadayariya ka, burning, aching sensation nga imong mabati sa imong tiyan. Acid reflux, heartburn, nya naniwang ka og mawala ang imong ganas kaon. Usually ang tumor, malignan Sir JP, og mukatag sa pinakaduol nga lymph nodes og sa liver.
6: Kakuyaw. Gastrinomas ang tawag anang tumor, Dr. Ramil. Og kini maoy hinungdan sa pagdagan sa gastrin hormone. O kining gastrin, mo'y mupudagan si imong stomach acids.
7: Mao na Sir JP, nga dili jud maayo ang hyperacidity ana nila. Bisag unsa pangatambal ang ilang imnon.
6: So usa ra jud ang gigikanan sa anang tumor. Ang pagkurap sa mga DNA sa cells. Maong dili ingon ana ang type sa cells nga mugawas during cell division. Mao na'y rason kung ngano kinanglan jud ta mo kaon og utan, prutas ug patas-on nato ang antioxidant sa atong lawas. Pinaagi sa pag-inom og DTX 500 ug Mighty C aron nga maproteksyonan ang selula batok sa mga free radicals.
4: DTX 500.
8: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og DTX 500. Halos tanan akong silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan pagpa-check up nako nag 100 na lang.
4: DTX 500. Mapali sa mga butika.
7: Musugot kag sa dili ang tao na ay sakit or balatian tungod sa kakulangon sa antioxidant sa GP.
6: Correct.
7: Mga dili ganahan mo kaon og gulay. Nagyun ay mga tao nga inana, di ganahan mo kaon og prutas. Kung mukaon man gyud, usara pud ka klase. Ang sekreto sa antioxidants, kinahanglan lain-lain og sources. Kay dili tanang utan og prutas taas og antioxidants.
6: Correct.
7: Kung paltan alugbati, di ko ganahan na mubo ra ang antioxidants. Pero kung broccoli ganahan ko ana, taas na antioxidants. Gamay ra jud na kasagaran ang antioxidant contents. Ako jud gyud recommendar sa GP ang pag-inom sa mga power combination like DTX 500 og Mighty C aron taas kaayo ang antioxidant nga ilang makuha og madeposito sa ilang lawas. Sa yunan ka ba ng antioxidant sa DTX 500 na agyog kay 1.3 million ORAC units.
6: Pagkataasaan na, Dok?
7: Samo ta jud, Sir GP, kung duha ka kapsula sa DTX 500 og Mighty C, ilang imnon at adlaw-adlaw. Sa to pa, it's all about antioxidants ra gihapon. Kung ganahan ka nga maayo ang imong panglawas, dili ka dali matigulang. Og dili dali matigulang ang imong mga selula. Swerte gani ta, Sir GP, is Negros, daghan kay tagtubo. Nya mao diha na nagikan ang kwan, di sugar cane extract or DSA nga makita mo sa DTX 500.
6: Unya, dili pa Pinoy nang nakadiscovery, Dok. Kundi usa pa ka American scientist nga eksperto sa antioxidants.
7: Nahibulong jud siya, Sir GP, nga nung sa kadaghan sa tubos ni Gross. Tanaw ni Mustas, nag-green lang na. Wala joy makagama og food supplement gikan sa pag-extract sa panit nga bahin sa tubo. Munang nahimo karon ang DTX 500 nga nagagikan sa pait nga bahin sa tubo. Kampiyon jud ni para sa mga naay diabetes, tumor o cancer, nagapabata pa jud ni sa imo nga lawas.
6: Wow.
7: Mao ayaw jud kalimot sa pag-appeal sa DTX 500 og Mighty C sa inyong mga food supplements. Ang tumong niya na kay ang pagdugang og daghang antioxidant sa lawas tungod nga kulang ra jud ang inyong gikaon nga mga prutas ug utan.
6: So kun mahadlok ka sa mga bukol-bukol, tumor, cancer, mag DTX 500 og Mighty C jud matag adlaw for your adequate self-protection. Wa na jud tay igong panahon, Dok Ramil. Ako si Jean Paul Generoso.
7: Ug ako sab si Dok Ramil Oy saying maing lawas ang pingan.
6: Dili abusuhan.
4: DTX 500.
9: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko.
10: Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit.
9: Gipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulo ka kapsul sa buntag.
10: Tulo pod ka kapsul sa gabi.
9: Simana lang nawala jud ang sakit.
10: Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
9: Epektibo jud kayo ang DTX 500.
4: DTX 500. Mapali sa mga butika. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Hey!
11: Sa DTX 500, malikayan ang pagkabuta, pagkabutol sa imong mga tiin, pagkadaot sa imong kidney, o pagpanghupong sa imong atay. Sa DTX 500, protektado ka! DTX 500, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500, mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
12: Si Jerry to kay madugay ko na naguntat pangapi, mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape, mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
11: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
13: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili. Kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom ng Mighty C Immune Booster ito. Tandaan po ninyo yan. Mighty C Alkaline-Based Vitamin C, available nationwide.
14: Mga igsoon, si Catholic Archbishop Jose Cabantan of the Archdiocese of Cagayan de Oro sa iyang pagdapit sa tanan nga musalmot sa 7th Visayas Mindanao Conference of Santo Padre Pio Prayer Partners karong Hulyo 18 o 19 sa Limkitkay Atrium Cagayan de Oro.
15: We are inspired by the words of St. Padre Pio when he said, "Pray, hope, and don't worry." With this, we would like to invite you to join us in the 7th Visayas Mindanao Conference of St. Padre Pio of Pietralcina Prayer Partners here in Cagayan de Oro City at Limkitkay Mall at the Atrium Hall. Together with you, we would like to reflect on the theme, What the World Needs Now is Prayer. I believe this resonates well in our situation today.

0: News, alang sa tanan nga may sakyanan. Sayon na kay karon ang pag-renew sa iyong rehistro adto lamang sa Bugnaw ug Hamugaway nga Auto Profile Smoke Emission Center sa Diversion Road, Bulwa, Cagayan de Oro. Sa Auto Profile, paspas ang smoke test, libre pa ang brake test, suspension test, uguban pa. Tabangan usab kamo sa pag-renew sa inyong rehistro. Paggawas ninyo, inyong rehistro bit-bit na ninyo. Walay hassle, dili kamo magbasol. Busa adto na sa Auto Profile Smoke Emission Center sa Diversion Road, Bulwa, Cagayan de Oro. Matawag sa 0917-171-2999. Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magdum Radio. Member KBP.
1: Magdum Radio, news and public affairs. Pata sa pagservisyo sa katawhan, dapig sa kamatuoran, kaangayan ug kagawasan. Magnum in action. Kini ang tulumanon ngayong mabati matag udto. Mudawat sa bisan unsang reklamo sa katawhan. Walay kahadlok nga musaway sa mapasagarong opisyal sa kagamhanan. Apan, mudapig sa maayong binuhatan. Magnum in action. Mutabang ug moalagad sa mga kabus nga nanginhanglan. Og karon, ania ang inyong action.

0: Magnum in action.
1: Oras, alas 10:36. Sige lang, kumusta? Maingot itong antanan. Welcome sa pag-uban. Tinis atong tulumanon. Ang inyong tulumanon.
0: Magnum in action.
1: Atong may galang Magnum in action. Karong adlaw, may gala. Adlaw, may gala. Karong nga.
0: Magnum in action.
1: Adlaw, may gala. Karong mga igsoon. Nga Huwebes. Kadalir pa kayo sa oras, may gala. At panahon. O nga, pitsa 2 may gala. Sa bulan sa Hulyo, tuwing 2026.
0: Magnum in action.
1: At bahay sa Belfiesta, Mount Carmel, sa Barangay Carmen. Kano may gala nga Hulyo 15. Muna ilang fiesta may gala.
0: Magnum
1: o niya advance sa fiesta. Cagayan de Oro. Viva, Señor! San Agustin! Viva!
0: Magnum in action!
1: Habis ang fiesta may gala. In fact, ang preparasyon may gala sa kapistahan ni Señor San Agustin. Nilisato na kaya ang kadakomening fiesta may gala. Ang reading-ready na karong panahon na. In fact, makiling masumsum may gala ng mga panagtigom. Kanagayang mga committee may gala para isgutan ang pag-finalize na. Ilabi na may gala kini mga core events, kini mga dagko ng mga aktividad may gala para sa itong fiesta sa Dakbayan.
0: Magnum in action.
1: Kani yung tanan, may ngunto. Welcome sa panagubang tinisa itong tulumanon.
0: Magnum
1: ang ato may gala, Magnum in action. Salamat na magbranasan may gala. Dinato kalimtan, mga pasalamat na kita sa itong labang magkagagahom. Salamat ginang Jesus Cristo. Salamat Diyos sa mahan. Salamat Diyos anak, Diyos Espiritu Santo. Sa magyata ka namang laing adlaw. Sa pagkatulong ka namo dining laing kautuhon ginoo sa laing kinabuhi, Lord Jesus sa mahan. Ngayon mong gihatag ka namo uban sa mga minahal sa kinabuhi o sa mga kauban sa among sibihan. Kami ginoo mag-ampo ka naroing at tayo mo kaming proteksyonan, iwas sa disgrasya katalagman. Ipalayo kami ginoo sa tanang mga nagkadeang mga katalagman sa palibot, labi na sa linog, sunog, bagyo, guban pa. Mag-usa kami ginoo, wakap sa pinagi kanimo, kami mag-ampo ginoo, diya kanimo, ngantay mo kami kanunay proteksyonan o bantayan sa tanang panahon. Amo sang iampo ginoong Isus, ngunta, imong ihatag ang kalinaw panagiusa ilabi na sa katawhang Pilipino. Usab ginoo among iampo ngunta magmadaugon ang katarong patok sa mga daotan sa among palibot labi na sa among official karong panahona. Kadin gihadlang kami ilabi na sa kagubot sa politika og sa kakog sa uban among mga official sa among nasod karong panahona. Ginoong Jesus, salamat sa mga grasya nga maghihatag kanamo sa matag-adlaw nga tanan. Kami magampo kanunay ngunta sa tanang panahon imong ibubo din kanamo. Ang grasya og ay mo kapintang lugar pa dili tagaan sa kalisod oga ang kasayon kanino ang kanunay nga magpatigbabaw. Salamat ginoo sa kabaw sug salamat sa maghatag kanamo nga man kami magampo nga unta imo hikapon ang mga nagpasakiton nga naa karon sa nagarang tambalanan ayuha ang taong ginoo sila sa ilang mga balatiam. Sa loob kami ginoong Hesus sa mga salangan ni Mordecai kami nga man kami andam sa ngadto sa mga kasalanan kanamo kining tanan kay pangay pa kang Kristo imong bugtong anak buhing lugar sa kang turan. Amen.
0: Magnum in action.
1: Sa atong bigalan, 80 ka mga barangay sa Dakbayan, may ngunto. Sa atong 424 ka mga barangay sa Misamis Central, may ngunto ninyo. Labi na may gala sa Bukidnon, Kamigin, o gubang mabos sa atong Pagsibya, may ngunto ka ninyong tanan.
0: In action!
1: May ngunto na ito sa atong mga kaigsunan, nga nakaroon sa nagkadang kamerkaduan, nga naminaw may gala karon.
0: Magnum in action!
1: Unya, may ngunto sa may gala, labi na may gala sa atong mga, may ngunto sa may gala, labi na sa atong mga, nagkaroon ang katindahanan. Dini sa ato sa Dakbayan, labi na Jesus Minya o paspa, grabe na minaw may gala sa atong sibihan niya.
0: Magnum
1: may
0: in action.
1: Mahingot ninyo sa tanang mga taga Osminya.
0: Magnum in action.
1: Dinitap langan may gala na naguna mula sa mga balita may gala. Dinitaw sa all by the way, sabay mga good news o bad news.
0: Magnum in action.
1: Ang bad news may gala, bad news sa ta. Good news may gala, murag idlas mga good news may gala. Karong panahon na.
0: Magnum in action.
1: Pero na good news may gala, gingon. Mga gadget may gala, cellphone. Lipay maginikanan may gala ng ilang anak dili gingon matud pa nga dili na ipadala ang mga kabataan sa mga cellphone may gala sulod sa ilang klase diha sa ilang eskwelahan. Bawal may gala ang pagdala may gala sa mga cellphone. Kaya may gala so diha sa ato mga cellphone labi na sa mga bataon maka cellphone na gani murag wala na gyud sila murag ang ilang trabaho ang ilang klase murag malimta na. Tuwa na skillet sa rugapos trabaho ginapo may gala. Pag mag cellphone na gani ka di naging magkadimao, may gala ang imong trabaho niya na.
0: Magnum in
1: duha action. Duha naman yung una-una. Panaw ka sa silpon. Sige ka may gala, gawin sa panang ipang-chat ni Mura. Pagkabos imong trabaho, may gala. O sa mga palpak, may gala. Tungod niya na, mga ikson.
0: Magnum in action.
1: Muna nga sa eskwilahan mo na good news. At least sa mga bata, maputeksyonan, may gala. O sila makita mga dautan diyan sa mga cellphone. Namagutanan diyan, may gala. Nadia, matigala, bitaw ka sa mga cellphone. Oops, hindi ni. Namagalan, dagwes ginoo, ni mga misayas ginoo. Pagsunod mo scroll may gala. Nao sa mga sexy mga kayong babae makita niyo may gala kasi usayaw.
0: Magnum in action.
1: So ina na may gala gikan sa Mayo kalabang muraga ay mga minsay diya mga messages sa iya sa Ginoo may gala mga biblical messages mga exon di ba sabasa ka pag sunod niyo mong school may gala agay na unsa ba to mga babae may gala ka bikini man.
0: Magnum in action.
1: Kaya usayawan pagka sexy kay may gala so meaning gikan sa iya sa lugar Murabaga Ginoo Maygala tungahan pones demonyo mga eksoon.
0: Magno in action.
1: Wala pa mo kabantay ana nga nakita sa mga cellphone. Napon Maygala ay pinsa Maygala iya gis demonyo Maygala nga makita nimo mga kalihukas demonyo. Sumana ng uban Maygala nga gawaton sa mga kabataan. Naman makita ni Muria, di ba? Ng mga sungay Maygala diya unya, kada ba gihimog yun nga, usa Maygala ka, muraga, na makita ni mo sa page Maygson, nga muraga ituyog himo, paragin nga, iyas demonyo Maygala. Para nga katong mga muna, mga kabataan karon dito mas malipay sila mo tanaw, niya na Maygala mga larawan sa panang mga games Maygala, nga iyas sa demonyo mga Maygson.
0: Magnum in action!
1: Muna nga ang uban na muraga dito mo ikawato nila unsay kakita mo Maygala sa tong palibot karon.
0: So
1: muna ikon Diyos at this Maygala mga lugar na maproteksyonan ang kabataan kalabot Maygala o sam nini.
0: Magnum in action.
1: Sa amda lugar balita Maygala o sa baybang nga bad Diyos Maygala gingon dito karon Maygala sa dito sa Europe pito Maygala ka mga nasun sa Europe karon ang halos Maygala so sa grabe gid Maygala ang kainit. Pito Maygala ka mga nasun gani kapinas 2,000 na nga matay karon tungod Maygala kay nga lugar tuos ka init Maygson nya kasagara pa 85 sa nga matay dito karon tungod sa heat wave nga migo Maygala sa Germany, UK, sa France o guban pang bayan Maygala sa Europa.
0: Magnum in action.
1: 85% Maygala sa nga matay kato mga tigulang. Oso daghang kayo kay labi na tungod to silang balay nya wala diyang mga anak, wala tanan. Tungod sa kainit Maygala mura sila giganggang sa sulod sa ilang balay. Tungkol sa kainit, pagsoon, patay sila. So, dinisato, bisang pag-init kayo. Sa ato, Maygala, 40 degrees Celsius. Marang kaya pa man ato. Bakalakaw-lakaw pa man ta. Nga, dinisato po, daghang kahoy. Sumuna nga, bisang kung sa kainit, pag nakas sila sa kahoy, ang kainit, Maygala, ma-neutralize ka na siya dito sa ila. Wala man. Puro yun sa ang ilang lugar na yung kahoy sa Lagmara, puro siminto, Maygala, sa ilang palibot.
0: Magnum, inaksyon.
1: Kaya siyempre, naanan sila nga ang ilang mga balay, sirado. Close, Maygala, ilang balay, kaya tungkol sa katugna, mo nang sirado, karon mga eksoon, lahi. Kaya ang naitabo, Maygala, sa ilang lugar, tungod sa kainit, murag pugon, Maygala, ang kabalayan dito karon sa Europe.
0: Magnum in action!
1: Muna yung bad news, Maygala, kaya ang heat wave, grabe. Diin, mabot na Maygala, kapin sa 2,000, ang patay, Maygala, tungod, Maygala, sa kining kainit karon, pitogin, Maygala, ka mga nasod sa Europa, ang kwang yun, burabag na tunaw, pag-ayo, tungod sa kainit niya, gingon pa, nga kining kainit, Maygala, karon, nga ilan sinatindi pa ni Mao. Mato pa sa mga eksperto Maygala sa mga scientist nga kini Maygala nga ilang kabalak ang dinigay video nagproblema na sila dili pa kuno ni Mao base Maygala sa mga eksperto napay mas grabe kainit kay ilang mabaha tagamta mga eksoon.
0: Magnum in action.
1: Dili sa ato wala pa kaita layo pa dito Maygala sa mga bersyo na August sa September kana muraga baka tagamta ta Maygala sa ila dito damor nga magkainit ta Maygala mas grabe ang ila dito. Sumaw na nga dito sa ila karon, grabe Maygala ang lugar pagpangandam nila.
0: Magnum in action.
1: Anan mo kung sila Maygala, init mo nang uban Maygala, gusto naman ng Pilipinas kay
0: Magnum.
1: Mas Pilipinas kay bahalag init kayo na may daghang kahoy. Sumaka silong-silong pagka mga igsuon ang like sa ilang init as in init gyud ang ilang masinatian.
0: Magnum in action.
1: Kurat ka 35 degrees Celsius Maygala, natural man ato nang klima. Sa ila Maygala murag kakabuan na sila nang kainita. Samot na Maygala 40. Samot Maygala 45 degrees Celsius. Ang ikabalak at mabot pag 50 Maygala, awala na bukal-bukal ang dalan ana mga igsoon.
0: Magnum in action.
1: Una Maygala mga bad news Maygala karong nga panahon na.
0: Magnum in action.
1: Sa narugang balita Maygala, lokal gingon sa ka tumboy Maygala ang naghikog patay. Tungkol Maygala sa problema sa gugma.
0: Magnum in action.
1: So ganyan na sakit Maygala pag mo't gaya na, ihikog tayo.
0: Magnum in action.
1: So muna gingon Maygala nga wala na yun, ang iyang suway-suway, tuluyan gin mga egzon.
0: Magnum in action.
1: Ganyan kinabuhi sa kalibutan Maygala, pero ang uban gusto nilang lugar kutloon mga egzon.
0: Magnum in action.
1: Sa mga lugar balita Maygala, gingon Maygala, cellphone, gadget, sa bawal na. Sa mga public school Maygala. Oh, so tungod Maygala nito nagtabo sa Tacloban. Bawal na Maygala kinisya des mga tungaan.
0: Sabi
1: na sa gobyerno Maygala nga tungaan.
0: Magnum in action.
1: Sabda Maygala gingon mga parents at teachers sa association, ang Federation Maygala uyon kayo. Nini Maygala gingon Maygala nga ibawal ang mga cellphone sulod sa ilang klase.
0: Magnum in action.
1: Sa mga dagkong balita Maygala, gikan sa Kaluhan, gingon Maygala, klase sa tibuok eskwilahan dito sa Kaluhan, sa Manila Maygala. Suspendido, sogol karong adlaw.
0: Magnum in action.
1: Isuspenso Megala ni Miora Escomorino tungod Megala sa parayong rally mga igsoon kay gingon ang rally dito sa INSA. Mo transfer Megala sila sa Liwasang Bonifacio.
0: Magnum in action.
1: Sumaon na Megala kining Liwasang Bonifacio, mga igsoon duol ni Sias Mindiola. Mao na Megala nga ang atong kapulisan labi na nga insurance chief nga si General Abirin. Medyo problematic sa Megala karon kay arang-arang to Megala sa una, nga dito Megala sa Kinibanga, dito Megala sa INSA. Kalayo naman kay INSA Megala sa Malacanang. Kaya ito naman ang INSA Megala sa Quezon. Na kini Megala nga Liwasang Bonifacio, doon naman sa City Hall Megala diya sa Manila, doon na sa Megala sa Mindiola, dito sa Malacanang mga isoon.
0: Magnum in action.
1: Mauna nga mas problema sila karon kalabot nini. In fact, ang full alert status ang parayon dito Megala sa nasangpit nga lugar.
0: Magnum in action.
1: So mauna nga aron balikayan, kaya gingon ang mga iglesia ni Kristo o ba nangabot mga igalap sa kasa. Tuwa na mga igalap katipok. In fact, katunggikan sa dito sa EDSA, mutransfer to sila mga igalap karon dito sa Liwasang Bonifacio. Kaya continue man eh, detrain isa sa ikatulukan na mga igalap sa nasangpit nga rally. Namahon ni mga igalap itong atangan kay tungod mga igalap nini, lugar na sayop may gala ang Malacanang o ang ombudsman. Pamagod din ang anticipate. Dalawa ang reaction ni Marcos. Ha? Usan? Nag-rally? Ano na ba? So wala sila magkabantay niya. Abi magod nila, gi-underestimate nila. Kaya nagtuo sila nga kung lugar kay Antoya ni may gala si Marcolita ilamang ipang i-papapiriso. Pailag kaso. So ilang may gala ang gi-underestimate may gala nga ang mga supporter kwan kini ba nga ni Marcolita mga igsoon dili mo react again ni react man mao to may gala nga sa balag billions sa mga intelligence man nga billions why wa magsilbi ang intelligence man nga billion may gala wala mo salir may gala ang lang intelligence fund.
0: Magnum in action.
1: Oh wala mo salir may gala ang lang intelligence fund may gala nga billion kay wa may nahibalo nga nilusob may gala ang iglesia ni Kristo. Mao na may gala ang dagang karon ang problema karon kay gikan sa pitsa 30 unog dos tulo kadlaw na sila wala gid may gala mamahawa ang mga iglesia kay so puli-puli sila ang tulang uban dunay mga reinforcement may gala nga gikan sa probinsya.
0: Magnum in action.
1: Natungod may gala nini gipangimakak may gala karon ni Ombudsman Buing Remulla nga wala pa kuno sa may gala yang gipangimakak nga wala pa kuno sa nagbando nga pasakag kaso may gala si Senator Marcolita. Muna ni Karon may gala. Pako, paminawan nyo, nag-press call man siya. Wala man kuno. Nako na yung grupo nga nag-investigar ni ini, pero wala man kuno siya magbando nga lugar, pailan o kaso si Marcolita pa lugar, papailan may gala. Pero asay, wala. Tanawa na ko itong Lunes sa pizza, pizza 29. Sa iyang press call may gala, gising-isi pa siya nga within this week, ilan na may gala nga nanay resolution ni pailan kaso may gala ni Marcolita sa Sandigan Bayan. Na karon may gala kay wala nila sila nakuratan sila ani abinag walay reaction. Gidinay may gala karon ni Ombudsman Buing Remulla mo lang ina mga punso Pilato pero unsa man say masahan nimo nila ani? Wala man kay masahan nila ani kung katarong may gala buhaton wala kay ang ilang gihimo diha karon puro gid galawgaw sa atong balaod.
0: Magnum in action.
1: Wala man kay masahan nila ani mintras maminaw pa lang sinangal sila. So wala kay masahan may gala kay ilang buhaton puro hinangal. Ang tinood may gala mga tulisan, safe kay sila karong panaw na. Ang mga wala may gala ay gihimo, mao'y gipasaka ang kaso, ipangitaan, nagsayop.
0: Magnum in
1: action. Muna may gala ang pagluna. So karon, D3. Ikatulog karlaw na gipangimakak ni Buing Remulla nga wa kono siya mando may gala nga matod pa pailan o kalugar pasaka ang kaso may gala si Senator Marcolita.
0: Magnum in
1: action. Katalawa lagi may gala. Wanay mando may gala niya. Kinahin ana naman eh. Abil na sila pala kang Jingo Estrada ngayon pamilya na ito dito. Kani may gala, wa man. Unya makatrigger lagi may galag dili mayo kining nasangpit nga rally karon.
0: Magnum in action.
1: Sambang nga dugang balita may galag ingon. Karong hadlawa may gala. Mga ralista gikan sa INSA. Padulong may galang ato sa Liwasang Bonifacio.
0: Magnum in action.
1: O samtang may gala ito sa Manila karon mga igsoon. Daghan ng mga dalan may galag ipangsirado na. O so, daghan may gala karon ang mga dalan dito nga gisirado na may gala karong panahon na.
0: Magnum in action.
1: Bantayan ginato ni hindi kita magkupiyansa kay I don't know, kinuol mo ito may gala nga dunay nakita nito nga mga 6x6 may galas, puno-punos mga sundalo gikan sa North Mangaigala sa Luzon, ang tuan ni Paingon Mangaigala sa Metro Manila, siguro sa Campo Aguinaldo. O, so amot sa to, basiga sa patoy toyo ka to, mamay na nga lang kasi ng siplatan. Nabantayan gina Mangaigala, kinisya ang adagan. Kaya ang lahutay Mangaigala nini, unya lugar dito karon Mangaigala, ang ilang mag-confirmit sa kini ng rally INC, o gani mo lang INC ni, daghan naman nga lugar ni itampo nini, wala na ilan ang ipakansil Mangaigala ang ilang permit to rally sa Quezon. Kaya dito Mangaigala sa Manila, kanang liwas ang Bonifacio, public place man na. So, free sila dia. Unya, gi-welcome po sila Mangaigala ni Juan sa itong sa Mayor Mangaigala nga si Mayor Isko Moreno mga egzoon. In fact, tungo din eh, gimando sa Mayor sa Manila karon nga isuspenso ang tanang mga klase dito. Suspendido Mangaigala para kay una, suspendido gyud kay purisyo man kayo. Ang gwapo karon daganan to maglakaw ka dito kung magano ang suroy ka, LRT regid Mangaigala ang imong masakyan. Laos-laos ka pero dito ka musakay Mangaigala, grabe ka traffic Mangaigala, purisyo sa dalan Mangaigala sa Metro Manila, sa no sa Manila. Mabuta Mangaigala kadto natay mga sniper Mangaigala dito. Gi-check nila Mangaigala ang area kay dito Mangaigala magkaron sa kay karong panahon na Mangaigala. Matod pa Mangaigala ni General Abirin mga igsoon ang atong NCRPO chief nga ang full alert status sa pagpadayon mga igsoon. Gani karon mas ingon pala mas

0: Rally. Tungod may gala kay ang liwasag Bonifacio, i-consider man siya nga Freedom Park mga Exxon. Pwede kang magsingita dahil kung sa buhato ni mo. Basta peaceful lang. So muna, matupan ni Avirin, full alert status sila karon. Ikadua, mas ilang lugar, mas kuno, mas grabe ilang bantay karon kay ang mga realista nagpadol na gid may gala sa Malacañang mga Exxon.
1: Magnum in action.
0: Rabuto niya unsa mga dalan dito although ang mga nga di makasuito may gala sa mga dalan may gala ilabi na kining i-close dito sa Manila ang nagpalibot sa diya sa Malacañang. Unya may gala ato ning eskutan niya namatay mga sniper may gala ato i-prescribe dito may gala sa nasangpit nga lugar.
1: Magnum in action.
0: Kaya ato may gala ito mga sa ato may gala nga mga sniper ito sa atong sa ato may gala nga Magnum sa ato mga kwalito no sa ato mga sniper sa Magnum may gala tuwa sa Manila may gala muna ato nga magsilbing ato may gala nga mag-report sa unsa may metabo kay kinimagoliwas ang Bonifacio dool sa City Hall may gala unya ang description may gala nini kinisya may gala kung mag-backlight ka gikan sa kaning liwasang Bonifacio kung dito ka mapahingon sa Malacañang ulo maglisod magkagsulod to karon kay grabe gyud ang mga babwaya dito pag maglisod ka may gala sa pagkasulod mga pagkato kinibang kung mag-backlight ka sa liwasang Bonifacio panulong may gala dito sa dito gyud may gala sa Malacañang ilabi na sa Minjula muragi ka nis Mercados Cogon padulong sa USTP. Mora na kalayo, may gala, abot na ka sa Minjula, ana. So, dool, yung kayo, muna nga.
1: In action.
0: Tungod, may galas, pagpadool sa mga nagrally sa Malacañang, mas kipahugtan papagayo ang seguridad palibot sa Malacañang kanong panahon na. Nabuta kaya ito ni Tagas, pagtagat, may gala, kay Dinisato, muraga signal naman ko na yung kipahabot nila. O, wala instruction nila, may gala, kay dito ang focus naman dito sa Manila, pero ang probinsya, muragwa pa, naglihok. Pringong pa nila nga gapabot na sa instruction meaning ready may gala anytime kaya doon tayo kailang ready kung sila doon tayo kailang nila tayo magsaba pero Iglesia ni Cristo mga Exxon nga nagkamit mga kailan niya ang utana tanga wak malagiliyok sa nga wala na kining waiting na lang me o waiting kung may gala bot pa sabot instruction nila ilang ipabot kay once na iwita lugar instruction ang tumating may gala I don't know silang buhaton pero doon na instruction may Exxon automatic may gala. In fact, ang mga sayo na nga puti, murag ipang-ready naman gani.
1: Magnum!
0: Uban may gala nga ang mga membro sa nining reliyon mga Exxon, maglakaw-lakaw, kaputi sila kay anytime kung na may gala yung mga instruction na, automatic may gala, musupport sila sa grupo sa buldo. Daghan naman eh, nga grupo may gala ang nagahimo na sabi nini.
1: Magnum!
0: Hiling uban may gala, tagas pag-tagas, panag-uban, tinisato, tulumanon. Oras, alas 11 o alas 10:50, size na.
2: DJX 500 ang tuba kontra sa sakit ng diabetes. DJX 500 epektibo sa pagpabubo sa blood sugar levels. DJX 500 imo sa Disugard Sugar Cane Extract ang anti-diabetic property gikan sa palaya. DJX 500 garantisado highly recommended sa mga eksperto mapalit sa pinakaduol nga butiga sa iyong lugar. DJX Coffee Mix.
3: Ako si Igor sa Pilar Capiz wala giduyon magpangapi apang naganyat ako sa ngakon utol na mag-inom sa DJX Coffee Mix manamit kidman kag-hilty sa lawas mangod na patsyagan kung ang nabawang akon panulong lokan.
2: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
4: Besh, nabi ako'y naka-sex ba? Wala ba yung nagkondom ato ay nahadlok ko.
5: Same ba yata, Besh? Nabala ka po't ko. Insa ka ako magpa-HIV testing ta?
6: Kung aduna mo'y pangutana mahitungod sa HIV, tawag sa 0930-247-9988 o bisita sa Alagad, Mindanao, 32F Soriano Compound, Kalambaguhan, Burgos Streets, Cagayan de Oro City. Kini usa ka mensahe, gikan sa Alagad, Mindanao, KBP, ug niining estasyon.
7: Life Extension Vitamin D3.
8: Ako po si Antonio Barba. Taas pala yung blood pressure, blood sugar, naabot na ng 350. Pag-take ko na po Life Extension Vitamin D3, bumaba na talaga yung sugar ko. Hanggang ngayon, normal nga normal na.
7: Life Extension Vitamin D3.
9: Ang Life Extension Vitamin D3, de kalidad, potent, safe at siguradong epektibo. Aprobado ng FDA na may approved therapeutic effect. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Mabibili sa mga butika.
10: Ay, hala! Sounds like a messy poo. From day one, use EQ Dry. Na ay new messy poo pocket nga mo sa loob poo aron mess-free si baby. From day one, i-continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
11: EQ Dry. For comfy sleep, from day one, i-continue mo.
12: Nagapalang tulong pala ang imo panulukan.
13: Magaldingin pala ang imo nga una sa

0: kami nagkapangihi.
1: Masamigin ang uhas.
0: Si may diabetes ka na.
1: Ang DTX 500 na.
0: Ang DTX 500.
1: Ang may powerful compound.
0: Nga nagkapanubo.
1: Sang imo blood sugar.
0: DTX 500.
1: Garantisado.
0: DTX 500.
2: DTX Coffee Mix.
3: Gusto ko na.
2: Gusto lang ang isog. Hindi tamaan katampis.
3: Ina ang kape ko.
2: DTX Coffee Mix.
3: Nakakape ka na. Nakadetox ka pa.
4: DTX Coffee Mix.
5: Mabakal sa mga butika.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Ito na?
2: Kuta! Ayaw na pabutan na mag-wild ang imong tiyan. Tara! Kusina ni Giselle. Nana sa bagong pwesto, Captain Vicente Roa Street at Bangyut sa Graphic Gadget Store, City O. Mas dako! Tagang lami nga putahe! Bukas 24 oras! Kusina ni Giselle.
3: Mga igsoon, si Santo Padre Pio, Spiritual Advisor, Father Jun Balsamo, sa iyang pagdapit alang sa 7 Santo Padre Pio Prayer Groups, Visayas Mindanao Conference, karong Hulyo 18 o 19, ning tuiga sa Limkit Kay Atrium.
4: Mga igsoon, tambong kita niining talagsaon na panagtapok o kangisgutan pag-ampo. Kahit kung para kang Padre Pio, prayer is the best weapon of all sorts of evils, of all sorts of temptations and trials. Prayer is the key to the heart of God. Ingawi sa kasing-kasing sa Ginoo. Mao nga panawagan ang tanan, gakus lang kita sa pag-ampo, tambong kita niini, mas ma-appreciate nato, mas mabuyan nato ang pag-ampo. To kay daghan session, puro mga solemn prayer, aliwala sa kaalingasa nga dagan sa atong kapanahon.

0: Magnum Wanted Job Hunters.
1: Ang Magnum Radio na kinangalanog dugang aplikante, alang ining posisyon o qualification, tactical staff, graduate of any IT-related course, knowledge in computer hardware, software networking, installation troubleshooting, knowledge in website development, and ability to multitasking, isubmit ang mong application letter with biodata and transcript of records to the manager, Magnum Radio 99.9, Second Floor SBS Building, CM Recto Avenue, Cagayan de Oro City.
0: Magnum Wanted Job Hunters.
2: Oras, alas 11 na sa auto.
3: That time check was brought to you by Presto Creams.
4: Nagpaminaw kamo sa Magnum in Action. Magnum in Action.
2: Magina betasal para guman diri sa atong tulungan mga gala Magnum in Action. Sato para guman mga diri sa atong tulungan sa atong isyu tong dagas pagdagal may gala karong utua. Pabuta may gala, no? Kaya sa atong isyo may gala itong taga-aga po pagtagal. Labi na kining atong imonitor may gala. Labi na din sa ato, no? Kaya itong ipacheck may gala karon ang atong PNP o ang atong EFP kay wala naman murag kalmado naman ito sa Manila. Although ang rally may gala padayon man sa day 1, day 2, karon day 3. Pero ang venue may gala nila instead sa EDSA o Liwasang Bonifacio, tuwa talaga sila may gala magtipok sa Liwasang Bonifacio dito sa Manila. Nawa kung sa loob tungkol din eh, kaya mag-rally may gala, tagtulo ka na din na sayon. Diba? Kasagala sa rally, rally ka ron. Pag mas hapon naman, uli. Tanawa to pitsa 28, katong sa White Ribbon March mga Exoon, ang mga katong mga komunista mo itong uban na to.
4: Magnum in Action!
2: Basta naagan ng simbahan may gala, partner ka ng mga komunista po na nila, labi ng kanilang katoliko. Ambot na ipasagol Manila po ni Mike Zoon, kining mga komunista Mike Zoon, nga lugar identified kayo. Dapat Mike Zoon sa mga rally, dili na iapil-apil, labi na katong mga membro sa Malitagang Maygala, labi na kung katoliko o gaubang mag-sponsor, mag-lead mga Mike Zoon, dapat ilang pugnan, labi na katong mga komunista. Di ba? Kaya mapolitika man good pagayo. Unya, ikadua, kini may gala nga, kini bang mga members malitaga nga may na-mention may gala, dapat ilan ang di nila ipa-appeal, pero imasimba, wala nang ipa-appeal, nanunga raman na. Wala pa na sila imbita, pero nanunga raman ang ila, pero alalang paubogon po nimo, bro mo lagi na, kung manunga sila, adili sila tagaag chance may gala nga mag-last intablado. Kaya nga ito, may gala din ang ipromote na ito, katubang mga katarong mga Exoon, dili ka na mga kabuang mga Exoon. Na kung imong ipatunga ka ng mga members malitag ang ipahistorya pa nimo, wala mo to niya na. Ang tao kay mao man ang tuyo ni Ninganong Uban doon ay rally para abugo na ito na o niya ipaluga pa taga-agustisya ang katawhan sa mga nahitabo may gala ilabi na kininkawat sa kwarta sa katawhan.
4: Magnum in Action!
2: Amo ito nga, muna magali gamay ran niya, identified ka, nasab sila o. So ina na may gala na daot pag-ayo kay, siyempre sa ato din eh, lugar ang uban may gala, mas may magiging wak na yung musakay. Pero mula gina, kung naman ganin mo apil niya, kato sa mga tao nga murag wala kay bahid, mas ba corruption may gala sa itong palibot.
4: Magnum in Action!
2: Namabuta may gala kay Gingon may gala ni General Abirin mga Exoon, nga hantog karon gipaubos pagyapon sa full alert status ang tibok kapulisan mga Exoon. Ay doon sa ato, kung ato, full alert pagyapon kay sa ila, okay lang i-full alert sa ila, kato amang rally dito. Pero ang usama may galang ikabalakan sa nila, nga mas grabe ilang bantay karon kay ang mga rallista may gala, nagpadool may galas Malacanang. O nagpadool may galas Malacanang na.
4: Magnum in Action!
2: Kinaaman may galas sa Liwasang Bonifacio, pero wala na kayang Liwasang may gala, distansya magyapon, pero mula gina, dili malikayan may gala, nga dapat full alert ang itong kapulisan. In fact, ang mga dalan may gala karon dito na dito may gala munang walay klase na karon sa Manila sa tanang level kay kung imong ipagklase like for example kining dia may gala sa Ricto daghang eskwelahan dia kanang mga universities unya siyempre kanang lugar gi close kuna in fact kaniadto kato na nga nagsuri-suri ta dito may gala makaagi-agi pamantas kilid oy labi nang media ka pero karon ultimo mga estudyante wala ipasulod tanawa gani kanang mga makita ninyo. Sige lang, kaya ito'y pakita may gala sa itong mga sa itong Magnum Line may gala.
4: Magnum in Action!
2: Wala naging kayo makita. Makita rin mo pulis na lang. Nahimong ghost area may gala, ang palibot may gala sa Malacanang. So naniguro gina Malacanang, handlock may gala sila nga nini mga tao. Di ba? Kaya mo nangingon nga, anong inanalugan ilang kalisang? Kung na-rally may gala, dito rin sila. Grabe, in fact, gigastuan may galag dako siguro kini ang kantidad para lang maghimog mga katubang murag gagubat ang kalibutan katong gitawag may galang kwan katong mga barbed wire unya kaniadto ito labas minjula grabe lang pugong ito karon di ka nang gigadol minjula nakaras rikto ang kanang minjula may galang rikto kanang nagil ang baba des Malacañang na may mga eskwelahan po diya wala na makasulod mga isoon gawas sa mga pulis. Grabing ali may gala atang o niya grabing babag may gala sa mga container van sa nasangpit ng lugar karong panahon na.
4: Magnum in action!
2: Na siyempre, katong mga wakabalo sa mga sige rito, ato i-mention o niya unsa nga mga lugar, unsa nga mga dalan may gala nga dagko gipang agisirado. O unsa nga mga dalan may gala gipang sirado kalabot ini.
4: Magnum in action!
2: Muna may gala itong gusto may buuan kay karong panahon na no classes may gala sa Manila. Gideklara ni Amir Esco Moreno. Kaya mapuristo magiging ang mga estudyante. Alang-alang may galang traffic, mabuang as traffic may galang kaya dagko ang mga dalan. Main street pag yun, may pagsirado nila. Mura ba, ginani ba sa ito? Kining ating kwa nung, si Imbrikto. Mura ginani ba? Kanya ka ng Villis. Mura na ang mga dalan, kipangsira. Jarburha. So, mutuyo kanya. Mayroon ba, sus, mo ginoo ko, Manila nga, may gubot kang traffic dito, bisan og normal ang dagan. Samotag magsirado, kag dalan niya, kipangsirado naman. Ang isirado rito may gala, Ayala Bridge. Sirado. Mura may galag na murag machine gun dala imuntar niya para nana ba? Away makasulod. Unsa pa nga mga dalan may gala nga nagduol niya sa Malacañang o sa Liwasang Bonifacio, ang Jones Bridge. O padulong may gala sa MacArthur Bridge may gala dito sa kininga duol sa Liwasang Bonifacio. Gisirado may gala ang Magallanes Drive. Dagko ka niya may suon nga dalan. Nga morning, usa sa mga mindo dila, once isirado ni Muni, ang ubang mga sakinan ito ay kasutsuot sa mga eskinita. So, huot kayo na pa'y sakinas Manila ang apuntin daghanag yung kayo.
4: Magnum in action!
2: Kapapunta na may gala kayo yung tagas, pagtagas sa Tumaraguban. Niya, dinis ato, ipadilikita na ito may gala ang buhatan sa atong 4th ID Philippine Army kung ang kinikaron. Kaya purmero may gala full alert ang PNP, red alert may gala ang atong may gala ang AFP. Naniningadaga nga dagas sila naman ito ang grali. Na din sa ito, nagpabilin bagyapon nga red alert o full alert status sa atong pulis may gala o sa atong kalusundaluhan. Kaya kung mag full alert sila, red alert, something wrong na mga eksyon nga naigapaboto nila. Di ba? Kaya dito sa ila sa Manila, nila tamaningala nga mag full alert sila kaya labi na kay ang mga realista may gala nagpadalos Malacañang na may lagi may galag mahumani siya karon. Di ba? Kaya murag gani sa ugma niya labi na kay wala sila ay garabang na sila sa Freedom Park na so posible magtuloy-tuloy may gala kining ilang rally.
4: Magnum in action.
2: Tumaw na may gala pabuta kaya ito ning tagas pagtagad sa ato Baraguban may gala Solomono niya ato sa may gala inabiyon may gala usab kay magabita sa si Magnum Jean may gala itong ipadalikitan usab ang buwatan sa PNP kung ilan na bang gilef may gala o giwagtang na nila ang full alert o sa nga status may gala ang ilang napakaron iba ka normal man ta din eh. O normal man ta, wala na ba? Orang mando may gala, padayon ang lugar alerto ang atong kapulisan ng kasaluluhan.
4: In action!
2: Nga mabutas at may gala, kaya itong inabiyon mga eksoon, si Mr. Jed Adeser may gala, ang atong City Information Officer, kung karong adlaw gahapon, kaya nainabi na ito may gala, ang si John Gilmore Aktob, wak pa mo ko rin na nadawat nila na how about kagahapon, hantong karon, wala ba'y nagkuha niya o permit? Labi na kanining gugunugon may gala nga ang mga iglesia ni Cristo din sa ato, waiting lang na sila sa instruction. Kaya pagabot dito may gala nga murag, ops, inyo na sabda, bira sa mo dya, rally mo. Inana may galang dagan. So, pag umantin niyo, umahan sila. Palik na po may gala dito. So, inana may gala, so wala na yung hunong, wala yung putol eh.
4: Magnum
2: in action. Rally may gala nga mahitabo, so muna itong kabantayan.
4: Magnum in action.
2: Mga isoon, usalaman, wala may wala mahibalo may gala sa sitwasyon na to. Corruption magin may gala. Ang giangalan pag-ayos mga tao, di ba? Wala na gay, wala mahibalo may gala sa kinibang korupsyon. Wala na iwa mahibalo may gala nini may gala ang giyong pag-abuso sa gobyerno. Ilabi na sa kining ombudsman o Department of Justice. Grabe nga abuso may gala nila karon panahon na.
4: In action!
2: Naray selective na justice may gala. O so, kung kontra ka, birahan ka, tumban ka giyon, birahan, papriso ka. Pagsakop ka, pahalag puno imong balay kwarta, aps, kalma. Ato ni, way may tabuan ni.
4: Magnum in action.
2: At ang anta may gala ni karon nga naman. Tungod may gala din ang sitwasyon si lugar si Presidente Marcos may gala, Thomas Canada siya karon. Ay, dunog tinood mga wasa may balo, may gala. Sa may tabo, may gala kang kinipa kang Markulita nga ilang pailang kaso nga plunder. Kay pag abot, may gala, murag i-asif na kurat siya, ha? Wala lugar sila kabalo. Kay intelligence report, bilyon-bilyon ko ng kwarta nga para sa kinibang intelligence may funds, may gala. Pero wala sila kasimhot, may gala, sa unsay may tabo. Murag inanandaga. Now, karon may gala, murag ibasol, may gala, na sa ni Presidente Marcos si Markulita, Ombudsman na Rimulya. Kay wanta ni may tabo, kay kuratan ko siya. So, singot may galang presidente, tiyan mo nang, ha? May man to may galang nabantayan, kay okay na, nakatuwa pa mabantay. Subot pa sabot, niya may to, grali may galang, para unsa ko dili, dedicated to may galang sa Malacanang.
4: Magnum, in action.
2: Pero karong bago, gidinayo, gipangimakak may gala ni, gipangimakak may gala, ani Buyeng Rimulya ang atong ombudsman, tanawag ka rin may gala, mamati nyo riya, matod pa niya, wala bang kuno sa nagmando may gala nga pasaka ang kaso? Uy, naunsa na ba ni?
4: Magnum in action!
2: Wala bang bando, wala. Alam ko na yung mga grupo nga ila ko nang imbestigahan, pero ang kuno sa nagmando nga pailang kaso? Nasa ba kakini may gala itong Lunes, mabati ni mo siya, malipayan pa kasi nagpaibalos mga tao sa press con magsoon nga lugar na nanay resolution i-file na may gala ang kaso sa Sandigan Bayan within this week. Karoon si Manaha na kay nag-rally man. Karoon inasang gidinay may gala nga dili. Lugar na nga to diya tanan ang pasakag kaso pero wata mag-mention nga si Markulita na i-compare nga ito katong yung statement may gala o karoon. Tanawa ganit, di ba? Magbansiwag na siya.
4: Magnum in action.
2: Si Markulita mag special kayo niya. Ingon pa niya karoon nga lugar si Martin Romualdez, posible sunod simana, ilan lang i-file ang kasong plunder may gala sa Sandigan Bayan. So murang gigibawi lugar, pero munanggingo na ito may gala. Once may tabo nga ilang pailan si Martin Romualdez o kaso may galang plunder sa ombudsman, tungod may gala ka ito ang nakafocus na sa kang Martin Romualdez may gala, ang pasangil nga siya ng urakot mga egsoon. Amon tong gingon bitaw niya nga, oh, sige, kung inyo kong idoot, aw, idoot, tasan mo.
4: Magnum, in action.
2: Natangata lang, may gala, kay next week man ko, no, basta kailang i-file. Lugar pa mawi, kunuhayan eh, para ino nga seryoso sila sa ilang kausa. So, i-file lang din ninyo, kay dukay na kay sige mong file, sige mong nga, itong ingo nga departure order nga, ipahold yun siya. Humana to, may gala, 3 months naman, nahilo man. Akin ni may gala, kayo pa nila nga, sunod si mana, i-file lang ko nila ang plunder case, may gala, against si Martin Romualdez, ang atong congressman. Kani may gala House Speaker. So kana may gala kung mahitabo. Samot kabibong Pilipinas may gala.
4: Magno,
2: samot lagi. Kung samot ang kabibos Pilipinas kay dakpon man na siya. Na may lagparesa sa ANC may gala nga dipinsyansas mga tao nga magralirali mga tao nga nung gidakop si Martin Romualdez. Di nabagin mahitabo. Kinagahan maging malipay may gala dakpon na siya. Na dabi may gala mupiait na siya. Kinsa nagsugo niya. Dabi may gala mupiait siya. Nga daw nga kura, kanaday siya, nga dito man nakapagi ka na ning kwartaha, tuwa ta na nakapahingon sa iya, kinsa rin siya, abasta kay siya.
4: Magnum, in action!
2: Sinisako kinala, o gatuwa po ni pahingon din sa iya. So, kana may gala mo, delikado kayo. So, kung tanaw ni mo, ang sitwasyon may gala, complicated yung kay mga egsoon. Kay kung inyo nga, kinikano kang Rimulya, ano, kinikang Markulita, naingon mo may gala ang kadaguan sa Iglesia ni Cristo, nga bisan pag ipadakop ug dili may gala nila ipadayon ang pagdakop kay tungod ani ipadayon sa grupo ang ilang rally oportista hantog karon. So nahinmurag na hinayak na sila ba hinayak na nang inkwa na hinayak unya kay haron nga murag di kay kwa haron nga ingon nga ang ombudsman pata sila. So ila sang filean og kaso may gala plunder kay nalang mag ready na mo kuno actually ingon pa ni Rimulya inyo na makuha siya press con karon buntag nga matod pa niya may gala pirma na lang kulang kuno niya para mapail ang kasong plunder mga egsoon ni Romualdez. Pirmahin na! Nga nung ato ipatriling-triling pa man na dugay naman ang ipaabot sa mga tao. So ipirmahan na niya may gala na ang iyang itawag kaso. Pirma naman kuno iyang kulang. So meaning, kung di siya mo pirma, why may tabo? Na kay magpadayon man eh. Siguro siya nga, ay, nang tinuod mo niya nga mo, pailang kayo sa kaso. Na karoon may gala mo na itong ingon. Pag file ang kaso, ana, daan na itong ingon niya nga, huwag inyo kong iduot. So ako sad mo nga iduot sab. Akong ibulgar kinsa gyud ang tinuod sab nga mga tao nga utok sab ni ini.
4: Magnum.
2: Although siya may gala usa sa mga utok pero na mala na hapay mas utok may gala sa corruption may gala din sa ato na sud sa Pilipinas. Muna ito nga tangan kay muna ito nakita may gala nga kininga bulan sa July. Bibo kining kining bulan muna tong ingon daghan mambuto ani
4: Magnum
2: dili buto nga bomba kun dili daghan buto mambuto ani nga mga isyo daghan may gala kining July at tanganta gini at tanganta ni may gala kay kining month of July mga igsoon daghan ang mga di nato lugar kanang wala to damhang nga mabuto kay kining Iglesia ni Cristo wa mata magdahom karon gidinay na may gala ni manikwa ni Remulya nga di tinod dili tinod na nga lugar pasaka kaso wala ko magbando ana karon di ba ipsige nang istorya nga pailag kaso karon gidinay na iya na sang gidot may gala si Martin Romaldes so pagdot na ni Martin Romaldes kay unsa nga basta by next week posible ipailan lang kaso kay pirma na malang kuno niya ang kulang ifile na may gala ang kaso may gala sa ombud sa Sandigan Bayan amo na dia pagpile og kaso niya sa Sandigan Bayan mga igsoon. Siyempre, dakpon si Martin, gawas, so makita sa asa sa niya, huwag nitago, nana. So, muna may gala ang itong ikabalakan nga basin lain sa mubuto, nga balita, kay basin nung mapiyait na si Martin Romaldes, nim-nim sa git siya, mag-mention na siya, kinsa may gala ang pinakautok sa corruption sa Pilipinas.
4: Magnum, in action.
2: Once ma-mention niya may gala na, muna itong gingon may gala, laing pabuto na. So, once nga may tabo na, muna itong gingon may gala, nga bantayan talang ang bulan sa Hulyo mga isyo. Basta abo na ingon ako bantayan talaga ni kay di lagi ta kay balo sa mga buto nga isyo. Mangalit ba? Mangalit. Dili mananghit mga isyo, mukalit lang. So kini nga sitwasyon kun tanaw ni mo komplikado na kayo. So nanay mang buto ani may gala nga di na to damhon. So atangan na to may gala kay na pitsa dos pamanta. Pitsa 31 pa ta ko to, siguro tunga-tunga may gala diha ang bibo kayo ng mga balita sa Pilipinas may gala kung isgutan ng korupsyon.
4: Magnum in action.
2: Basta gyud, basta mo natong ingon maghilom gani ang kalibutan, bantay gi kana, basta mo hilom. Basta mo hilom may gala kay uban di man magsaba kay magsaba-saba na sila. May bawaan man, mulik man na, so mabantayan sila. So kining uban nga dunay mga plano nga dili maayo, maghilom lang ni sila may gala, magkarot na lang ta ng butol man eh, ano man eh. Umaw na may galang atong bantayan kaya muna itong ingon lagi wala ta kay balo ugma sunod simana unsa na sa imubuto nga balita may gala sa atong nasun.
4: Magnum!
2: Hindi ko ba may galang tagas pagtagas para guban din sa atong tulaman may galang itong oras alas 11:17 na.
3: Time Check is brought to you by Playtime Entertainment. Born for happiness.
5: Mahal, magtanim nga tayo ng puno dun sa may tore.
6: Naku mahal, bawal daw magtanim ng mga puno doon. Pwedeng makaapekto yan sa daloy ng kuryente at magdulot ng brownout.
5: Kanino mo naman nalaman ang mga yan?
7: Hello po, ako si Linoy. Tama si Nanay. Kahit ang konting pagsagi lamang ng mga dahon o sanga ng puno sa linya ay maaari nang makaapekto sa daloy ng kuryente. Gusto niyo bang mawala ng kuryente?
5: Aba eh, ayaw.
7: Kapag nakakita ng ganitong gawain, i-report agad sa 0917-847-6427 o 0918-847-6427.
8: Isang paalala mula sa NGCP.
9: Mensahe alang sa maayong panglawas.
10: I'm Ramon Panyares, former employee of the Cebu City Medical Center and Cebu City Health Department. I was diagnosed of having lung infection. I took strong medicines, but there were allergic reactions, rashes, and skin discoloration. My liver SGPT also increased. I took G Detox Plus, 2 capsules 3 times a day, to detoxify myself. On the third day, the rashes and the skin discoloration faded, and my liver SGPT gradually returned to normal. G Detox Plus really does wonders.
9: G Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog. Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
2: May gala na may balita sa may panglawas. Dagan ang nag-antos sa sakit kay cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease o guban pang balatian tungod sa mga toksin. Ang toksin, usaka poisonous substance sa gikan sa air pollution, kontaminado nga tubig, preservatives, pesticides, fertilizer, drugs, alcohol, cigarettes, cosmetics o guban pang chemicals. Huwag tanga ang mga toksin sa imong lawas nga mao ihinungdan sa imong balatian. Aromangkon ang mayong panglawas. Inumutag adlaw sa G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
9: Mensahe alang sa maayong panglawas.
11: Ako si Rosario Ariza, usaka registered nurse, chairwoman sa Metro Cebu Golden AIDS Association Incorporated sa San Roque Parish, Mandawi City, Cebu. Pag-take na ako sa G-Detox Plus, after 2 days, pagpagawas na ako sa akong hugaw, daghang kayong ninggawas. Mao mi padayong kog tumar. Ning ubos akong blood sugar, dili na gasaka akong blood pressure, na regular akong bowel movement, natunaw ang fat sa akong tiyan, ug nawala ang pag-cramp sa akong mga kamot.
9: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog. Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
2: Matukod kag balayo building, magkalot og foundation, magbuhat og dalan og imong ipatamper. Ayay pamanumano, gamitig pison og bakho. Sa Sigar di Oro, ang ilang mga ekipo almost brand new. Usog po trabaho, tipid pa sa krudo og ang renta barato. Sa manumano, langan ang trabaho. Mas na kupagagasto. Magsakit pang imong ulo sa balungon nimong mga tao. Sigar di Oro, sa National Highway, Higpit Upol, Misamis Oriental. Tawag sa 0917-679-9921. Sigar di Oro, ang masaligan ninyo nga ekipo.

0: pangaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki niyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500. Ang health mo protektado.
2: As a crew, my best me is here at McDo dahil may teammates ako who bring out the best in each other.
3: As a manager trainee, my best me is here at McDo dahil sa best values na tinuro sa akin dito, I can help others become their best too.
4: Discover your best me at McDonald's. Be part of our team. Check out job openings at McDo PH Careers Facebook page or inquire in a McDo store near you.
5: Para sa matinlong na dugo,
6: DTX 500.
5: Para sa healthy gatay,
6: DTX 500.
5: Ang DTX 500
6: ang may mataas ga antioxidant.
5: Nga amo naman
6: ang nagatinlo sa imo atay.
5: Basta tinlo ang atay,
6: happy kanunay.
5: DTX 500.
6: Masaligan.
5: Epektibo.
6: DTX 500.
7: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castaño. Ang morning ko extra special kay naga-DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
8: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.
9: DTX Coffee Mix.
10: DTX 500 ang labing maayong proteksyon para sa imong mga kidneys nga nadaot tungod sa taas nga blood sugar, epekto sa sakit nga diabetes. Ang sobra nga pagtaas sa imong blood sugar makaguba sa imong kidneys. Ayaw na paabuta nga maguba ang imong mga kidneys, mag DTX 500 na. Ang DTX 500 makapaubos sa blood sugar, epektibo nga pangkontra sa diabetes. Para makunod ang imong blood sugar, mag DTX 500 na. Usa ka kapsula 2 to 3 times a day. Inubanan sa exercise ug saktong pagkaon, bye-bye diabetes na. Ayaw na pagdugay pa, mag DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika dinhi sa Cagendeoro ug Misamis Oriental. Paimong usab ang ilang libreng check-up o senior citizens discount diha sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City, Agura Bus Terminal, Lapasan, Cagendeoro. Text o tawag sa 0985-0132-198 or sa 0991-4504-163.
11: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.
12: Nag-Mighty C ako kasi alam kong malakas ang immune system ko nito. Malalabanan bago gumapo ang mga sakit. Kaya kayo, kung gusto ninyong humaba ang buhay ninyo, mag-Mighty C kayo. Mighty C, alkaline-based vitamin C, available nationwide.
13: Oras, alas 11:23.
14: Time Check is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness.
15: Nagpaminaw kamo sa Magnum in Action! Magnum in Action!
13: Ang kinapitan sa panagumante ni sa itong tulumanon, tumigalang Magnum in Action!
15: Magnum in
13: Action! At oras, alas 11:24, tumigalang transition itong inatong pagulagos palibot sa itong dagbayan. Kumusahan na may gala atong panahon karon. Doon na ba'y kagabi yung buraga, doon na may pagulan ulan. Ay doon ang sabay tsura sa itong palibot karon. Magnum first aid, Blanca, Magnum first aid, Quiet, Magnum first aid.
16: Parang na, Joel, sa itong panahon karon, no? Hangin-hangin, onya, bugnaw-bugnaw ang palibot magdun, Joel.
13: Karon?
16: Morning, paborito nga ganani mo, labi na sa may area, sa may bulwa karon. Makita na itong observahan. Nagay gitawag na to magdujul nga pagtabon-tabon ni Haring Adlaw karon labi na sa mga gabon sa langit. Tong gagahapon igunin mo nga laba na tong ulo kay init. Karon din na mo laba ni mong ulo kay landong-landong man magdujul. Ang lumbya makita ni mo baga kay gabon sa lumbya.
13: Karon?
16: Oo, baga gayo. Makita ni mo ang lumbya like kagahapon na inaning oras sa gahapon landong-landong man ang lumbya magdujul nga tong masiptatan. Pero sa sentro gahapon grabe kay init. Pero karon makita na tong usahay mo landong, usahay pa mainit ang atong panahon kay mutabon man si Haring Adlaw matatalugon niya sa tong palibot. Makita magkopyan sa atay nakahapon na niyo kadagabi ang ulan. Ngayon ang kadlawon naksyon sa taga-Balangka kay talo-taliti magdujul atong palibot. But mo lagi na di na ta magkopyan sa raincoat gyud paniguro aron in case bubudla kang uwan di ta lugar magdujul sip unon ug ubon. Buto paglugar sa panahon para sa Magnum in Action, Magnum Presid Blanca sa Balita og Serbisyo, Magnum Radio.
15: Magnum in Action.
13: Alright, salamat. Tinabate, Miguel Pusongaman, Magnum Presid Blanca. Bugna-bugna ko ng hangin, may gala. Baga ng dagong paigong sa dito sa, dito na pisa, Bayanga, Dias Dansulihon, Dia may gala, Slumbia, ka nang lugar doon may soon.
15: Magnum in Action.
13: Kung pahuway ka ng lugar, makapahuway kayo ka. Mag gusto ka magpahulay, pahulay kayo ka na kay Bugnaw. Oh, so lamigin may gala kung naka sa kanabang lugar nga naidaghang kahoy. Kaya ang kahoy may gala, kinabuhi ka na siya, labi na gimong edad, medyo taas na. Ayaw na sa syudad, kaya iwa sa syudad, wala na, makapatay ng syudad o dali kay ang polusyon. Pero naka sa mga baryo, bukid may gala, labi na doon ay kahoy. So bintaha may gala, kaya murag medyo ma-extended ang imong kinabuhi niya. Kung doon na kay Balatian, medyo dili kayo mo sugmat may gala kay mo-relax man imo lawas bisag unsa ka init tungod sa kabugnas palibot tungod sa kahoy mga igsoon.
15: Magnum in action.
13: Na daghan may galang galumba karon diha sa Paingos Lumbya, diha sa Bayanga, Dansulihon, diha sa Mambuaya, diha sa Tagpangi. Ay daghan ang gusto magpuyo may gala kanang lugar nga daghan pagkahoy kay at least makapasok-basok ka diha, makalapog-lapog pa ka. Makapasok-basok may gala, di ba? Makapanilhig ang dahon may gala. So, dala exercise na siya. Muna yung daghan kayo nga gusto may gala nga dihan ang kayo magsoon sa tagas nga lugar. Kaya at least, mga gala, lugar ayahay.
15: Magnum!
13: Sa ato, parang gumas tulong ang kadyot lang kay ato sang i-check may gala, be, kay ato gusto may buwan kung karon mangod may gala, human kanabang gi-declare ang fall alert status sa atong kapulisan. Unya red alert status may gala sa atong AFP. Niadto na may galang pitsa 30. Siya diyan nga nasyak may galang Pilipinas nga midas maggalit may galang Iglesia ni Cristo. Asa ba ng intelligence plan nga bilyon-bilyon? Bulsa gyapon? Nga nung wama yung nahibalo? Di ba? Anong sa kadaghan kay nila pila kalibo may galang ka mga membro sa Iglesia ni Cristo wain nahibalo? Initial pag ito may galang midas mag, hindi pag ito nga minilyon gyod. So mo na may galang question diya, asa na yung intelligence fund? Asa na yung kwarta? Aron nga ihatag pa ni ito ang may galas pa na lugar. Ito ang bulsa may galas mga tulisan. O muna diya. So karon gideklarar ang muna day one may gala sa full alert status. Talantang polis may gala. Talantang sundalo may gusto ang kalabot ini. Now, ikatulo man karon, day three man karon. Sa Manila may gala, ginounce sa may gala ni General Abirin may gala ang atong NCRPO chief nga masamot pang i-full alert ginila kaya nagkadool, nagpadool sa Malacanang. Kini may galang mga magrali. Nya kay karon hantun ugma na pamasila gani sa Tunadunggan. Hantun sa Domingo na pagyapon sila mga igsoon. Nagadaghan naman ganang uban. Walay klase na karon sa Manila may galang ipasuspenso ni Mayor Isko may gala ang Manila may gala karon ang mga eskwelahan para unas siguro kay purisyogi kay karon ito. Kaya mga dagko nga dalan karon sa Manila may gala sirado. O niya, tagsa-tagsaon, taniunsa nga mga dalan, labi na katong mga dalan, may galang nga naglibot sa Malacanang, o niya, mga main road man na. O niya, ang dito po sa liwasang binipasyo, napit sa ilang City Hall, labi na sa Jones Bridge, may gala, diya sa MacArthur Bridge, sirado gyapon tanan. Kani Magallanes, may gala, sirado, basta daghan sirado dito. O kanang sa mga dito sa mga nakaswito. O niya, unsa nga mga lugar na palibot sa Malacanang, mga dalan, may gala, nga gisirado karon nga, bisa kung dili na siradoan, may gala traffic na siya kay tungkol kadaga sa sakinan. Kung isirado ni muna, bisa asa man lusot ang sakinan, samot may gala ang kabulang problema sa traffic karon sa kaluhan.
15: Magnum in action!
13: Na tanawang ta may gala din sa to kay ang full alert status na tuniyagi, whole Philippines may gala, tibok nasod. I don't know ang full alert, dito na ba nagpabilin sa Manila karong panahon na kay to lamang rally dito sa INC o kubang pang grupo may gala karong panahon na. Atos ay chik may gala, stand by sa Magnum Angel Sado kay atos ay chik may gala. Unang ta si Magnum Jane Lona may gala. Magnum Jane, kumusta ang atong status karon, sabay status karon sa atong seguridad, ilabi na din sa ato sa PNP Recom 10. Magnum Jane Lona, go ahead.
17: Pagpabilin paghihapon karon ang full alert status sa PNP Region 10. No, galing kagahapon na Magnum Joel, doon na ipanagtipo paghihimo no, sa nagkadaiya ng mga police station. Tugod po lagi sa ilahapong paghihimo na pag-susi kung naka-full alert status na ba ang gatanan na usap nga masiguro matutpa na kita kung na itong mga kapulisan po mismo nakaandam na Magnum Joel sa mga posibleng nga mahitabo. Pero hinoon nagiklaro sa ito ang PNP Region 10 na wala man po no, yung mga hulga po no nga ilaha po nga nadawat o di ka ha mga nag-apply baka magduma jowal no nga doon na sila ipahigayon po nga mga rally din sa region 10 galino ikabot siya off air lang yun ni magduma jowal no tungkol kaya doon ay seminar karon si Police Major Joan Navarro at ipamaba sa Pro 10 nga nagpabilin paghihapon ang full alert status na to ni ini nga panahon na o nga nagpadayon po no ang ilaha po nga pag roll call sa so, nagkadaiyang ang mga police station kung andam na ang mga hanay po sa kapulisan sa mismo pong isgo.
13: Mhm. Sige, pero ayun.
17: Panaisgutan po nga mga istasyonan kay lagi, di ba matag na magdumadyawal na doon ay kalit na maghimologay no sa pagpanagtimpok po sa nagkadaya mga lugar, labi na diya sa may kiosko. Kasi po biya gihapon diya magdumadyawal tapos po lagi kay Momay na andan na doon ay mga gihimo sa panagtimpok. Pero hinoon magdumadyawal, totally peaceful pa po no, din po sa region 10. So po ay po nito lugar sa kauluhan na doon ay naging mga kagubot po nga kakita po tapos po lagi sa mga gihimo. Puro rally din yung magdumadyawal, wala pa'y gihimo po no, or wala pa kay ga sulay pod nga mag-apply pod lugar niini nga tupod kanila nga mananghit bitaw mo gumawa jawal nga maghimo pod sila og rally dinhi sa bisan unsa baka nga reliyon dato pod sa buhatan sa PNP region.
13: Pero kay ga may tag full alert status ana sabta nato Magnum Jane nga full alert tuod kay una dunay banta og dunay dapat bantayan. So ikaduha day nga issue dia basta full alert tanan nga mga leave, tanan absent, wala. Lugar, kansilado na siya sa atong kapulisan kaya full alert ko. Di ba? Kung full alert, meaning i-alerto pa nato pag-ayo ang atong kapulisan kaya doon ay umaabot or baka na ay atong ibantayan. So, mabagaya po na ito po nga wa may atong na-monitor din eh. Wa makasilay na-monitor nga banta ka, wa makay rally nga ilang na-monitor. Yung ano, nag-full alert sila gaya po, ikaduha, lugar, ang mga police niya, katong absent mo absent, mag-leave. Kansilado pagyapon hanto karon pa na Magnum Jane una.
17: Yes, mga Jawan, no, nagpabilin pagyapon ang kansilado tungod po lagi sa rason nga dili matutpan nila i-discount na kinibitaw nga tungod kay half-side na din yung Magnum Jawan, dili po lugar mahitabo din itong nahitabo din sa kauluhan kay yung mga tao na pagyapon ng mga galiyos din yung Magnum Jawan, so posible kayapon nga mahitabo, ang nahitabo po direkto Magnum Jawan, din po mismo sa posible din sa nagadaiya nga mga probinsya ba din sa region dyan, gali no, sila po na mismo at ma-uptick matutpa sila nga muhimo po na sa pag-responde kung panangitan nga doon yung mga sasama ni Ana nga mahitabo po din sa rehiyon o galingihon. So far, magdumajual no, naghinaot po sila nga dili matod pa nga mahitabo po din he, ang kakaitabo po rito sa kauluhan. Pero hinoon sa dumajual, lahat po nga nasabtan nga wala man po yung mga muhimo matod pa sa pag-aarali din he, magdumajual nga wala. So rin na masigdan po ng mga presensya din he.
13: Aha. Ah, okay, so at least ang importante niya nga karong panahon ha,

0: Ah, nagpadayon o nagpabilin nga ubos pagyapon sa full alert status ang atong kapulisan karong panahon na. Kay di ba sayon mag full alert ka, full alert ko na. So dili sayon. So kana kung mag full alert ka, meaning dunay mong giatangan o gibantayan ni ana nga lugar dili maukasan ang atong kapulisan magnoma Jane Luna.
1: Yeah, sa magdumacho ano nagpabilin ang Region 10 o PNP Region 10 nga naka full alert status aron usab ng mga siguro nga malikayan gyud ang mga bisan unsa nga mga hulga nga madawat po nato dinhi or mahitabo dinhi pod mismo sa Region 10 tungod po lagi sa nagkadaiya nga mga rally gakahitabo dito pod mismo sa kauluhan tungod po lagi niini pod nga gakahitabo pod nga kagubot pod sa politika.
0: Sige, okay.
1: Para sa Magnum in Action, kini si Magnum Hari 24, Jane Luna, sa Bita, Observatio, Magbracho.
2: Magnum in
0: Action. Right, salamat, Jalabate, may gara'y pusong kapa, pinag ni Magnum, Jane Luna. So, full alert status, gapon may gala, doon ay kalihukan na itong PNP, oh. Namuna itong giingon nga, kung wala may gala, ilang gibantayan, so, dili sila mag-full alert, subot pa sabot, naapagiri gapon may gala, kaya, siyempre, ang mando, di man lang dito sa Manila, whole Philippines man lang, kay, mula gina na kabalakan may gala nga basinog sa Oldo ang central office may central gyud may gala nga o kini bang main may gala nga lugar nga tuwa ang kampo may gala og balay sa presidente Malacañang man. So muna nga ang focus wa dito pero mula gina nga kung ang probinsya na agyapon nagpasabot nga grabe ang lugar tao nga lugar nagpadayag sa unsa may ilang wala lugar nila kahimuti may gala dining atong paggobyerno karon.
2: Magnum in Action.
0: Gikan sa PNP mga Ikson kay full alert status man sila. Bisan og wa man siho may nag anyway karong tatao sa City Hall mangutana tag nabay nag fire nag kuwagal kuan karon permit rally or ang uban dia dili maka magkuha mo diretso ra maka sila mo man dia. Sama ko sa netabo dito sa Manila nga gidiretso na lang ahead ay nagkuha. Now sa PNP may gala full alert status. How about sa atong AFP? Di ba? Kaya murag ang karoon, murag singin lang meeting sila. Sabay meetingan nila, sabay meetingan. O, so, kaya dito sa Manila, doon ay nasiplatan. Noon ako na yung mga sundalo, mga batalyon, may, mga truck, may gala nga sa lugar kargado og sundalo. Gika sa North, may gala. Ito ako noon na maingon dito sa Campo Aguinaldo. Tuwa, may gala, murag ipanghakot dito sa Campo Aguinaldo. Inana, may gala, dagan. So, tanahan tao sa dagan kanini. May asya, check itong kawa, may gala, si Magnum Angel Sano sa panig, may gala sa itong, sa itong kasundaluhan. Kung nagpadayon bang red alert nila, taliwala nga, wala man, mingaw mga atong palibot din sa Rakbayan, labi na sa Region 10. Magnum Angel Sano, Magnum Angel, quiet.
1: Sa Lujawal na Hawaii, ang kayo matata din sa ito sa Northern Mindanao, lakip na sa Caraga Region, na under sa Area of Responsibility sa 4th Infantry Diamond Division ng Filipino Army. Ganiman, kumayunta din ibot na sa mga kalihukan, na may kalabagitan po niini ng mga bagda pa sa dayag lugar, sa ilang mga reklamo, yung uungo, ilang po din po mga reklamo, dito ba naman Jowal mo na sa katawahan sa ato po mga kasagtangang sitwasyon sa gobyerno. Nagya ka na yun ng ato po nga din po mabagi ka sa 4th Infantry Diamond Division ng Filipino Army. Pinagi na po ni Army Lieutenant Colonel Joe Patrick Martinez kung wala may giisa nga alerto pa rin sa ato po mga kasundaluhan. Dali man na kung may isip po na din sa kaniya mga posible gitbut magdumjol na panagtigong sa mga katawan niya. Posible lugar mahimong payulente na katanmay magyapon po rin lahapong mga puwang sa uga. Dinis kagayan de oro kaya atahasan na ang ato po nga task force oro nga magmonitor lagi hapon. Ito na kaya mahitabo po magdumjol na panagtigong dapat na nalagyapon po ng presensya sa tuwa po mga otoridad sa kasundaluhan. Ang paminahon na si spokesperson Lieutenant Colonel Joe Patrick Martinez sa 4th Infantry Diamond Division ng Philippine Army.
3: Okay. Sir, may nga udto no, like that's mag-radio Angel Sado di ay. Sir, unsay mga preparation ninyong gihimo no, ilabi na sa mga posibleng magbugna o mga lihok protesta susama sa nahitabod ito sa kauluhan nga mga grupo po na, or ingon sila nga sagol naman po, pero na yung majority nga gikan po na sa membro sa INC.
4: Yes, para sa ato ano, just the same no, similar to itong mga nagkanda ko mga rally sa una pa, our role will always be clear no, we support the PNP kung sa mga katakang, especially to ensure na safe ang tanan no, sa ang pag-express ng kanilang mga beliefs and sa mga nila sa atong society. Just the same ang atong kasundaluhan, especially 4th Infantry Division, padayon ang among pagbantay sa palibot, sa especially kung asa dapat ang kung man gani sila magkanda po rally, na man gani, but the 4ID will ensure na walay maunta.

0: sa ilang grupo.
1: Wala mo na dawatan gyapon po din noon na sir nga mga nagplano nga mo pahigay gyud po og mga lihok protesta. Sa tibuok region or under po na sa yung AOR apil na sa Caraga.
0: Oh, so far wala naman sa ato ang area of responsibility and the division is always ano no, kanang ang atong guidance lang naman sa mga line units o gunta ng mga areas within the area of Northern Mindanao, Caraga Region and Region 10 is to ensure na dili si bitay na may mga magsagol-sagol bitaw sa mga naitabo sa una na pasin may magtamok sa mokra o ginana pero dili man di sila appeal sa rally or sa mga activities. So, ensure good ang safety ng tanan.
1: Okay. Pero ang kating atong kapulisan sir naka full alert status man pud no. Kamo unsa inyong kuan pud sir? Gi-declare karon pud para sa inyong hanga mga pwersa.
0: So far wala naman tay ko no. Wala naman tay declaration ng alert status no. Kaya, I mean again our area of responsibility. I mean you know, it full man gid ang area and we'll just be more ano more mga situation. We just declared some of our areas na stable security and here in Cagayan de Oro we believe that wala may kwan mga yan.
1: Okay. Pero sir ang inyo ha ani sir if ever nga dunay nga mag pahigayon nito do gamay.
2: So, magdamgawal na giklaro po daw karon na sa ato rin pong tipomapa sa kaning 4th Diamond Division Philippine Army ka kaning maximum tolerance rin nga po. And if ever nga doon ay may tabo nito magdamgawal ng operantigo sa mga katawahan na mahimo pang reliyosong grupo o dili basta kung panlita na maghimo lugar o kakalingukan niya na yung possibility nga may violente. Maximum tolerance yun ang nalagyan pong ipatuman. At ito pamilang doon ka pamahayag sa tipomapa sa 4th
1: So, sir, ang ato ang kuno pagpatuman po sa maximum tolerance, magin natong guidelines po sa itong apong mga personal. If ever nga kinahanglan nga mo responde, kaya doon ay mga panagtigong po na sa katawan, alin na ginin lang panawagan na bato korupsyon o sa kasamtangang sitwasyon ko sa itong nasun?
0: Yes, we are trained to do that, no? Ang atong maximum tolerance mo na pinakamagtigbabaw yun sa atong mga tropa should there be a deployment. Pero wala pa man, no? So, in Cagayan de Oro, we have the Task Force Oro. They are the ones safeguarding our people in Cagayan de Oro. Under sila sa 403rd Brigade and the 4th IB. So, sa pagkakaroon, wala pa tayong mga na-monitor. Patayin gihapon na itong mga checkpoint area to ensure na safe kita nga itong tibuok syudad.
1: Pwede lang ako mabalik po to sir. Itong, kung sakto ba kung pagsabot, wala yung mga kaning threat nga inyo pong na-monitor yun din sa to sa region o sa Caraga po sir under sa inyong AOR?
0: So far no, wala naman. We already diminished the threat into just a few squads na lang.
2: Paano magdumdumal na ang mga pamahayag ni Lieutenant Colonel Martinez kalabot sa sitwasyon din sa ito sa Northern Mindanao bakit na sa may Caraga region nga ubos kaya po silang area of responsibility. So sa ito pong pag kaning sayot po magdumdumal na sa grupo po din sa INC on hold po mag-iapon po ng ilang pong mga posible na pagpahiga ng mga kalihukan din po sa ito sa Divisoria area ng atong nga syudad kay lagi kitong miagi nag-iuna po si Ministro nga na ay possibility nga mag-imo lagi yung tato sila o kaning rally din po sa may amphitheater pero yan mag-ipaluapan na po kaya dili lang sa daw sila nga mag dili pa daw sila yun po no, makahatag po o tentative nga schedule po magdumdumal gani kay agi
3: manduan sila nga rally, doon ay rally
2: katong miyagi mo tay ang giingon pero tungod lagi kay tungod lagi kay nagfollow up naman po ng instruction giingon na on hold pa itataw kung madayon ba o dili kay lagi nag-agad naman po sila po mag-enjoy kung sa'y mandun sa skuluhan kung nga sila magpahigayin yung puro kalihukan din sa tuwa sa Dakmen o sa ugang pang bahin din sa tuwa sa Northern na Mindanao. Mala itong mga update na nangyipos sa ikan sa 4th Century Diamond Division Philippine Army sa INC kinis Magnum 120 Angel Sado sa balita o servisyo Magnum Radio.
3: Magnum. Alright, salamat din natin Miguela sa atong kapa Miguela Magnum Angel Sado. So wala Miguela, no? Wala istato, read on sana niya. Wala. Kaya normal may gala. Although una, police magin ang matubang ang mga rally. Ang sundalo may gala, last option na lang sila. Pag di naging makaya mga igsoon, grabe na kayo, ang sundalo, mugawas na sila. Kuna may gala yung mga kalihukan.
4: Magnum.
3: Now, araw pag siguro, kahit doon na mo giningon nga, ang insiyo guban pa doon ay mga rally nga may tabo, niya mas pika siya, may gala karon si Mr. Jed Adesir, may gala ang atong CIO sa atong syudad, no? Kaya atong gusto may bawaan kung naana ba, no? Kaya nga ito niya, kung may mo, adlaw na ito, may gala ang pag-check o gano'n na ba'y nag-lugar, nangayo o rally, permit to rally sa City Hall para masiguro may gala ang sitwasyon. Nga nagyo no ulo di pa tapos sabot nga onay rally gubot ang kalibutan ko dili proseso naman na may gala nga before ka mag rally manginala magkuha gyud ka og permit para nga at least may buo andaan unya ang may tabo may gala ma reroute ang mga angay reroute ng mga sakyanan para dili ma disturbo pag ayo. Yes, because niya karon si Mr. Jela Reserve, sir, may ngod tuloy mo.
5: Yes, may ngod to Magnum Jojak and sa ato ang matasuking tigpaminaw sa Magnum Radio karong panahon na, no? May ngod to sa ato ang tanan.
3: Aha. Mga tanan ta, sir, no? Kagahapon ato mga gipulap dia, wala pa'y nagkuha o kinibang kwan. Kining permit to rally, kaduna mo kayo nga dungga na nato ang kining grupo mag-lusan o rally. Now, karong adlaw, Huwebes, magyapon na nanay nagkuha dia o magyapon hanto karon?
5: Well, as of karong panahon na magdojak sa ato ang pagstorya, gikan lang sa City Administrator's Office, kaysa ilaha magyunapanulong ang application no, for permit to rally. As of this day, good, July 2, 11:30 a.m., wala pa yun tayo na-receive.
3: Wala pa.
5: Request letter from any religious group to conduct seeking a permit to rally Magnum Jojak. So, klaro, nga sa pagkakaroon, wala pa yun tayo na-dawat. Permit, no? Application permit para makakandak o rally.
3: Pero ikaw diya, Sir Jed, no? Dugay-dugay naman siguro ka diya sa City Hall. Pero nabay na nabawaan mo kanya ito nga doon ay nag-rally nga wala na mo dool diya o nagkuha o permit to rally or tanan na nag-rally sa Cagayan na ngayon yun o permit sa atong syudad, Sir Jed?
5: Well, sa ako yung pagkahibalo Magnum Jojak, na yun in application, no? Ang mga organizers na ihatag sa City Mayor's Office or sa City Administrator's Office, labi na if dako-dako nga rally ang ilahang buhato, no? Dili na siya tungod kay unsa ang toyo, but para pod mag-coordinate ang FDU Magnum Jojak, labi na ang atong mga RTA, mapasilitate di ang atong mga kadalanan, ang atong kokpo, atong madeployan o ilang personnel para sa ilaha pong security and safety sa atong peace and order. And so then po, Magnum Jojak, purpose ilang rally, end time, asa sila venue, kay basin o niya, o na ay nakauna o pa-reserve ang venue nga giralihan, o niya, sila wala sila permit. So, sila yun ang matawataw, Magnum Jojak. So, ako ang pagkaibalog yun, need yun ka mo kuha o permit to rally, ay ka mo conduct o rally.
3: Okay, so din sa ito sa Dakbayan, Sir Jed, no? Na ba yung lugar din yung kanang Freedom Park nga lugar, pwede na nga dili magkuha o permit kay kana lugar Freedom Park naman siya, o na ilang kaliukan, at least naa sila sa usa ka lugar nga gitawag o Freedom Park. Ito nga ba yung Freedom Park ito din eh. Unya, naan ang lugar na, pwede ba dili sila magkuha o permit na or tanan nga action o rally ba, ma Freedom Park o sa ibutang, kinalang yun, makuha yun o kining permit to rally. Kining Sir Jed.
5: Though, dili pa sakto na yung mga pangutan na Magnum Jojak na maayo kay imo sa pangutan na. Though, dili man tanan pa nagtapok kailangan o permit rally. Labi na yung tapok-tapok lang, istorya-istorya. No, kay naman, kana yung gingon, naman yung tagitawag nga Freedom Park. Dili tanan gathering need o permit.
3: Permit, okay.
5: But kung dako nga panagtito Magnum Jojak, kung makadisturbo na ta sa ato mga isig katao sa ilang mga daily day-to-day operations, need yung taan na og permit. But kanang gagmay lang tapok Magnum Jojak, dili man tanan kailangan og permit. But para ma-sure, atong mahanay, atong mapasilitate itong tarong, ma-assist sa atong LGU, matayo yun na po-coordinate sila diri sa City Hall kung asa kalit nila mag-conduct og rally. Labi na sa grupo nga nahungihong nga mukandak og rally, dako nga grupo Magnum Jojak. So, una gid na to anang ako third ang security and safety Ang ikaduha, ang atuang traffic congestion na Magnum Jojack, kaya oh. Para mangyad ng mga sakinan o mga tao diyan sa dalan,
3: correct,
5: at least malang atong mahay. No? Kana, if ever mga gagmay lang ang mga gatherings, pwede kayo sila sa ato ang mga Freedom Parks. Ba't ka ng mga dinagpo na Magnum Jojack, ako ang ma-advise is coordinate sila sa LGU. Arong matabangan o gatay.
3: Aha. Okay, so din sa atong sarakbayan na kining Sir Jed, Adiser, usa ka mga lugar din sa ato sa Cagindoro nga consider nato nga usa ka gitawag ato nga Freedom Park nga kung dili kay dagko nga gathering pwede na nga dina makinala sila og permit to rally. Na unsa mga lugar panlitan din sa ato ang gikonsider nato nga Freedom Park karong panahon na, Sir Jed?
5: Well, pwede gituro diya sila sa MacArthur Park, Magnum Jojack, patay mura og Freedom Park diyan, no? Labi na diya sa may atong monument sa kanang atong mga journalist. Area niya, nakit po yung uban nga diri mag-plaster sa may Cathedral Park, ginagin lang ang mga pulo-pulo. But kung ilang i-occupy si Victoria area, need yung tao permit niya Magnum Jojack. Dako umana niya o niya titro. So, dako og i-facilitate ang city, no? Nga mahanay ang tanan. Hindi lang kahit sa nag-rally. Also, sa katong mga tao nga wala, dili appeal sa rally, nga dili po sila motugaw, dili sila disturbo. So, ang atuha lang kibalian ni is patas sa tanan. So, nga dili, walay madisturbo. Labi na ang ilan mga town system, Magnum Jojack, di naging nato malikayan. Nga kung rally, no, na
3: ay mga microphone,
5: ay mga datkong speaker. So, what if sa katapad nga mga kuano, mga buildings, ay mga opisina ng trabaho, so, madisturbo sila ang appeal. Kana man nga to ang concern na
3: Magnum Jojack. Okay,
5: mag-lamurali at long as dili lang makadisturbo po sa uban.
3: Kaya nga itong divisorya to, da, Sir Jed, no? Gwapo na ba kasi itong divisorya? Karong nga panahon na, lugar sa man, makonsider ba nga Freedom Park o dili siya makonsider nga sa Freedom Park, kini siya?
5: Kana siya mag-jack, no? Ato yun po tanak ang ma-perli to zero. Kaya siya ang gitahasan ni Mayor Clarex na nga mo'y mag-money diya sa ato ang Plaza Divisoria, no? Sila ni Sir Patrick Gabutina, no, partner lang dayon sa PA. So kana ato ang ginaipangutan na kay aso karon ang tinuod sa ato na wala pa ko kapalo Magnum Jojack kay
3: na siya na bago pa sabo
5: sa publiko newly notified ng Plaza Divisoria. Pangutan na ko ni Ma'am Magnum Jojack kung unsa pamaagi diya
3: tinuod
5: o ever nag-attack og rally or ya sa Plaza Divisoria.
3: Okay, under man sa ilang departamento, di ba? Kaya murag under sa ila ang pag-maintain ana, murag under sa ilang opisina.
5: Yes, Magnum Jojack, Kapuan, Sir Pat Butina sa Pagina and in partnership with Ma'am Murthy at Kutero sa ato CPSD. Sila ang control and gaminti sa ato Plaza Divisoria.
3: Mo gina, maintain gina, kay nindo traba kay nga lugar gyud. So, lahi gyud ang itsura niya, nausap gyud siya. O niya, patsada kayo kayo, presentable kayo sa mga bisita. Kaya na sampit ng lugar. Anyway, so Sir Jed, Adiser, salamat kayo. At is karong panahon na wala pa, takabalo niyang hapon o rugma, doon ay magkuha. So, depende nila na, no? Atong i-follow up lang kay ang atong kapulisan, full alert status gapon. So, meaning doon ay ilang gabantayan, no? Nga, masiga, luga, ruma-anticipate nila daan. Bisag wala pa niya, pero at is gabantay na sa daan, pinagin na yung full alert status nila nga pagpahiga yun. Salamat kayo mo, Sir Jed.
5: Yes, Magnum Jojack, lagang salamat. Mag-update mi sa inyo from time to time. Ever kalikay mag-atag o request letters atong city administrator or atong office of the city mayor requesting for permit to run. Lagang salamat.
3: Okay, thank you very much. Magnum! Yan about to, Miguel, si Sir Jed, Sir Miguel. So, until lang, walay nagkuha, Miguel, sa gitawag mga igsoon nga permit to rally. Ay, doon naman ko yung mga nadunggan to, Miguel, nga posibleng mag-rally. Pero base nung garo wala, kaya pwede man na ang permit mo kuha sa Miguel karon. Ugma mag-rally, nanaram na, di ba? So, nga to, atangalan na to kay nga to diya sa Manila Magod, lugar na naa nagpadayon, Tulukadlaw, may God, dili sayon mag-rally Tulukadlaw. Ikadua, ang alert status, may God, ang full alert, padayon, may God, ang agipatuman sa tibuok Pilipinas. Sa ato, braguman, sa ato, tulungan, may God, itong oras, alas 11.52 na. Ito kinato sa Wados Quality Store ang nag-usarang tindahan nga namaligya sa mga original watches o original batteries din sa Cagandioro since 1936. Galabad ba ang imong ulo? Gapang loose pad? Kaluya? Walay kusog? O galisod og paginhawa? Basig may iron deficiency ka na? Inom og Mighty C. Importante kini sa pagporma o ga red blood cells o sa pagtransport sa oxygen sa tibuok kalawasan. Ang iron, ngagikan sa utan, lisod maabsorb kung nakulang ka sa vitamin C. Hirundaan sa iron deficiency anemia. Busa tumar og Mighty C. Usa ka potent alkaline vitamin C na dunay 100% bioavailability. Ibalik ang kalagsik mag Mighty C aron na kanunay ang update. Kini mapalit ka sa mga butika

0: at gfiberprepaid.globe.com.ph.
1: Globe G-Fiber Prepaid. Para sa kusugong paspas ng Wi-Fi internet nga swak sa budget, mag-Globe G-Fiber Prepaid na.
2: Nagpaminaw kamo sa Magnum in Action. Magnum in Action.
3: Nagkita pa tayo sa tumatay kumanto ni sa itong tulungan ng Miguel at itong Magnum in Action.
2: Magnum in Action.
3: Abuta Miguel, no? So, test karong panahon na. Wala Miguel. So, klaro mga walay nagkuha. So, wala Miguel ay sa pagkakaroon rally nga may tabo, no? Kay una ang itong nasabdan nga karong Domingo, ilabi na kining, mura man na itong kabantayan, no? Kining rally sa, tukha naman na siya, Simbahan Katoliko. Pero maragwa man sila interes, Miguel, ini ang Simbahan Katoliko. O niya, kini may galang grupo sa Kupa, Kagindi Oro, kini ng pastors auxiliary, na usama niya sa mga grupo may galang sa itong syudad sa mga pastor. O niya, karong Lunes may galang pizza size, doon ay ilang ipagayon nga nisyo, kining Mindanao wide nga tigom sa tanang mga pastor dito sa Pagarian. Kailang isgutan may galang ang plano ilabi na, kini may galang pagka-plano mga ikson.
2: Magnum in Action.
3: Sa Osaka na kung lugar rally gapon sila, protista. Adin lang lugar diya sa simbahan may gala mag-ampo diya kaya muna yung lagi ko na may gala liyok tao kitabangan taka magsige lang kag-ampo di kamuliho kwa agyapon di ba? So muna mga sige pangayo o gracia may gala may kanga you know tagay tagwan away problema anytime kumuhatag pero lihok po diya para nga makuha ni mo ng gusto ni mo o inana may gala so inana ang may tabo. Now ang grupo sa may gala sa Cagendoro Evangelical Council ang kinipon mga igala siya
2: Magnum in Action.
3: Lugar karon Domingo doon ay silang prayer rally. Abi ko mag-rally mga igala nga ka na murag lasdalan wala man mag-ampo lang sila murag natural ang ampo diha mga igala sa ilang mga kasimbahanan o muna ilang gimo pero nakapagya po ilang mga igala nga buhaton kaya murag ang ilang mga igala sila musabay di man siguro ako tanaw di man siguro kung mag-rally di man ingon isabay ka sa Iglesia ni Cristo kay di man lang na sila kung nasabta mo di man lang ka na sila kaya na may mga tao nga tumakita magsoon di man mga lugar para sa simbahan nila kung dili mga tao nga ni-appeal sa ilang nasangpit na kalihukan.
2: Magnum in Action.
3: Kung muna may gala nga itong nga nakita sa kalabo diba? Anyway, pabuta may gala kaya ito kaya po ng imunitor ang potante ni karong week magsoon o sa sunod semana kaya tungod may gala ni Ining Dias Manila karon nga nausaba di naman sila kapangundang di ba nga itong presidente na may gala muragi ang presidente murag wala lang sa iya. Rally lang mo inyo niya. Katuwa siya may gala karon sa Canada. Oo, so, bisan pa nini mga panghitabo sa itong nasun may gala, awa magpatinag may gala sa itong presidente. Aming isa, gahig yun mga egzoon kay larga magin siya. Unya mo na itong abantayan kay karon mga egzoon, gidinay na may gala ni ombudsman Buing Rimulya. Iyan ang ipanghimakak may gala nga wapak ko na si Mando may gala nga pailang kaso may gala si kini si Juan, si Senator Marculita. Gawaso garang mando niya nga pailag kaso kato mga nalambigit, dili lugar specific may gala, o special kuno si Marculita. Pero sa diyang interview siya, kay hilig mo nagpapriskon may gala, kini nga sa bagay politiko mong kuno siya, dapat lang yung tanga ng ibutang na ito nga mag-decision sa kaso, dili git politiko. Kay politiko may gala, paingon nga, ay, Juan, Butsman, imo ba kung tao ka na ito, kapital, oh, ay, si Juan na ini. Awala gid may gala so ang imong kaso diya quits kina siya mo na may gala ang dagway kita.

0: pa mga Pilipino labi nagsako pigala sa politika. Niya kani sa politiko man dako ni kani si John B. Cremulla. Mga politiko man sa Las Cavite. Di ba sao na congressman na siya sumining politiko. Gibutang man sa diya, asa mo na may galang iyang pamagi sa pag-iskot niya, politika gyapon mga egzon.
1: Magnum in action!
0: Oh, so, politiko gyapon may galang pamagi, sumuna ang katawan na may galang kalabot ini.
1: Magnum in action!
0: O, oh, diba? So, pili-pili gyapon, kini, dilisakop na ito ni, birahanta ni, kini, sakop ni, kwa ni, acquitted ni, kini, kontra ni, birahanta ni. Mauna may galang ang gipakita sa atong ombudsman, tuwod kayo siya, may gala, kaya dapat unta, wala nga naman ka ng huwis ka, justice ka, judge ka. Dapat may gala, wala gyo'y yadili ka politiko, kaya para lugar, pag mag-decision may gala, decision kasi ang saktong decision, kini di man. Piliyon may gala, kinsa birahan mga egzoon, pag dili sakop, bira. Unya, pag-ingon nga, birahin na. So pag ingon ay mando may gala, sumunay so, buhaton sa...
1: Magnum in action!
0: Muna may gala ang katawanan sa kalabuti. Anyway, sa ato para gawin kayo sa ato tulong, pabuta na may gala katong i-follow up yapon, kini may gala nga mga isyo sa karong nga panahon na, labi na kay lugar, giingon sa may gala ni Boeing Remulla, nga sunod simana, si Martin Romaldi sa po ng pailang kaso. Kang Marculita, murag, wala pa man, murag, wala man, murag, I don't know, ipadayon ba, pero ato lang atangan may gala kay once nga ilan ang ipile gin nila, hindi naging mangundang ng Iglesia ni Cristo may gala. So, lamay-lamay may gala ang sitwasyon. Ilabi na kini mga rally nga may tabo niya din sa ato nga nasood. Ato mga gomikas, pagbalik na ito mga Exxon. Magbalita sa tatong oras, alas 12, dos na.
2: Time Check is brought to you by Play Smart, Play Bright. With No Star Online, have fun, take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pangco.ph. Playtime Entertainment.
0: Garbi Acevedo Optical ang presyo dili mahal. Sila na balikyari kalidad ng mga eyeglasses ug inang style sa mga frames. Garbi Acevedo Optical na sa Everbest Building, Jarboa Street at bang sa Aurora Macugon. At na po sila para sa Salag sa Principal Mart, Balingasang Misamis Oriental.
3: Mahig ko bala ang imo dugo?
4: DTX 500!
3: Masamit ka bala gina allergy?
4: DTX 500!
3: Ang DTX 500!
4: Ang nagatindlo sa imo mahig ko nga dugo.
3: Nga sa masami,
4: amo naman
3: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
4: DTX 500!
3: Masalrikan!
4: DTX 500!
3: DTX Coffee Mix!
5: Ako si Rick Vista nga isa kanegosyante. Ago ni magpapiling nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix! Mga pinata.
3: DTX Coffee Mix.
6: Mga butika.
7: Tungod sa nagpadayon nga tensyon o panagbangi nga naglakip sa Estados Unidos, Israel o Iran, naapektuhan pag-ayo ang global nga merkado sa enerhiya. Ang mga ruta sa supply sa lana sa Middle East naapektuhan, hinungdan sa pagsaka sa presyo sa lana ug sa pagtaas sa gasto sa fuel ug kuryente sa daghang nasud. Tungod kay ang Pilipinas nagsalig gihapon sa imported nga fuel alang sa power generation, posibleng mabati sa mga panimalay ang pagsaka sa bayranan sa kuryente. Busa importante ang demand side management o ang maalamong paggamit sa kuryente ug pagpraktis sa yanong nga energy saving habits aron mapakunhod ang konsumo, mapagaan ang bayranan ug makatabang pagmintinar sa lig-on nga supply sa kuryente sa komunidad. Busa gidasig ang mga panimalay nga sundon ang praktikal nga mga pamaagi sa pagdaginot sa enerhiya aron makatabang niining global nga hagit. Kini nga pahinumdom hatod kaninyo sa Moresco One.
8: Discover the beauty of playing brightly with New Star Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. New Star Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph.
9: Discover the beauty of playing brightly with New Star, luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph.
10: Mga higala, kini ang Life Extension Clinic ug Life Extension Vitamin D3 Program of Life Extension Philippines.
11: Malipayon nga adlaw kaninyong tanan. Welcome na sa Health and Wellness Program. Ngayon atun sa inyo, gikan sa Life Extension Medical Clinic ug Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of Vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. The science of a healthier life.
12: Life Extension Vitamin D3.
13: Ako di ay si Regeta yun na. Sa una, na
6: ako'y cancer sa akong upper stomach. Na ako'y nabatian nga Life Extension Vitamin D3. Nag-try ko. So, karon na nami na kaya akong paminaw. Niadto ko sa kanang doktor. Natinga siya kay, uy, dali ra kayo ang imo recovery. Pero wasa kay baw nga akong ginom. Life Extension Vitamin D3.
12: Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
13: Mapalit sa mga butika.
11: Para sa inyong mga bangutana, mag-text sa 0915-773-4858. Karong adlawa, ang health condition nga itong isgutan kaning colorectal cancer o unsa na sa role aning vitamin D3 sa aning kondisyon na. Unsa di ay ni colorectal cancer? Kining klaseng nga cancer makita sa colon o rectum. Gitawag sad ni siyang colon cancer for short. Usahay ang mga abnormal growths nga gitawag og polyps mahimo na colon o rectum. Over time, ang ubang polyps posible sad nga mahug sa cancer. According sad sa usa ka posta ning Department of Health o DOH, ang colon cancer pang-unom sa overall ranking tungod aning pagkamatay sa usa ka tawo. Sa Journal of the National Institute nga gi-issue atong February 2019, ang usa sa mga medical studies nga gihimo aning Harvard T.H. Chan School of Public Health na ibawan sa pagtuon nga naay kusog nga bone health ug syempre affected by vitamin D levels na aray 20% low risk sa pag-develop aning colorectal cancer kung ikumpara ni siya sa study participants. Ang kaneng mga vitamin D deficient na ani sila ay 31% higher risk nga magka-colorectal cancer 5 years later. Maong recommend gyud ni namo sa inyo ha nga mag-take aning Life Extension Vitamin D3 supplement.
13: Daghan na kaayong natabangan ang Life Extension Vitamin D3 sa bisag kinsa man ang naay mga sakit. Erlinda Caruana,
12: Life Extension Vitamin D3.
14: Ako si Erlinda Caruana, 71. Perting sakita sa akong tutoy gyud, dili ko kaguwanta sa kasakit. Sugi iresetahan ko ni Dr. D Life Extension D3, 2 soft gel twice a day. Until this time, wala na'y sakit. So, happy ko ang yung Life Extension. Salamat kaayo.
12: The number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3.
11: Dinhi na ta sa sigurado na masaligan pa ang Life Extension Vitamin D3. Usa ka kalidad, potent o labing nga concentrated nga vitamin D3. Ugahimo ni siya sa prestigious company sa Life Extension Foundation sa Florida, USA. Siguraduhon lang ang tanan nga soft gels nga mapalit sa pharmacy nga naitatak LE para sigurado original. Amping jud sa peke. Mga higala, dagan salamat sa inyong pagpamina o pagkuyog sa amuha. Ayaw jud ninyo kalimti ang Life Extension Vitamin D3. Gapakusog sa bone health o bas gapamubo ang risk sa pag-develop aning colon cancer.
15: Life Extension Vitamin D3.
16: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich. Gipili inako ang Life Extension Vitamin D3 kay kani siya 100% gikan jud sa United States. The Life Extension Foundation na naay solid track record and credibility since 1980. Kaya ang Life Extension Vitamin D3 is prescribed and endorsed by medical doctors here and abroad. So why choose suboptimal? Choose the best. Choose Life Extension Vitamin D3.
15: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
13: Life Extension Vitamin D3, ang numero uno nga brand nga narehistro sa Philippine FDA nga naay approved therapeutic effect. Life Extension Vitamin D3, gama sa Estados Unidos, scientifically advanced formulated nga naay linibo nga mga medical studies, rekomendado sa mga medical doctors. Dinhi nakamutaya sa imuhang health sa sigurado.
12: Life Extension Vitamin D3.
13: Life Extension Vitamin D3 nga naay tatak LE, sigurado. Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa Rika Drugstores, Save More Pharmacy, Rowan and Joanne Pharmacies, Diamond Drugstore, Save Wise and Save All Pharmacy, ug sa tanang butika sa CDO and Misamis Oriental Province. Text or call 0961-413-8526 or 0906-164-2533. Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
17: Horacio Imperata. Labing gamhanan nga amahan, mapasalamato namong gibayaw nga na kanimo ang among mga kasing-kasing. Tungod sa mga kahibulungan sa kamugnaan, diin kami nahimong kabahin. Tungod sa imong balaang kabubuton nga nagaatiman kanamo sa among mga panginahanglan. Ug tungod sa imong kaalam nga nagagiya sa destino sa universo. Giila namo ang among kasalanan bato kanimo ug sa tanang kamugnaan. Wala kami magkinabuhi ingon og mga maayong pinialan sa kinaiyahan. Wala namo tumana sa hustong paagi ang imong kasuguan sa pakalibutan. Ang among palibot mauy na angin sa among sayop nga binuhatan. Ug karon kami nagaani sa bunga sa among pagpangabuso ug kawalay pagsapayan. Ang malangkubong pagsaka sa klima amo nang natagamtaman. Misamot ug mikusog ang mga bagyo, baha, tig-init, linog ug uban pang mga katalagman nga among nahiaguman. Nagadangop kami kanimo among mahigugmaong amahan ug nagapangayo kami og pasaylo sa among kasalanan. Itugot nga kami ang among mga mahal sa kinabuhi ug ang gipanag-iyahan nga bunga sa tumang paghago. Imo untang iiway gikan sa hulga sa mga katalagman nga kinaiyanhan ug tawhanong binuhatan. Luwasa kami gikan sa tanang kakuyaw ug panalipdi kami diya sa imong amahanon nga pag-amuma. Dasiga kami nga mahimong mga matinabangong isigkatao sa mga nanginahanglan. Tudlui kami nga mutubo ingon og mga kasaligang pinialan sa imong mga gasa sa kamugnaan. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Manalangin kanato ang makagagahom nga Dios, ang Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Amen.
18: Broadcasting 24 hours from the City of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magdum Radio. Member KBP.
19: Magnum Noontime News. Tungan sa inyong pagpaniunto, among ipabati ang mga nagpagang mga balita sa untong tutok sama sa balitang lokal, national o international, business news, showbiz, sports o kuban pa. Magnum Noontime News.
0: Alas 12:11, gala kumusta may ngunto na karoon ang uluhan sa itong Magnum Noontime News. Unas mag lumulukal kakuangon sa mga tungaan sa lalawigan, buot na masolusyonan sa DepEd Misamis Oriental sa itong Magnum National 32,000 ka mga tungaan sa Tibuok Lasud. Gingong nag-operate nga walay security guard gikan o sigon sa DepEd sa itong Magnum International Negosasyon tali sa Amerika o Iran sa Qatar na himong positibo sa itong Magnum Peso 85 pesos nga usbaw sa minimum wage ka kalubatod pa sa kuluhan. Itawag nga insulto sa BMP sa itong Magnum Entertainment actor Alfred Vargas. Nagtong kinanglang i-regulate ang social media alang sa mga kabatanunan. Sa itong Magnum Sports Alas Pilipinas Girls, ipildi ang Iran sa 2026 Volleyball Confederation Girls U18 Championship.
19: Magnum Noontime News.
0: Mga Ekson, kumusta mayong udto karon laod laod karon nga Huwebes, Hulyo 2, 2026. Kini ang inyong mga tigbalita, Magnum Joel Jacobo.
20: Ug Magnum April Borja.
0: Og karon sa retailers, Magnum Lokal. Hanginaut karon si Department of Education kung DepEd Misamis Oriental Division Planning Officer nga si Edwin Gamurot. Nga unta masulbad na ang kakuangon sa mga tungaan diri sa lalawigan. Matupan ni Gamurot nga limitado gihapon ang ihap karon sa lawak sa ringan sa Misamis Oriental ilabi na sa ikaduhang distrito.
21: Masolusyon lang din maski ma-address din partially ganing atong 1,800 ka classroom nga shortages sa Misamis Oriental. In fact, karon nalay nahatag no atong Baliwangan National High School na ay i-procure karon nga 4 classroom, 2-story 4 classroom sa Baliwangan National High School sa Paningasa. Majority nga dali kanin sa atong second congressional district considering nga dense ang atong learner population aning mga gabita. With MOOCs alone, no, atong MOOCs pagod na bilong siya sa second congressional district under sa Upol. So sa MOOCs alone, na sila is 200 ka classes, but they only have 120 plus na available instructional rooms. That's why nag-implement din daw sila in double shifting. Then we also have the largest schools of all national secondary technical schools, Caguluan National High School, Villanueva National High School, Alubid National Comprehensive High School. So medyo upay-upay din ang itong kakulangan din ang pitra science sa second district of Misamis Oriental po.
0: Ang payag ni Deputy Misamis Oriental Division Planning Officer Edwin Gamorot.
1: Gitingwa karon ni City Councilor Des Dahino ang chairman sa Committee on Women and Family Relations sa Konseyo sa Rakbayan nga amyandahan ang anti-bullying ordinance si Dikuna anti-bullying ordinance din sa syudad. Kini tungod kay tuwig 2013 pa ang nasangpit nga ordinansa batok sa bullying. Matud ni Dahino nga kinahanglan nga mapaligo ang pagpanalipod sa mga batan-on o kinahanglan usab nga palapdan pa ang pag-edukar sa mga ginikanan.
2: Para maligon yun ang atong child protection effort, atong paligunon ang coordination, ang DepEd, barangays, CSWD, City Health Office, PNP, and mga guidance counselors. Palapdan ang parenting education. I've been doing this for years, even way before nahimutag konsehal. Importante yun kay education. Sakto, hadlok na yun kay mag-skwila. Much more in public school, how much more, also in private school, maka-experience yun o bullying. Mauna na makalilisang yun ang nahitabo sa Tacloban National High School, no? Usa ka dakong pahimagno sa atong tanan.
1: Ang pamahayag ni City Councilor Des Dahino, ang chairman sa Committee on Women and Family Relations sa Konseyo sa Rakbayan.
0: Alas 12:15 na samtang giyagat ko ni Stella Ferrares, registered psychometrician o mental health advocate ang mga ginikanan ng mahimong bukas ang komunikasyon tali sa mga anak sa tanang panahon. Matuban ni Ferrares nga kini aron na usab mahimong komportable ang mga bata nga mupadayag sa ilang mga problema o mga sentimento sa ilang mga ginikanan, labi na kung sila makasirati o bullying sa mga tunghaan.
22: Kung ang bata is protected sa balay, secured sa balay, nga kabalo siya, naa siya'y kadangpan, naay mo dapig niya, naay mo paminaw sa iyang mga mulo. Pagawas sa bata, ana, ngunta nga secured siya. Labot sa eskwelahan, kung naay mga kaso dito, like bullying, or naay mga pressure stress, or usahay ang pressure gikan sa maestra mismo, nga mag-i-resubmit mo sa inyong mga requirements. Kung gikan sa balay, secured ang bata, even pag-abot sa gawas, kung medyo naay mga hostilities ma-experience niya, mas makasugakod ang bata knowing that pag-abot niya sa iyang naay pamilya, naay significant others nga makahatag og significant support. So ang ginapasabot na to, ana, encourage your children to really express their mga sentiments, grievances pag uli niya sa balay. Kay tapos parents, pag-abot sa pag-istorya sa bata without believing right away, pero listening to their sentiments would make them feel a bit comfortable. Show to your children that you believe what they're saying para nga mahupay ang ilang gibate.
0: Ang payag ni Stella Ferrares, ang registered psychometrician o mental health advocate.
1: Nanginaot si Mr. John Gilmore Acto bang tigpamaba ni Mayor Rolando Clarix Uy nga unta dili masakyan sa mga grupo nga duri dili maayo nga tingwa ang mga pagahimuon ni Leo protesta diri sa Rakbayan batok sa korupsyon. Mato ni Acto nga kini aron magmalinaw nang masampit nga mga panagtapok nga tumong lamang ipadayag ang sentimento sa katawhan batok sa korupsyon.
23: Unta no, di lang pud masakyan sa mga dawtang elemento. Murang magina ang atong nagihangyo nung dili masakyan dito kanang naayuban sa kaysa panahon. Imbis ang katuyuan pre-rally, no? Kanang peaceful na kalihukan. Pero na kay mga pipila, mga dawtang tuyo ang pag-coordinate sa police, no? Kanunay mapod ang coordination ni Mayor Clarix sa atong kapulisan para sa seguridad sa tanan, no? Sa atong katawan sa Rakbayan.
1: Ang pamahayag ni Mr. John Gilmore Acto bang tigpamaba ni Mayor Rolando Clarix Uy.
0: Alas sa 12:17 na nagkaroon sa itong lakaw sa panahon.
24: Magnum Weather Alert!
0: Ganito may kailang karoon si AJ Sunyega, pag-asa weather forecaster, Sir AJ, mayong odo ni mo, sir.
25: Yes, sa mga ito, sir. Utap sa mga suking pag-tumina ako na sa atong latest weather update karong adlaw. Sa alas 8 kagabi, nigawas na sa atong Philippine Air of Responsibility kining si Bagyong Henry or si Tropical Depression na Henry. Sa tapos sa pagkakaroon, may duwa ka resistance sa labi karong adlaw din sa Tibok, Mindanao. Pumiro kining Southwest Monsoon, magpusalabi din sa Maya, Baga Peninsula, Pasilan, o Tawi-Tawi. Sunod sa hantong kining Easterly is prevailing din sa Maya, Caraga, o Davao Region. Hindi sa mga rin Mindanao, o mabiling kapit sa Mindanao, mga localized thunderstorms. Magpusalabi karong adlaw, check na ito, medyo mainit karong uto. At mamayit na kong chance sa hapon sa gabi, kinag sa mga localized thunderstorms, o kining mga patak-patak kapag ulan, kilutog patulog. Pagpusilip pa baha dali sa yuta tungkol sa severe na thunderstorm. Doon ay hininga doon sa kasarangan ng hangin, mga gikan sa habagatan, doon sa habagatan ang silangan na direksyon. samtang atong kadagatan pagsay sa kasarangan pagpalo. Atong temperature range karong adlaw pa sabi mo abot sa 25 to 31 degrees Celsius. Samtang atong Philippine Standard Time sa alas 12:19 sa bunta so or alas 12:19 sa ugto o mikin sa botan sa DC Pag-asa mulubot sa Butler City kini si EJ Smiga dalang sarangan.
24: Magnum Weather Alert.
0: Alas 12:19 na.
3: Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
4: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan ako. Human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata nako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dag-um.
5: Sulayipod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya, duol nimo.
7: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Happy! Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
9: Playtime Entertainment, born for happiness.
26: Playtime Entertainment, born for happiness.
27: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
28: Ach!
27: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo!
28: Mighty C!
27: The mighty power of C! Mighty C!
0: Luya na ba si Manoy? Ugwa na'y gana. Basin may diabetes ka na. Mag-DTX 500 ka na. Ang DTX 500 ang adunay powerful extract nga phytochemicals o antioxidant nga gikan sa paliya o disugard cane. Mga organic compounds nga epektibo batok sa balitian sama sa diabetes. DTX 500 nagpaubos sa imong sugar o kapaundang sa imong diabetes. Ayaw hulata nga mapiktuhan pa si Manoy o ang imong 6 life. Ilabi na ang pagbalik sa gana. Pwersa o kabaskog sa kama. Sa DTX 500 mubos ang imong sugar pang sugar honey pangimong performance. Ayon na pagdugay pa, mag-DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika sa Kagindorong, Misamis Oriental. Pamidya usap ang ilang libreng check-up o senior citizens discount sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center nga nimutang diya sa Market City Agora Bus Terminal Lapasan, Kagindorong. Text o tawag sa 0985-0132-198 or sa 0991-4504-163.
26: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.
29: Pre, na ako'y project crew, nagkinhanla kog pison, backhoe, bulldozer ug mini dump. Asa ta makarent og mga ekipo, pre?
30: Nagana na Marioy, nganong dili na lang ka magpalit, Mari?
29: Mahal ang ekipo, pre. Lisod pa gyud mangitag tarong nga operator. Kun madaot, maglabad gyud imong ulo. Maayo ning rent lang kay inighuman sa project, iuli lang nimo ang ekipo, walay labad sa ulo.
30: Wise jud ka, Mari.
29: Ako na good ni pre. Asa man maayo magrent, pre?
30: Sa Sigar de Oro, Mari. Ang ilang ekipo almost brand new ug ang renta barato.
26: Sigar de Oro Corporation, National Highway Ikpitopol, Misamis Oriental. Tawag sa 0917-679-9921. Sigar, The Oro Corporation.
31: Maayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
32: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pod ko nagtan-aw sa adlaw. Taas gid kaya akong sugar level. Usay maabot gid 320.
31: Og unsa pong solusyon ang imong nadiskubrehan?
32: Nay, kalangan ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon. Wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod.
5: Sulayipod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
7: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
24: Magnum Noontime News.
0: Alas 12:23 na para sa mga balita. May galag karon sa Magnum National. May gawas karon sa report sa Department of Education kung DepEd nga gibadabalang mabot sa 32,000 ka mga tungaan sa tibuok Pilipinas ang nag-operate nga walay security guard. Madumari DepEd ang Secretary Roger Masapul nga gilaraw na usab karon sa buhatan ang pagpagawas sa ilang naka-standby nga pundo aron na magamit sa pagpahimutang og security personnel sa mga eskwelahan.
6: Based po sa report ng mga schools natin, mayroon po tayong nasa around 32,000 na mga schools na walang ni-report na mayroon silang presence of security. Ngayon pong 2026 po, tinitingnan namin yung kasi ang lahat ng school may budget. Papansinin mo, based doon sa data na sinabi ko, 51% doon ay funded ng school MOE and 25% ay funded ng LGUs and 1.7% ay funded ng PTA, yung Parent Teacher Association. So, titingnan po namin kasi may mga ano po kami, may mga standard by fund for schools at tinitingnan namin kung pwede na namin itong maibaba sa mga schools at mabigyan ng pondo para makapag-hire at least watchmen yung mga small schools natin.
0: Agapayag ni DepEd Assistant Secretary Roger Masapol.
1: Giklaro sa Department of Education kun DepEd nga dili nila pagadid-an ang mga tinun-an nga magdalaw gadget sama na lamang sa cellphone sulod sa mga tunghaan. Matud ni DepEd Undersecretary Malcolm Garma nga mawala may ilang idili ang paggamit niini panahon sa klase.
10: So linawin lang po natin, hindi po yung pagdadala ang pinagbabawal, kundi yung paggamit tuwing oras ng klase. Maliban na lang kung talagang kailangan gamitin. Meron ho mga pagkakataon na pinapayagan ang paggamit, lalo na kung may kaugnayan sa kanilang mga aralin o leksyon. At kung meron pong emergency na kailangan pong gamitin ang cellphone.
1: Ang pamahayag ni DepEd Undersecretary Malcolm Garma.
0: Alas sa 12:25 sa pagkibutan karon sa Cybercrime Investigation and Coordinating Center kon CICC nga posibleng dili na subling tugtan pa ang dulang gore box dinhi sa Pilipinas. Kaya man ang dumili ang developer sa mao nga dula nga patimaw sa Senate hearing matud pa ni CICC Executive Director nga si Renato Paraiso nga kinanglang muhatag katinawan ang developer sa dula kung anong ang ayan nga tugtan pa ang maong online game dinhi sa Pilipinas.
11: Developer of Gorbak missed a very important opportunity for everything that he said that he feels for the Philippines, he feels for the parents of the children that nawala. And yet, yung simpleng pagsagot, kung may enough safety ka, harapin man lang ho yung mga tao dito sa Pilipinas, hindi niya magagawa. That to me is telling na mukhang hindi na natin ililift yung band dun sa Gorbak. Because our precondition is you come, the same conditions that we told Roblox is come here to the Philippines, explain, and show to us that you have sufficient safety, you have sufficient age verification and you have sufficient controls of on your platforms para ma-allow at maisiguro natin na hindi ma-access ng mga bata yan, ang makakapag-access lang yan kung sino yung naka-age rating dyan.
0: Ang payag ni ICC Executive Director Renato Paraiso sa ni Gorbox.
1: Kanang mura siya
0: Gorbox
1: o siya po
0: Gorbox Gorbox
1: o Gorbox Gorbox Gorbox mura doon siya delikado siya sa mga bata kaya kanang mura pwede katuluan nga butang talang magamit ka sa gidili nga droga
0: amo ba
1: chat ka sa mga dili sa mga stranger lugar
0: o na muna karo makita na mo sa mga cellphone gadgets
1: sa mga pan computer kanang siya doon sa mga bata dahil medyo may pagka violent po siya magdom Joel kaya siya action good wala ko ani kay mga pambata mo gani siya magdulo.
0: Pambata. Nya dito po sa kuan karon no dito sa Dagupan. Gibawal na talaga gipasirado tanan ng mga peso net dito.
1: No, kana.
0: Oh, ay dinha sa ato din no kay peso net ha. Ato na kuan ni Gapon mismo ang mayor dito babae man tong mayor. Wala na peso net nga gitugtan nito kay ang mga peso net dito
1: accessible kay
0: oh, nya udo ang peso net magod paggamit man sa mga estudyante. Kay kini mag-research sila diha sila mo mangita kay mas dali man. Oh, pero dito wala gid ang nitabo dito sa ila. Ang intero gyud ang mga tanan kung nay o nag o nay nagnegosyo og peso net, di close gid siya. Wala na gi-cancel tanan ang ilang mga business permit. Tungod aning nitabo niya delikado kay dito nakatuon ang mga bata. Pero mao lang ginano nga dapat unta og nay peso net magpadayon pero limitahan ang edad. Kini nga kwan morning pero kato mga bata di nagisato mangud dinhi mga bata ang naghang kayo.
1: Iban ang mga website nga kanang mga delikado.
0: Diya sa Mercados Cugo no naghang peso net diya. Mga bata tus katago dito. Ya do na peso na ka do na sa ka peso net sao nang kusa mo ni. Dinhi bading dinhi gabay do na sa ipatanon dinhi. Dito sila gadit diya ini namas kilid. So dinhi mo makita kung sa'yo gabatong sa bayot, katunay yung bayot, while siya natungo sa dito ng internet, siya po dito sige kot-kot sa bata. Dito niya, marama nga kwento siya kay dito, pero hindi maklaro ba? Wala na yung gihimog yapon nga kwa, no? So, dito sa Dagupan, wala na yun. So, kagahapon man to, nakwento na, kuhang dito siya nga, tanan internet yun, cafe dito. Piso net, dito internet cafe, piso net. Yan na yung mga box lang.
1: Hulugulog
0: piso. Gi-close gini nila. Gipasirado tanan wala na gitugtan nga magpisonet dito sa nasangbit nga lugar. ay dunong sa ato, pasinog, dagar na ba kang piso na din eh, pasinog, tanawang tago si Reaksos, mga opisyal na, kung din eh, mo magyapon, kaya usap ito ilang ipasangin lang, mga bata mo ito rito, niya, wa na ipili, so mas may pag-isirado, para wala agit siya, so tanawang tanin siya karon. Alas 12:28 na.
1: Dugang Magnum National giklaro karon sa Department of Interior and Local Government kun DILG nga dura sila nadawatan nga intelligence report una pa man ang mismong pagsugod sa rally nga gihimo sa Iglesia ni Cristo kun INC dito sa kauluhan. Mato ni DILG Secretary John Vic Rimulya nga wala lamang nila gipugan ang mga rallyista ila binanga sila dunay katungod nga mupadayag sa ilang sentimento.
2: We actually did at 11 p.m. the night before. But how do you prevent people from traveling from one point to another than assembling on a... It's like Occupy Wall Street. And they did. So they did Occupy People Power Park. And there's also... You cannot use violence all the time. There were more policemen than there were protesters. We had more than 15,000 at its peak and there were only 12,000 protesters last night. So there were more policemen than protesters. But of course, it's always maximum tolerance. The policy of this administration is maximum tolerance.
1: Ang pamahayag ni DILG Secretary John Vic Rimulya.
0: Alas sa 12:29 sa Tangandam ang Manila Police District kung MPD kung galing magparayon ang protesta sa INC sa kaluhan ng sa adlaw ng Lunes dungan sa pagsugod sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Mato pa ni MPD spokesperson Major Philip Inis nga dunay usab sila igong ang mga personay nga ipakatag aron maghatag seguridad ingon man masiguro ang dili nga dili mabalda ang dagan sa trapiko.
12: Kaya po dito sa Luzon ng Maynila, mataas po yung ating pagrespeto sa ating mga kababayan dito po sa kanilang mga karapatan na mamahayag at magkaroon po sila ng payapa pagtitipon-tipon. Kung saan po apat po yan, di lamang po Liwasan ang Bonifacio, meron po tayong Plaza Miranda, Plaza Dilaw at Plaza Buriones. Sino po pinapakiusap natin, maging maayos lang po, organisado. At yung mga polis po natin, nalo na po para magbantay lang po doon sa kaayusan po ng lugar. Para, pero hindi po para sila ipigilan. Kasi nga po, Freedom Park po itong lugar na ito. Malaki naman po yung area po ng Liwasan ang Bonifacio. Sa amin lang po ang pakiusap lang namin doon sa ating mga kapatid na INC na mga pagkakataon naman po naging maayos naman yung kanilang mga dati mga pagtitipon dito sa Luzon. At inaasahan po natin na ganun din naman. At ang sa atin lang po, syempre yung ating traffic management and control dahil alam naman po natin na talaga magkakaroon po talaga ng pagsisigit ng daloy ng traffic. Kung pag hindi po natin inayos yung pagkapaparada ng mga sasakyan na gagamitin po ng ating mga kapatid na INC.
0: Ang payag ni MPD spokesperson Major Philip Ines. So, Lunes pa rin kutob. So, magkatay-katay mo na eh. Kaya karon, inyo, amo nasab. Pero kinana ang dagan, ba mo na ibantayan nila. Nga inyo, amo nasab. Pag uman na mo, inyo nasab. Pero continue siya. Para ka niyo, atong pagtuga ni o kutob last Domingo, pero atong pag-ilis Lunes. So, pagkabos Lunes, pasiglayan na sa nga grupo ang nadya.
1: Basin.
0: So, walay undang, maigsoon. So, atangan na ito ni kaya... aron mabuo na ito kung sabay mahitabo ka ni ini karong pila ka adlaw. Oga karon sa itong Magnum Health Alert. Yagat karon sa National Nutrition Council kung NSC ang katawan nga magtimbayong sa negatibong epekto sa lawas sa sobrang kainit sa panahon. Kinawa may resulta sa minus nga gana sa pagkaon, dehydration, heat exhaustion, heat stroke o dagampang uban. Diin mo'y sagada apiktado kato mga bata. Tiguang mabdos o gadunay mga daang balatian. Sumala sa NNC nga importante karong parao na ang pag-inom sa dagang tubig, pagkaon sa prutas o kutanon o sigurong balatian si ang diet subay sa giya sa bang pinggang Pinoy. Doktor nini, yagat usab sa insya ang katawan nga panalipdan ang ilang kagalingon batok sa tumang init sa panahon dala sa kahulaw. Ogre may gasto Magnum International ito sa nasud sa Qatar. Positibo ang dagan sa gimong panagtagbo tali sa mga negosyador sa Amerika o Iran sa duwa Qatar. Mato pa ni US Vice President GD Vance nga gitakla usab banilang sundon ang naisgutan o gang tungod sa isyu sa nuclear program sa Iran. Samdang gibutiag usab ni Qatari Foreign Ministry spokesperson Mahizan Al Ansari nga ginabi usab nila ang mga representante sa duha ka panig atol sa meeting. Dugdong nini ang musunod nga panagtagbo tali sa Amerika o Iran ipigayan sa dili madugay human ang paglubong kang kani Iranian na Supreme Leader Ayatollah Ali Kamini. Kaya pa rin gilubong.
1: Wala pa siya gilubong, Magnum Joel.
0: Ah, iya pa, di ba? Kaya namatay man to.
1: Oh, dugay naman to. Kwan pa ito? February, March, early March.
0: Kaya ang ilang magudya, kani sila, pag mamatay, dito siya man ang lubong. Dito man, di ba? Ilan din na papag 24 oras. Pag wala ka, i-balsamar kini. Muraga, ilang ipresirban sa diay.
1: Siguro.
0: Oo, oh, sumasing mo na ilang kwan nga. May order ni Supreme Leader. Patay naman ito si order nila. Mm. Nakaroon na hepre, ilubungo. Ilubungay pa diay. Ilubungay pa siya. Wapare, ilubung diay. Binato, ilubung na.
1: Dugang Magnum International sa Russia, gisiradan karon sa Russia ang pito ka mga linya sa tren sa uklanan sa Finland, Estonia ug Latvia. Kini aron mapugna ang pagsulod sa bisan unsa gamatang sasakyanan sa naisgutan nga uklanan. Matud di Russian President Secretary Dmitry Peskov nga ang mao nga lakang gihimo aron malimitahan ang paggamit sa lana tungod sa nasinatian nga krisis. Samtang gibuti usab ni Peskov nga gitunan usab karon sa gobyerno sa Russia ang pag-import og lana.
0: Alas 12.34 na karoon sa itong Magnum Business. Itawag karoon ni Bukluran ng mga manggagawang Pilipino kong BMP. Chairman Luis de Guzman nga insulto alang sa mga mamumuong Pilipino ang 85 pesos nga usbaw sa minimum wage sa kaluwan nga gibahin pa sa duha ka trans. Mato ba ni de Guzman nga ang mao nga kandidad hilabihan kaubos kung itandi sa nakuha sa mga negosyante gikan sa mga sulan sa mga mamumuo tungod sa pagmahal sa presyo sa lana.
13: Dagdag ng insulto. Yun ang nakapagdagdag. Ang liit na nga, hinati pa. Eh, may kansyaw nga yung mga manggagawa na hindi naman pwedeng kalahati lang ang bayad sa kuryente. Puputo lang ka eh. Hindi naman pwedeng gasolina ay kalahati lang. Hindi ka kakargahan. Pero yung sahod ay hinati pa na napakaliit. Malayo yan dun sa halagang nakuha ng mga negosyante sa sahod ng mga manggagawa dahil sa pagtaas ng presyo ng gasolina, ng pagkain at kuryente sa nakalipas sa isang taon. Kulang yun. Mas malaki pa yung nakuha nila at nabawas sila. Kaya lumiit na nag-deteriorate yung sahod ng mga gagawa sa totoong halaga. Yung dating 695, parang 510 lang. Totoong halaga niya. Yung real wage.
0: Ang payag ni BMP Chairman Lloyd D. Guzman. Sa atong forex rate ng usaka US dollar, nagpalor karon sa 61 pesos o 60 centavos. Ang Canadian dollar, 43 pesos o 35 centavos. Ang Hong Kong dollar, 7 pesos o 85 centavos. Australian dollar, 42 pesos o 46 centavos. Ang Taiwan dollar, 1 peso o 23 centavos. Korean won, 3 centavos. Euro, 70 pesos o 12 centavos.
1: Samtang ang kasamtangan nga presyo sa Dubai crude oil anakaron sa $79.45 per barrel. Kinimbisaka uga 7 kuna uga 0.30% kung itani sa daan ni ini nga presyo nga anaa sa $79.29 per barrel. Ug karon sa atong Magnum Entertainment. Nagtuo si Actor Alfred Vargas nga kinahanglan nga i-regulate ang social media ala sa mga batan-on. Mato ni Alfred nga gawas pa niini ang ayan usab nga bantayan pag-ayo sa mga ginikanan ng ilang mga anak, ilabi na ang ilang mga ginahimo sa online.
14: Dapat i-regulate natin yan, i-calibrate natin, pero not naman blanket. We have to rely on science-based approach palagi. Pero yung nakikita kong mas malalim na problema talaga dito, yung responsibility ng parents. Kasi si presidente natin nagsalita na, DSWD nagsalita na, DepEd nagsalita na, PNP nagsalita na, pati yung LGU, pati yung school nagsalita na rin. Pero no amount of systems can really address this kapag yung magulang mo yung nagiging pabaya, di ba? Hindi ka namin nababantayan, hindi natuturo sa'yo yung tama at mali. And for me, yun talaga yung nakikita ko kasi nagsimula lahat eh. Yung pag sinasabi nila na larong bata lang yan, okay lang yan. Video games, larong bata yan. Tingnan nyo nangyari. So yung mga maliliit na mga bagay, nagpapatong-patong, tapos lalaki yan. Sa akin dapat they should take responsibility. Pwedeng community service, pwedeng psychosocial support, pwedeng mga seminar, at pwede rin kulong. Kapag ikaw bilang isang magulang ay nakakasama ka sa anak mo, tapos yung anak mo ay nakakasakit na.
1: Ang pamahayag ni Actor Alfred Vargas.
0: Alas 12.37 na karoon sa atong Magnum Sports. Nasagpit sa Alas Pilipinas sa girls ang kadaugan sa 2026 Volleyball Confederation Girls U18 Championship. Hiluman nila pilya ang Iran sa score 25-19, 19-25, 25-23 o 25-18 sa pagpangulo ni Cesar Rico. Sayang 19 puntos, 14 ka attacks, 2 ka blocks o 2 ka ace. Biyabag usab sayang 15 puntos o 12 ka attacks o 2 ka ace si Elia Gonzalvo. Madoba ni Alas head coach nga si Rhea Carl Dima Kulangan nga kinanglan na usab nilang dili mamahimong dali ang ilang dula batok sa Iran, ilabi na nga naguna o una nang gipildin ini ang sa ilang match sa Bahrain. Mga aksyon yung debate itong kompleto detalye sa itong Magnum Noon Time and News sa lakarong alaw na karoon nga Huwebes, Julio 2, 2026, sa itong Headline Review. Sa Tumaglob Lokal Kakongon sa mga tungaan sa lalawigan buot masolusyonan sa DepEd Misamis Oriental sa Tumaglob National 32,000 ka mga tungaan sa Tibog Kasur Gingong nag-operate nga walay security guard sigon sa DepEd sa Tumaglob International Negosasyon tali sa Amerika o Iran sa Qatar na himong positibo sa Tumaglob pesos 85 pesos nga usbaw sa minimum wage sa kauluhan gitawag nga insulto sa BMP sa Tumaglob Entertainment actor Alfred Vargas nagtuong kinanglang i-regulate ang social media alang sa mga kabataan-unan sa Tumaglob Sports. Alas Pilipinas Girls gipildi ang Iran sa 2026 sa Volleyball Confederation Girls U18 Championship. Mga eksyon, di ba lang sa kagawas ng katilingban, katawan ng labing gamhanan. Managlay mga atong barugan ng sa katawan ng matuman. Hang tulog ma, kini ang inyong mga tigbalita. Magnum Joel Jacobo.
1: Ug Magnum April Borja.
0: Kawas sa mga news writers, Ching Itirina, Lani Delgado, o news manager, Aileen Acurin. Dini lamang sa balita o serbisyo,
1: Magnum Radio.
3: Inyong nabati ang Magnum Noontime News. Dini lamang sa balita o serbisyo, Magnum Radio.
4: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
15: Ako sa Jubilance.
16: Sobra kataas akong blood sugar.
15: 300 kapin. Gitistingan ako og inom. DTX 500. Duha ka kapsul sa isa ka adlaw.
16: Kasunod sa isa ka bulan.
15: Normal na jud akong blood sugar.
16: 95 na lang.
4: DTX 500.
3: Mabali sa mga butika.
17: Mga ka-DTX o ka-MyTC. Ako si Jean Paul Generoso.
18: Og ako naman si Doc Ramil Oy, nagpahinomdom kaninyo sa pag-inom og DTX 500 og Mighty C, ang alkaline nga vitamin C kada adlaw alang sa imong maayong kahimsog.
17: Hisgutan nato karon Doc Ramil ang goiter. Kini ba ang pagdako sa imong liog?
18: Ang goiter Sir GP mao nay pagdako sa imong thyroid gland. Usually dili sakit ang goiter apan kini ang hinungdan sa kahasol labi na og mudako na kayo.
17: Mm-hmm. Sa labing bag-ong estadistika Doc Ramil, 8% sa mga Filipino ang naay goiter o kadaghanan wala sila nahibal-an nga aduna sila ay goiter. Naay duha ka mga klase ang goiter. Smooth goiter o nodular goiter. Ang smooth goiter mao ang pagdako anang tibuok nga thyroid gland samtang ang nodular goiter o cystic goiter mao ang pagdako sa portion o section lamang niya ng thyroid gland. Kinisad ang nagaresulta sa underactive thyroid o hypothyroidism o overactive thyroid o hyperthyroidism.
18: Mao na nga dako gyud ang papel sa oxidative stress sa pag-abnormal sa thyroid gland sa GP. Ang mga selula ang madaot kung padayon nga ma-expose kini sa oxidation. Sa igayon nga ma-damage na ug corrupted na ang genetic information sa cells, kini magaresulta sa abnormal growth. Dinhi makatabang ang potent nga combination sa DTX 500 ug Mighty C. Ang antioxidant properties sa DTX 500 ug Mighty C ang nagaprotekta sa mga selula aron dili madaot tungod sa oxidation. Kung mas daghan kang imnon nga DTX 500 ug Mighty C, mas mugamay ang bukol sa Gwitter Sir GP.
4: DTX 500.
19: Ako si Makoy taga San Carlos ga yelo akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay.
20: Pagkadungog nako sa radio ang DTX 500. Ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag,
21: duha sa gabi.
20: 2 weeks pa lang
21: may alibyo na.
20: Pag 1 month kape
21: naayo na ako.
4: DTX 500.
3: Mabali sa mga butika.
18: Makatabang ang power combination sa DTX 500 ug Mighty C Sir GP. Kay ang DTX 500 ug ang Mighty C naa ni siya'y anti-inflammatory properties nga makapagamay sa hubag og kining Mighty C ang makaboost pod sa imo nga immune system aron batukan ang infeksyon. Ingnana ka importante kung mag-inom ka DTX 500 ug Mighty C.
17: So perfect combination diday siya Doc, ano? Oh, lastly Doc, kining toxic nodular goiter. Kini mao ang pagtubo sa nodule sa thyroid gland nga magresulta sa overactivity ni ini.
18: Listen jud kayo kung naka goiter Sir GP. Syempre dako imong liog,
17: bitaw.
18: Unya mubudlot ang imong duha ka mata, mao pod ni ang hinugdan nga mag-ubo taon niya mapagaw. Niya, lisod pud tagtulon o maginawa. Kaya siyempre, dako na gunaan ang imong liog. Ang powerful combination sa DTX 500 o Mighty C ang dako kay katabang sa pag-manage sang imong agwiter. Kinitungod kay ang DTX 500 o Mighty C asya dunay anti-inflammatory substances nga makapagamay sa imong mga bukol-bukol or sa dugay ni mong gamit ani, makupos ang mga bukol sa imong liog. Kinisad ang makatabang sa pagpanor normal sa ato ang hormones nga makapapikto sa ato ang thyroid gland. Dugangan pa sa Mighty C nga makamediate sa imo nga immune system aron mapugngan ang overreaction o pag-atake sa imuhang thyroid gland cells sa mga immune system soldiers. So kinahanglan yun nga mo inom yung kagliti X500 o MITC para matabangan ang imo nga guiter.
17: Mojod, ang pinakarason nga mag-DTX 500 o MITC sa kada adlaw aron mo gamay ang goiter. Unya, sa mga wala pa'y goiter, mas maayo kini nga prophylaxis aron dili ka magka-goiter. Nga nung muhulat pa man jud ka.
18: So ayaw jud og kalimot, magkaon og mga prutas o tanon nga dunay taas nga antioxidant. Magpalayo sa stress, ayaw og kaon og mga tamis, kayo sige kag kaon tamis mo na hinungdan. Og ayaw sige gamit og added sugar. Magamit og mag-inom DTX 500 og BTC kanunay aron magahimsog.
17: Hangtod sa sunod na pod nga edisyon sa DTX 500 Health Alert, ako si Jean Paul Generoso.
18: Kininasab si Doc Ramil Oy.
17: Maayong lawas ang pingan.
18: Ayaw abusuhan.
24: DTX 500.
8: Ako si Janice. Okay kayo maman ako menstruation din gaspat-spat lang hinay kaayo. Ipati ko sa kumbanao. DTX 500 kito capsules a day. Maintain lang nako. Pag regular na ako menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
24: DTX 500.
9: Pumali sa mga butika.
24: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.

0: Nangita ka ba o gamit sa panimalay? Ato na sa Jugs Commercial, your one-stop ultimate bargain center. Ang tindahan nga namaligya sa barato o dekalidad nga rice cooker, blender, ovens, washing machines, electric fans, tanang klase sa stove, glass and plastic wares, plastic cabinets, drawers, chairs, trapals, floor mats, foams o guban pa. Ana sa door number 3, Tan Building, 12th Street, Nazareth, Cagayan de Oro. Tawag sa 857-4694.
1: Mensahe alang sa maayong panglawas.
2: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Itiri sa 1390 Usmeño Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
1: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Save More Pharmacy, Joy and Drugstore, Rica Drugstore, ug sa ubang mga butika.
3: May gila na mayang balita sa mayang panglawas. Ang toksin muna sa function sa blood cells kamoy at ikatul sa mga nutrients, oxygen o tubig ngayon sa ubang mga cells sa lawas sa tao. Ang pagkadao sa function sa blood cells tungkol sa mga toksin kamoy hinungdan sa dagang balatian sama sa cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease o guban pa. Huwag tanga mga toksin sa mong lawas kamoy hinungdan sa mong balatian. Aron na maangkon ang mayong panglawas. Inumatagad daw sa Giritox Plus Herbal Capsule ang pinakakusog.
1: Mensahe alang sa maayong panglawas.
4: Ako si Beatrice Minguito, usa ka negosyante na puyo sa Block 2, Lot 7, Villasolana sa Division Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko na Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure good ko na makaayo ang G-Detox Plus.
1: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
5: Mari, ngano na ginuktok man ka?
6: Nagproblema lagi ko, Mari, oy, kung asa makapalito gamit sa balay nga barato ra pero di kalidad nga klase.
5: Agoy, kagamay ra ba sa imong problema, Mari? Ubantang mamalit dito lang sa Kaking Home Depot kay kompleto sila sa tanan.
6: Sure ka, Mari? Gikan sa RTW, personal accessories, pangdekorasyon sa balay o gamit sa kusina?
5: Yes, you heard it right, Mari. Dili lang kana mapalit usab sa Kaking Home Depot ang nagkadayang hardware alang sa house repair sama sa tiles, semento o electrical supply.
7: Kaking Home Depot, grabe na kabarato, pangmasa pa kayo. Ana sa Osmeña Extension, Carmen Puerto, Cagayan de Ocere. Kaking Home Depot sa Taguluan Public Market, Poblasyon Taguluan, Misamis Oriental.
8: Happy! Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
9: Playtime Entertainment, born for happiness.
10: Playtime Entertainment, born for happiness.
11: Nagpaminaw kamo sa Magnum in Action. Magnum in Action.
3: Ang ilapit na sa Tumaray Kuban, din sa itong tulumanon at tumaygalang Magnum in Action. Magnum oras, in Action. Alas 12:50 na tumaygala sa Kautohon.
11: Magnum in Action.
3: Eta no, kaya ito sa Siguta, maygala, kining rally maygala kay sa ato ni Bawaan, kagirina sa balita. Litis maygala, hantod ba rin sa Lunes? So, kining mga mag-rally maygala, unya duwad na doon ay upat kalugar sa Manila, mga egzoon, kining mga galusad o rally. So, una may gala, kining una, ang INSA, murag biyaan na lang INSA, ay labi na kining mga nagrally may gala sa pagpangulo sa INC, Iglesia ni Cristo, kay gingon nga ang karong adlaw mo bakla padulong ato sa liwasang Bonifacio, siguro yung hapon, kay init pa man kay karong nga panahon na sa kakuluhan. Gawas may gala sa liwasang Bonifacio, doon na sa lugar rally may gala sa Plaza Miranda dito sa Manila, gyapon.
11: Magnum in Action.
3: Ito na tinduha may gala ng mga lugar dito, nga dito gyapon ang mga mag-rally. So kung natong talahon, niya hantos sa Lunes may gala, kini mga rally-rally niya. So, lugar, video ko ang yun, no? Bantayon nun kayo. Di ba? So dapat bantayan may gala. So lugar, dito maningala nga, no? Ngang atong kapulisan may gala karon ilabi na sa kaluhan, full alert status.
11: Magnum in Action.
3: O walay klase may gala karon na ang siguro ang kaning walay klase hangtod may gala ni siya sa walay klase may gala hangtod sa kuan ni siya kining mahuman may gala kana mga rally kay ang rally karon naka-focus sa Manila dito sa Paduol gis Malacañang mato kag insa may gala kanadto insa mato may gala katun dito sa panahon man to sa ni Presidente Marcos kanadto ang senyor pero karon may gala kay lugar ang uban na ramas doon sa Malacañang. Sumunang full alert status may gala karon atong kapulisan dito na dito sa Liwasang Bonifacio. Morning usas sa mga daghan may gala diyan ang mga kaigsunan ta sa Liwasang Bonifacio mag-rally na tungod ani may gala kay sige lang kay ugma no atong mga sniper may atong mo report sila ugma mga igsoon niya ato dai nga makita may gala ang itsura sa atong Magnum Live may gala dito sa Kaluhan labi na dito sa Liwasang Bonifacio. Nyato sa nga padiliketan may gala ang sa Mindula katong dito may gala usab sa kinibang Ayala Bridge ga close gapon karon dito may gala sa Ligarda Mindula o so kana Mindula recto mao na may gala katong makita bitin niya sa kanabang sa TV diya nga grabe nga barbed wire kana siya mao na nga lugar may gala nga kaneto panahon may gala katong amahan ni Presidente Marcos si Bongbong diya nanulod to may gala katong mga taghangay mga katawan nga dito ni Laos gyud sa Malacañang. Doon ay kural may gala sa Malacañang, wa magsilbi. Guba may gala, napuas gyud ang kandado. Na kani may gala mo nang ilang siguro kay sure man diya nya mas dali kay sila moabot dito. Oh, mo ni now. Kani may gala mo ni mga dalan no sa mga wa kay maswito dito kita. Pagabot dito gitun-an ginato may gala kini mga dalan panulong ka sa dito sa kwan. Idsa panulong ka may gala asa ning mga lugar nga diha gitipukanan. Gibalik-balikan tagi ni may gala gikas buntag pwes gabi para maswito gyud ta. Mao na nga dito sa kining ang atong isa ka migato sa Kaluhan, tung dito ta may gala katong sige grade gapon, nagpaduol ta may gala ulo baklay gapon mga siguro sa ka kilometro tunga, dugay layo-layo gapon. Oh, so pero gilig-gilikan ta sa wagi may gala nin dalan rikto mga igsoon, kay rikto karaan man siya nga dalan now. Mao ni may gala mga dalan dito nganong karon walay klase kay una. Basit kining uban nga mga tinunan mo sakay mo uban may gala sa rally. Kadua, puriso gyud kay may gala karon kung adunay klase. Puriso gyud kayo. Kaya ang Manila mismo alon may gala, labi na kining Santa Cruz, Quiapo mo man eh, diha sa siya sa Recto, uban pa diha. Mo man mga main street may gala nga diha ka mo agi. Naapod yung daga kay mga sakinan, galatas-latas, mga eksona. Kung imong isirado, kining mga main street sa mapalitan na murubag din sa ito, si Recto Avenue, diha may gala, Villes, sirado rin may gala ang Jarbura. So na po yung mga ganan, pero agyanan, pero magkasa na kapaingon. Inana may galang dagan.
11: Magnum in action.
3: Nakaroon kay full alert man niya hanto sa Lunes umuling INC kailang tagbuon may gala ang unang adlaw sa impeachment trial may gala sa President, ni Vice President Zara Duterte. So dili lang may gala INC, kundi tanana dagan ang grupo. Mauna nga, kinilaging bulan sa July, bantayunon lagi kay ni siya. Na muna nga kita magkasit ako na na, usan sa kayong buto ugma, usan si mana, usan sa kaha. Muna kaya ito na na, usan na kaha, mahigso, usan, di ba? Kaya basta hilom gani ang palibot niya. Remember ha, ang atong panahon, may atong pagkagaya, ang atong kahimtang sa atong nasod, wala na'y wala mahibalo sa unsay atong panghitabo karon. Corruption, abuso may gala sa gobyerno, abuso sa NBI, abuso may gala sa ombudsman, abuso sa Department of Justice, usan pa ng mga botan diya. Wala'y wala mahibalo mga eksul sa usunod na itabo. Mag-ana ka na, ignorante ka. Ha? Wala ka mahibalo sa itabo sa Pilipinas karon? Nangabot ang mga islaing nasun sa mga interview dito. Kita noon nga taga Pilipinas, wala ka mahibalo. Subot pa sabot, ang tanan na hibalo na unsay sitwasyon sa Pilipinas karon kung isgutan ng korupsyon kay kana mga

0: Maygala kay diyan man sa City Hall sa Manila City Hall Maygala mura ni siya og gikan sa Kogon Market padulong ka sa USTP dinhi ka agiskit kay murag inana lang ba kung baklayon duol ra kayo layo ra nagsakay sa kayo nimo kay magtuyok-tuyok man sa kinan so inana Maygala daga now mao na nga karon dito Maygala sa Kaluhan mo ning mga dalang kun dito sa palibot sa Malacañang mo ning gisirado paingon sa dito ta si Luwasang Bonifacio ha ang gisirado Maygala karon sukat pa tong pitsa 30 mga igsoon. Kana Maygala kung umabot og 2 3 kada upat grabe na kay Maygala problema sa traffic sa Manila ana. Grabe gid Maygala labi na kun dito ka moagi sa kining rekto kay Main Street man eh. Mo ni dia Maygala gaagi ang dalan sa kanang LRT bitas mabaw as rekto man siya. Mo na siya. Mao ni Maygala ang gisirado ang rekto Mindiola. So kining rekto Mindiola Maygala sirado ni siya gibutangan og container van sa unahan. O so, rekto ka niya, Mindiola ka agi. So, diya Maygala, muna ang katong kanto siya. Muna siyang rekto Mindiola. Unahan pagin Maygala ang Mindiola. So, taas man yung Mindiola, gyapon. Ang laing kisirado, Maygala nga dalan, nga di kin magian, hantong karon. Kini Maygala nga Mindiola Ligarda. Kini talang, nasudlan nato ni, kini Ligarda, dito na nakasulod, Maygala, likod sa Malacañang. Wa sila kabantay Maygala kay mila usab ni abila og taga usab sus media mo diay so
1: Magnum in action
0: una nga mga pulis ato atong FPS atong gi-picture atong gi-videohan giila sa tang gi-videohan nga nanulod man kalit wa mas lang kabulo nga bawal dito diay di nakasulod ta ko kay balot tag dili pwede di ta musulod wa mas ta padlo nga Maygala ang lugar kini bang ni sulod ta ayan mo sila na ingon nga Sir, unsa ray ato sa media? So, bawal dito, bawal. Ano ka?
1: Magnum.
0: Bawal sir. Sorry. Kala ko pwede. Sa Tagalog, may posyal ito. So, gawas na maiksoon. Kaning lugar ha. Na ang laing isirado nila, street Maygala Mindiola, paingon dito Maygalon sa Maygala sa dalan, sa tulay, ilabi na kining itawag nila nga Ayala Bridge. So, dahil ito ang mga fab wire, sirado na dito, di makasulo na dito, sirado gyapon mga iksoon.
1: Magnum. In action.
0: Karong panahon na. Naon sa pailaing kisira? Kanang makita ninyo nga nabi ito ay mga babwayer mga igsoon. Muna siya ang diya sa San Sebastian. Nga nung San Sebastian Maygala, napo diya ang San Sebastian College Maygala. Kanagha mga eskwilahan diya. Oo. So dagang eskwilahan Maygala. So muna ang giklose po nila karon ang Rikto Street Corner San Sebastian. Mga street man siya. Kanang siya. Kanang makita ninyo nga daghan kay ganing naidaghan Maygala nga mga babwayer na napay. Kanang gitawag nga napay makita ninyo mga kwan. Container van, mauna, Maygala. Rikto Street na siya, San Sebastian din ang corner, ana, sirado na. Doon na pa imurag, gikan dia, kuan pa, kakanto, uno, dos, tulos, tulo pa kakanto, Maygala. Ayha ka mabuti itong yun sa Rikto Mindiola, katong bagin, Maygala, sa Malacañang. So, kanya ito, wala man nabutangin ang San Sebastian. Karon, Maygala, nakita mo nila nga, lison, uy, kaya mga tao, musukul man, bahala masamad-samad. So, parang nga medyo madilid, Maygala, daghang kay batalyon pila ka batalyon ng mga pulis nga gipagwardiya diha naapay container van nya wagi makagi da grabe nga fabwair hait kayo dito sila nagsugod pagbutang sa ilang kining ilang harang diha Maygala gibutang nila ang harang sa kining kuano kining harang gibutang nila mga igsoon diha sa San Sebastian Mindiola sumao ni Maygala dito problema gid ang dagas traffic ko dito. Ay sos, grabe Maygala, kato nagagyan. Ganagandagan na rito Maygala, ang traffic nito, murag, karabang huot kayo. Nya, kanangadalan, grabe magin ang mga sakinan diya, labi na ang Mindiola karon, hawan kayang Mindiola, Maygala karon panahon na.
1: Magnum, in action!
0: Sumuna Maygala, sirado kay, hantot sa Lunes pa biya ang rally diya eh. Patakabalo, kisa may mga abot niya, kay daghan mga Gikas probinsya nang abot sa Manila, moapila sa rally now.
1: Magnum in action.
0: Sa wasat may balo Maygala sa Liwasang Bonifacio dapit. Unsa pud nga mga dala nang gisirado dito? Nang gisirado dito Maygala, kini Maygala ang Magallanes Drive. Although di ba kay suwito ta kasi Magallanes Drive sa mga nakaibalo, nakasuwito dito Magallanes Drive dako ni nga dalan nga dapit sa Liwasang Bonifacio now kini usa man nga nganong huot kay dagas sa piko karon kay dagko kan dalan gipanirado. Unya ang kining gitawag nga Jones Bridge Maygala tulay ni nga Jones Maygala Bridge gisirada na pud ni apil Maygala ang MacArthur Bridge o diha ba dito Maygala sa City Hall Manila pit so mao ni mga lugar nga gisirado maigso no gubanta so tanaw ta Maygala imonitor nato ni kay karon wala pa lugar gyud diha di ba
1: Magnum in action
0: oh so kun tanaw ni mo Maygala karon sa karong panahon na Maygala, wala pa kay kato mga tuwa sa EDSA, kamulo pang pangabot nito, dito pa karong

0: hapon pa schedule nila nga mamaya sa EDSA o panulong sila sa liwasang Bonifacio.
1: Magnum in action.
0: O so mo na may galandagan na ato ning atangan gapon kay tungod may galan nini, matod pa sa kanagwas pulis, mas ilan nung gibantayan, marang-arang o tungo sa EDSA ra, karon may galang mas dubli ilang pagbantay kay nagpaduol na gyud sa Malacañang, kini may galang mga ralista. Duol na sa Malacañang, sumuna nga mas dubli nila kay mas nagpaduol may gala ang nasangpit ng mga ralista sa Malacañang.
1: Magnum in action!
0: May kumpiyansa kay Munanggingon nga, Munanggingon nga, ay kayong kumpiyansa kay naamo diya ka no, basi kugma, wala na mo diya, di ba? Basi kugma, asa na paingon? Although, 28 pang eleksyon, pero at takablos dagan kay sa netabo ni Irap may gala. Bantayan mo si Irap mga eksoon, pulahan ka may gala si kwan Arroyo mga gala, Gloria Makapagal Arroyo, kaysa may Vice President niya to. Bantayan ka niya to, kay kanya to, ang presidente lalaki, wala malahos, makalahos may gala sa iyang termino. Nakapuli ang babae. Nakini may gala, ang presidente lalaki, ang Vice President babae. Bantayan ha, bantayan ha.
1: Magnum in action.
0: Kaya ito yung panahon ni Irap, mga eksoon, impeachment ba kaya punto? O niya, tungkol may gala sa waiting, wala madayan ang impeachment, wala matiwas. Ninaog si Irap may gala, tungkol sa withdrawal of support sa mga sundalo, mismo sila ni Gerald Reyes, ang EPC of staff kanito, diehard pa kayo primero, diehard. O so, diehard kayo. Ay, nikalit mo lang may gala si Irap, ipakuan na lang, murag ipakanaog na lang nila. Kaya Yusus Magyapon, mag-widog support, wala naman sila. Sumutong si Ira, pinahina may galag laog dito, aagi may galas Pasig River.
1: Magnum in action!
0: Na, panahon ni Ira, naitabo ito mga eksoon. Kini karo ka neto, di ba? Primero, rally pa man ito. Di ka itong rally. Kaya impeachment hantod may gala, nga niabot ng panahon nga si Ira may gala, gihangyo na lang sa military mga eksoon, sa militar, nga mukanaog na lang sa pwesto para walay samok. O so, withdraw sila support niya, munaog nila siya sa peaceful nga pagkanaog. Aron nga dili na masamo, kaya nagdaghan naman to. Kaya ito may galang garali, murag nagkadaghan ba nagkadaghan. Hangton may galang nga sirap na kadesisyon nga mukanaog na lang. Wala kudita ka na ito, wala kudita baga may galang sa lang katao. Magpinataya lugar ng mga sundalo may gala, lugar tungod lang sa usa katao. Kaya usara may toyo, kaya mga nagrali, usara may toyo nila. Usara katao ipakanaog na muna muna. Di ba? So, ang uba po niya ito, lugar, wala na ito nga yung mga sundalo nga mag-unay. Agas magpatay lugar, naghangkay, mag-imo pang lugar, mga guba, panang usay mga guba niya kay panahon ni Cory Aquino, kaya ito, nagkudita ito. Na panahon ni Ira Paigala, wala na yung itabo, may gala nga murag, iyang grupo din eh, laban sa iya, biyang PC, wala na. Ang kanagkuhan sa mga sundalo, nagkausa sila, ato nalang hangyoon ang presidente sa Pilipinas, si Irap, nga mukanaog na lang siya para wala na isamok. Siyara, pag naog na human. Nahuman dito mga eksoon. Di na kinangla, ipakanaog pa naman ng mga congressman nga tulisan, mga senador nga tulisan, di na kinangla, huwag man lang sila. Usa lang katawag in may gala, pagkanaog ka na, peaceful, hilo man talan. Kaya mo na mo ito ilang gisingit-singit, kay, kato, waiting kayo ito may gala, kato nga irap, kato bang, na, kato si Sabit Singson nga punto. Kaya itong waiting lagi, nga nasa ay bahin may gala sa kinitaan sa waiting, si Presidente Irap kanya ito mga eksoon, gikan ni Chabit Singson. Chabit Singson mo yung nagbulgar sa bato. Sumoto may gala ang gibasiyan nga no nga daghan tao nga gustong ipapahawa na si Irap may gala. Kato, di ka ito kwarta nga corruption may gala nga nangawala ng trillions pesos. Walay corruption na to nga gikan sa gobyerno. Kundili, waiting money to siya. Waiting money mga eksoon. Pero tungod sa kasuko sa mga tao, kay ang presidente lugar, siyempre, putiktado ni may gala kining gambling lord nga kanito nga si Chabit Singson. Amo to may galang, although, burbero, napatoy ilang kitawag nga, kuhan pa, katong ilang impeachment. Pero wa na to may gala kay ninaog na magin may gala si Irap kay gihangyo sa mga sundalo, naog na lang Mr. President para wala na isamok, aron dili na magubot. So ninaog siya may gala. Pagka naog niya, tanang rally, tanang sa pato mga diskontento sa katawhan, nahumansad may gala, nahumansab siya. So bantayan kinisa kayo kay kanito panahon ng Irap, ang iyang Vice President babae. Panahon ni Bongbong Marcos may gala, ang iyang Vice President babae. Ang pagkota na usa kay may tabo.
1: Magnum in action!
0: Pusa, alerto lang pirmi kanunay kay full alert magit pirmi ang pulis. Ang sundalo, kalma kaysa, wap sila kay wap man kay ila. Ahiya naman na sila mag-alerto kung nagibanta may gala, nakita lang klaro. Pero ang pulis, trabaho mo nila nga maniid sa palibot. Pero nga nung antol karon, dinisato, full alert gapon

0: ang atong nasod, ang atong dapit may galang ato alamas Manila ang nasangpit nga kalihukan.
1: Magnum in action.
0: Basta ang bulan sa Hulyo may gala bantayunon kay ni siya. Labi na kaya binato og duha ka adlaw moabot pas Lunes sa ilang rally. Ya karong ako nanay mga moabot man nanay ato nadunggan nga duna na sa mga grupo nga murali na pud sila. So bantayunon may gala kini siya nga panahon.
1: Magnum in action.
0: Oh so sige lang gatong i-monitor gyapon mga Exxon para di ta maokasan og isahan may gala sama sa Iglesia ni Cristo. Nga ang atong pulis nga dunay binilyon nga kinibang intelligence fund may galang atong presidente sa Pilipinas pero wa musalir lang binilyon nga kwarta nga intelligence fund kay nakalusot magin may gala nga wa mabantay ang Iglesia ni Cristo mga Igsoon.
1: Magnum in action.
0: May galang pigilisalas para kumang dinisantong tulumanon ato may galang niya din yung may galang daghang kay mga text reaction pero sila nga itong masalang sunod inyong mga
1: action.
0: Reaction may galang kalabot din ni Bantay lang tanong kay at least atong i-monitor gyapon may galat ilan din sa Cagayan apa sa Kaluan mag-monitor gyapon taon sa Idagan may galat ilabi na kining padayong rally may galat sa nasangpit nga lugar.
1: Magnum
0: iwalagas kina Magnum Jula Kumo sa Balita o Servisyo Magnum Radio.
2: Inyong nabati ang Magnum in Action. Kung aduna kamoy mga reklamo o mga suliran, ipadangat ning tulumanon. Magnum in Action. Dinhi lamang sa Balita og Serbisyo Magnum Radio.
3: Mataas pala ang imo blood sugar.
4: DTX 500.
3: Ikaw ba na ang may diabetes?
4: DTX 500.
3: Ang DTX 500
4: ang may powerful compounds.
3: Yan ang gapanupo
4: kag kontrolar
3: sa imo blood sugar.
4: DTX 500.
3: Sa rika
4: epektibo.
3: DTX 500.
4: DTX Coffee Mix.
5: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala giduyon magpangapi apang naganyat ako sa akong utol na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kidman kag-hilti sa lawas. Mangod na batsyagan kung ang nabawang akong panulukan.
4: DTX Coffee Mix.
6: Mabaka sa mga butika.
7: DTX 500 mao'y tubag sa diabetes kun diin kini makapaubos sa blood sugar, mulimpyo sa dugo ug mopalig-on sa mga ugat sa lawas. Sa DTX 500 kalikayan ang pagkahanap sa pananaw, pagkaputol sa imong tiil, pagkaguba sa imong mga kidneys ug paghubag sa imong atay. Kay sa DTX 500 sigurado nga kontrolado ang imong blood sugar levels. Para sa mga diabetiko, mag DTX 500 na kamo. Ayaw na pagdugay pa. Mag DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika sa Cagayan de Oro ug Misamis Oriental. Pahimusli usab ang ilang libreng check-up ug senior citizen discount sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City, Agora Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text or call 0985-0132-198 o 0991-4504-163.
8: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.

0: That song was brought to you by Presto Creams.
1: Papa Akakubi.
0: Magnum shout out.
2: You just heard three songs in a row, mga Magnum friends. Para sa inyo to, horot ha, tanan, tanan, horot, love songs.
0: Magnum shout out.
2: Pero kung gusto pag mo ma-inlove, ana, sa lawom nga pagbati, ayaw kalimot sa Magnum Songs of the Heart. Kaya ako'y makig-uban kaninyo unyang gabi para sa gugma ug musika. Oras sa itong mga Magnum friends, alauna 24 na sa hapon. Welcome! O kamusta man mo? Kamusta ang tanan nga adunay gininhawa karong hapon?
0: Magnum shout out!
2: Mapa makapakpak para ba mo mga Magnum friends? Taliwala sa mga kasikas, kagubot o problema? Aba, syempre, kung naa kay ginhawa karon, edi appeal ka sa atong programa, Magnum friends.
0: Magnum shout out.
2: Sige, sabay ta karon ha sa atong breathing exercise. Only here sa Magnum Radio 99.9, your news and music station in studio and Miss Orr. Oh, di ba? Sige, ready na mo, mga Magnum friends. Alaway, wala mo ko'y kauban karon.
0: Magnum shout out.
2: Nalingaw na mo no sa three songs in a row. Oh, mga love songs na to, mga pasimuna. Mga, ano sa tawag, ana? Mga beginnings lang to, mga Magnum friends. Sinugdanan pa lang to. Ha? Wala ka. Ano sa mga, i-text up, please. Wait, oh, ma-auto siya, mga Magnum friends, no? Ginhawa sa talawom. O niya, bugada yun. Uy, no, gidalaan mo siya katawag. Yapilan mo yung katawa. Sige, ginhawa pa more. Para ipagawas ang mga kaluya kakapoy, mga kasakit o kaguol, o labaw sa tanan ang stress pag kanabitawang ang hisgutan na stress sa kwarta. Na! Daghana, nagpataas na lang kamot, oy. Bitaw, abi pa lang o ang kwarta, bitaw Magnum friends, kay na itiil. Kabalo mo nga nung inana, kay siguro, no, tingala ta nga na ang kwarta, kay sigig kawala. Anyway, Magnum friends, dili sa Magnum shoutout, dawato na to ang ato mga problema. Mudawat ba mo problema, Magnum friends?
0: Magnum shoutout!
2: Uy, dawato na to ang problema. Ang mga pagsulay, kabalaka, og ka. Kaya nabitaw, maningkamot ang Magnum friends nga mailis na nato ang mga stress og smile na to, be? Pahiyom daw, be?
0: Magnum shoutout!
2: Bisag wala, nagoy ngipon. Okay, nagyapon ko ang ngipon postiso. Diba? At least makasmile gihapon na. Ang problema, himuon na tong katawa. Sige, tawa pa more. Tawa pa yun. Dahurot lagi. O syempre, ang mga kakapoy din na, himuon na to ng good vibes. Diba? Good vibes kita din nga side Magnum friends. Kay kini si Magnum Apple Pie inyong kauban sa pinaakay kay bisan unsa pay paak sa kinabuhi. Ato laning paakon balik no, pinaagi sa positibo nga panlantaw. O beni mga higala no, mga Magnum friends, it's Thursday today, bagong adlaw, second day of July. Nanata sa July 2, 2026.
0: Magnum shout out.
2: Sugda nato inyong hapon nga pinaagi sa inyong mga shout-out. Kung doon na mo'y mga song requests, mga awit, no? Ngayon yung hanggihando, mga awit nga gusto ninyong ising along. Bisag wala sa tuno, hala, wala ginay problema, Magnum friends.
0: Magnum.
2: Basta ikaw rin makadungog di ha.
0: Magnum shout-out!
2: Bitaw. At least sa mga awit, makapadayon ta sa pagkapit sa unsamang mga pagsulay ninyo karon mga Magnum friends. So, i-shoutout sa kung kinsa to mga nag-birthday. So, niya, basin gusto mo nga mo shoutout o mga birthday wishes. Oh, hello, dayon. Mga anniversary shoutout sa paghigugmaay ba? Or anniversary sa inyo habang ka ng trabaho. Oh, di ba? Kung karon na mo nag one year, yay! Congratulations! Ilahutay yun mo, Magnum friends. Sa inyo mga companies, diha. Bukas ang ato Magnum Globe Line 0917-716-1899 and 0917-169-1199. Alang sa ato mga Magnum Globe Lines na kung gisay gusto mo tawag o mo shout out live. Oh, kato mga gusto mag-drop sa ilahang mga comments sa bukas na to mga Magnum Live Facebook page. Oh, di na mo mag-comment sa inyohang mga i-shoutout karon. Anyway, moving on Magnum friends, sa tanan hagit sa kinabuhi karon panahuna murag usa na gyud, no? Usa gyud sa pinakakusog mo testing sa atong pasensya. Nakabalo mo unsa Magnum friend? Unsay pinakakusog nga mo testing sa inyong pasensya? Answer. Magnum Bing. Testing daw we. Unsay pinakakusog nga mo testing sa inyong pasensya? Ingon sila Magnum friend kay kwarta. La, daghan kay waka relate ani karon Magnum friends kay nay uban nga murag chill lang kaayo kay base nagyo extra nga kwarta. Congratulations. Oh, bisag dool na ang sweldo. Napagid gyapoy extra, di ba? Oh, nindot kay na siya buhaton. Pero mas daghan pud tingali ang makaingon karon Magnum friend nga Magnum Apple. Pitos na manggigay ko karon oy. Daghan gyud siguro na porsyento karon mga panahuna kay murag ting bits na ba? Ting bitay. Memorize so na lang nato ato ang mga pamahaw paniudtog parihapon ni Magnum friend. Pero bitaw no, Magnum friends, bisan unsa pa nato no? Bisan unsaon pa na ato lang gyud gihapon ning himong katawanan, makasmile lang gihapon tawag himong good vibes on a Thursday. Sige, aron maka-shout out mo sa inyong mga hagit pagabot sa kwarta, Magnum friends. Oh, kung hatagan daw kabe, karon og usa ka chance lang nga makakanabitong mawala ang usa sa mga daghang gasto nimo sa kada bulan. Usa kay pilion nimo nga mawala nga gasto sa imong bulan-bulan nga ginagasto. Kasabot mo. Oh, sige. Kung tagaan kag chance Magnum friend nga mawala, mawagtang o ma-delete ba na usa lang gud ka gasto nimo matag bulan? Usa kay pilion nimo Magnum friend. Ug ngano man. Oh, shout out ata Magnum friends ha kay basin pinaagi sa inyo ang mga pag shout out, ma-wash out nimo diha. Maski gamay ang stress, maski gamay nga kakapoy ug maski gamay nga problema. Oh. Kay usahay man gud Magnum friends, dili man nato na mapadaghan gyud ang atong kwarta. Mapadaghan sa mga gusto gyud na ninguha no, nga modaghan nilang kwarta. Magnum, ang importante nga mapadaghan nato ang atong katawa karong hapuna. Anyway, let's pause for a short break. Paabot ko ha sa inyong mga shout out. Sige, dial now. Reach out to us through Facebook page Magnum Live. Mayong hapon po sa itong mga viewers karon din ha. Well, good afternoon. Good afternoon. Good afternoon. Ah, di ba? Lantaw na mo sa ako, ha? O, pabalasad mi nga naamo karon din ha, Magnum friend. Nga ni sabay sa atong pinaakay karong hapon. Okay, sige. So kung tagaan mo og chance nga mawala maski usa lang ka kanang bitaw ginagasto bitaw ninyo matag bulan. O unsay pilion nimo Magnum friend? Ug nganong kana mangyo nang imong gusto mawagtang nga galastoson? No? Siguro makatabang na sa imo or siguro makasave pa ka kung mawala na siya nimo nga gasto. Diba? So sige, shout out now, wash out og mayong hapon sad sa ato mga drivers karon nga naminaw no, labi na kang Eddie. Naminaw daw si Eddie karon. Drive siyang taxi nga happy po daw kuno kaayo. Ay, nakatawa na gyud si Eddie ay. Sige, let's pause for a short break lang kaayo mga Magnum friends and more music. More shout out on the way right here on Magnum Radio 99.9. This is Magnum shout out kauban kasabay si Magnum Apple Pie.
3: We'll be back in a moment, right after this station.
4: Magnum Radio 99.9, news and music. News and music.
3: Life extension, vitamin D3.
5: Dinuria, 45 years old. Nag-start ako ng life extension, D3, 2020. Na-diagnose ako as ovarian and endometrial cancer. Thanks God, ilang years na, tumor marker ko, normal na gin.
3: Life extension, vitamin D3. Life extension, vitamin D3.
6: Putad, safe at siguradong epektibo.
3: Aprobado ng FDA na may approved therapeutic effect. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Mabibili sa mga butika.
6: Text scam messages na panloloko at panlilin lang. Huwag pansinin. Huwag i-click ang link. Magsumbong sa NTC sa www.ntc.gov.ph o di kaya'y mag-email sa contra text scam at ntc.gov.ph. Tulong-tulong laban sa text

0: mga iban. DTX 500. Mabakal sa mga suki niyong abutika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500. Ang health mo, protektado.
2: Sa adlaw-adlaw nato nga pag-inom og DTX 500, makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol, nga mao ang hinungdan og responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Dekayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasano nato ang pag-inom og DTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. DTX 500. Mabalit sa mga butika.
3: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangkap pareho sang amarkuso. Chia seeds, the sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Naka-detox ka pa.
4: DTX Coffee Mix.
5: Mabakal sa mga butika.
6: Sa musika, balita og serbisyo, Magdum Radio.
7: Ana ba kay gusto nga ipagawas? Ipagawas nga gibati.
8: Shout out sa mong ex nga akong gimahal pero gibiyaan ko.
7: Mga aligot-got.
9: Mahal na kayong palaliton. Halang na kayo sa budget.
7: Oh, feeling in love ka ba karon?
10: Shout out ko sa akong boyfriend nga nakaroon diya silang balay nga naghigda-higda lang. Love kitty ka.
7: I-shout out na na. Magnum shout out. Magnum shout out.

0: Kining katang giatud kani niyo sa Globe G Fiber Prepaid para sa kusog ug paspas nga Wi-Fi internet nga swak sa budget. Mag Globe G Fiber Prepaid na.
1: Papaaka ko bi.
0: Magnum shout out.
2: That's right, you've heard the song from Beverly Craven, Promise Made. Daghan kaayo adto. Amorang nakasing along, naka-relate, nakabalik sa ilang mga kagahapon, nakadumdum sa mga tao nga nagsaad kanila. O para sa tanan nga nagtuog yapon sa tinuod nga gugma. O sa mga katubit ako naghandom nga, adunay usap pa kataw nga, ano ito, mutuman yun sa iyahang mga saad. That's Promise Me. If it is worth it, you gotta wait for it. Diba? Anyway, welcome diay ang ato mga Magnum friends nga karon lang naka-tune in sa Magnum shout out. Daghan salamat sa inyong pagpaminaw Magnum friends. Thursday karon, July 2, 2026. Shout out kinsa mga nag-birthday, shout out kinsa mga nagluya na in love, kato mga nasawi, nangahiwi, ang ilang mga pagbati. Ito, hinaot nga maayo ang inyong hapon bitaw karon Magnum friends. Taliwala sa mga hagit-hagit nato sa kinabuhi, no? By the way, kabalo ba mo Magnum friends nga sa kinabuhi usahay? Mura daw atong kinabuhi nga nabitaw ang calculator. Adunay plus ug minus. Ug usahay, di gyud man sakto ang ato mga budget ay. 'Di ba? Pero bisan pa ana Magnum friends karong adlaw, bisan daghan kaayo tag na hagit. Oh, pag-abot sa kwarta gyud, ato ginampilion nga mahimog yapong positive ug nga magpabilin yapong good vibes aron nga ang ato ang pinaakay karong hapon good pod. Oo, labi na sa ato mga panag-uban para hangtod unya kitang tanan makalahutay. So sige, katumang naghuna-huna pa noon, so kay mga gasto nga pwede ninyo nga mawana bitaw sa isa ka bulan. Pananglit ang inyong kurinte kay basin dako gyud kay mo gamit sa kurinte Magnum friend. Sige. Shout out daw, babe. It could be grocery. Kay basin nga overload. Sa kayo mo mag-grocery. Uy, imbis sa una, kay isa ra ka-cart. Karon kay tulo naman ka-carts. Wapay labot ang online add to cart, ana, ha? Oy, og sa internet. Okay, nagdubli-dubli naman gud ang uban ay internet. Mag-load pa sa kanang cellphone, di ba? So, isa po na siya sa mga gastos nga siguro naghandom ka, nga mawala siya. O ang pinakadaghan o boto karon na, daghan kayo kayo maghandom. Daghan kayo siguro gusto nga mawala ang utang. Caller on the line, shout out, hello.
3: Hello, Magnum Apple Pie.
2: Good afternoon, Inday.
3: Yes, oh, welcome brother. Back.
2: Oy, thank you, Kaayo. Here oh. I am again.
3: Yes, I miss you.
2: Nagi, I miss you too. Kay actually, we've been really busy, no, Inday, regarding katubitawang sa ato ang Magnum Operation Tabang. So, ato yung giasikaso ato mga igsuon po na mahatod ang mga donasyon nga among nadawat po diri sa Magnum Radio. So, kinahanglan yun nga i-organize na ng mga supplies sa mga hangyo, syempre, sa mga katawhan o igsuon nga naapektuhan din ha sa sunog sa barangay Lapasan, no? Sa mga duha ka sityo.
3: So, mauna. Sa Little Cebu, Lapasan.
2: Oh, so, mauna nga, ato gid silang giatiman kay kinahanglan gid sila karon i-comfort pinagi sa to mga gagmayng hinabang. So kato mga gusto pon nga mapadaabot pa sa ilang hinabang kay perting daghan na gid kay nato mga igsuon nga naapektuhan gid sa sunog. So ubay-ubay naman pod ang mga naabot nato dadto, pero we don't stop to welcome, accept ang mga uban pa nga mga hinabang. Basin ko sa kamutabang diha, ha?
3: Nagatod mi ato isang adlaw Magnum Apple Pie.
2: Oh, mismo kamo nagtunol?
3: Oh, kami.
2: Oh, very
3: mineral
2: good.
3: Mineral water, then school supplies, lapis, ball pen, like that, or notebook.
2: Oy,
3: sa mga bata.
2: So, muna nga usahay, makalitag, mawala din eh. But the program will still live on. I-prioritize lang po nato, i-balance lang po nato ang ato mga responsibilities. So, salamat po kayo sa pagtunol sa inyohang mga hinabang, Inday and friends or family.
3: Friends and family.
2: Oh, very good, Day. Sige. Yeah. God bless you, ha? Ug karon dinhita sa ato ang hagit sa kinabuhi. Aron ka maka-shout out, di ba? Pakpaakon kita niya ito mga hagits kinabuhi, hoy. Grabe, mamaak ang hagit, di ba?
3: Oh, sakit kay mamaak.
2: Oh, pero din sa Magnum shout out, paak na ito diri, good vibes, man God. So, sige, mahalang magpaak ng hagit sa kinabuhi niya. Basta kay nabayan po nato siya good vibes, di ba? Karon, sa kadaghan ni mong gastoson, di magyunamali ka yan, daghang gastoson kada bulan. Naalang gyud kay kada bitawong gusto nga mawagtang nga gasto.
3: Unsa gyud ana? Yun, kung pwede tanan.
2: Isa lang, uy, grabe sa kay na daghan. Isa ra. Hangyo lang.
3: Credit card, number one.
2: Oh, credit card. Nga naman. Yes. Kaya makatabang mo daw ng credit card, dahil.
3: Oh, makatabang siya magdum Apple Pay, pero kuan, kanang makalimot ka nga, oops, didako siya.
2: Ah, na-over-limit? Na-over na kasi mong credit limit.
3: Oo, pero nabayaran siya, pero mo, nag-disapit ka ayo kung pwede siya ang mawala.
2: Ah, kung pwede siya mawala si credit card. Okay.
3: Pwede.
2: Sige, top 3 na lang kayo. Marag dagan-dagan. Magin siguro ang gusto ni mo mga mawala, ang gasto. Sige, go.
3: Then ang kuryente. Grabe.
2: So, magkandila na lang lugar ka.
3: Magkandila na lang yung buwan.
2: Or di ba ka na mga LED light? Pero actually, ang mga LED light board, kailangan mo punay mo i-charge. Diba?
3: Oo. So, naka-ready naman noon. Naka-ready na sila kay. Basta anytime maputlan ko. Char, ayaw lang put down, Lord.
2: Lagi. Importante ba po na kurinti, Day? Kailangan na maging na. So, para gusto lang yun na mawala. Mawala. Kaya marag dako-dako sa imong bill?
3: Dako-dako ang bills.
2: Ah, okay. So, credit card, kuryente.
3: Kuryente. Katulo. And then, pwede maapil ang mga luho.
2: Unsa? Ang mga?
3: Luho sa kinabuhi.
2: Luho! Sama sa. O sa mga luho.
3: Sama sa kakalas-kalas lang kwarta. My goodness.
2: Mo ba? Sige, gusto na din mga mawagtang.
3: Oo, gusto na ako na mawagtang. Kanang mga, kanang mga gamit sa lawas. Kanang sama sa mga damit. Gusto ko siya wala.
2: Lagi, no?
3: Kanang para gamay-gamay na lang.
2: Kanang yung ganahan, bitaw ito mag-shopping, bitaw, no?
3: Oo, lagi.
2: Ay, gino ako.
3: Gabi lang na i-sale. Oh, nag-buy one, take one, dahil na ang sapatos. Mabuang, di ko na mag-numapul pa ito. Ang butboy.
2: Kaya nga, no? Maura mong ginatong galantawon, dahil kanang buy one, take one. Pero wag yun na ito gilantaw po ang ato mga pitaka.
3: Wala na di ay kung nagkalot na yun no nagyudo na pas mo na yun ko sa isa kakwan dahil nakbay ka kaon wala na no, tubig na lang
2: tubig na lang yun ka kaya napunta naman na napalit naman mo sa imo mga luho
3: napalit man
2: so hindi after man buying all those luho ni luha na din ka
3: nasaktan
2: merisi ka bitaw, Inday.
3: Oh, merisi gud ko sa kong gawin. Merisi ni mo, merisi. Maginay na anak, bitaw ko sa kong gawgalingon. Kung merisi, kaya di man ka pugong mo, nanan niya.
2: Mo, nana. From Loho to Loha. Congratulations, bitaw. Inday.
3: Pero ako na siyang hinahinayan maglumapulpay niya. Dili na ko maipong. Kung muagi man ko sa isa ka mall, na nag-buy one, take one, mula host niyo ko din, nag-kumuhunong. Bahala ka diya.
2: Oh, that's very good. Actually, there is a Magnum shout-out. Ginapagawas mo nato ang ato mga kanabitong frustrations sa mga butang nga. Dili unta nato gusto buhaton, pero nabuhat, gyud, di ba?
3: Nabuhat, gyud, lagi.
2: Oh, okay na. Ako
3: na siya nito yan.
2: Yeah, o ginaot na kung imo na nang ipagawas karon, hinahinayon gid po natog tabang atong kaugalingon nga malikayan na gid na siya nga mga gasto.
3: Oh, para di na ko malubos.
2: Pwede raman nga na kay credit card, pero kinahanglan gyud kung unsa to imong gikuha sa credit card, imo gitong ibalik og pasubraan pa. Para di ba mapulihan na siya og debit card. Dili na credit card.
3: Lagi nang maglaag ko mag-Apple Pay. Umabot ko sa isa ka lugar. Kana gyud siya kung madali ang credit card.
2: Exactly.
3: Kana bitaw.
2: Kana bitaw magsige na lang kag swipe lami kay swipe, di ba?
3: Lagi. Lami yun. Oy.
2: Ay, humana gyud ko ana nga kuan nga mga experience kasi natian.
3: Muna pero karon. Napaka na mag-Apple Pay. Wala na wala sa
2: pagkakaroon secret.
3: Kami kinagtugan siya nag-secret.
2: Dili ay kay debit card na gina kong i-focus. Karon nga, dili ko maka-credit.
3: Okay. Sa debit ko ka nag-focus.
2: Sa debit ko karon kay I wanna improve my financial status. Kung mahimo.
3: Good, very good.
2: So, yun na lang, tunan lang. Good. We're not actually perfect. Di po ka panubra tong kwarta.
3: Try na ko ang debit siguro.
2: Yeah, focus on your debit. Kaya kanang debit, it will always credit to a good life. Ana ba sa imuhang finances?
3: Sige. Okay? I-try na ko. Okay. Oh, maimpas ko ani, try na ko siya.
2: Oh, anya katong kuryente, kung naka aircons niyong balay, pwede naman nga imuha lang kanabitang i-schedule lang siya per hour. E nga na. So,
3: wala na. Gipatay na gani ang aircon. Gipatay na. Uy, gitang-tang na kay. Bili kalikayan kung ting init.
2: Ah, okay. Yeah, so makes sense, no? Kung tag-init gyud. But somehow, kanabitong naalan siya yung timer. Kaya dili namang good na siya. Kanabitong mo init all the way. Na amang yung magpabilin siya na nga bugnaw. So pwede naman po nga electric fan.
3: Electric na, fan kay, na lang. Oh. Mag-akana na lang gyud. Para likay sa mga gastos bitaw gyud.
2: Oh, unya, sa imong luho, kung ako lang imuhang ipa-advise, but at the end of the day, karong magigyapon, ana, no? Okay, aron nga di ka muluha. Sa imong luho, say for example, tulo ang imong i-shop for this month, isa na lang sa, at least di kaya po ka-zero, di ba?
3: Diba, oh, tama-tama. Pero maglikay, dili ako nang gipromise na likayan na ako i-shop. Analag, sa isa ka tuig, inana na lang siguro kas, inana.
2: Okay, sige. Do your best, lagi. Pero it may not be an overnight nga mga, ma-overcome lagi. Na ito nga pag, mga hagit, no?
3: Unta-unta.
2: Hindi, but, but I wanna thank you for being honest, transparent, o nga, nakahimo po ka sa pag-shoutout. Ngang uban po nga, naghilom din ha, makarelate po biya sa imo, kay normal, mga basic manggugay ni, credit card, sa mga na-credit card.
3: Oo, credit card.
2: Sa kuryente, nga, napasubraan ra po, gamit. Unya, number three. Gani. Ang imuha pong kuan, mga luho, which is normal for a girl and a woman like you.
3: Normal siya, pero sa mga luho, normal, pero atong kugnan nga, dili na tamulapas pa.
2: Oo, so sige.
3: Sobra, ina na kita.
2: Thank you kayo, Anaday. Kung wala na kayo dugang nga mga gasto nga pwede ni mong i-delete, iwagtang.
3: Wala na.
2: Kada bulan. Okay na na, top 3 lang. Sige, shout out na sa imong mga Magnum friends.
3: Yes.
2: Mamiga.
3: Shout out ko, yes. Shout out ko sa akong igsoon Magnum Apple Pie nga nag-birthday siya karon. Then, magkita-kita. Kits sa lang din to sa taas sa gaysanon.
2: Uh-huh.
3: Thank you for inviting me. Then, shout out din ko ni Tita Kagadas na always Magnum diya sa gusa.
2: Uy, hello to you. Magpapaak sila. Uy, papaak. Sige, daganda kay mga gipang paak karon diha.
3: Gimingaw sa mga paa ko. Wala na sa siya. Ano, gimingawan ko. Normal kayo.
2: Makasabot rin na sila pag nagay mga ing-ana ng mga responsibility po natin diri sa Magnum. So, kabalo na mo kung asa ko, ha?
3: Gani. Nalansas ako, nag-focus. Yun na siya. Basta na yung mga kalamidad na muabot diri sa atong syudad. Hinundumin ninyo si Magnum Apple Pie ang gisaliga na na.
2: Wait.
3: Then,
2: Ano pa? Nay nag-birthday?
3: Nay nag-birthday akong sister.
2: Oy, happy birthday sa imong sister. Tinod ka? Sige, atong kantahan. Karon man ka. Let's go and sing a happy birthday. Okay, go. Kasi ang alan?
3: Imelda.
2: Hello, Imelda. Kantahi, dai. Yeah, happy birthday. Pita, happy birthday, tate, Imelda.
3: Yes. Dili siya gusto ikuan iyang name, pero kay Aimee manta siya, pero ato yung Imelda kay mo yung diyan tinod ngalan.
2: Aimee, para Gen Z ang dating,
3: yeah.
2: O diba?
3: Gen Z, karaan ba ya?
2: Lagi. Pero tsada man po di-preserve ang mga karaan. Mga Spanish, pamanggid normally ito mga names bitaw nato.

0: year, mga Magnum friends, morabi ito ang imong bill kaya nagpa-cater ka or birthday or fiesta. Ngano ka na yung ngana, no? Nga mawadaan to, control pag abto na sa kanabi itong mga malls, labi na sa grocery area. Unya, musunod ta nga ang lista kay bugas, itlog, o sabon ra. Pero pagawas mo kayo, na may ice cream, oy, kape, juice, o guban pa. Diba? Nanumbra na ganang lista. O, sahay na pa yung murag, wala ta kabalo nga, ano naman siya sa cart? Pero ikaw rin yung nagbutang, ana. Pag-abot yan sa counter, may ngingon din kasi mo huna-una nga, hala, ing ani na din ni tanan? Pabungaw-bungaw lugar na yun. Anyway, sakto kayo na, no? Magnum friend, thank you for setting us your shout-out as well. Nabudol di ay. Matod pa ni Magnum Siegfried, nabudol. Lagi kayo lang, ibigay kayo yung grocery, di ba? Labi na dagan kayo kag makita, colorful. Nakita pa ganyan yung mga favorite, yung mga chocolates dito. Di ba, Siegfried? Usad sa inyo ha, mga chips. Ganaro siya mga chips. Chicks or chips? Chicks. Petaw. Anyway, mas exciting pag yun na o mas stressful pag yun na kayo, Magnum friend. Kay duol na raba po ng ato ang fiesta sa Dakbayan, no? So, murag tanan yun, ani, kailangan magandam. Niya, kailangan po nga mamalit o magtigom po para sa mga bisita, no? Handa o mga laag-laag and more. So, mura, Magnum friend, sa'yo kalimot sa pag-budget lang yun, ha? Budget mode lang kita karon. Pero, di po ta nga hinoon nga malimot po pag dawat nga usay pitos lang yun. Pero, dapat good vibes. Daga makarelate, no, sa maong pagkuan kining wagtang sa gasto pag malabian na gyud labi na sa grocery. So, una-una kana mga buy one take one imong malantaw diha, Magnum friend. Oh, lantawan na po na imong sulod sa wallet kay aron nga makahuna-huna pug ka ba nga okay. Sobra na gyud ay ang imong na grocery. Anyway, sige, more of your shout outs. Play sa tag one more music, mga Magnum friends. Oh yeah, don't forget, Dunay News Alert. Taon-taon. Tabayanan sa mga news update fresh. Only here sa Magnum Radio 99.9. Magnum Shout Out. Oras alauna 56 sa hapon.
1: Oras atod kaninyo sa DTX 500. More music coming your way. Your news and music station, Magnum Radio 99.9.

0: Magnum Radio. Member KBP.
1: Magnum News Alert.
2: Oras, alas 2:01 sa kahaponon, mahigalang balita karong oras sa Gibot Yag Alliance of Concerned Teachers CONACT and Coordinator Roland Cruz nga dili lang pagdili sa cellphone ang usa sa mahinungdan na sa manahitabo nga violent assault sa tunghaan. Matud ni Cruz nga angay usab nga konsiderahon ang mga mental health sa matinunan labi na kay nagadai ang estado kini gikan sa ilang kinbuhi.
3: Dili lang ang reso kini mga cellphones ang hinungdan no sa mga factor no sa mga violence sa eskwelahan, kundi kung naa man galing ni mga panghitabo kinahanglan nga naapoy mga kanabang mental health services ang school, mao na kinahanglan gyud nga mag-hire og mga guidance counselor o mga associate nga makatabang no sa ato mga estudyante. Remember, kanya ato mga estudyante, gikan kini sa mga nagkalanlain ng mga areas. We do not know sa ilang mga economic status or ilang mga personal experiences. Mauna, ang pinaka best solution, kinahanglan nga atong government immediately mutubag no sa kanabang pagnalan sa ato mga estudyante when it comes to guidance counselor and guidance mga associate nga makatabang no sa ato mga estudyante.
2: Ang pamahayag ni Acting Coordinator Roland Cruz. Samtang gibuhian ang upat kag aresto sa rally sa Iglesia ni Cristo sa EDSA niadto nga Miyerkules, Hulyo 2 ning tuiga, matod ni NCRPO spokesperson Police Major Hazel Acelo nga nagparayon ang imbestigasyon og nagitag ebidensya nga ipasaka batok sa nisgutang mga naresto.
4: Yes po, pinakawala na po sa ngayon kahapon po yung ating apat na arrested since ongoing po yung pagkalap natin ng dagdag na ebidensya po laban sa kanilang apat. Hindi naman po sila mabilis na napakawalan. Yung nga lang po, meron po tayong ginawang procedure at base na rin po sa instruction sa atin ay i-release po muna sila habang nangangalap po tayo ng dagdag na ebidensya para po mas tumayo po yung kaso natin na ipasail po sa kanila.
2: Ang pamahayag ni NCRPO spokesperson Police Major Hazel Acelo. O karon sa itong Magnum News Hunter, i-Bumbo Plank Production formal nang gilusad sa Dole, Northern Mindanao. Sa balita og serbisyo niya, si Magnum Hunter 23, Kia Abelianosa.
1: Magnum News Hunter.
5: Nagkayusap at paan, nagkanalang ahensya sa nasyonal at lokal at magamanan sa paglusad sa programa sa live view turnover o skills training alang sa i-Bumbo Plank Production nga sa kaorganisasyon sa mga maguma. Diya sa mabarangay pagkatpatni nga itong asyadad, ang mga initiative bagi pangluha sa Department of Labor and Employment kung nadol in order Mindanao pinagi sa ilang kagayang diversity field office o sa DTI Region 10, Department of Agriculture Region 10. Nagkanalang opisina sa lokal at magamanan sa syudad o sa Bumbo Development Council sa Cagayan de Oro o Misami sa Oriental. Tumong sa programa ang pagkatag ng kagayunan sa mga beneficiary ng makatunog bagong kana sa pag-imog i-Bumbo Planks. Nga may mong tinubdan sa dugang panginabuyan ng malong taro na kita alang sa mga komunidad magkabahin kini sa parehing pagpuning kamot sa gobyerno sa pagpulambo sa mga green jobs pinagi sa pagkatag ng skills training, suporta sa panginabuyan o pag-imog dugang oportunidad sa trabaho alang sa mga katawahan. Gipan si Bidon sa programang importansya sa panag-iusap sa ganang ehensya sa pagpalambo sa industriya sa kawayan, isip o sa kamayong tarong ng industriya nga makatampo sa magbubunaog trabaho o sa produksyon sa mga produktong may galaon sa kaligtasan subay sa Philippine Bamboo Industry Development Program. Balita agikan sa Dole, Northern Mindanao, kini sa Magnum News Hunter 23, Kevin Inosa, sa balita o serbisyo, Magnum Radio.
2: Salamat ang Magnum Hunter 23, Kia Abelianosa. Mga higan na bati ang Magnum News Alert. At ang inuganghan ay sa balita sa musulod nga takna. Kini si Magnum Hunter 16, Chingin Trina Enriquez. Sa balita o serbisyo, Magnum Radio.
6: Ana ba kay gusto nga ipagawas? Ipagawas nga gibati.
7: Shout out sa akong ex nga akong gimahal pero gibiyaan ko.
6: Mga aligot-got.
8: Mahal na kayong palaliton. Halang na kayo sa budget.
6: Oh, feeling in love ka ba karon?
9: Shout out ko sa akong boyfriend nga nakaroon diya silang balay nga naghigda-higda lang. Love kitty ka mo.
6: I-shout out na Magnum shout out.

0: Kining katang, giatudkan ninyo sa Globe G Fiber Prepaid para sa kusog og paspas nga Wi-Fi internet nga swak sa budget. Mag-Globe G Fiber Prepaid na.
1: Papaaka ko, be. Papaaka ko, be.
0: Magnum shout out.
2: We're back, mga Magnum friends. Oras na to, alas 2:08 na sa kahaponon. How are you, people? How are you, mga Magnum friends? Hope all is well sa inyong hapon karon. July 2, 2026. Kabalo ko, busy mo. Pero salamat kaayo ha sa inyong paghatag og time Magnum sa inyong kabisi nga naminaw lang yung yapon mo Magnum Radio. Woohoo! O karon, nakathink na ba mo kung unsa inyong gustong ipatangtang iwagtang gasto or mga gasto? Maski usa lang good sa isa ka bulan. Kada bulan na lang. Di ba? Oh, shoutout na dayon kung unsa ka ha ang inyong mga gastos, be. Sige, nakagbasaon diri ha. Kaya aron po ning matagaan hustisya ang ato Magnum friends. Okay. Kung gusto mawala Magnum Apple, kay ang gastos sa katapanan man yun. Ito, nagkatawa na ko. Bagay na akong shoutout, di ba? Gastos ko no sa akong uyab. Uy, grabe ka Magnum friend. Scary bang yun siya, uy. Pero if that makes you happy, then be happy. Itaw, gasto na yun karo na pa yung mga maintenance nga. Grabe left and right. Labi na mga demanding, mga uyab na. Kay basin ni noon, hinahinay lang ana Magnum friend ha. Kay basin ni noon, nga imong uyab na ang mawala. So careful, careful. Let's have more shout out online shopping. Ako Magnum Apple. Okay, that's very good. Kaya naka-realize na ka Magnum friend. Pero you know what? Dili magod siguro ang shipping fee, no? Ang problema. Para na ako, ha? Ang pag-checkout, magod. Kanabi ito, mag-checkout button na ka. Kana mo labing scary, yun ka ayo Magnum friend nga gasto. Scary, labi na alang-alang imong money. So, tinuod na Magnum friend kanang online shopping yun. So, siguro, oy, dili lang kay mga babae ang mga online shopping. Pati naging mga lalaki karon, di ba? Sige, ang gasto, nga never ending. Pero ang katawa, libre lang yun yapo dere sa Magnum shoutout. Okay, so maunang sa ato mga paak dere karong hapuna Magnum friends, paak man kayo na sa mga hagit, no? Pero pag-abot yun sa mga gasto sa kinabuhi, padayon lang yun yapo tag shoutout. So bukas pa ito mga Magnum Globe Lines, ha? Bye-bye po ng mga nag-shoutout na dere sa ato ang Magnum Live Facebook page. Listening right now si Randy, shoutout to you. Hi, Randy!
0: Shoutout!
2: Si Carlin po, mayong hapon Magnum Apple, pa-shoutout sa kang Ate Derama, amping diha kanunay. Ate D! Amping daw yung ni Carlin. Usap po si Bombong, mayong hapon po ninyong tanan nila. Shoutout karon sa Enrica Open Mansonata, celebrating her birthday today. Oy, happy birthday kang Madam Enriquita. Open Mansonata. Oh, happy birthday. Gikan ka na kang Bobong. Atay caller on the line. Shout out. Hello?
3: Hello. Good afternoon. Magnum Apple Fine.
2: Hello. Good afternoon. Si kinsa ni Palihog?
3: Maria Isabel.
2: Si Maria Isabel. Eh, kabugnaw sa tingog ni Maria Isabel. Lami sigurong paniod to. Pakpaak, ani o. How are you, Isabel? Kamusta? Imong hapon? Hello?
3: Bisag dili, okay hon gud Magnum Apple Fine. Bisag tapoy kang lawas, pero okay hon yun.
2: Oh, muna nga tingo nga dili okay ni mo?
3: Oo.
2: Okay. Sa may dili naka-okay ni mo?
3: Tapoy lang yung dagdagang trabaho Magnum Apple Fine.
2: Dagdagang trabaho. So, sige. Trabaho pa more unya.
3: Bitaw. Basta isang tindahan, G. Basta isang tindahan.
2: Oh, tatalawa. Sige. Unsa may gasto? Unsa may gasto? Maski isa lang ha. Pwede ni mawala karong bulan or matag bulan. Yaron nga mahuwasan ka.
3: Ang akong G, wala Magnum Apple Fine. Katong wansa ka na nga LDT, bitaw nga linya.
2: Ah, so telephone imo. Ngano man? Ano sa telephone man?
3: Magduwang-duwang siya gasto na. Magbayad pa ko billing sa kurente. Nga. Napay one side anang wifi.
2: Dungag-dungag lang lugar na sa budget.
3: Gadugang-dugang siya ba niya. Napay tubig. Ang priority ra kaayo ang among kuan pero kanin magnong alpupay ka nang gasto na hinon ko sige kung palod.
2: Mm. Oh, okay, so gusto lang nimo wag tangon ang telephone line sa inyong balay.
3: Oh, pero ipabalik na ko Magnum apple pie.
2: Ay, lagi kay nana bekay ni gusto, di ba?
3: Oo, ipabalik sa akong daughter sa una katong ni undang akong pagpaninda sa pikas na mo tindahan mo to nga ako isang gipaputol ang kuan linya.
2: So, unsa man ang linya? Sa nay magtawag or nay mag-internet? Okay. Sa mana?
3: Oh, sa oh, kanang wifi kanang gamit
2: ah, sa mga bata
3: dito mag-apply. Oo, wifi.
2: Okay, lagi. Dugang-dugang yun na siya sa kanang ato ang mga gastoson kada bulan, pero if that oh, would something murag makatabang po, labi na kay na ba kay estudyante din na Maria Isabel, di ba?
3: Mm, oo. Oh, oh, tagsagin sil og cellphone akong mga anak, unom ka buok kining ga trabaho na trabaho o estudyante.
2: Lagi. Nasabtan kaginan ato, pero mo raman nangandoy raman ta nga kung naay usa ka gasto lang nga mawagtang. So, ang imong gusto is ang telephone, internet. Diba?
3: Oo.
2: Okay.
3: Oo.
2: Sige.
3: Sa pagkakaroon Magnum apple pie, ako yung i-minimizing. Sige ko, og palod bitaw para sa kaning akong FB. I-minimize lang na ako.
2: I-minimize lang nimo kanang sa imong cellphone.
3: Oo.
2: At least nga murag mahapak-hapak radayon ang pagbayad dito sa imuhang internet, di ba?
3: Oo, mag-outside.
2: Kaya naraman po ka.
3: Ipabalik na ito na mong linya. Kaya murag makasave rami at itong one sa wifi.
2: Lagi. Kaya naraman po ka din na po sa inyong balay. Importante lang na mga assignment ang mga bata, na mga reports to ng mga trabaho nga kailangan yun online or base na ba kayo nag-work from home ninyo diha, di ba?
3: Ako po Magnum apple pie kay hilig po kay ko kanang FB mas makasave ko atong kuan
2: internet. Ah, okay. Sige da. Sige kining Maria Isabel. Salamat kayo ana, nangandoy ka nga at least isa lang unta, pero ang imuhang gabuhaton lang is imuha lang i-minimize ang imong pag-load sa cellphone. Okay?
3: Oo.
2: Sige. Shout out to Haro. Mawash out yung mga kapoy diyan. Labi na sa kapoy sa imuhang physical, Haro.
3: Okay. Busy yung kaya mag-apply. Kaya tindahan, yan, nagpahimo po ko dali o ka ng kusina sa bago na mong ipuyan.
2: Mm-hmm. Sige. Shout out, aron nga makusgan kagbalik, Karon.
3: Shout out kay kung atong first caller nga si Inday nga grabe kay to ka energetic nga makapanakod ang yang pagka energetic
2: takdan ka
3: labi no. Na gid nimo Magnum apple pie nga always gid be positive and happy.
2: Thank you. Takdan sad ka.
3: So, matakdan gid ko ani Magnum apple takod, pie
2: takod nga. Sige,
3: busy jud kayo kay ga budget pa kung kaning naay ka nang 3,000 nga halin ba nga unsaon ako ni nga kamulo ko paminaw sa imo nga sige ko lista nga importante lang bitaw sa tindahan Magnum apple pie.
2: So mabudgetan ra gina karon kay naa man kay kusog onya natakdan pag gagaron sa pagka positibo.
3: Oh, kinahanglan din ni kaligo onya kumpra day og ginagmay kay para ma energy bitaw ta Magnum apple pie.
2: Very good kay si Isabel Ay. Sige, more shout out sa mga Magnum friends.
3: Shout out na lang ko ninyo tanan diha sa Magnum labi na gid nimo Magnum apple pie og sa inyong active kaayo nga kanang technician na perminti din ko niya i-connect sa imuha. Thank you kaayo sir og kana na lang ninyo i-stop diha sa Magnum radio.
2: Okay. Wala kay dugang request nga makapakusgan pag yun nimo. Okay na to?
3: Okay na lang ta Magnum apple pie kay murag loaded pag gid ka istanan kay grabe ka busy.
2: Ah sige. Napaisa sa dili pa ka mokuan mulakaw. Mababay. Inhale sabi. Exhale dayon.
3: Oo, katulad na lang inyong extra Magnum apple pie nga sa balita og serbisyo Magnum Radio. Ay, there, Magnum apple pie. Shout out. Ay, kukay, narami na yung maningil di ay.
2: Oh, sige, go.
3: Si Nanay Lita nga Kabantak o si Noy Junior nga Bilya Raso o sa iyang asawa nga wala pa rin nakalabad rin sa balay kay nagpugas og mais. Hay na lang inyong tanan din ha. O mara na yung tanan Magnum apple pie o salamat.
2: Thank you, Maria Isabel. Sa imong shout out. Amping ka, pahulay, og aron mabaskog na pod ka og makalahutay. Bye-bye.
3: Bye-bye.
2: Okay. Shout out pod na sa mga Gmoda drivers habal-habal matod pa ni John Combs mayong hapon. Sa inyo talan din ha sa may gusa nga mga habal-habal drivers daw karon nga mga dagko. Amot unsa ni mga dagko dere? Unsa man ang mga jelly og mga bulitas? Unsa man na siya ha? Bulita sa ilang mga kuan siguro kanibitang ha? Oh. Bulita sa ilang kanang usa kini ni. Sa earrings ba? Bitaw another caller on the line. Shout out. Hello.
4: Hi Magnum Apopay.
2: Hello to you, Lady M. How are you?
4: Wow, nakailan na yun siya.
2: Well, nanagna lang ko na masin. Pero yehey! Kailan na ginay ko? Ito, Lady M, how are you?
4: Yes.
2: Okay na ka?
4: I'm okay.
2: Very good to hear. So, unsa may gasto nga pwede ni mo mawagtang sa kada bulan ni mga gasto. So, and be?
4: Ang mawagtang siguro kung mawala na ni akong balatihan para din ako pwede mag-dialysis.
2: So, ang imong maintenance, no?
4: Yes.
2: Maintenance.
4: Okay lang maintenance, pero ang pag-dialysis kay gasto kaayo kay ang kada twice a week ang plate o pagkaon baya.
2: Lagi. We totally understand
4: that. Mahal na baya ang plate karon kay taxi man.
2: Ato na nangyampo nga mahinahina ibitaw nga kanang ibisa una. Di ba, I don't know kung 3 times ba na kamuadto dito or 2 times na ba?
4: Naiuban 3 times.
2: Naiuban 3 times kamuadto. So, grabe ka ng gasto ni Moana, no? Plate pa lang.
4: Kung pwede gano'y ampo na ako ka lang na katong pares na isa ka bulan or once na lang sa isa ka bulan mo at tumagdaya. Naiuban ana.
2: Okay, so sige, hinaot nga sa imo pong pangpaningkamot nga ma-okay na kaana nga hopefully makalingkawas na ginong takana, no?
4: So, yes, inshallah.
2: Inshallah bukra. Anyway, so thank you kaayo ana nga shout out. Sakit yes. Man, no? Nga mga gasto pod bulan-bulan, pero ang importante nga good vibes lang yun gihapon. Taliwala sa kasakit o balatian. Yay! Laban lang yun gihapon. Bahala pag daghang kalaban, di ba? Laban-laban yun. Yes. Daron maglaban ang ilahan.
4: Laban lang yun. Nay mong pamilya sa imong kiliwan, nag-guide sa imong agang imong inspiration.
2: That's right. That's a positive spirit. So keep it up, Lady M. Shout out now. Go ahead.
4: Yes. Shout out na lang ako. Katong nakauna sa ako ganina. Dahil ayaw pa, pakuan pa stress. Okay na na. Relax lang. Pero mo rin sa blood kay Inday Villamor. Hi, guapa. Kumusta na yun? Christina Cagada. Si Angie Tumampok dayon. Laras lang po na lang sa uban niya kina Ate Vicky Kabaktolan ng Gaideron and sa uban pa. Di na na akong mamention pangalan kay Basing Ma. Mapsanta sa oras ng Magnum Apple Pie. Shout out pa lang sa inyo sa nan. Dahil shout out lang na ako po na nga kung may one and all. Di na lang kapakapal sa kong dugan. Na si Mr. Shower. I love you. Amping always. Kaya ulan na ba film niya sa mong lugar?
2: No.
4: Paratong.
2: Misudragin ko na eh, maghigugma ba?
4: Thank you po sa imong co-pilot.
2: Oo.
4: Na nagdawat sa akong tawag. Salamat ka, Aire.
2: Thank you, sir. Pag-join, ha?
4: God bless dila sa inyong tanan sa all the stuff dila sa Magnum Radio.
2: Okay. Thank you so much, Lady M. Amping. Bye-bye.
4: Jokran, bye-bye.
2: Okay, shout out more kay Viejo Naville. Mayong hapon po daw. Miss you, Magnum Apple. I miss you too. Also po kang Merlin Taliktik. Uy, mayong hapon. Kay Jumcoms. O sa tanan po nga naminaw daw diha sa ACA Dental Laboratory. They're listening and watching to us right now. Mayang hapon. Labi na gid kang Donski. Inaot okay ra inyo ha mga gininhawa diha ha sa Dental Laboratory. And mayang hapon pod kay Ma'am Dirama. Oh, grabe ba si Ma'am Dirama. Ano sa di? Wala kung daghan kwarta. Walay respeto o gugma mga tao sa imong palibot. Importante nga dunay gugma o spirito sa usig. Sige, isig katawo. Okay. Sige, Ma'am G. Thank you kayo sa imuhang pag-shoutout at comment po. Labi na kang Marlon, maying hapon sa mga taga San Miguel, Manolo Fortich. Apil na po sa component city of Malaybalay and Valencia City. Thank you sa inyo ha, mga shoutout din ha, no? Sa inyo tanan nga mga busy pero naka-time ragid gihapon sa pagpaminaw og subpod Camparita. Tatanan nga mga Abesha family, maying hapon shout out sa mga titas karon nga nagparamdam kang Jane Marida, kang Nelly, Marlin og kang Joy. Sige, basin na pa rin mo ihabol. Maski isa lang kagasto nga gusto nyo mawagtang ba kada bulan? I-shout out na more music. More shoutout o gatong word of the day sa itong pagbalik, alas 2:24.
0: Oras sa tud kaninyo sa DTX 500.
5: We'll be back in a moment right after this station.
6: Tagumpay Radio 99.9 News and Music. News and Music.
7: Tas bang ibu blood sugar. Ato na kami diabetes. Mag DTX 500 ka. Ang DTX 500. Ato na kini anti-diabetic properties. Sama sa Charantine. Nagkapamubo sa gluco. Visine. Controls blood sugar. Polypeptide. Kaparehong epekto sa insulin. DTX 500. Highly recommended. Sa mga eksperto.
8: Mabalik sa pinakadulong ibutiki sa yung lugar.
9: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko. DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
10: DTX Coffee Mix.
11: Mabakal sa mga butika.
12: Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500. Ang DTX 500.
13: Ato na kinimo Mordica Charantia Compound.
14: Gikan sa palya.
15: Yan nagkahatag o proteksyon.
16: Patok sa liver failure.
17: Ang pingyang imuatay.
18: Mag-DTX 500. Adlaw-adlaw.
19: DTX 500. Mapalit sa mga butika.
20: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castaño. Ang morning ko extra special kay naga-DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
10: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
0: Sa musika, balita og serbisyo, Magdum Radio. Ana ba kay gusto nga ipagawas? Ipagawas nga gibati.
21: Shout out sa akong ex nga akong gimahal pero gibiyaan ko.
0: Mga aligot-got.
22: Mahal na kayong palaliton. Halang na kayo sa budget.
0: Oh, feeling in love ka ba karon?
23: Shout out ko sa akong boyfriend nga nakaroon diya silang balay nga naghigda-higda lang. Love kitty ka. Mwa.
0: I-shout out na na. Magnum shout out. Magnum shout out.
1: Papaaka ko be.
0: Magnum shout out.
2: Ay, kapas-pas bas oras mga Magnum friends. Mag-org kita ka check in, pa check out naman ta karon. Bitaw. Usahay man gud sa ato ang gisgutan bitaw karon Magnum friend no, mga hagit. Isa sa mga hagit kani yung mga gastuso no kada bulan. So, kato mga nag-wish or nangandoy nga maskin usa lang ta kagasto ila matangtang, mawagtang. Thank you kaayo sa inyo hang pag-shout out. Namaak man tuod to nga mga hagit sa kinabuhi. Apan karon sa tong programa gipaak pod nato sa good vibes diri nga side. Ato lang yung dugduman mga Magnum friends nga usahay dili man gud ang dagkong gasto ang makapait no sa kinabuhi. Maski ka naman kung mga ginagmay nga gasto nga labi na gabalik-balik bitaw mao gid na. Mao gid na siya ang makapahagit sa atong kinabuhi. Busa hinay-hinay nga makahurot sa ato ang budget gyud. Maghinay-hinay lang pud og gasto kay aron dili mahurot ang budget. Ingana no? Spread the good vibes during aside. Kauban kasabay si Magnum Apple Pie. Salamat kaayo sa mga nag-comment sa Magnum Live. Usab pud sa mga naninguha nga mo shout out. Ako ana. Oh, ganahan ko kay Red na siya. Sampod sa mga nag-call po no, on air, on live. Katong mga naghilom-hilom lang. Salamat sa inyong pagpaminaw. Padayon sa inyong paghilom. Pero ay, palabi yung hilom-hilom diya ha. Bitaw, salamat kayo sa inyong mga shoutout. Tinawat na lingaw mo mga Magnum friends. Na-release mo, ginagmay sa inyong mga stress. Na-refresh mo for today. Padayon lang yung gihapon sa pag-inhale o exhale. So anyway, karon na nga ito ang word of the day is priority. Kun, prioridad. Meaning daw, ang prioridad, mauna na siya ang butang nga, imuha bitaw ang unahon. Priority, prioritize, prioritization. O unahon lang, tungod kay kini daw ang pinakalabing importante o labing kinahanglan. So kato mga less priority, murag pwede naman ni mo itabi-tabi. Pero kana yung lugar priority nga paliton, priority nga bayaran. So mogi daw na ang kinahanglan nga unahon Magnum friends. So inumdumi ha nga sa dili pa mo palit sa inyo mga gasto or gusto, himuag yun nga prioridad ang mga kinahanglan aron nga di mas short o aron pod nga mas hapsay ang pagdumala sa inyohang mga budget. Kay bahan ang hagit-hagiton ta everyday at least nakahandle na ka sa imuhang finances o sa imuhang mga budget kada bulan. Musunod na si Magnum Gilbert para sa programang Music Jam Magnum Friends. Kini lamang si Magnum Apple Pie nagadasig kaninyo nga taliwala sa mga pagsulay, lahutay lang kay ang Dios maayo kanunay.

0: This song was brought to you by City O Idol Hot Dog.
1: May panalo nga with the cheesiest Idol Cheese Dog ever versus previous formulation.
2: Lock it in.
3: We'll be right back.
4: We'll be right back.
3: Magnum Radio 99.9
5: DTX 500. Makatabang sa paglibyo sa atong atay, pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins, gikan sa atong gikaon, adlaw-adlaw, para sa limpyo o himsugatan. Mag DTX 500,
6: adlaw-adlaw.
5: DTX 500, garantisado, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500,
7: pagbalik sa mga butika.
5: DTX Coffee Mix.
8: Ako si Rick Vista ngay sa kanegosyante. Ako ni magpapili nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix mga pinata.
5: DTX Coffee Mix.
7: Mga butika.
3: Nagantos ka ba sa hinay nga internet ug sa lawsing nga serbisyo? Solve ba na imong problema? Niya na sa tong dapit ang Converge Fiber Internet. Sa Converge Fiber at imanon ka diretso paspas pa ang serbisyo. Ani ang tipik sa mga lugar nga available na ang linya sa Converge Fiber Internet sa Cagayan de Oro City proper, anakin is mga numbered barangay up to barangay 40. Sa lower ug uptown areas, anakin is sa Carmen proper ug Upper Carmen, lower ug Upper Balulang, including subdivisions ug sa mga barangay Lumbia, Bayanga, Mambuaya, Tignapuluan ug Dansulion. Busa tanaw na yung kontrata sa internet kung expired na pag-converge na. Kung wala pa kay fiber internet, pa-connect na sa Converge Fiber. Naimutang sa ground floor CTC building, Captain Vicente Roa, corner Antonio Luna Streets, Cagayan de Oro City. Text o tawag lamang sa 0917-555-2777 or 0917-555-4777. Ang Converge Fiber Internet, padayang mo daw ito mga aplikante pagka sales agent. Full man o part-time, mukita ang tud sa 45,000 pesos matag bulan. Isubmit ang mong application letter sa Converge Fiber Internet sa CTC Building, Corner Antonio Luna and Captain Vicente Roa Streets, Cagayan de Oro City.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Basta reloading pulso, Wadhos Quality Store. Anaa sa Wadhos Quality Store ang original watches ug original batteries para sa tanang klase sa relo. Dunaw sab sila ikaw galingong watch repair shop na kasaligan. Kumpleto sab sa sporting items, sama sa billiard accessories ug kuan pa. Pinakaunang tindahan sa relo nga nagserbisyo sa dakbayan sugod sa 1936. Wadhos Quality Store sa Pabayo, Gerbra Streets, Cagayan de Oro. Telephone numbers 857-4123. Ayaw kalimot, basta original nga relo di pulso, Wadhos Quality Store.
2: Discover the beauty of playing brightly with New Star Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. New Star Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph.
3: Discover the beauty of playing brightly with New Star. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph.
4: Ah, akong bugas-bugas. Akong katul-katul. Na ikaw butangan.
5: Bugas-bugas. Ug katul-katul.
6: DTX 500 na.
5: DTX 500.
6: Aduna kini antimicrobial properties. Nga makatabang sa pagkuha. Pag-ayo sa bugas-bugas. Ug katul-katul.
5: DTX 500.
7: Mabalik sa pinakadul nga butike sa inyong lugar.
5: DTX Coffee Mix.
8: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala giduyon magpangapi. Apang naganyat ako sa akong utod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kigman kag-hilti sa lawas. Mangod na batsyagan kung anak bawang akong panulog.
5: DTX Coffee Mix.
7: Mabaka sa mga butika.
9: Sa musika, balita og serbisyo, Magdum Radio. Kini nga programa hatod kanato sa Mighty C Alkaline Vitamin C to fight infection. Mighty C is your best buddy.
10: Di lang sa prepaid load ang may anli. Di lang sa kainan ang may eat all you can. Pati sa music, meron.

0: kining katang giatud kani niyo sa Globe G Fiber Prepaid para sa kusog ug paspas nga Wi-Fi internet nga swak sa budget. Mag Globe G Fiber Prepaid na. Mr. Talagsaon.
1: Magnum Gilbert. Magnum Gilbert. May sense na, may humor pa.
2: Mauna may gala. Ay nagpangako di ang mga Magnum friends. Kay naay mga pangako nga napapako. Di ba? Magsigag pangako niya. Napako ra gyapon may gala. Huwag nga pahinungdan mga Magnum friends na. Ay nagpangako di ang diya. So, ay nagsaad-saad may gala. Kay kung magsaad ka, ang resulta masad ra gyapon siya. Ewan mong gituman imong saad mga Magdum friends, di ba? So, ay nagpagsaad yung may gala para dili siya masad, okay? Ay nga po sa tanan mga Magdum friends, mag-uban-uban na sabta sa ato nga programa ang Magnum Music Jam. Kauban yung Magdum friends sa kahanginan kini si Mr. Talagsaon. Magdum Gilbert, may sense na, may humor pa! Mag-uban-uban ta mga Magdum friends hangtod sa alas 4 sa kapunon. Today is Thursday, July 2, 2026. Kumusta mong tanan mga Magdum friends? Sinaot pang namo karon sa maayong panglawas gyapon may gala ha. Samtang naminaw sa Magdum Radio mga Magdum friends. Asa mang kakarong panahuna? Ana baka sa iyong panimalay? Sa iyong sakyanan, sa opisina, sa kamerkaduhan, o ka sa akong heart. Ito na, sa tanang aminaw, dagan sa lahat yung pagpaminaw diyan sa pagtutukanunay sa Magnum Radio, ha? Takip na sa itong mga Pinoy nga nakaroon sa gawa sa nasun nga namina ang pinagi sa itong website, ang www.magnum999.com. Dagan sa lahat yung pagpaminaw mga Magnum friends. And sa mga mahilig mag-Facebook, pangitalang Magdum Live! I-like, i-follow, and i-share para updatean mo kanunay sa mga nagunang mga balita, impormasyon o dagan pang uban. O sa inyong mga radyo may gala, Magdum Radio 99.9. Maayong hapon, mga Magdum friends. Okay, and syempre at ang inusama itong mga nagunang mga segments karong hapon na. Na napuntay talagsaong pangutana. Unsa napunt ka atong talagsaong pangutana may gala. Inyo na masairahan sa Dima Dugay. And also mga Magdum friends, at ang isa may gala, ang ano ang latest. Okay? Mag-live na punta niya may gala sa Magdum Live. Unyang alas 3 may gala, mag-uban-uban ta sa Magdum Live para sa ano ang latest. Unang kung wala na kay data di ang Magdum friend, napaload na para makasignal yung cellphone Magdum friend para makita na ko ninyo sa Magdum Live.

0: lang sa atong programang Mike the Music Jam kay para malingaw ka, ha? Ano raw itong kinaboy may gala? Kinangalan po natong maglingaw-lingaw pa ng lagsa. Bisan pa man nga natin mga problema, maglingaw-lingaw po ito. Oy, sama ng problema ka lang. Hanap ito, problema ka lang. Ano lang natin may gala. Okay. Alas 2.56 na may gala. Siyempre, oy, sa mga Magdon friends nato diyan, mga taxi drivers, maayong hapon sa tanan. Salamat sa iyong pagtuto kanunay sa Magdon Radio. Alright, darin na tayo mga Magdon friends ha, sa atong unang segment. Pakusigan ng radio din may gala kato ng may bawaan. Ang atong talagsaong pangutana.
1: Walay personalan, lingaw-lingaw lang.
2: Talagsaong pangutana.

0: Alright, ang atong talagsaong pautana may gala ha. Nganong lami mangyud buhaton ang bawal? Di pa na maong atong talagsaong pautana. Nganong lami mangyud buhaton ang bawal? Sa imong tibok kinabuhi magdun friend. Unsang bawal ang imong nasulayan apan imo nang giundangan? Okay, ato ibalik atong talagsaong pangutana ha. Nganong lami mangyud ang bawal? Bawal. Dagan kay bawal, di ba? Sa imong tibok kinabuhi magdun friend, unsang bawal ang imong nasulayan ha? Apan imo nang giundangan? Unsa man magdun friend be? Unsa nga bawal ay imong nasulayan na pero imo nang giundangan? Unsa man be? Base na kay katubagan na magdun friend. So syempre, kung na kay katubagan na may gala, tawag mo mga magdun friend sa atong linya ha. 0995-322-6237. 0995-322-6237 para sa inyong mga tubang. Unsa nga bawal ang imong nabuhat kaniya to Magdun friend nga imo nang giundangan kay kabalo kang bawal? Unsa man nga bawal imong nabuhat dati Magdun friend be? Grabe ba imong kaon sa una sa mga matambok na mga pagkaon, mga karne? Mga humba or something like that o uban pa? Oh, bawal na sa imong ano, bawal na sa imong lawas kay nanakay balatian, di ba? Oh, unsa pa ilang bawal? Syempre, kung nakay uyab, unya nakiguyab po kaglain, bawal gyapon na siya. Oh, may nana bitaw nga mga bawal mga Magdun friends na. Okay, so ikaw Magdun friend, unsa nga bawal ay imong nasulayan na pero imong nang giundangan? Tawag mo may gala sa itong number ha, 0995-322-6237 may gala para maka-appeal ka sa itong talagsaong pangutana karong hapon. Okay. Una siya itong kalingawan karong hapon ha. Una-una daw Magdun friend kung unsang bawal ay mong nabuhat dati. Nga imo nang giundangan kay murag hapit na siguro ka masapon mo nang hapit na ka masapon. Unya, giundangan na dahin mo. Pag-inanak lugar ang dating mga Magdun friends na. So at ang isa may gala sa atong pagbalik, ano ang latest? Huwag uban pa nga itong pag-istoryahan may gala sa ating pagbabalik. Kayo mugawa diyan may gala. Atong oras mga Magdun friends, alas 3 sa hapon.
1: Time check is brought to you by RB Acevedo Optical. Ang presyo dili mahal.
2: The 3 o'clock prayer. Let us pray. You by Jesus, let the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, I trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy

0: and the whole world. Amen. Jesus, King of Mercy, we trust in you.
1: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita og Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
2: Magnum News Alert.
3: Oras, alas 3:02 sa kahapon. Regular balita, karong oras sa gisog na nasa DepEd Cagayan de Oro ang pagpahigayon sa Dayagulo Kalabot sa Kamunduan sa paggamit sa electronic devices ato sa klase. Lakip na ang content creation, online games o social media. Lakip ang vlogging. Matod ni DepEd Cagayan de Oro spokesperson Romeo Aklo, pinaagin ini masabtan sa maginikanan ang nasambit nga palisiya alang sa kaayuhan sa mga tinunan.
4: Importante kayo ang dialogue o kining atong mga engagement sa mga stakeholders. Una, atong siguro panawagan, and I believe nagsugod naman ang atong mga principal sa pag-istorya, especially sa mga ginikanan, kaya aron makabta nila kung unsa kining policy o kayuhan sa safety sa atong kabataan, gusto ko itong mapagamit sa atong mga internet and devices. So, pagsugod ta diha, pagpahibalo, pag-orient, aron mahibalaan sa tanan ang atong katuyuan. This is a whole of society approach para mantinig sa safety sa atong kabataan o ang atong society.
3: Ang pamahayag ni DepEd Cagayan de Oro spokesperson Romeo Aklo. Samtang giklaro ni Senador Justice Secretary Franklin Drilo nga kinahanglan nga sutaon kung asa gigamit ang 11.8 billion pesos nga confidential fund humana sa kalit nga pahigayong rally nga gitambungan sa Iglesia ni Cristo. Matod ni Drilo nga ngayon ni Odette ang nasambit nga pundo ug mawaton sa executive session sa Senado kauban ang COA ug i-report sa publiko kung pila nagasto gikan sa intelligence fund.
5: Eh, hindi ba yun ang failure of intelligence? Alam pa nila, pala nila na may rally. Ang hindi nila alam kung kailan. Kung ilan. Unang-una po, mahigit sa 100,000 ang dideploy ng iglesia. Tayo ba naman maniwala na hindi mo malalaman sa 100,000 taong binigyan ng utos na pumunta kayo sa EDSA ganitong oras? Ibig mong sabihin, hindi nila nalaman yan. Mm-hmm. Eh, ano ang tawag dyan? Failure of intelligence. Dahilan sa 100,000 tao binigyan ng instructions. Pumunta tayo sa EDSA ganitong oras, July 1, 3 o'clock in the morning. Hindi mo nalaman yan. Alam mo na may rally, pero hindi mo alam July 1. Eh, ano ang tawag dyan? Hindi ba failure of intelligence yan? Kaya ang hinihingi ko, tingnan nga natin kung paano ginagastos yung mahigit sa 11,800,000,000 na intelligence fund. Saan ginagamit ito? Bakit po hindi nalaman kung kailan mangyayari? Kung alam nila na may rally.
3: Ang pamahayag ni kanhi Senador o Justice Secretary Franklin Drilon. O karon sa itong Magnum News Hunter, si Charmy Doyog sa celebration sa National Nutrition Month 2026 sa Balita o Servisyo na si Magnum Hunter 13, Riza Cruz.
2: Magnum News Hunter!
6: Bubuyog pa ang Commission on Human Rights ng CHR Region at SAN sa pagkataulog sa Department of Health o National Nutrition Council sa pagdasig sa publiko, sa pagkatiman sa kalihukan o kapagpalambo sa hustog nutrisyon. Sumala sa CHR ang himsog na kiniiyahan mo ay pundasyon sa ligon na supply sa pagkaon o maayong panglawas sa matag katauhan na binadiri sa Rion Jess, kabayan ginausab sa kumpanya ubos sa Philippine Plan of Action for Nutrition 2023-2028 na nagpaligon sa sustainable of nutrition sensitive ng mga food system aron masiguro ang food security sa umaabot. Gipamatud-an sa buhatan sa CHR Region at SAN ang ilang padayon na suporta sa katungod sa matagat katauhan din sa Northern and sa Rion Jess nga igo og sustansyang pagkaon o sa usa ka limpyo og himsog ng mga katawhana. Balita na hipos gikan sa CHR Kana. Kinsa Magnum News 113 Visa Cruz sa balita ang serbisyo Magnum Radio.
3: Salamat ang Magnum 113 Riza Cruz. O karon sa itong Magnum Power Advisory, gipahibalo sa Sipalco na konsumante kalabot schedule power interruption o mga adlawa Biyernes. Holyo tres ding daw iga, kinialan sa pag-facilitate sa normalization sa Kamamanan Feeder 1. Kini magsugod alas 5 sa buntag hangtod alas 6 sa buntag, apektado niini ang portion sa Kamamanan Feeder 1. Lakip na niini ang High Street, Daumar Street, Martela Street, Pabayo Street, Pacana Street, G.R. Borja Street, Gomez Street, Coros Taal, Neri Street, Martela Street, G.R. Borja, gikan sa hardware establishment, padulong sa Yupo, padulong sa MCOR vicinity, o ingon man ang Aguinaldo Street. Samtang adunay 10 minutos nga interval along sab sa laing interruption, alas 5 imidya sa buntag, hangtod gini alas 6 sa buntag, apektado niini ang portion na sa Divisoria area. Mga higa na bati ang Magnum News Alert. At ang induganghan ay sa balita sa musunod nga takna. Kini si Magnum 116 Chingintrina Enriquez. Sa balita og serbisyo, Magnum Radio Oras, alas 3:07.
7: Time check is brought to you by Oro King MSEP Trading Incorporated at 1222nd Street, Nazareth, Cagayan de Oro City.
8: Kini nga programa giatud kaninyo sa DTX 500.
9: Let's listen to the music, relax, and have fun.
10: Magnum Music Jam.
11: Magnum Music Jam.

0: Mister Talagsaon.
1: Magnum Gilbert. May sense na, may humor pa.
2: Check your time. Ay gala alas 3:19 na sa kapunon. Uy, alas 3:19 na. Paspas kayong oras, mga higala, no? Grabe, no? Pero kauban, pag-iapan yung mga Magnum friends, si Mr. Talagsaon, Magnum Gilbert. May sense na, may humor pa. Everybody dance now. Nag-dance na ba ka, Magnum friend? O dapat nag-dance na ka, Magnum friend, kay para maka-exercise ka. Bisan pa man nga kanap itong ano lang good na 30 minutos nga exercise, ayos na ayos na mga igala, no? Para ma-ano ka, makapagawas og singot, unya, ma-exercise imong lawas, di pites kayo, di ba? Ano lang kasimple mga Magdun friends atong buhaton. Oh, ay lang palabi kung medyo dali ra ka hangakon, pwede ra ka mag-brisk walking. Mag-walking-walking, ano bitong? Para maka-exercise gyapon mga Magdun friends. Kaya importante na maka-exercise na everyday, may gala. Kaya para kadang ligon gyapon atong kalawasan mga Magdun friends, di ba? Kaya matod sa oban, kay lawas ray puhunan. Oh, mora gina may gala. Lawas ray puhunan mga Magdun friends. Kaya pag magsakit na ka, maglisod na magkagtrabaho Magdun friend, di ba? Yeah, kung nanakay balatian, medyo ano na, alanganin na kayo. Kay syempre, mas mudakoy mong gasto mga Magdun friends kay nanakay mga paliton ng mga tambal. Maintenance ni mga tambal, wa na yung non-stop na may gala, wa na yung undang-undang. Mas mudakoy mong gasto may gala, di ba? So samtang ano pa, wa pa kayo gibati di ang Magdun friend. Palhala, pag-exercise na di. Pag-exercise na may gala para tuloy-tuloy ang ligaya, di ba? Saan na lang na may gala na. Ano ay sa last stress, 21 na itong atalag sa ang pautan ng mga Magdun friends karong apuna, ha? Para kanimo Magdun friend, nganong lami buhato ng bawal? O nganong lami man buhato ng bawal? Sa imong tibok kinabuhi, Magdun friend, unsang bawal ang imong nasulayan? Nasulayan na may gala, apan imong giundangan? Oo, unsang ano may gala? Unsang bawal imong gibuhat dati nga imong giundangan? Be? Murag na tayo caller. Hello?
3: Hello, afternoon.
2: Oy, good afternoon po nimo. Kinsan eh?
3: Hello, si Onani, si Gagay.
2: Si?
3: Gagay, Magmagalbert.
2: Gagay. May hapon, Gagay. Kumusta yung kapon nun karon?
3: Okay pa, sa all right.
2: Okay pa kayo.
3: Kung ano kayo? Oh, mahayog
2: yung panahon. Ah, medyo init itong panahon. Init-init.
3: Kinit
2: kayo sa gawas, girl. Ay, okay. Asa mong kakaroon din? Nara kasi yung balay.
3: Juan, nako sa gusa.
2: Nasa gusa? Kung sa mong kadiha?
3: Juan, ang oil. Juan, gabiyahin eh.
2: Ah, nagbiyahe mo. Ah. Alright. Sige. Amping sa yung biyahe din, ah. Alright, sige. Gagay, yun sa may... Ang unang pangutana, nga nung lami magiging ang bawal?
3: Juan, ganing... Ganing bawal magod lami ni siya basta binadili. Lami ang binadili. Pero, kumaigo na ka, sakit sad.
2: Kumaigo ka, masakitan ra ka na lugar?
3: Oo, masakitan.
2: Unsa nga bawal ay mong nasulayan na dati nga imo nang giundangan?
3: Kanang magkaon din mag-inom bitaw guan mag-inom mo bugno nga tamis
2: bugno
3: dayon gitunsil.
2: Oh, ang resulta gi ano
3: gitunsil.
2: Oh, gitonsilitis ana.
3: Oh, munang lami ba kay ang bugno na kung bawal man day kay di mo sakit
2: na
3: mo
2: mong
3: tirao kay
2: cancel
3: mo
2: ka. Wow. So, imo nang giundangan karon.
3: Oh, ato pang adto semana na giundangan kay bago ko gi-cancel.
2: Abag unsa bago ka gi?
3: Ato pang semana giundangan kay.
2: Ang bago ra ka gi tonsillitis lugar mo nang giundangan na nimo last week.
3: Oh.
2: Ay, maodi ay. Soft drinks na bugnaw, ana, lugar. Agoy. Patsyada kayo na, no? Makadaot na. Oh. Masumbraan. So karon nagbag-o na lugar ka, dinaka mo inamog bugnaw nga soft drinks ana.
3: Buwan gani. Bago pa ni undang kay Urag.
2: Di lang, di lang sa karon kay giton si Lightis pa man pag wala na okay na sab. Ana lugar ang dating.
3: Alikay-likay
2: po. Pila edad ni mo karon gagay?
3: Bata pa
2: ko, 36. 36. Ah. Wala pa ka na, gibating ang mga ano, mga high blood, malipong ana, wala pa.
3: Wala pa.
2: Bugahi pa. Bugahi pa, guy.
3: Ay, mugahi.
2: Ah, okay. Bugahi gano. Gaig ulo ba? Sige, inom mo soft drinks. Gaig ulo kay sige, inom soft drinks.
3: Gaig ulo kay sige, inom soft drinks.
2: Gainom po kag mga ilim ng makahubog, dili.
3: Dili. Mag-inom kay
2: Juan. Dili na mayo. Di ka gainom mo ilim ng makahubog kay makahubog. tubig na ka. Mora nang pinaka ano ni mo pinaka kanang bawal nga nasulayan mora na siya way lain.
3: Na tayo pero dili pwede ma istorya.
2: Agoy. Nas missis ya wala.
3: Wala man dili pero what out lang ko na ako mga pasahero
2: naminaw. Ay, unsa man imong gi-driven di anak? Unsa imong gi-driven karon?
3: Taxi ni.
2: Ano na tayo kapasero diha? Ang singalan nila?
3: Oo, oh, naam. Kinesi, ako man yung mga kwan, mga suki. What's out? Kwan ni kwan, ma'am Jin. Yun, singalan nito ah.
2: Ah,
3: mga dalaga. Si Rasmus,
2: mga dalaga pa na?
3: Si, oh. Ang dalaga, ni tulungan sa kapok, dalaga. Ang isa ni, dili naman.
2: Ah, dili. Ah, dalaga lang. Ang duwa, dalaga, ang usa, di na, dala na. Nadala na. Anak lugar no. Oo.
3: Ah. Sa mga na minaw kayo. Pansin
2: ni sa mga kwan. Maglum. Ah, okay. So nay dalaga di adwa kabok unsa na sila mga estudyante?
3: Tulo
2: ka dalaga ganahan kay kag drive lugar ron kay puro dalaga im kauban na kay mga pasahero nga mga dalaga.
3: Rigo lang.
2: Sila, unsa may mga bawal nilang nasulayan, nga giundangan? Pangutan na dano sila?
3: Okay, matatatan eh. Mga unsa may bawal nga isulayan nga giundangan? Maulaw sila maglunggulbet, katawar sila.
2: Maulaw sila?
3: Smiler, it's fine.
2: Ignan sila.
3: Ikaw ma'am. Ikaw ma'am din, nung kayo ito lang.
2: Maulaw gyapon. Inga sila gagay kanara bang maulaw kay nay feelings.
3: Ala.
2: Sao na lang.
3: Ha? Ang
2: kanang maulaw kay nay feelings.
3: Ay, ang maulaw may feelings.
2: Oh, muna siya.
3: Ambot lang amin nila.
2: Ah, lagi na. Asa na yung area karon, guy?
3: Wala na, miss. Eh, kugma na, miss.
2: Ah, hinay-hinay sa pag-drive, ha? Gachika na ba taron? bitaw na. Ah, lagi na. Hinay-hinay lang kay mga gwapag ba yung kauban di. At least, dugay ni mo sila makauban. Ana, rin style, ana. Pitaw. Salamat kayo, guy. Naki-shoutout.
3: Shoutout po sa kwan. Gatoda. Sa kaisano mo ng mga driver diyan ng mga butat. Mga ultra-outanan taxi driver sa video. Ayong hapon na tundanan. Parayan lang. Kung niya, kwan, kina ko ako sa'yo. Si Ma'am Jean, si Ma'am Ras, si Ma'am Kay-Kay, si Ling-Ling. So, yung
2: okay, sige, amping mo diha sa inyong ano ha, sa inyong ikaw guy, amping kasi yung pag-drive ha, kay para safe imo pasahero ha.
3: Salamat
2: kayo, Magdang Robert. Sige. Salamat, guy. Kita-kita,
3: oh,
2: kita-kita lang ka. Basta din lang ta magpiyong. Ano lang? Kita-kita lang ta po. Sunod, ha? Magtagay, tagtuba. Sunod.
3: Ay, makakama. Sakit. Layo sa sakit. Pero doon sa kona.
2: Basta muna to. Basta muna to. Sige. Kita, salamat kayo, ha? Ah, sige. Salamat.

0: Alright, salamat. Natay mga mensahe dari may galamatod sa itong Magdon Friendere. Ang bawal na akong gibuhat dati, nakauyab kog tulo kabuok agoy. Pero ako nang giundangan, Magdon Friend, para di ko masapon. Muna na gina. Undangi para di masapon. At least safe pagyapon. Kani, gikan kay Maria Isabel, bawal na pag-ibig. Ay, nako, bawal na pag-ibig, oh. Grabe na. Bawal na ba, ano? True love sa bawal nga pag-ibig? Kung sa may tubag din mo, anak Magdon Friend, be. Naabay true love sa bawal nga pag-ibig? Sa may ano na, nabay true love ana o wala? Alright, dapat na rin, sigarilyo akong giundangan. Oy, kana, patsyada na kay giundangan ni mo, bendilo, imong ano ha, pagpanigarilyo. Oh, okay rin na siya, bendilo, at least imong giundangan ng pagpanigarilyo, ay rin ang panglaki. Oy, tuloy-tuloy na yung panglaki niya. Salamat kayo. Sa yung tubag, dapat na rin may gala, may nga po, Magdom Gilbert akong tubag, mga bawal, nga pagkaon ako nang giundangan kay kasabaan ko sa akong doktor. Kana. Oh, dapat mutuogid mo sa advice sa doktor Megala kung sayo nang giingon, mutuogid mo kay sila may nakabaloan na ikaw kay magbuot-buot po kag sigkaon, di ba? Oh, likay-likay pod Magdon Friend. Kay para humaba pang buhay natin, di ba? Yan na padari maayong hapon Magdom Gilbert, tanga akong tubang sa imong talagsaong pangutana. Lami gayud ang bawal kay talagsaon ra nimo matilawan. Ah, okay. Pero dati Magdom Gilbert nakauyab ko og estudyante. Agoy. Unsa man ka maestro? Nakauyab og estudyante. Unsa man ka Magdom Friend? Ngano nakauyab kag estudyante? All right, salamat kayo. Napadre maayong hapon Magdom Gilbert, nakasuway kog uyab og naay bana. Wagay. Mao lagi na. Ayan na mo ana may gala kay delikado. Oh, ayan na mo ana mga bawal nga pag-ibig mga Magdon Friends kay masila mo tago ana, di mo pwede maggawas-gawas ana kay bawal man ang pag-ibig, di ba? Okay, napadari maayong hapon Magdom Gilbert. Shout out sa ako mga silingan sa may Makabalan na naminaw mi karon sa Magnum. Oy, salamat sa inyong pagpaminaw diha mga Magdon Friends ha, ato mga suking tigpaminaw. Maayong hapon sa iyong tanan. And also, hi kay Plong Plong. Nga naminaw karon sa Magdom. Salamat kayo sa iyong pagpaminaw diha Magdom Friend sa atong programa ang Magdom Music Jam. Okay? Sa tanang wala pa nakatubag, pwede mo makatubag may gala, ha? Tawag lang mo may gala sa 0995-322-6237 may gala para maka-appeal ka o makatubag sa atong talagsaong pangutana karong hapon na mga Magdon Friends, okay? So, magulat ko sa iyong mga tubag, sa iyong mga text messages. Kay hangtod pumunta sa alas 4 sa kapunon magkuyog-kuyog may gala sa atong programa mga Magdon Friends. Munang text na or tawag na may gala. And there is ata mga Magdon Friends, ha?
1: Uy, mga Marites! Unsa nasab ka ha? Ang init nga chika karon sa inyong mga paboritong artista, mga trending sa social media, viral nga mga pahitabo, ug daghan pang uban. Busa, paminaw na!
2: Sa ano ang latest? Unsa na ano ang latest? Ano ang latest nga ni?
1: Sa ano ang latest? Boom na boom!
0: Oras may gala, alas 3:34 na sa kapunon. Welcome sa atong ano ang latest. Kauban siyempre si Mr. Talagsaon Magdom Gilbert. Kumusta mong tanan may gala, live na ta sa FB Magdom Live. Kitang kita na ang ebidensya. Una siya mga Magdom Friends, no? I-like, i-follow, i-share ninyo may gala ang Magdom Live, ha? Daghang salamat sa mga nakalantaw ng karong panahon na sa atong Magdom Live. Salamat kayo sa iyong tanan. Napakay gusto i-shoutout diya may gala. Hala, i-shoutout na kay para atong mabasa mga Magdom Friends ang inyong mga comment. Comment down below. Diba na, mamuna siya may gala sa mga vloggers na. Comment down below. Welcome to my vlog. Di ba? Muna siya may gala. So, sa tanang minaw na minaw sa itong website, www.magdom999.com. Salamat sa pagpaminaw diha. Mga Pinoy nga nakaroon sa laing nasod, may galang awa na uli-uli sa Pilipinas kay nabisi sa trabaho. Maying hapon sa tanan mga Magdom friends, ha? Maying adlaw. And syempre sa mga naglantang ng mga Tagalog, oy, magandang hapon sa inyong lahat dyan. Magandang hapon sa inyong lahat. Sana na sa maayos kayong kalagayan. Muna siya may gala. Anyway, sa ato ng Sugdan May Gala ang atong segment. Siyempre, dirita mga Magdon friends sa ato ng Sugdan May Gala. Unsa atong chikan, karong nga po na may gala, ha? Aba, about kini kay usa kini ka sikat nga actress og host may gala nga si Kim Chu. Naunsa de si Kim Chu may gala? Ato nang maibawan karong hapo ng mga Magdon friends sa tunga-tunga sa mga batikos nga nadawat sa host nga si Kim Chu tungod sa iyang controversial nga joke. Mipagawas og suporta ang talent manager og vlogger nga si OG Diaz aron sabton og depensahan ang actress. Bago lang nakadawat og daga mga reaksyon si Kim, human siya nagbinuang nga murag kunog si Raisa May Dizon ang kauban niyang host nga si Jogs Jugueta, samtang giawat ang iconic horror character nga si Lotus Feet. Gipaambit ni OG ang usa ka personal og medyo awkward nga moment uban ang actress. Mato ni OG may gala usay kalit lang makalitok si Kim nga medyo maka-offend og dili dayon siya makaamgo sa mga pulong nga magawa ang sayang baba. Nagtuusab siya nga kulang lang si Kim sa hustong pagpili sa mga pulong, apan wala gyud kini tuyoa nga makapasakit pinaagi sa iyang mga gipagawas nga storya. Gipasabot usab ni OG Diaz may gala ni talent manager nga si Diaz nga wala siya nagpagawas og mensahe para madugangan ang kontrobersiya nga giatubang ni Kim. Sa iyang pinakabag-ong vlog sa OG Diaz Showbiz Update, gipaambit ni OG ang usa ka hitabo o panghitabo may gala kundiin samtang nagkita sila ni Kim Chu sa hallway sa usa ka dako nga network. Kalit lang daw miingon ang actress nga, "Buti naman pinapasok kayo." Agoy! "Buti naman pinapasok kayo." Natingala si OG may gala sa iyang komento. Apan wala niya kini gitagaan o pagtagal. Matod pa ni Diaz may gala, posibleng nakastorya lang daw si Kim sa maong joke nga pulong para makadugang sa kabibo sa programa. Yo, Barangay Beats. Muna may gala ang atong latest karong nga po na about kay Kim Chu mga Magdon friends. Gibash karong panahon na kay tungod sa iyang joke may gala about kay Raisa May Dizon nga nasa pikas pod nga noontime show, di ba? Nasayad man ta may gala si Kim Chu, si ang actress nga si Kim Chu may gala na siya sa usa ka noontime show nga It's Showtime, di ba? Anya, kaning si Raisa May Dizon may gala na sa Itbulaga, di ba? Munang medyo medyo na yung mga intriga ng gawas, mga comment, mga bash para kay Kim Chu mga Magdon friends, di ba? Anya, kanira ba si Raisa May Mahigala kay partner na po siya kay Bimbi, di ba? O katapitong anak ni Chris Aquino may gala, no? Gilabtim-labtim na sila karong panahon. Unya, ang mga tao ba medyo gakilig. Gakilig sila may gala sa partnership karon ni Bimbi og si ano ni Raisa may gala. Una pa usa ka adlaw may gala nga nakabisita si ano si Miss Chris Aquino sa studio sa Itbulaga. Og medyo ganahan ba siya kay ano kay Raisa May mga Magdon friends. Murag ganahan siya kay simple nga babae bitaw. Diba? Medyo muna siya. Medyo kakilig-kilig ang mga tao karong panahon ng may gala kay Raisa o kay Kim. Ay, kay Kim. Kay ano, kay Bimbi. Na Kim naman, ano. Kamu na siya ang latest karong panahon na mga Magdun friend. And syempre sa mga naglantaw sa atong Magdun Live, kumusta mo diha? Pinangot pang malipayon ka today. And ugma na sa may gala, mag-uban-uban gyapunta samang takna o samang sibihan, samang takna gyapun o samang Facebook, Magdun Live. Ugma gyapun may gala alas 3 sa kapunon para sa ano ang latest, ha? Unsa na po yung latest, ugma mga Magdun friends. Dapat yung atangan may gala kay inyo na lang masairan kung maminaw lang mo maglantaw may gala sa Magdum Live. Kini si Mr. Talagsaon Magdum Gilbert para sa ano ang latest.

0: kanoy kapangihi,
1: hanap ka pananaw,
0: ug pagpaminod sa mga tail,
1: basin aduna kay diabetes,
0: mag-DTX 500,
1: epektibo sa pagpamubo
0: sa blood sugar levels,
1: di kaya ang diabetes,
0: mag-DTX 500,
1: karun na yun,
2: mabalik sa pinakadulong ng butike sa inyong lugar,
0: DTX 500. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Itistingan ko man, nagnamigid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
2: Mabasa butika.
4: Maitisig. Napamatunan sa mga eksperto na adunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para magkontrolar ang tanang yung mga allergies. Pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Alang sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Maitisig.
0: DTX 500.
5: Ako sa Jubilin, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, gitistingan ako og inom DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
0: DTX 500.
2: Mabali sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ng akong tulog, subong aga kagahapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix.
2: Mabasa ka butika.
7: Nangita ka ba o gamit sa panimalay? Ato na sa Jugs Commercial, your one-stop ultimate bargain center. Ang tindahan nga namaligya sa barato o dekalidad nga rice cooker, blender, ovens, washing machines, electric fans, tanang klase sa stove, glass and plastic wares, plastic cabinets, drawers, chairs, trapals, floor mats, foams o guban pa. Ana sa door number 3, Tan Building, 12th Street, Nazareth, Cagayan de Oro. Tawag sa 857-4694.
4: Dugay ka na bang nag-anto sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo sa mad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C.
8: Kanunay ka bang hilantan, sipunon og ubhon? Senyalis ka na sa luyang immune system. Tumarog Mighty C, usa ka alkaline vitamin C nga mapabaskog sa imong immune system batok sa flu, bronchitis, pneumonia ug uban pa. Mighty C, your best body to fight infections. Mapalit sa mga butika sa iyong lugar. Available usab ang DTX 500, DTX Coffee Mix o D3 Bio. Alang sa libreng konsulta o senior citizen discount, duaw lamang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Domingo hangtod sa Biyernes na imutang sa Market City, Agoran, Lapasan, Cagayan de Oro. Text lang sa 0985-0132-198 or 0991-450-463 or bisita sa ilang FB page, Klinika de Alternativo CDO.
9: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.
10: CDO Idol Cheesiest, our best idol cheese dog ever
11: versus previous formulation. Our cheesiest CDO Idol cheese dog ever. Buy now.
10: Ito ang idol ko.
12: Also try Idol Hotdog, our meatiest and tastiest. Best idol ever.
13: Para sa malimpyo nga dugo, DTX 500. Para sa himsog gatay, DTX 500. Suno sa mga eksperto, ang DTX 500 ang adunay pinakataas nga antioxidant nga makaayo og magalimpyo sa tay. DTX 500. Napamatud-an na sa mga eksperto. Testingin ninyo, DTX 500.
2: Mabalik sa pinakadulong nga butike sa inyong lugar.
0: DTX Coffee Mix.
14: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati akong arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix.
2: Mabaka sa mga butika.
9: Sa musika, balita og serbisyo, Magdum Radio. Music from the 80s. 90s. And today, this is Magnum Music Jam.
0: Music Jam.

0: That song was brought to you by Play Smart, Play Bright. With NoStar Online, have fun, take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pangcore.ph. Playtime Entertainment.
1: Mr. Talangsaon.
2: Magnum Gilbert. Magnum Gilbert. May sense na, may humor pa.
3: Magnum Roy Deo 99.9, your number one FM station in Cagayan de Oro. Balik ta sa atong programa gyapon ng Magnum Music Jam. Kauban si Mr. Talagsaon, Magnum Gilbert. Happy na alas 4, mga Magnum friends. Pero tuloy-tuloy pa ta. Kaya wa pa may alas 4, so happy to man. Di ba po? Pwede pa. Ano na siya may gala? Shout out din sa atong mga Magnum friends sa may Cogon Market. Nga naminaw karon sa atong programa. Salamat sa pagpaminaw diyan mga Magnum friends ha. Inaat pang nag-enjoy mo diyan. Sa ato may gala diya sa may ano sa may Cathedral dapit mga kadang gapamaligag mga flowers diya. Oh, dagan kay ato mga suki diya ng tigpaminaw gyud sa Magdom. Salamat sa sila no Nick diya. May hapon diya Nick. Salamat sa pagpaminaw sa Magdom. And also kay Miguel, si Miguel o si Shasha nga naminaw karon. Sa may Cogon Market, sometime nagkaon og banana queue. Oy, salamat kayo. Salamat kayo. Pero wala man ko'y banana queue. Kung sa itubag niyo, Magdum friends, sa atong talagsawang pangutana, pwede pa? Pwede pa kamutubag, may gala, sa atong talagsawang pangutana, ha? Nga nung lami, magyod ang bawal, mga Magdum friends, ha? Nga nung lami, magyod may gala ang bawal. Unya, sa imong tibok kinabuhi Magdum friend, unsa nga bawal ang imong nasulayan? Nasulayan imong Magdum friend apan imo nang gibiyaan. Giundang may gala kay bawal man gyud Magdum friend. Naka-realize ka na ay bawal man da ini. Okay? Mo nang giundang nga nako. Unsa man na Magdum friend, unsa nga bawal imong nasulayan na pero imong giundangan, be? Gila ba eh? Kisa may makatubag diyan may gala kay basta makatawag pagka Magdum friend at 0995-322-6237. Once again, 0995-322-6237. Alright, gikan sa atong Magdum friend. Kaniyan to Magdum Gilbert, magsigi ko og dula og online games. Pero naapektuhan ang akong kalawasan. Munang ako nang giundang Magdum Gilbert. Lagi no, ilabi na kung nang gadulog kag online games, may gala, gabi na kayo, matulog ka, tanag ganun, pitaw, kanang mabilar ka, kadlaw na ka matulog, daotan, siya may medyo makadaog na sa imong lawas, may gala, ha? Sa imong kalawasan mga Magdum friends kay sobrang kagsigdula, di ba? Alright, dapat tari. Good afternoon, Magnum Radio. Naka-tune in me sa inyo karon. Lami man gud ang bawal, Magnum Gilbert, kay di man na nimo sulayan, unta, kay bawal man. Pero kung nasulayan, maganahan gud ka, kay bawal man siya, kay mora nga time na imo nang matilawan. Agway. Sige, salamat kay Magnum friend, ha, sa imong tubag. Dati, Magnum Gilbert, mahilig kog sugal. Pero karon wa na ako ipadayon Magnum Gilbert kay masuko man akong asawa. Ay, nasuko yung asawa kay gasugal siya, no? Gambling day mo, Magnum friend, no? Sige, sige, salamat kayo, ha? Napadari may gala tubag sa atong Magnum friend. Sa itubag dari, be. Maayong hapon, Magnum Gilbert. Bawal nga nasulayan na ako magsigig inom. Panigarilyo og dugay mo uli sa balay. Magsigi kasab-an sa akong ginikanan. Ako nang giundangan kay di maayo. Okay, salamat kayo. Napadareon, nakauyab og maestra Magdum Gilbert. Agoy! Nakauyab og maestra may gala. Unsa ni siya? Estudyante ka ni siya Magdum friend? Unsa man ka? Basta nakauyab daw siya estudyante, maestra. Alright, salamat kayo, ha? Maing hapon, Magdum Gilbert. Nasulayan na ako og chat sa akong ex pero may nalang tuwa sa layo.

Plong, bawal nga pag-ibig. Bawal na pag-ibig yapo niya Magda mo. Salamat kayo. Oo, estudyante pa ko adto nga time. Estudyante pa siya nung nakiuyabog maestro. Ano kay feeling, no? Nga ikaw, estudyante, inyong unya, imong maestra, imong nauyab. So may feeling, Magda, friend, be. Nga ikaw, estudyante, unya, ang imong na imong uyab kay imong maestra. Imong teacher. Saman, tanan subject, pasar na ka. Ka sa usa ka job, subject. Pasado na kay uyab be ang maestra. Di ba? Nasaan eh? Hi, Magdum Gilbert. Bawal. My mom told me I'm only allowed to enroll in one exclusive school for girls. Only. Bawal to other school. Gikan kay Kriza. Okay, salamat kayo ha sa tubag, Kriza. Okay, napadari. Bawal. Bawal na uyabon ng ex. Uy, kay pasakitan ra ka balik. Lay po ni mo Magdon friend. Anyways, alas 3:58 na may gala. Happy ba ka Magdon friend karong hapuna? Dapat happy lang ta.

Panahon na para mag-goodbye mga Mike Dun friends. Sinangat pang nag-enjoy mo sa atong programa karong nga po na ha. Ugma mag-uban-uban gyapon ta. Oo, oh, mag-uban-uban gyapon ta may gala. Bala, puti na atong mga buhok. Uban-uban, mag-uban-uban gyapon ta. Tago-tago para kiligon ka Mike Dun Gilbert ha. Tago giday may gala na. Sige, salamat ka ay may gala. Ugma, alas 2:30 gapon sa kaupunan, mag-uban-uban ta. Para sa programang Mike Dun Music Jam. Ug ang atong segment mga Mike Dun friends, ang talagsaong pautana. Ug ang, syempre, ang, ano, ang latest. Na makita sa Mike Dun Live may gala, okay? Musunod na sa Mike Dun Angel Sado para sa Mike Dun Reports. Hangtod ka na sa alas 6 sa gabi may gala. Padayon lang sa pagpaminaw mga Mike Dun friends. Kini na lamang syempre si Mr. Talagsaon Mike Dun Gilbert. May sense na, may humor pa. Ciao, baby!

0: Grabe ka pangihi.
1: Hanap ka pananaw.
0: Ug pagpaminod sa mga tin.
1: Basin aduna kay diabetes.
0: Mag-DTX 500.
1: Epektibo sa pagpamubo
0: sa blood sugar levels.
1: Di kaya ang diabetes.
0: Mag-DTX 500.
1: Karun na yun.
2: Mabalik sa pinakadulong butike sa inyong lugar.
0: DTX 500. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Rina. Pwede lang hulong akong ulo. Sang nagtisting man ako. DTX Coffee Mix. Panamig din sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix.
2: Mabaka sa mga butika.
4: DTX 500. Mo'y tubag sa diabetes. Kundiin kini, makapaubos sa blood sugar. Mulimpyo sa dugo. Ug mo paligon sa mga ugat sa lawas. Sa DTX 500. Kalikayan ang pagkahanap sa pananaw, pagkaputol sa imong tiil, pagkaguba sa imong mga kidneys o paghubag sa imong atay. Kaysa DTX 500, sigurado nga kontrolado ang imong blood sugar levels. Para sa mga diabetiko, mag-DTX 500 na kamo. Ayaw na pagdugay pa, mag-DTX 500 na. Ang DTX 500, mapalit sa mga butika sa Cagayan de Oro o Misamis Oriental. Pahimusli usabang ilang libreng check-up o senior citizen discount sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center, Market City, Agora Bus Terminal, La Pasan, Cagayan de Oro. Text or call 0985-0132-198 o 0991-4504-163.
5: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.
6: Ang basura, usa sa mga problema sa atong katilingbana, usa-usab sa mga hinungdan sa pagkailap sa mga sakita, pagbara sa mga kanal, ug dali nga pag-apaw sa tubig, resulta sa pagbaha. Kini ang mga pamaagi sa pagminos sa atong mga basura. Ginadili ang paglabay sa basura labi na sa mga suba, kanal, dapling dagat, ubisan asa nga dapit gawas sa basurahan. Ilain-lain ang klase sa mga basura, sa mga basurang malata o dili malata. Maghimo o compost pit alang sa mga basura kung aduna kay bakante nga lote. Paghimo o curbside collection system sa mga pagkolekta sa mga basura. I-maintain ang kalimpyo sa palibot ug i-manage ang mga basura nga dili mukatag sa dalan. Iputus og maayo ang garbage bag o sudlanan sa basura. Magbutang usab og garbage container sa mga saklan alang sa mga basura. Kung mahimo, i-reuse o i-recycle ang mga butang na pwede pang magamit. Ilain ang mga butang o equipment nga di na magamit sama sa daan nga stoves, refrigerator, washing machine o uban pa. Kung mahimo, i-recycle kini. Butangi o gagmayng bangag o yuta ang dako nga sudlanan sa basura aron dili kani mapuy-an sa lamok. Mamahimo kitang responsable sa mga basura aron malikay kita sa mga unsamang trahedya nga posibleng mahitabo. Kini usa ka mahinungdanong pahinumdum sa Magnum Radio sa Balita o Serbisyo, Magnum Radio.
7: Broadcasting 24 hours from the City of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita og Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
8: Magnum Radio, news and public affairs, patas sa pagservisyo sa katawhan, topic sa kamatuoran, kaangayan ug kagawasan. Magnum Reports, inyong mabati ang labas o dagkong balita ning hapuna. Police o hospital reports, inyong usab nga mabati ang mga positibong balita o panghitabo sa palibot. Kining tanan, dinhi lamang sa Magnum Reports. O karon ang inyong paboritong anchorman.
5: Kining a programa, giatud kaninyo sa DTX 500.
4: Oras sa Magnum Radio, alas 4:12 sa hapon. Mahigala, kumusta ba yung hapon ka natuntran? Welcome sa itong nga pagbarag-uban sa itong tulungan ng Magnum Reports. Siningadlawa, adlaw karon mga higala nga Webes.
8: Magnum Reports!
4: Siningadlawa, mga higala, na natasa Pizza 2 sa bulan sa Hulyo ng tuig 2026. May pagpaminaw kaninyo din ha. May pagpaminaw sa itong mga kaigsunan nga nagmonitor ko ron sa nagdeng bahin din sa Tosadakban sa Cagayan de Oro. Di usab sa itong mga kasilinganan sa lalawigan sa Misamis Oriental, Misamis Occidental, din sa mga provincias Bukidnon, Lanao del Norte, Gamigin. Maing hapon diha sa inyuha. Ha. Oras alas 4:12 na sa hapon sa tunga pagpanag-uban ini nga tunga tulumanong Magdom reports inyuhang masayra na ini nga hapuna ang mga police reports, hospital reports, developmental news nga nangahipos tong kauban sa lang tagsa-tagsa kalokasyon o gatang-tang-tang mga higala kay naa sila si Magdom Hunter 13 Riza Cruz o Magdom Hunter 23 Kia Belenosa alang sa ilaha po din po nga ipaabot ng mga report o nining hapuna mga higala yung masayra no nga tuwa po nga sitwasyon sa kadalanan o kalangitan kaya atong ipahulagwas itong mga kauban ang atuwa po nga sitwasyon sa panahon o sa atuwa po din po nga dagan sa trapiko. Kay buntag mga higala, grabe gid ka init, no, no, alingiin, kumulandong man, landong, pero dili kaning hangin, walay hangin, kaayo, nga bugnaw, kung ano, init gid gihapon kayo ang singaw sa hangin mga higala, dinasa kaning ato ang mga kuan lugar, mga sa simento, na init gid kaayo. So, kung panalitan, wag lakaw-lakaw mo sa adlawan na sure gid kaayo nga katong mga dali kay Sington, na manimaho gid mga igalang singot no o tao. Kaya init gid kay igang gid kaayo. Dala mo paypay. Ano mga kuan pod, electric fan, mga igala, ang sa tawag ta? Mga portable, no? Mga fan. Mga gagmay lagi, kaya mga madalala ni mo sa imong kamot. Kaya para pang tabang no, pang alibyo sa kaalimuot. Oras alas 4:14 sa itong pagparaguban sa itong tulong ng Magnum Reports, kinis Magnum Angel sa doon yung makauban, gikan ka noon na hangtod ta sa lasay sa kagabion. Sa duha ka oras sa itong programa mga higala, inyuha din po nga madungog po ang mga balita nga atong ipasupot sa itong mga kauban po doon yung mga higala nga nakastandby na. Kaya naglibot sa sila din sa mga police station sa itong syudad, sa mga hospital, uga alang po doon sa mga dugang pong mga balita developmental. Bisita po sila sa mga pipila mga opisina din sa tuwa pong dakbayan. Oras alas 4:14 na, sugdan sa nato mga higalang paghatag kaninyo sa mga uluhan sa tuang mga balita, sa balitang lokal, national o balitang international.
9: Magnum Reports.
4: Oras alas 4:15 na, unahon na itong mga higala kakuwangon sa mga tungaan sa lalawigan, buot masolusyonan na sa DepEd, Misamis Oriental. Oras alas 4:15, City Councilor Desirian Dahino, Chairman sa Committee on Women and Family Relations sa Konseyo ng Atong Syudad, tinguhang maabyandahan ang anti-bullying ordinance sa tuang dakbayan. Samtang, registered psychometrician o mental health advocate nga si Ma'am Stella Ferrares, giagat ang mga ginikanan nga mahimong bukas sa komunikasyon tali sa mga anak sa tanang panahon. Samtang nga di po na mga higala nga ginaot po nila ni City Mayor Orlando Clarex o nga di isakyan sa mga grupong dunay di maing tinguha ang imong lihok protesta din sa itong syudad bato korupsyon. Lain pa na itong uluhan sa balitang lokal kaya PNP Region ta nakabadayo no sa ilang pagpatuman sa alert status tungod lagi ni mga posibleng mga pagnagtigom sa katawhan aron mahimog mga demonstrasyon o kaning mga lihok protesta batok sa gobyerno alang sa naghitak nga korupsyon o gagubot pa no sa tuang mga lidera sa nasud. Samtang ang nga tuwa pa rin po ng mga kasundaluhan, may klaro pa nga wala pa ay giisang alert status ni ini mga panahon na apan hugot nga monitoring ilahang gilusay. Oras alas 4:16 na sa hapon sa itong pagparaguban ining tulumanong Magnum Reports dinisanta kay Gibutyag po sa itong kasundaluhan nga nagpabilin nga generally peaceful ang atua pong rehiyon lakip na ang karga nga ubos lang area of responsibility. Dali wala pa man ini pong mga plano nga dunay muhimog demonstrasyon dili lamang dito sa kauluhan apan dinhi apil at dinhi no apil na pud dinhi sa tuwa sa dakbayan. Oras alas 4:17 dinitas tong dugang uluhan sa balita nato sa balitang national ta kay DepEd dami klaro nga naa sa kapin kun kulang 32,000 ka mga tunghaan sa tibuok Pilipinas ang nag-operate nga walay security guard. Oras alas 4:17 din sa Dakay DepEd may klaro nga dili nila dita na mga tinunan nga magdala gadget sama sa cellphone sulod sa tunghaan. apan di lang gyud pud no gamiton panahon sa ting klase. Samtang Cybercrime Investigation and Coordinating Center kon CICC, may butya nga posibleng di nasubling tugdan pa ang dulang Gorbox sa Pilipinas. Reports. Og dugang uluhan sa itong balitang national. Di sa itong mga higala kaya giingon po da karon. Kasong murder, batok sa estudyante nga namusil sa eskwelahan sa Tacloban City. Gipaubos na sa preliminary investigation sigon sa DOJ. Dugang uluhan mga higala kay Senator Robin Padilla, gibatikos ang minor de edad nga suspect sa Tacloban school shooting. Matod pa sa senador sa iyang nga Facebook post sa paghapong adlaw nga makonsidera na daw kuno nga utak kriminal, no? Adunay utak kriminal ang katong mga naghimo sa krimen sa pagpamusil sa San Jose National High School. Samtang dinisad ang mga higala sa dugang pang uluhan kay giingon po da karon. Dua ka mga individual nga giaresto sa INC rally kasamtangan na nga gibuhian sa QCPD. Samtang Esco Moreno, wa matod pa na balaka sa himuong panagtigom sa mga membro sa INC sa Manila. Klase sa Manila, suspendido mga higala no tungod lagi iniing gilauman nga rally sa INC. Samtang di sa itong mga higala, kaya giingon po koron sa dugang natong uluhan sa balitang national. Maximum tolerance ang gipahinumdom sa DILG ngadto sa tuwa mga otoridad alayon ini nagpadayon nga liho ka protesta sa Iglesia ni Cristo sa Liwasa nga Bonifacio, Manila. Senator Marco Leta gingong mo himo no sa pagpadayon sa pag-attend sa mga INC rally sa EDSA. Samtang Presidente Bongbong Marcos Jr. giunga na balaka sa giingong info, no? Infiltrators sa gihimo pod nga rally sa Iglesia ni Cristo. Og gibutyag pod sa tong dugang uluhan sa tong balitang national dinhi sa tamay gala kay DSWD na kompleto na ang paghatag sa 5,000 cash aid payout ngadto sa kapig 1.82 sa milyon ka mga PUV drivers o delivery riders sa Pilipinas. O gibutyag sa mga gala, Catholic clergy. Mihimo sa paghangyog mga pag-ampo sa mga prosecutors. Sa di pa ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Samtang Office of the Vice President nakadawat og unmodified COA opinion alang sa calendar year 2025. Sa tumadag kong uluhan din ta mga igalas tong balitang nga na international ka US og Iran ga panag hisgot alang sa kalinaw yung natapos na sa Doha, Qatar og ilahang gitutukan ang operasyon sa Strait of Hormuz. Magnitude 5.5 nga linog ang nasinatian sa Jorm, Afghanistan. Duha ka mga tao nga mihimo sa pagkatkat sa New York's Empire State Building ang giaresto. No, kani sila kay magkarelasyon man ni sila. So, magpartner sila mga higala, babaeg lalaki ni Katkat no sa habog kayo kaning Empire State Building. Nagdala sa lagilahang banner about sa kalinaw, paghinigugma ay, no, paghigugma. Dayo nagpropose din ng lalaki, pero wa magduga ni Katkat din ng mga pulis o ga sila gi arresto. Habog kayo, no? Pero Katkatan, yapon sila sa pulis. Kaya naman sila ay mga nahimong sa laod. Kaya bawal man ito lang gihimo. So, kato silang duha, no? Imbis na engage sila, kaya nag-propose man ng laki dito sa taas mga gala, niini pong Empire State Building. Hindi isa sila mag-uban. di sa sila maglipay kay sila mo paingon man sa prisohan. Oras alas 4:22 na sa hapon, dugang natong uluhan sa tong balitang national international giingong aduna poy unom ka mga tao ang patay sa sunog sa napulo ka andanang apartment sa Belgium. Kani Israeli Army Chief nagpadayon na sa pagpangampanya og dugang supporters aron sa pagpahawa lagi ni Prime Minister Benjamin Netanyahu. Kaping 2,000 ka ba lang matay sa linog sa Venezuela? Ang posibleng madungagan pa sa nagpadayon nga search and rescue o search and retrieval operations sa mga otoridad. Samtang England na napildi matod pa sa Democratic Republic of Congo o gitakdang makiga at magnupod sa Mexico sa nagpadayon nga FIFA World Cup. Lain pa na itong uluhan sa itong balitang international. Positibo ang dagan o dinhi sa tamang hikala kay gisiradan karon sa Russia ang pito ka mga linya sa tren sa outlanan sa Finland, Estonia o Latvia sa pagpugong sa pagsulod sa bisan unsang matang sasakyanan alayon lagi sa kamanduan. Sa Russia. So, para malimitahan lagi daw ko ng paggamit sa lana tungkol sa nasilite ang krisis. So, muna mga igala ang mga dagkong uluhan sa itong balitang international. So, yun na nasairaan mga uluhan sa itong balitang lokal, national, international. Nakisayod na ta sa tuapong sitwasyon. Sa dagang traffic o lakas panahon. Kaya niya karoon na itong kauban si Magnum Hunter 23. Maghatag ka na itong update kay kaganiha init yung tintan kaayo. No, maski nga, sikag inom og tubig, makauhaw gyapon kayo, sikag paipay, di pa gyud paigo. Lair gyud pud no kung naka sa kaning bugnaong dapit, like kay mga malls, inana kay bugnaw, presko kay pamati, kanang mga landong mga area. Pero maski gani ga, naka no sa sakyanan na, mukuan gyud, ma-feel gyud gyapon nimo ang kainit. Or maski naka sa mga kuano, naagyapon yung kainit, pero, walagi na, nairagid po itong katong naagid po yung kaning sapi, my God, no? Itong mga adunahan kay na may aircon, mas mapresko-presko yan. Pero kung wala, no, bawag yung tagpaypay, mga ceiling fan o mga electric fan, di pa yun na paigo tungkol sa kainit. May nalang gani po din sa ito ano, sa Pilipinas. Kaya pa tayo abot sa level nga susama dito sa kaning dito sa Europa nga naanag yung heat wave. Ang heat wave dito, my God, may kalas na po no, ubay-ubay ka mga kinabuhi. Kaya di yun lang kakaagwanta ang kainit. Abot naman po 40-50 po ang degrees po sa ilahap pong nasinatian ng temperatura. Nasaan ba na itong kauban? Makisayod tabi kay na si Magnum 123 sa iyong lokasyon, Magnum Kia Villanosa.
10: Yes, sa Magdumaan Gino, alam sa ito, mapagulagay sa kasamanahan karong nga hapon, ha? Medyo landong-landong gito itong palibot Magdumaan Gino. Doon ang gito na bantay po yung mga pagpanagom sa itong kawanangan ni nga orasa. Ganyan man, diligita ngayon magkumpiyansa, labi na kay kalitera bagayon nga kaulan po, Magdumaan Gino, na wala pa man nga anang abuntag, init kaayo. Pero pagkahapon nandun sa magabi po, Magdumaan Gino, na kakalit nga pagabundak sa kaninga ulan. So mas mayong, talaga ito permis na upaprotekta sa kaninga ulan. Sama na lamang nini nga mga payong o raincoat kay kung nga may tabo manggaling nga maabdangin kagulan sa dalan. At least dili yung kaingon nga madirekta o kaninga kahumod o gayog. Dili po yung resulta sa kaninga mga sakit sa maning ilan at ubo o gasipon. Nga sagad po yung masitihan sa itong mga kaigsunan karong mga panahon na po Magdumaan Gino nini o sabusab yun po nga dagan ko nalakaw sa panahon. Ganyan man, visitan po na itong mga dalan nga nag-iadabi na dito sa mga este nga bayan itong asyadad, diya sa magikan, diya sa mga puerto, hangto na dito sa mga lapasan area. Lawas-lawas mga po, mga na, itong nabatayan po nga dagan sa traffic. Kagulang mo po yung ingon nga dugay nga pagkatanggong sa mga sakinan. Kaya doon naman po yung mga nakaman pag yung mga traffic enforcer po sa palibot alam sa pagsiguro na wala yung nga dugay nga makaaginod yung mga sakinan o nga luwas po yung makatabo ka itong mga kaisunan nga kapadulong po sa lang tagsa-tagsa ka mga destinasyon. Ito kapag lagway sa kosmo noon, kung sa dagang traffic ganyan sa kosyon sa Maya Kugon Market, Ning Atawa Syudad. Para sa Magdum Reports, kini si Magdum 123 Kia Villanosa. So, manitawag servisyo Magdum Radio.
4: Salamat Magdum 123 Kia Villanosa. Oras alas 4:27 sa hapon. Makisayo din punta mga higalagikan mismo sa buwatan sa pag-asa. Kaya naka-standby po karoon na ito apong weather forecaster mga higala. O hunya totoo, inyo rin pong madungog ang mga balitang nangahipos sa ito mga kauban. Magdum 123 Kia Villanosa, Magdum 113 Riza Cruz. Mga detalye po sa report niya Magdum 124 Jane Luna. O sa mga balitang nasud doon, Magdum 116 Ching Interina Enriquez. Oras alas 4:28 sa hapon. Uy, kumusta din na sa inyo ha pong tagsa-tag sa kamang lugar? Init ba po da din na sa inyo ha? O arang-arang ba po ng inyo ha pong pamati po no kay landong po din na sa inyo? So, para makisayod tabi sa kung unsa gyud ang sitwasyon dinhi sa Tusdakwan sa Cagandorog mga kasigbit nga lugar, ani karon si Castilla si Miss Aryan si Uso ano tong weather forecaster sa pag-asa. Miss Aryan, may hapon. Mm-mm.
11: Din Henry nga ano sa gawas sa Philippine Area of Responsibility padayon na kini galihog kabadulong sa nasud sa China ug sa pagkakaron na wala na kini direktang epekto sa tuang nasud ug sa pagkakaron na wala na baday laing LPA or bagyo nga ginamonitor sulod sa Philippine Area of Responsibility ug dinhi sa Northern Mindanao karong adlaw mga pag-ulan tungod kana sa mga localized thunderstorms. O karong kahapon no, nakasinati kita sa panalagsang pagdagumot sa madagumang nga kalangitan na inubaran sa patak-patak ang pag-ulan, kilat o pagpanalugbog tungod sa localized thunderstorm. O posibleng gihapon ang mga pagbaha o pagdahili sa yuta kung nakasinati sa pagbundak sa kusog nga ulan. O base sa itong latest monitoring, karong nga mga oras at pagdagumot sa mga pag-ulan. Kung ato hangin, sige na tibukaan nga Mindanao, hinay nga sa kasarangan, nga gikan sa habagatan, nga sa habagatang Sidlakan, o ang kadagatan hapsay nga sa kasarangan ang pagbalod. Ang temperatura po nato din sa Northern Mindanao, karong adlaw, nag-range sa 20 to 32 degrees Celsius. Ugma sa Bernes, sa weekend, taas gihapon ang chances sa mga pag-ulan ng labi na ni kahapon o gabi. Ato adlaw, magsalo pa niya alas 4 sa gabi. Philippine Standard Time, alas sa 4:30 na sa hapon, gikan diri sa buhatan sa DOSC Pag-asa, Mulugan, El Salvador City, kini si Aryan C. Usong. Nagang salamat.
4: Salamat, Ms. Aryan C. Usong, at weather forecaster sa Pag-asa.
12: Magnum Weather Alert!
4: Oras alas 4:30 na, karon tatod mga higala niyong masayra na mga balita ang nangahipos ng kauban sa lantag sa tag sa kalokosyon. Apan mamatis tagpahinumdom o sa itong pagbalik inyo na din po madungog ang ilahapong nangahipos ng mga balita. Oras alas 4:30 sa hapon.
5: Time check was brought to you by Sipalco, your electric service company since 1923.

0: DTX 500, mao itubag sa diabetes kung diin kini, makapaubos sa blood sugar, mulimpyo sa dugo, ug mupaligon sa mga ugat sa lawas. Sa DTX 500, kalikayan ang pagkahanap sa pananaw, pagkaputol sa imong tiil, pagkaguba sa imong mga kidneys o paghubag sa imong atay. Kaysa DTX 500, sigurado nga kontrolado ang imong blood sugar levels. Para sa mga diabetiko, mag-DTX 500 na kamo. Ayaw na pagdugay pa. Mag-DTX 500 na. Ang DTX 500, mapalit sa mga butika sa Cagayan de Oro o Misamis Oriental. Pahimusli usabang ilang libreng check-up o senior citizen discount sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City, Agora Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text or call 0985-0132-198 o 0991-4504-163.
1: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo. Mga Marites, get the latest showbiz news matang Domingo sa programang Magnum Showbiz Delights. Kung diin inyong masayran ang mga latest chika sa inyong paboritong artista, trending topics, makakutaw nga blind items, lakip na ang mga pampagood vibes nga balita. Magnum Showbiz Delights. Kauban ang inyong showbiz princess. Magnum Showbiz Delights. Alas 4 sa hapon, matag Domingo, dinhi lamang sa musika, balita ug serbisyo, Magnum Radio. Iksoon, pagpagabana. Itaho sa Magnum Radio ang bisan unsang dagkong hitabo sama sa baha, sunog, tulis, vehicular accidents, ug uban pa. Text o tawag lamang sa Magnum Emergency Hotlines ang 0999-888-7999. 24 oras kaming nagasibya ug anda mo serbisyo kaninyo panahon sa dagkong hitabo ug sa bisan unsang dagkong katalagman. Inabagan sa Magnum Rescue 999 ug sa Graphic Fire and Rescue Brigade. Text o tawag lamang sa Magnum Emergency Hotlines ang 0999-888-7999. Dini lamang sa balitaog serbisyo, Magnum Radio.
2: Mari, nganong naginuktok man ka?
3: Nagproblema lagi ko, Mari, oy. Kung asa makapalito gamit sa balay, nga barato ra, pero di kalidad nga klase.
2: Agoy, kagamay ra ba sa imong problema, Mari? Ubantang mamalit, dito lang sa Kaking Home Depot, kay kompleto sila sa tanan.
3: Sure ka, Mari? Gikan sa RTW, personal accessories, pang dekorasyon sa balay, o gamit sa kusina?
2: Yes, you heard it right, Mari. Dili lang ka na, mapalit usab sa Kaking Home Depot ang nagkadayang hardware alang sa house repair, sama sa tiles, simento, o electrical supply.
1: Kaking Home Depot, grabe na kabarato, pang masa pa kayo. Anaso Osmeña Extension, Carmen Puerto, Cagayan de Osere. Kaking Home Depot sa Taguluan Public Market, Poblasyon Taguluan, Misamis Oriental. Magnum Wanted Job Hunters. Ang Magnum Radio, nagkinanglan og dugang aplikante, alang niining posisyon o qualification, technical staff, graduate of any IT-related course, knowledge in computer hardware, software networking, installation troubleshooting, knowledge in website development, and ability to multitasking, i-submit ang mong application letter with bio data and transcript of records to the manager, Magnum Radio 99.9, second floor SBS Building, CM Recto Avenue, Cagayan de Oro City.
4: Magnum Wanted Job Hunters.
5: Gigutom na.

0: tayo ng pamulto sa gutom. Presto busog, sarap na!
1: Good vibes, mga kapamilya! Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panantaw?
2: Uy, DJ, tinuod gid na! Kung musaka ang akong blood pressure, musabay po ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
1: So, nakatabang gid sa imo ang iBerry, Tita?
2: Oo, kaayo. Mabati gid nako nga naay suporta akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giadiman ang akong mata ug panglawas.
3: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
4: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
5: Happy Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
6: Playtime Entertainment, born for happiness.
0: Playtime Entertainment, born for happiness.

0: times nga inom, 2 times nga nutrisyon. Birch Tree Fortified Twin Pack. 775 ra ang SRP kada braso. Birch Tree Fortified Twin Pack. Complete Tripling Lakas refers to the expanded 3 functions of Lakas Defensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Ang basura, usa sa mga problema sa atong katilingbana, usa-usab sa mga hinungdan sa pagkailap sa mga sakita, pagbara sa mga kanal, ug dali nga pag-apaw sa tubig, resulta sa pagbaha. Kini ang mga pamaagi sa pagminos sa atong mga basura. Ginalili ang paglabay sa basura labi na sa mga suba, kanal, daplin dagat, ubisan asa nga dapit gawas sa basurahan. Ilain-lain ang klase sa mga basurang malata o dili malata. Maghimo og compost pit alang sa mga basura kung aduna kay bakante nga lote. Paghimo og curbside collection system sa mga pagkolekta sa mga basura. I-maintain ang kalimpyo sa palibot ug i-manage ang mga basura nga dili mukatag sa dalan. Iputos og maayo ang garbage bag o sudlanan sa basura. Magbutang usab og garbage container sa mga sakyan alang sa mga basura. Kung mahimo, i-reuse o i-recycle ang mga butang nga pwede pang magamit. Ilain ang mga butang o equipment nga di na magamit sama sa daan nga stoves, refrigerator, washing machine o uban pa. Kung mahimo, i-recycle kini. Butangi o gagmayng bangag o yuta ang dako nga sudlanan sa basura aron dili kani mapuy-an sa lamok. Mamahimo kitang responsable sa mga basura aron malikay kita sa mga unsamang trahedya nga posibleng mahitabo. Kini usa ka mahinungdanong pahinumdum sa Magnum Radio sa Balita o Serbisyo, Magnum Radio.
2: Panahon na naman ang ubo, si Pudge at Trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andit na ang Mighty Malaban Mo, Mighty C! Na may superpowers na lakas potential at matalinaw. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C!
3: Nasayod ka bang dunay 80 ka klase sa autoimmune diseases nga makadaot sa lawas sa tawo? Lima ni ini mo ang rheumatoid arthritis, psoriasis, psoriatic arthritis, lupus ug thyroid disease aron makabaton og ligong immune system. Tumarog Mighty C, usa ka alkaline vitamin C nga manalipod kanimo sa bisan unsang sakit. Sa Mighty C, protektado ka na, makaminos, gastos ka pa. Kini mapalit sa mga butika sa inyuhang lugar. Available usab ang DTX 500, DTX Coffee Mix o D3 Bio. Alang sa libreng konsulta o senior citizen discount, duaw lamang sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center, Domingo hangtod sa Biyernes. Nahimutang sa Market City, Agora Lapasan, Cagayan de Oro. Text lang sa 0985-0132-198 o 0991-4504-163 or bisita sa ilahang FB page, Clinica de Alternativo, CDO.
4: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.
5: Oras, alas 4.42.
4: Oras, hatod ka ninyo sa DTX 500.
6: Nagpaminaw kamo sa Magnum Reports.
5: Balik na mga higala sa itong pagpanaguban sa itong tulungan ng Magnum Reports sa itong pagsugod sa pagdawat sa balita. Unahan na ito si Magnum Hunter 23 Kia Abilinosa. Kaya kagahapon mga higala, adunay na kabsan yun in towns kinabuhi human kini na biktima sa depresyon. Apan karon mapasalamaton po tanong ini po nga balita. Kaya bisan pa man nga naipart nung masulubon nga punta kay nag-suway siya sa paghunos yung kinabuhi. Pero at least nga naluwas. Unta mapadayon po nung pag-monitor sa iyaha. Atong siren sa ang detali, kalabot ini ni Magnum Hunter 23. Ulit tao naluwas o man nagsulay yung hunos sa iyang kaugalingon. Anas Magnum, Kia Abilianosa.
7: Yes, sa Magnum Angel, no, maayo na lamang. Kaya naluwas, kini nga usaka batan on nga, usaka ulit ako Magnum Angel, man kini nga magsulay sa pag-ahunos sa iyang kinabuhi. Diya sa Maya Zone 3, Barangay Agusta, ni nga itong syudad. Gingon nga ang maong biktima Magnum Angel. Naila sa pangalan nga si Alias Mark, 24 anyos, nga residente diya sa Barangay Agusan Gingon, nga nasa po matod pa kini, sa iyang mama po Magnum Angie, nga midangop diya sa kaninga katong nga kapulisan po Magnum Angie, no, kaya kaning iyang anak, maraga kinakabantay siya, nga maraga problemado na, nga dili na bitaw kayo, ingon nga kaning dili na magig-abi-abi sa mga tao sa palibot Magnum Angie, ba niya mabantayan giniya, nga doon naging maraga, kaning sige lang, kinuktok, sige lang, uga, kaning maraga na bitaw gana sa kinaboy po Magnum Angie. Isa sa iyang nga gitutukan gito gabantay ni iyang anak po Magnum Angie. Nasa pun niya nga nagainom kini o kanibitaw nga Zone Rocks nga gibutangan o gisuguran o fabric conditioner po Magnum Angie. Nakip na ang kaning muriyan. na lamang kay nasapon gyud niya nga magahimo paunta ani nga nitubo gyud kun nanisgutan gyud pud nga kaning maraga pagahimo sa pagunos nga kinabuhi pud magdamaan siya virusod nga nadagan kini siya og dali sa ospital diri sa may barangay Puerto pud magdamaan siya isang tang nga kaning iyang anak pud kay wala man gyud pud ingon nga direkta gyud pud nga nahurot og kainom niya ang kaning iya pud nga gipangasugol-sugol nga mga chemical pud magdamaan siya naruwas sa pud kini siya uman nga pasos pud siya nga nadala sa maong ospital og matagan gilayon og first aid so kaning iya nga mama papasalamat tungod kay wala gid siya ingon nga nawadon og anak o pero at the same time nag-uwi siya magdamanji kay kani nga ilani nga mga sitwasyon bantayon na gid kayo labi na kay nag-attempt na pud sila magdamanji so naib dako nga possibility nga kun dili gid pud ni sila ingon nga matambagan sa kani nga mga eksperto sa kani nga tanang maubanan gid pud sa I mean magagid pud sa sila nga pamilya naib possibility nga posible nga imuhon pud niya pag-usab ang kani nga pagpasakit pud siya nga kaugalingon pero inoon at least namatan mo ng pamilya ni po ni alias Mark po magdumaan siya. Nga naluwas kini siya, gumikan sa iya nga dautan po nga tingwa siya nga kaugalingon. O nga karon, ginabantayan po kini siya gaayo sa iya nga pamilya, siyang ginikanan nga dili na usbon po ang maong pagpasakit siya nga kaugalingon. Ganyan man, katong mga doon na nag-ibati po nga depresyon po magdumaan siya. May mo kayo sila nga mudong, pwede sila nga mudong op sa katong mga hintungdan nga ayan siya sa madalaman yun nga si Stabilis sa Ecosocial Division. Kito na yung mga eksperto git po uga doon ay kasayuran po niya nga matamangan sila makabaran makabating sila nga wala sila naging usarap po magdumaan siya uga kaning nga matamangan sila matamagan kung unsay mayo nga buhaton nga dili po sila yung mga doon ng paglaom labi na kay kaning inani kasagara alam mo magdumaan siya mga bata pagid kayo uban kaning nga maraga nawadan na po uga kaning nga maragagana nga mabuhi pero at least kung nga makadawat magaling sila sa manimayan sa DOH at ito nga sa Psychosocial Division sa SWD at least makumpay ka may ilang agibati yung makapatigit po sila nga doon sa ila o gadirin po lingon nga kaninga nag-inusara na sila magdamansya sa itong nga balikon naluwas lang kaninga ulit tao o gama pa sila mato na naman po ng pamilya tungkol kaya wala na tayon ay ang kaninga dautan niyang plano sa iyang kaugalingon at ang nangyipo sa balita gigan sa Maya Police Station 6 sa Puerto para sa Magnum Reports kini si Magnum Hunter 23 Kia Belenosa sa balita o servisyo Magnum Radio.
5: Salamat Magnum Hunter 23 Kia Belenosa oras alas 4:46 din sa Denta ni Magnum Hunter 13 kay giyong adunay Osaka inahan ang gikulata sa anak o gakini na himong samdan. Ano yan si Magnum Riza Cruz.
8: Nagala sa Lord Emilia Medical Center ang Osaka inahan man gikulata sa duha ka mga anak diya sa may gingan sa may barangay Agusa gingan na kanyang Osaka inahan nga nagpa-medical kung sa mga naangkon sa mga samad kayo sa kanyang sa duha ka mga high school student magong Angelo na nagingan nga nangayaw kanyang uga kwarta lagi ka ibal mga sa sinahan kung sa may noon nga kay siguro sa kanibang kapitos na lagi nag-inisara rama po siya sa pag-uwi sa iyong mga anak na nagayon na inabi na ito ang iyang anak magdumanji at nakita po na ito nga nataas sa ang ingkot na ang mga pangidurong ganagi wala po nagsaroon sa pag-eskwila na makabalik yun sa ilahang kaniang lugar nga kaniang level high school kay grade 10 matutuwa ang kaniang usa ang usa grade 7 so sa ang ilang mga edad dili haong ilang kaniang level sa high school tungkol sa kanang magbalik-balik at mara sa katunga ang kaniang semester dili siya din mabalik sa kanibang magdinarong nahan marupog na layhan siya sa pag-eskwila okay lagi mo magtapok sa intermittent dahil niya kwarta magdumas yung maragatagam siya ba? Nihimo na sa pagbulata ang mga kamang anak, doon niya nakabati o nakaluoy, labi na nag-inusara na po sa pagbuhi nilang duha. Nakaangkon na tayong ganun sa mara, pinarekusog din kamay, ilad na po na ilang inahan. Sa Cemetery City, ang Diyos, ang kining babae karon nga nagpa-medical sa kining sa hospital. Pero ta ang duha, ginawa na po nagpa-timaw kay lagi. Ito sila sa barangay, ito po sila nga gihimo. Talaga nalulong-lulong kayo sa internet ang duha ng estudyante. Kaling nagtungha din sa may ganiang Gusa National High School. Kaya naghatag po ang kanyang financial ang mga pinanginig ka mga sa barangay council ang usap na matagal o gadinsyon ang inahan nga gikulata. Sa duha ka mga bata, kaya tungod po din nga grabe na gitpod ang paglulat sa internetan magyaman. Dito ko po yung mga internetan din ay sa Gusa. Pero po sa may lapasan daw magyaman siya din mga private ng mga internetan. Gagali ka rin, gipetisyonan kay humahimo kung doon yung mga sudyante. Monitorin niyo sa mga tagiya. Doon yung negosyo mong punta. Reklamo po sa inahan. Na, ulo siguro po yung mga anak. Reklamo ang tagiya nga to sa kapulisan sa police station na Triangura. Tining gabi ining dako kadlaw nang dako open pagihapon. Pila ra man ka mga PC no nga mga nag-andar nga nag kini bitaw nga pwedeng magamit man gyud di. Mo kay lapas na kay sa oras nga kadlaw na mo uli. So pasulod sa internet o nga ang duha ka mga individual no. Kung posible nga masuspindi ng pulisya sa eskwela mo gyud man di kinsay na mo na kini pang maestra no labi ng teacher. Tungod po silang gibuhat siyang ginikanan doon nag-aaral sa layas. Daga na sa duha kasi mana. Pusin ito po sa mga classmates. Nag-asaka ang duruha. So, gani ka ron. Nag-ang inahan na. Pusin po nga siguro. Yasus po sila magnamanji. Sa kinibitong na WCPT o baka kay Ligia. Do, 19 na itong isa niya sa anak. Nasaktong pangitaron po katong grade 7. Pag ilang mga ina, dililigid ka. Tumbalik ko, digig na kaom sa ilahang nag-liver sa high school. Tungod kay dagko ng mga edad. Kay gabalik-balik. Nagilakan na lang po kay ang iyang amahan sa sila nakatulingan po nga may panaw na sa kanilang kalibutan mag-imanji. So ang inaan, huwag ila yung ginampan. Madali ang lupon o ang kaniang pulis o diklamo yung itong tag-iya. Hintanitan kay Angus Kadlawon na nagpa-kanyang pasulot gihapon sa mga galigi. Para sa Magnum Reports, kini si Magnum 113 Risa Cruz, balitaong servisyo. Magnum Radio.
5: Salamat Magnum Hunter 13 Riza Cruz. Oras alas 4:50. Balikan nato sa Magnum Hunter 23 Kia Belenosa kay duna matudpay duha ka suspect. Gipangita human ang ngawat og 3,000 ka mga binuhing manok sa girintahang farm. Ani ang report sa tung kauban si Magnum Hunter 23 at ang tangi pod mga balita ni Magnum Hunter 24 Jaina Luna. Saya pong mga nahipos pod nga mga balita alang sa tung programa. Pero balikan sa nato Magnum Kia. Ah man pud gi unsa man ipagkawat ang 3,000 ka binuhing manok atong siron Magnum Kia Belenosa.
7: Sa magdaman dyan na nagpatala sa kapulisan, kininga usa kay sa si 55 anyos nga kininga caretaker nga si Sir Edgardo. Human matod pa nga kininga dunay maraga duha ka mga individual nga nagarenta siyang gibantayan po nga maraga chicken farm po magdaman Angie. Nga kaning ang ilang nga sabot is nagrenta lang sila o ga kay naga ano sila o ga tindahan pero ang kaning ilang girentahan na yung maraga farm ito po magdaman Angie nga gibuhian o ga kaning mga manok. So sa diha nga kaninga ilapod nga girintahan po ni Magnum Angie. Wala po ipagduda ang katong caretaker tungod lagi kay tagsarap po siya mo ato dagto. Kanara po nga i-check po niya kung sa yung mga panginang ranon, kung sa yung mga palitonon git po nga supply diya sa may mga location na Magnum Angie diya sa may mabatangan upper puerto. So, yan, igor siya sa pag-check. Pero sa diya nga, kaninga ni Lakaw, ay mina ni Hawa na, or ni Hawa na pag-arenta, kaninga doha ka mga individual, nga mao sila si alias Daniel o si alias Stephanie po Magnum Angie. Nabantayan, nga marag ni Gap. Manok nga, gibantayan niya diya sa ilang maong chicken farm po Magnum Angie. Diya din nila nasuta nga imbis nga nag-arenta ang katuang doha ka mga individual sa marga, saka space diya Magnum Angie. At the same time, kung wala diya itong caretaker nga si Sir Edgardo po Magnum Angie, nag-imo ni sila sa kaninga, katong mga manok, ilang nga ginabaligya po Magnum Angie nga wala'y kasayuran ang katong caretaker. Ilang po, inya, sa diya nga ilang nga inventory po Magnum Angie, maabot sa kapig, maabot sa kapig 3,000 na ka mga manok, ang na-dispose ani nga duha ka mga individual ay akin nga nihawa po sa maunga lugar po Magnum Angie. So diya nga ilang isulayan sa pagkakontak ang kaninga duha ka mga individual po nga nagarenta diya silang farm po Magnum Angie, dili na kiningon nga makontak o gaya na po'y pamagigid po nga maistorya nila ni kini kaya nga contact number po nga gihatag dili na matawagan o gaya dili na po kiniaktibo po sa kaninga social media. So karon ang kaninga dako-dako dili na ginansya po Magnum Angie no kaya ang ilang tumong ato isa magabang lang sa katong space pero gila mga gisaguran git po sa paga magmahulog naman gini siya nga pagpangawat po Magnum Angie kaya wala may kaninga panugot nga magbaligya sila or nakigakuhan ba sila ga business baka atong matagiya git po sa maong chicken farm kay kani maraga
5: ano na Magnum Kia kaning manok panabong
7: kaning dire Magnum Angie kani bitong mga gina-cultivate nito po po, gina-kuhan siya sa poultry para bito ka ng mga broiler, para mga inanabi itong klase sa mga manok po Magnum Angie. So, diya nga ilang gi-inventory po, niabot na sa kapig 3,000 na ka mga manok, ang allegedly nga nabaligya do, ani nga doha ka mga individual, ay sila nga nihawa gid po sa mga lugar. So, medyo nakuna ko, nagid po siya nga lugi sa kanyang chicken farm po Magnum Angie, no, kaysa ilang pagturin, para baya. So, imbes nga kaning nagrenta lang og space or kaning nga nagmuray tumog pa ning aduha, gisuguran po nila og maurog na gid po ni siya nga pagpangawat og gamanji. Kay wala man sila permiso kung napanugot gid po nga kaning nga maghimo sa maong kalihukan. So karon nanawagan ng kaning tagiyang kisa manggaling nakaila aning duha ka mga individual nga nagrenta sila nga chicken farm nga may mga makikoordinate po sila magnamanji. Aroon nga mapapanubag kaning aduha uga makabayad gid po sila silang naghimo gid po nga pagpangawat nining mabot sa kapiga 3,000 na gi mga manok diha nga gibutang sa Maya Chicken Farm. So karon ang mga insidente na refer na usab sa mga kapulisan sa Police Station 612 aron na mapagayunan sa dugang nga imbestigasyon. So ang election po na magdaman siya na before gid kang nga magparenta ani nga mga butang ta kanimo mga magrenta og mga spaces or kanimo mga establishments gid magdaman si mas mayo ay background check di mo daan kung wala ba ning ingon nga maraga dautan gid pud nga plano or kani nga mag kung dako-dako magaling nilang rentahan dapat nagi insakto gid pud sila nga mga papeles nga mapakita nga kani sila legitimate wala gid pud sila ingon nga mga kaso or mga record pud sa butang tanga mga warat baka magdaman gid pa sila ano pud nga masiguro nga dili ka maida ug dili pud sila bintahan pud pinagi sila mga dautan pud nga mga tinguha. So nga rahi po si balita gikan sa Maya Police Station 6 sa Puerto. Para sa Magnum Reports, kini sa Magnum 123 Kia Villanosa sa balita o servisyo Magnum Radio.
5: Magnum Kia, no? Ito lang nga balikan. Katong duha nga nagrenta, unsa na day sila ka dugay gyud kay no, wa man gyud naman tikdan po nini pong nahisgitan nga caretaker. Wano yung nagbantay ni ini pong poultry farm nga nanghanaw na day niya daghan king mga manok.
7: Sorry, wala man gid gibutang magduman siya no kung ano na gid sila kadugay yun gid po nga nagrenta. Pero sinara po nga nagrenta mga dadya ang area nga marag dool-dool o accessible gid po sa katong nga chicken farm. So sa diha nga marag nag-connect-connect na siya magduman siya nga kanin-kanin sila hawa. So sa paghawa nila marag nabantayan po nga medyo ning minus na nga katong nga mga manok nga nasa maong nga farm po magduman siya. So diha nga ilang nga pagas, ilang nga gisusi makutig gid po yung susi. Kaya po sila pwede po na direkta nga mutumbok po anji nga mao nagini sila nga nagahimo. So sila po nagapayo naghimo sila gakogaringan gid po nga pag imbestiga pag check it po sa kaning mga records or pag check po pag monitor po sa mga CCTV po ng mga anji po nga dunay sila igo gid po nga ebidensya nga ila po nga ihatag ito sa mga pulis po daron po nga maaksyonan po kini ilabi na kay ila po nga murag na conclude nga kani nga duha gid po ang murag responsible sa pagpangawat aning maabot sa 3,000 na ka mga manok po magdamanji.
5: Okay, pero ang kaning nahisgutang pagpangawat sa manok no nga diin kaning duha gialigahan no, sila magtiayon or kaning pag-uyab na po yung mga pruweba nila gawas no sila mga pagtuo magnom kiya basi na dunay mga tao po nung nakasaksi baka ha nga kini sila gapamaliyag manok or mga CCTV footages po dito sa area.
7: Based po sa report lang magnom Angie no maraga CCTV footages lang or kani baka ang makapangutanahan sila sa mga residente. Kaya miski sila po magnom Angie matingala kung nga giyon sa pagpalusot nga mabaligya nila tong mga manok yun po kaya basin po sila lang ang mudil nga dili bitaw sila ingon nga mo direkta bitaw sa tagiya or sa kaning kang caretaker pod magdaman si Margmesa nga sige lang boss kanilang kanimo ni siya nga presyo ani nga mga manok. So siguro ang katong makapalit pod magdaman si siguro ta ila pong tanyagan sa mas barato pod nga or ubos nga presyo or i-wholesale baka nila pagbuligya pod magdaman si

0: mag-uban-uban ng sabda karong Sabado sa iyong paboritong weekend show, ang Magdom Sabado Night Talk.
1: Sabado Night!
0: At tangi ang atong mga nag-unang mga segments. Sama sa Sing Mo Sing Overload, Traffic Update, Weather Update, paghinabi sa mga dinapit nga bisita, ug daghan pang uban. Magnum Sabado Night Talk.
1: Sabado Night!
0: Alas 6:30 sa gabi, kauban si Mr. Talagsaon, Magnum Gilbert, ug ang banggiitan, Magnum Mencho. Tinilamang sa musika, balita ug serbisyo, Magnum Radio.
2: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph.
3: Discover the beauty of playing brightly with NuStar. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph.
0: Iksoon, pagpagabana. Itaho sa Magdum Radio ang bisan unsang dagkong hitabo sama sa baha, sunog, tulis, vehicular accidents ug uban pa. Text o tawag lamang sa Magdum Emergency Hotlines ang 0999-888-7999. 24 oras kaming nagasibya ug anda mo serbisyo kaninyo panahon sa dagkong hitabo ug sa bisan unsang dagkong katalagman. Inabagan sa Magdum Rescue 999 ug sa Graphic Fire and Rescue Brigade. Text o tawag lamang sa Magnum Emergency Hotlines ang 0999-888-7999. Din nilamang sa Balitaong Serbisyo, Magnum Radio. Magnum Wanted Job Hunters. Ang Magnum Radio na kinangalan og dugang aplikante alang niining posisyon o qualification, technical staff, graduate of any IT-related course, knowledge in computer hardware, software networking, installation troubleshooting, knowledge in website development, and ability to multitasking, isubmit ang mong application letter with bio data and transcript of records to the manager, Magnum Radio 99.9, second floor SBS Building, CM Recto Avenue, Cagayan de Oro City.
4: Magnum Wanted Job Hunters.
5: Para sa matino nga dugo,
6: DTX 500.
5: Para sa healthy nga tay,
6: DTX 500.
5: Ang DTX 500
6: ang may mataas nga antioxidant
5: nga amo naman
6: ang nagatilo sa imo atay.
5: Basta tilo nga tay,
6: happy ka lunay,
5: DTX 500.
6: Masaligan,
5: epektibo,
6: DTX 500.
7: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castaño. Ang morning ko extra special kay naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
8: DTX Coffee Mix, mabakal sa mga butika.
9: DTX Coffee Mix.
0: Mga Marites, get the latest showbiz news matang Domingo sa programang Magnum Showbiz Delights. Kung diin inyong masayran ang mga latest chika sa inyong mga paboritong artista, trending topics, makakutaw nga blind items, lakip na ang mga pampagood vibes nga balita. Magnum Showbiz Delights. Kauban ang inyong showbiz princess. Magnum Showbiz Delights. Alas 4 sa hapon, matag Domingo, dinhi lamang sa musika, balita ug serbisyo, Magnum Radio. Mga igsoon, si Santo Padre Pio, Spiritual Advisor, Father Jun Balsamo, sa iyang pagdapit alang sa 7 Santo Padre Pio Prayer Groups, Visayas Mindanao Conference, karong Hulyo 18 ug 19, ning tuiga sa Limkitkay Atrium.
10: Mga igsoon, tambong kita ni ining talagsaon na panagtapok o kang isutan pag-ampo. Kahit kung kay para kang Padre Pio, prayer is the best weapon of all sorts of evils, of all sorts of temptations and trials. Prayer is the key to the heart of God. Yawi sa kasing-kasing sa Ginoo. Mao nga panawagan ang tanan, gakus lang kita sa pag-ampo, tambong kita ni ini, mas ma-appreciate nato, mas mabuyan nato ang pag-ampo. To kay daghan session, puro mga solemn prayer, taliwala sa kaalingasa nga dagan sa atong kapanahon.

0: sale 5-4.
1: Oras hatod ka nato sa Mighty C, Alkaline Vitamin C to fight infection. Mighty C is your best buddy. Kini nga programa hatod ka nato sa Mighty C, Alkaline Vitamin C to fight infection. Mighty C is your best buddy.
2: Nagpaminaw kamo sa Magnum Reports.
0: Balik tamang higala sa itong pagpanag-uban sa itong tulumunong Magnum Report sa dinhidin tamang higala sa pagdawat sa dugang balita sa itong mga kauban. Announced na itong Magnum Hunter 24 kay DNR Region 10. Gipaligon ang kampanya Batok Pollution. Ano itong kauban? Magnum Jane Luna.
3: Gipakusgan sa Department of Environment and Natural Resources kung DNR Region 10 ang kampanya Batok sa Pollution o pagdaot sa kiniiyahan pinaagi sa parayon nga pagpatuman sa mga programa o balaod. Nagtumong nga mapanalipdan pa ang kinaiyahan diri sa Northern Mindanao. Gibutyag sa DNR Region 10 ang pagpakunhod sa polusyon sa hangin, tubig ug yuta. Moy usa sa mga prioridad sa ahensya aron ma-preserbar ang kahimsog sa kinaiyahan ug mapanalipdan ang kaayuhan sa mga komunidad. Lakip sa mga lakang gipatuman sa ahensya ang pagpahigayon og environmental monitoring, information campaigns, clean up activities o pagpalig-on sa pagpatuman sa mga balaod batok sa illegal nga paglabay ug basura, polusyon sa mga tubig ug uban pang makadaot nga kalihukan. Balita gikan sa DNR Region 10. Kini si Magnum 124 Jane Luna sa bayta og serbisyo Magnum Radyo.
0: Salamat Magnum 124 Jane Luna. Oras alas 5:06 sinisenta kay laing motorsiklo gikawat din sa 17th Street Barangay Nazareth. Atong sideroad itong kauban naka standby Magnum Hunter 13 Riza Cruz.
4: Nagpakita pa Magnum Radyo ang isa ka graba driver. Kumain ginigawatan niya ang motosiklo, nakatag gini siya ang pagkaon, order siyang customer sa online, nakaginiba nga dyan sa may 17th Street, barangay na sa yata itong syudad, natin pa gini ang motosiklo, nga usa ka Honda HRM, nga 125 FI, nga doon ay plate number, na X, kung na CTG, nag-1-0-2, ang kaning color combination, kung red, kung white, doon mga sticker na yun. O gano'n dito sa sunod sa iyahang U-Box, o ba yun, dito yung lisensya, dito yung record sa yung motor magdumanji, o gano'n lang, ang iyahang kaning cash, 4,500 kapiso, sa mga po ni iyahang tang i-remit, sa ilahang kiniang website ngayon, malugar kung ba, kung wala siya cash nga, ikabayad nga ito sa mag-aaradunay mga mag-order, so kwao ng cash, yun ibayad po na siya, matapos yung nga atlaw magdumanji, pero kay gikawat man, wala may rin suspensado ang iyang motor. Kaya lagi, ang yabi nakatangag pa dito sa iyang motor. Gamulo po siya baklay pasulod. Ito na tutungod ang iyahang kiniang customer. Magkakuan mang gadi. Doon-todor man ang pagkatulad sa mga pagkaon. Nag-i-order sa mingin yung magdaman. Siya, ganis magkaroon. Malamang sa pagpatala, no? Sa kapagisahan doon sa presidential 9 ng Nazareth. Ang nangitabo nga pagpangod sa may 17th Street, Barangay Nazareth, itong syudad. Sa kalaing na pong motor yung magdaman. Siya, ganing XRM. Kawatulong yung kaysa nga motor doon kayo nang iahagi po itong kiniang nga motor gawas nga inutang pero na-impas naman po doon po dapat pinaka mga kiniang nga bulan gikan sa iahang nga pagpunguta ganibang pa impas magdumanji sulo sa 2 katuig doon sulo katuig nga binayad gawat po sa lahat naging mga kiniang nga disado po na lang tapos siguro na po nga magamit kung bago pa po ang maong naisigutan nga motosiklo pagkaroon na rin po namang pangitabo nga nasa kapulisan na sa Police Station 9 Nazareth alang sa itong mga dispensasyon para sa Magnum Report. Sini si Magnum 113 Risa Cruz sa Marita Ogisero Magnum Radio.
0: Salamat Magnum 113 Risa Cruz. Oras alas 5:08 dinis natang mga igala sa itong pagpadaan sa itong programa sa itong Ang Barangay Karon.
1: Ang Barangay Karon.
0: Kay kaganiha malampuso ng gipahigayon nga kaning pancit festival or pancit cooking contest sa barangay Makabala ning atong syudad. Di na doon ay siyam ka mga sityo nga nagtigi no, kung kinsa gyud ang mahimong mananao sa adunay pinakalami nga recipe sa ilaha pong pancit. Kaya ang Makabalan manggod, adunay kaning himo din ang pancit po mga higala. Mahinungdan nga ilaha po ning girecognize sa ilaha pong pagsaulog sa ika-upat no, nga araw ng Makabalan. Alayon ini, atong paminahon si Kapitan Saniel Raipon, alang sa dugang nilang mga activities sa nagpada nilang kalihukan sa ilang araw ng Makabalan. Kihangtod man eh sa Pizza Shete, may gala ang ilaha po din pong paghimo sa pagsaulog ni ini pong araw ng Makabalan. Atong paminahon si Kapitan Engineer Saniel Raipon.
5: After nining pancit festival nga nagbalang puson karon nga gihimo.
6: Yes, karon kami no, doon na patay ang karon kana Sumba festival karon nga gabi. Tomorrow natay preparation para sa abap boxing ini. Natay boxing mas gabi. Sama sa Gyapon, nagpabili na nga itong 9 kapi matagal nga. Then sa Pizza 4, doon natay mga activity katong dito ang San Diego activity. Basta kini nga, ang highlight na ito karong Pizza 5, mao ka na ang Bunga Kanay competition. So,
5: ready ka? Pageant sa mga ginagay,
6: pageant sa Bunga Kanay. Natay mga natisirali na awinahan, no? Kay mga single man, ban. So, natay siyam ka kumpresentar. Kada prok. Wala ka prok, ang wala magpresentar. Prok mulma, kung prok na pingkuti. Basta ang tanan, prok na to na naka-represent. Then, naasad na ikahing adlaw para sa atong mga youth, no? Sa SD. Karumpit sa isaw. July and then, sa 7, muna na itong culmination night. Sa gabi din nito na awarding sa katong mga mananaaw sa katong atong fourth araw na makabalan na basketball tournament. Then, interprok ko siya, interprok. Then, ang ato na yung
5: maghatag
6: sa ito, mga recognition sa katong mga achievers na siyado katong na itong mga kitaw niya. I-award siya na ito ang katong gihatag ni President BBM sa katong lima ka graduating student nga naa sila itong 20,000. So far na napili na nato ito ang lima ka book na i-award na ito sa 20,000 para sa opening sa next school year.
5: Karun so, siya na himong kategory, kanang qualification na nila, kanang kap, ano sila may napili?
6: Sa ato, actually, dili yung gibili kay that was us before sa katong liga na mo dito sa Manila. The day before nga mga tumikip, pangayuan kita kay mga listing sa mga graduating students. So, nangita niya o kinsa yung lima ramangod ka mo. So, naaya mong nakita nga, nakahatag dito sa ilang mga requirements. So, mo ba nga mong isubmit yung alam dito sa Office of the President. So, mo tong, kung wala may makasubmit na ito, kasi dili pa maproseso ang among papel. Kaya, mabang karun, wala pa man mong kadawat.
5: O, pero kasi na yung mga gipamuliti kay nanaw. Nakabalubiak ka sa unang
6: walay. Walay politics, no?
5: Pagpili ano nila?
6: Ang sa nakasubmit lang kay bisan gani ka ng atong summer job, doon nga ipamulitika. Wala. Sa makauna lang yun kay pila raman tao nang gaya panghatag yung slot. Niya, kung pili yun na to, hindi mo na makapadaog sa to ang lima kabuok. Hindi mo na makapadaog sa to ang pila kapag hatag yung slot sa summer job. Mahimo pa kayo ng critics sa to kay
5: Gamay raw
6: niya. Pila kabuok out of 11,000 voters kapin sa makabalan. Lima ra imo tagaan sumahimo ka nang disadvantage sa to but dito lang kita nagsunod sa unsay mando sa kadaguan gihatag ka na nga para financial assistance so nanatay lima atong lima gikuha na mo ang ilang papeles kay ang requirements man nga at least karong pagsugod gyud sa klase karong nga tuig fourth year student sila sa college graduating student sa college at the same time naka-enroll niya ready for the school year karon nga year so nakumpleto man nila ang papel so ato ka nang i-award during culmination night nga ato sa tagaan ng panahon ang ato mga teacher sa high school of elementary apel ang apel sa ato culmination
5: kanyang yakap no ma.
0: Okay, so matong higala no ang pamahayag ni Kapitan Sanil Raypon sa barangay Makabala ning atong siyudad. Oras alas 5:30 sa hapon sa tunga pagpadayon mga higala sa atong tulumanong Magnum Reports.
7: Magnum Reports.
0: Ginisidenta sa laing insidente na po mga higala makisayod na niining disgrasya sa may balingasag ni Samis sa Oriental kay kaganiya mga higala no. Luoy gidintan kayo ang usa ka tawo sa nahitabong insidente dinha sa may balingasag ni Samis Oriental sa Bangga tali sa usa ka Pajero o usa ka motorsiklo kay do na gidintay nakabsan sa kinabuhi o gagani man na wag gid pud ni damhag gid pud no ang mao nga panghitabo kay lagi no, lagbiyahi ra man gid pud ni ang mga involved ni pong mao nga insidente atong siren kay dunay ulitaw ang nakabsan sa kinabuhi sa report sa tungkauban Magnum Hunter 23, Kia Abel Yanosa.
8: Sa Magnum
4: Jim Angino, dead on the spot. Ang isa ka, o 20 anyos, yung ulitaw man, kini nga na disgrasya. Ang man nga, disgrasya, yung man yan, ining ang motosiklo. Tali sa usa ka, Pajero, diha sa Maya, Barangay, Talusan, Balinga, Sagmisami, sa Oriental. Ang mga biktima, na nasa pangalan nga si Kurt Lloyd Orfano, 20 anyos, nga taga Kugon, Balinga, Sag. Samtang nga, driver sa Pajero, na ina sa pangalan nga si Rodrigo Habagat, giingon nga, susama ni Sloga Direksyon. Kani nga si Kurt Lloyd, o kani nga driver po sa Pajero, magdemanji ko nga pakagayan di oro po ni ilang nga disinasyon. Pero kalit matod pa nga ni U-turn nga driver ni ini nga Pajero, o sa iya nga pag U-turn, nasa po niya o ganabanggaan ang kani nga iskutan nga biktima po nga si Kurt Orfano po magdemanji mo irason, nga tungod kay kusog-kusog ito nag-impact sa diya nga nabanggaan na nakabangga kini sa mga Pajero, mo irason nga napakabasan giloyon siya nga kinabuhi. Kini nga iskutan po nga biktima man nga nakaangkon sa umayubay ka mga injuries po sa iya nga lawas po magdemanji. So, gikaingon nga driver sa motosiklo nga si Kurt Orfano magdemanji ura nagasuot og helmet o gabis po sa pag-imbestiga po sa ito nga traffic investigator nga si Police Staff Sergeant Bel Bailo. Medyo kusog-kusog ito din nga paragan mo irason nga dali kini nga ako na kusog ang impact nini nga nakabangga sa katong naisgutan gate po nga Pajero. Pero depensa po din nga driver po sa Pajero po magdemanji nga si Sir Rodrigo Habagat nga saya nga pag-U-turn wala matagpagin siya yung nakita gate po nga kaninga motor nga approaching po sa iya mo irason na karon detain nakadetain sa kini sa kaninga police station na aron pod nga kuna gikabusiag na wala matud pa kin nagapa amiga ba sa settlement ang pamilya ani nga ni Kurt Lloyd Orfano ayon ini ani nga pamayag ni Police Staff Sergeant Bel Bailo kalabot sa may nahitabo nga incident kon aksidente diha sa Maya Barangay Talusan Balinga sa Agwisamis Oriental.
7: Sir, subli, no? Magdumkiya sa magdumradyo. Sir, mga yan may detalye regarding itong nahitabo nga disgrasya di sa may barangay Talusan, sir, di sa inyong area, sir.
8: Oh, yes, ma'am, no? Ganina mga kwan, ma'am, alas 10 sa kabuntag. Tunay na itabo nga panagbangga tali sa usaka single motorcycle o saka Mitsubishi Pajero, ma'am. Kining motorcycle, ma'am, yung direksyon na ni Padulong Cagayan.
7: Mm-hmm.
8: Yeah, kini Pajero, nakatubang kini siya sa Cagayan, o niya, ni U-turn siya, ma'am, ni U-turn.
7: Okay.
8: Sa iyang pag U-turn, siguro nabantayan siya sa motor, motong ang motor, ni swerve siya o pa-opposite lane,
7: mm-hmm.
8: Kaya para siguro di niya babanggaan. Pero ang naitabo, ang Pajero, nilaos po siya dito sa pickup lane kaya nipadayan siya sa iyong pag-U-turn. Kaya matod po sa driver nga huwag ikaw siya nakita ang motor.
7: Mm.
8: Motong nagkasapon sila, ma'am, dito nagit sa pickup ng dalan.
7: Mm. Kisa ning involved, sir? Kisa ning mga kisa ning victim, sir?
8: Ang atong victim, ma'am, kaling sa motor, kinisipan, ma'am, Kurt Lloyd Pabualan Orfano, 20 years old. O taga Barangay Kugon, ma'am, Balinga sa Gisamis Oriental.
7: Mm-mm.
8: Ang atong driver sa akin, ma'am, katong Mitsubishi Pajero, taga Saray ni siya, siya si Rodrigo Raga Habagat, 57 anyos.
7: Mm-mm. So, sir, karoon na ako, sir, no, opposite direction ni sila, pero ni U-turn lang ni si Pajero, sir.
8: Kuan, ma'am, bali, same direction nata sila, ma'am, na ni U-turn lang ni si Pajero.
7: Ay, okay. So, sir, kaninga unsa yung mga injury or dead on the spot ba ni si driver, sir? Sa motor?
8: Base sa atong kan, ma'am, atong lantaw, sa area pa lang gid, ma'am, dito on the spot na gini siya, ma'am, kay wala na gid tayo makita ang sign tayo ginabuhi. Pero, diretso gyapon siyang gidala sa atong rescue, padaron sa hospital. So, gideclare gid siya dito nga dito na arrival, ma'am.
7: So, nai ko, sir, kaning kusog ang padagan nila, ani, sir? Kaning doha ka mga involved?
8: Kung, basya na to ang kan, ma'am, ang guba ang damage din, ma'am. Medyo makayang gita nga kusog-kusog ang daganda ng motor. Kay halos wala total wreck mang gini motor. Kaning Pajero, siguro, hindi siguro kusog, pero ang naigo mo sa Pajero, ma'am, is ang yang kaning walang atubangan ng ligid. So medyo gaigay gina siya dyan apart. Motong grabe gid ang damage sa motor. So damage gyapon ang Pajero.
7: Kani ba si driver sa motor, sir, nag helmet ba ni siya, sir?
8: Wala gid siya naka helmet, ma'am. Okay, makita nga helmet dito. Ora mo gid po na siguro hinungdan sa yang kan mamkamatayo nang siya kay Dinjuri.
7: Tanga ba nga dalan dira, sir? Kaning prone ba na siya sa disgrasya, sir?
8: Oh, matawag na gina siya nga accident prone, ma'am. Kay, wala, daga na po, na itabo niya nga mga bangga.
7: So, sir, unsa ni nahitabo karon sa driver, sir? Na ba kami ka buwan sa settlement? Ba ni sila sa pamilya po na itong namatay, sir?
8: Sa pagkaroon, ma'am, wala, ma'am. Kay ang pamilya na itong namatayan, posigido gina sila nga mo file sa kaso. Muna ba po, na mo na file.
7: So, karon sir, detained pa ni si driver sa Pajero, sir?
8: Yes, sir. Yes, ma'am. Naani din ni karon sa among opisina, detained o gamulo pa na mag-iandam ang mga papeles para sa file para sa kaso, ma'am.
7: Sir, ato lang balikon, sir. Kasi pangalan na itong driver sa motor, sir, si?
8: Ang driver sa motor, ma'am, si Kurt Lloyd Pabualan Orfano, 20 anyos. O taga-barangay Kugon, Balingasan, Misamis Oriental.
7: Okay. Sir, ano sa i-file nga kaso aning driver sa Pajero, sir?
8: Ato siya, ang i-file ato ang kaso aning ma'am is reckless imprudence resulting in homicide and damage to property.
7: Sige, sir. Saka na lang, sir. Salamat kayo, sir. May hapon.
8: Yes, ma'am. Mag-ito pa yan, ma'am. May hapon po.
7: Okay. Ito naman din ang pamayag ni Police Staff Sergeant Grel Bailo gikan sa Balingasaga Municipal Precision sa Corona daga pabilin ni detenado ang driver po ng Manji samtang ang patinglaw sa kaning biktima kasamtangan na po ni Gatiman siya ang pamilya aron po nga mapahilo na labi na kay wala man po kini sa isugot nga mikabosa talmento nga disigidugit po sila ang magpasaka og kaso batok sa nasangpit po nga driver sa Pajero human kini nga na involved sa disgrasya tali sa motorsiklo diha sa may Barangay Talusan, Balingasag, Misamis sa Oriental. Para sa Magnum Reports, kini si Magnum Hunter 23, Kia Bilinosa, sa balita og serbisyo, Magnum Radio.
0: Salamat Magnum Hunter 23, Kia Bilinosa. Oras alas 5:21, dinisenta sa mga dugang balita ni Magnum Hunter 13, Riza Cruz. Magnum Riza, no, sa imo po din po mga detalye po na din na huwag gibutiag po mga higala no karon po sa itong pagpanaguban sa itong tulungan ng Magnum Reports. Doon na po din ay Osaka 14 anyos nga na samdan. Humalagi kini, giingong gidungga po din ako no sa iSpeak sa mga grupos kabatunan. At ang tayo lamang mga higala ang mga reporta kalabot po niya na sa itong pagpanaguban sa itong programa ng Magnum Reports.
2: Magnum Reports!

0: oras, alas 5.22 na sa hapon sa itong pagpanag-uban sa itong tulumunong Magnum Report. So, si kani Presidente Rodrigo Duterte di ay mga igala. Doon ay mga gipaabot ng mensahe po, no? Pinagis yung anak si Kitty Duterte. Tungon lagi kinibisita man po na kining nahisgutan usab nga anak na niya sa ihapong kuan po, no? Ihapong consider naghihapon, no? Nga bilangguan. Okay. Detinado may hapon po dyan dito sa kaning dihig mga higala ang atong kanhi presidente nga si Rodrigo Duterte. So, alayon po din yung mga lihok protesta o alayon po din yung mga gipahigayon nga rally sa INC. So, di po ni kalimod nga sagad po da sa kaning mga nagpahigayon po ni ining rally karon murag na ay kanjud po na ay makita na to nga ila po nga pagsuporta sa pamilyang Duterte. So mo inungdan nga nagtuo po da karon ang pamilyang Duterte nga ngayon lamang kini nga ipadayon sa mga Pinoy ang kaning mga gihimong panagtigom dina sa EDSA sa katauhan. So, nag-update man po si Kitty Duterte ngadto sa iyahang amahan. Atos ang paminawan si Kitty Duterte mga higala, anak no ni kani Presidente Rodrigo Duterte. Sa alas 5.23 sa hapon, ano yung mga higala ang pamahayag ni Kitty Duterte. Maki-update lang po doon kay hapit na raba po ang katuloy mga gipanghimo po no nga pagdungog sa pagdungog sa impeachment case sa ihapong isuon. Basta na doon na po yung statement po no ang atong kanhi presidente ilabi na sa pizza size na ang trial po sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Basta hindi, no, no statement po no si FPRD para sa iyong anak. At sa pabinawan si Kitty Duterte.
1: Veronica Kitty Duterte, good afternoon. Kamusta ka today, Kit?
2: Good afternoon, Vin. This visit, I think, was unlike the other visits. There was an incident in the DU, but I'd rather not further elaborate for his privacy. Pero konsumisyon, yun ko atong tohana kay perting, yun na, perting gahia sa ulo, yun. So, medyo nagkaano kami doon. Pero okay lang naman siya. In the end, he was fine. Ito pala, oh, na, kanino na lang to? Sino may gusto nito? Iyahan na, wala na kaon. He's okay. Nagka-problema lang siya. And then, after we solved his problem, naghingi na siya ng balita sa Philippines.
1: Is there something na sinabi mo sa kanya about sa nangyari sa Pilipinas that you can share with us also?
2: Yes, so, yesterday I informed him of the protests in EDSA. Mm-hmm. Then today I informed him if tama ba yung pagkabasa ko, extended until July, tomorrow, di ba? Extended until tomorrow. At saka medyo madami ng tao, tapos I told him na nag-red alert na.
1: Mm-hmm.
2: Sabi niya lang, maisi lang yung sinabi niya, he said, sa mga Pilipino, pagpatuloy niyan. So, take it however you think it means. Yun yung sinabi ni PRRD. Kasi sa abuso nila sa atin, no, darating yung panahon na mapupuno talaga yung Pilipino. So, ipagpatuloy niyo yan. Yun yung sabi ni PRRD.
1: Pero ba kayong question, guys, from the crowd?
2: Wala. Wala. Question wala. Classmates.
1: Wala. Do you have any message to the Filipinos na steadfast? Actually, with regard doon sa permit, yung Quezon City, di ba, inaprubahan nila, but at the same time, on the same day, nag-release din sila ng statement na winidraw nila yung permit daw. That's going to be a separate issue right now na siguro malalaman natin later on. But in as far as this development is concerned, meron ka bang gustong ipahiwatig sa mga kababayan natin na umulan man o uminit nandoon pa rin sa labas sa EDSA para manindigan?
2: You know, in whatever way you can, no, to all the Filipinos, ipaglaban nyo ang Pilipinas, ipaglaban nyo yung kapwa natin. Kasi hindi sila titigil hanggang tayo na talaga yun. Magtayo para sa iyo.
1: Veronica,
2: hopefully, everything is peaceful. Although there's no assurance, hopefully walang violence. But I'm praying for every single Filipino especially yung mga sumali sa protest.
1: Maraming salamat.
0: So, mga mahigala noong pamahayaga ni Kitty Duterte, anak ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte, sa pagbisita po sa iyang amahan na dito sa The Hague, mga higala, kung diin, no, kasamtangan po nga naghimo, naghimo po mga higala siya sa pagsusi sa sitwasyon sa iyong amahan o pag-update po sa iyang amahan sa mga nahitabo din sa ito sa nasud. So, gani man ang palasyo, no, may himo po na sila sa ilaha po din po mga statement na gani ini-ini pong gipahigayon ng mga lihok ko protesta karon nga unta, magpadayon lamang nga malinawon o wala po yung mga violenting action nga pag-himo o
3: Magnum Reports
0: ang mga nagpahigayon ni ining lihok protesta. No, kay dili mong gusto makaingon nga 100% Iglesia ni Cristo lamang ang nagpahigayon. Sa ilong punta sa ilahan, no, mga mahigugmaon man po na sila mga individual. Mga religyoso po na sila po mga higala, no? Labi na kayo na, magiging po sila sa religious sector, kanyang mga nagtigong. Pero lamang good po yung mga ni Sagol, so base niya gano'n na po yung mo pahimulos sa kasamtangan po doon ang sitwasyon. Oras alas 5:28 sa hapon na masairan po nato mga higala, no, sa mga statement mo da ni Attorney Claire Castro nga katunga dayo na yung mga statement po, no, nga gipang bato po da sa administrasyon nga Marcos, ipang tubag man po ni Attorney Claire Castro. So maingon po ta mga higala nga kagawasan o girespeto man po da sa palasyo ang kagawasan po sa katawhan nga magpadayag po, no, sa ilaha po din po mga sentimento o gang ilaha po din po nga katungod po da lagi nga mohimo. Himo po, no, sa ilaha po nga pagpartisipar sa mga inani nga mga kalihukan, no. Basta di lang yun mo resort mga higala sa violence kay naraba po yung mga nang-aresto man lang gani kay gipang buhian po mga higala sa tuwa po din po mga kapulisan. So kaninga INC rally din na sa kauluhan nagpadayon pa man karon.
3: Magnum Reports.
0: Gani man si kaning Senator Raffy Tulfo nagiri po to yung mga gipang sita po, no, ng mga kapulisan po dahil nato kay dunay usap mong ito ka rider, no, ang na kuan yun nga na kuan, no, katong ihang yawe kay lagi tungod aning naiuban po nga mga mutaas sigit po na ba ang ilaha po din pong mga tingog, ang ilaha po din pong emosyon, murag nagkagrabi na mo to hinundan nga naapoy usano ka rider nga naharas sa usa ka rallyista. Nya mo din to nag call out lagi po si Senator Raffy Tulfo sa mga police officer nga wagyud nakapugong, nga wala nakahimo sa pag kaning pag mugna oga intervention po dani, no, nga naarma unta sa duol, naras sa duol. So dini man pud sa to sa Dakpan sa Cagayan, dini pud sa to sa tibok Northern Mindanao. Wala pa man po yung mga confirmed yung mga igala nga nakabaton o mga kaning ilahang permits alang sa pagpahigayon ni ining mga lihok ka protesta. So nagpadayon mga igala dito sa kauluhan ang lihok protesta sa INC Iglesia ni Cristo. Sila may nag-lead yun din ini dito sa may Epifanio de los Santos sa Avenue o ADSA. Sugod kay gahapon nga adlaw, no, surprise man to nga protest ang gipahigayon, no, sa EDSA People Power Monument. Uga suporta po dini, no, pagsuporta po dini kang Senator Rodante Marcoleta nga posibleng puhon mga higala sa di madugay magatubang og plunder charges. So di na po di kaliwad mga higala nga sa nilabay po, no, nga mga kalihukan sa katong kaniadto nga dunay mga lihok protesta, no, gipadayag man pud gyud na sa INC ang ilang pong pagsuporta kang Senator Marcoleta. So murag gani na kumintag sa gidaghanon sa mga mutante nga nagsuporta sa kang Senator Marcoleta, murag usa gyud na sa rason nga nidaog siya ang mga membro sa INC. Oras alas 5:31 sa itong pagpadayan sa itong tulumunong Magnum Report sa itong siren ang balita ni Magnum Hunter 23 Kia Belinosa kahit doon ay mga duha ka insidente sa pagpangawat nga natala sa may Police Station 3 Agora. Atong pamina itong kauban naka-standby karon si Magnum Hunter 23 Magnum Riza, standby po sa mga balita din, ha, para po, no, sa dugang pong pag-excited sa itong mga kaisunan sa mga panghitabo din sa itong Dakbea. Ani sa itong Magnum Kia din yung mga kawatan, no, nga mihimo sa pagpamiktima din na sa may Agora, Barangay Lapasan. Yes, Magnum Kia, go ahead.
4: Yes, Yes, sa mga doon na nagpatala sa kapulisan, kini nga doha, ka mga individual po duman, kini nga nabiktima sa managlang mga insidente sa pagpangawat diri sa mga Agora area po magdumaan. Sige, kayngon, nga unang nga insidente, kini nga gapanagiya, kung na nagiya ako sa kamara ka, kini bitong hulog, wifi, kini hulog piso bitong wifi po magdumaan. O gagi, sulay naman tagpagiri siya sa pagalungkab sa kaning wala pa mailang nga mga suspek. So, ang nga kanipong naisutan git po nga tagiya po sa mga piso wifi nga vendor machine po magdumaan na may lang po kaya wala raw gitingon nga nakuha tanan nga mga halin sa maong vendor machine pero mula gin naguba tangod kay gipog sana naman po kini nga gilungkab sa mga wala pa mailang nga mga suspesado po magdumaan isang tanga sa lain nga bahin doon ang puyalay nga insidente diha sa maya lowest bra magdumaan siya nagkikaingon nga nangawat matutpaw ga mga cellphone uga kanina cash gikan sa usa ka tindahan pod magdumaan siya nagkikaingon nga last nga nabantayan po is doon ay mga batanon git po nga kaning gagamit sa kaning mga solvent ang agasawi-sawi diha sa maong nga tindahan pod magdumaan siya so diha ang nabantayan nga nawala na ang kaning sa ka cellphone naga cash pod magdumaan siya nga maragalin sa atong nga tindahan. Sabi na kay katong nga cellphone na ba doon ay sulod sa iyang GCash po na ito magdumaan. So karon nag-goalin tao na nanagiyaan yung isutang dito po niya cellphone. Kaya aside na walang siya sa kwarta, nawalan po siya o kaninga gamit po siyang panginabuyan. Ingon man, nawalan po siya, nawalan ko siya importante po niya mga gamit sa manili nga cellphone o kaninyang mga contact po magdumaan. So karon ang doon ka mga incidente sa pagpangawat, gireferred na niya sa maya police station tayo. Agora, magiging po ay ganyan, nag-dugong investigasyon. Uga matumbo kung kinsa ang responsable sa pagpangawat ni ini nga kunang na biktima kini nga duha ka mga individual. So ngayon po si Marita gikan sa Maya Police Station 3 Agora para sa Magnum Reports kini sa Magnum 123 Kia Belenosa sa Marita o Servisyo Magnum Radio.
0: Salamat Magnum 123 Kia Belenosa oras una alas 5:34.
5: Nabati mo ba ang problema sa imong atay? Kanunay ka ba nga gaduga? Permi ba nga dunay hangin ang imong tiyan? Basig at dunay diferensya ang imong liver. Mag DTX 500 ka na! Ang DTX 500 adunay polycosanol ug uban pa nga phytochemicals gikan sa extract sa the sugar cane. Napamatudaan sa mga pagtuon nga epektibong pangontra sa mga toxins nga mo'y may daot ug miguba sa imong atay. Ayaw na pagdugay pa! Mag DTX 500 na! Ang DTX 500 mapalit sa mga butika sa Cagayan di Oro og Misamis Oriental. Pahimusli usabang ilang libreng check-up og senior citizen discount sa Klinika D Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City Agora Bus Terminal, Lapasan, Cagayan di Oro. Text or call 0985-0132-198 o 0991-4504-163.
6: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika D Alternativo logo.
7: Kabirnisan to ba kayo sa imong panagway, Mads? Unsa inong dan?
8: Nawad-an kog dako nga kwarta sa akong bank account, Pads.
7: Ha? Ngano man?
8: Naman ko'y nag-email na ako nga naka-jackpot daw kunukuog dako nga kantidad. Aron daw maproseso, akong gihatag ang akong kumpletong pangalan, address o bank account number.
7: Hala, Mads, naiskaman ka na. Ang imong buhaton, i-report ni mo para maksyonan o dili sila makapangilad sa lain.
6: Ang online scam, usa kini ka pamaagi sa pagpanlimbong ginamit ang internet technology. Ang mga scammers mangilad dala ang phishing emails, fake websites, social media accounts, malicious softwares ug mogamit sa laing mga cellphone numbers aron makuha ang data, files ug personal information sama sa credit card, bank accounts ug uban pa. Kung kamo na biktima sa online scam, i-report kini sa PNP Anti-Cybercrime Group Region 10 sa 0998-598-8107 o sa 0917-100-4469. NTC hotline numbers 0977-850-0587 o 858-4800 local 107 o sa Magnum Radio 0999-888-7999. Kini usa ka mainong danong painumdum din nilamang sa balita o serbisyo Magnum Radio.
9: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
10: Playtime Entertainment, born for happiness.
6: Playtime Entertainment, born for happiness. Mag-uban-uban na sabta karong Sabado sa iyong paboritong weekend show, ang Magnum Sabado Night Talk.
11: Sabado Night!
6: At ang atong mga nakunang mga segments sama sa Sing Mo Sing Overload, Traffic Update, Weather Update, paghinabi sa mga dinapit nga bisita, ug dagan pang uban. Magnum Sabado Night Talk.
11: Sabado Night!
6: Alas 6:30 sa gabi, kauban si Mr. Talagsaon, Magnum Gilbert, ug ang banggitan, Magnum Mencho. Dini lamang sa musika, balita og serbisyo, Magnum Radio.
12: Gigutom.

0: kayo nagpamulto sa gutom. Presto busog, sarap na!
1: Kabirnisanto ba kayo sa imong panagway, Mads? Unsa inong dan?
2: Nawad-an ko daw kung akwarta sa akong bank account, Pads.
1: Ha? Ngano man?
2: Naman ko'y nag-email na ako nga naka-jackpot daw ko nukuog da kong kantidad. Aron daw maproseso, akong gihatag ang akong kumplitong pangalan, address o bank account number.
1: Hala Mads, naiskaman ka na. Ang imong buhaton, i-report ni mo para maksyonan o dili sila makapangilad sa lain.
0: Ang online scam, usa kini ka pamaagi sa pagpanlimbong ginamit ang internet technology. Ang mga scammers mangilad dala ang phishing emails, fake websites, social media accounts, malicious softwares ug mogamit sa laing mga cellphone numbers aron makuha ang data, files ug personal information sama sa credit card, bank accounts ug uban pa. Kung kamo na biktima sa online scam, i-report kini sa PNP Anti-Cybercrime Group Region 10 sa 0998-598-8107 o sa 0917-100-4469. NTC Hotline Numbers 0977-850-0587 o 858-4800 Local 107 o sa Magdum Radio 0999-888-7999. Kini usa ka mainong danong painumdum din nilamang sa balita o serbisyo Magdum Radio.
3: Ay hala! Sounds like a messy poo. From day one, use EQ Dry. Naay new messy poo pocket nga mosalo og poo aron mess free si baby. From day one, i-continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
4: EQ Dry for a comfy sleep from day one, i-continue mo.
0: Magnum Wanted Job Hunters. Ang Magnum Radio nagkinahanglan og dugang aplikante alang niining posisyon o qualification. Technical staff, graduate of any IT related course, knowledge in computer hardware, software networking, installation troubleshooting, knowledge in website development, and ability to multitasking. I-submit ang mga application letter with biodata and transcript of records to the manager. Magnum Radio 99.9 second floor SBS building, CM Recto Avenue, Cagayan de Oro City. Magnum Wanted Job Hunters.
5: Nasayod ka bang dunay 80 ka klase sa autoimmune diseases nga makadaot sa lawas sa tawo? Lima ni ini mo ang rheumatoid arthritis, psoriasis, psoriatic arthritis, lupus ug thyroid disease aron makabaton og ligong immune system. Tumarog Mighty C, usa ka alkaline vitamin C nga manalipod kanimo sa bisan unsang sakit. Sa Mighty C, protektado ka na, makaminos, gastos ka pa. Kini mapalit sa mga butika sa inyuhang lugar. Available usabang DTX 500, DTX Coffee Mix o D3 Bio. Alang sa libreng konsulta o senior citizen discount, duaw lamang sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center, Domingo hangtod sa Biyernes, nahimutang sa Market City, Agora Lapasan, Cagayan de Oro. Text lang sa 0985-0132-198 o 0991-4504-163 or bisita sa ilahang FB page, Clinica de Alternativo, CDO.
0: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.

0: Ang pagbaton sa himsog ug maayong panglawas mao lamang ang naginusarang hinagiban aron kitang tawo o bisan unsang nilalang dinhi sa kalibutan makasugakob sa pag-atubang sa bisan unsang hagit sa kinabuhi. Apan ang bisan unsang hagit dili nato mabuntog kung sa hinahinay dauto na sa nagkadaiyang balatian o sakit ang atong lawas. Kabus man kita o adunahan. Dugtong niini ang Magnum Radio 99.9 News and Music Station. Mudalit kaninyo sa Tulumanong. Magnum Health is Wealth. Programa nga maghisgot sa kasayuran sa kabaskong sa panglawas, kahapsay sa panghunahuna o kaligon sa pagbati. Magnum Health is Wealth. Dungan ninyo nga mabati sa itong official website ang www.magnum999.com o Facebook page sa Magnum Live matag Sabado, alas 5 sa hapon hangtod sa alas 6 sa gabi. Uban sa inyong mga alagad sa kahimsog, Magnum Cheryl Diasilang Gelawa ang inyong nurse on the air o Magnum Bing Abukay Jacinto, timan ilang sa ganunay. Magnum sa manang sapi kung sa lawas lang pauli. Magnum Health is Wealth. Dinhi lamang sa balita og serbisyo, Magnum Radio.
1: Nagpaminaw kamo sa Magnum Reports.
2: Oras alas 5:43 na sa hapon, padayon ta mahigalas pagdawat sa itong mga kauban sa mga balitang nahipos dinhi ni Magnum Hunter 13 Riza Cruz kay
1: Magnum Reports.
2: Suspect sa pagpatay sa usa ka babae dito sa may Talakag Bukidnon ang mahimo na sa pag-surrender. Biktima ra ba mga higala do padayon karong gihaya dinhi sa may barangay Kugman ning atong dakbayan. Ano ang update sa itong kauban, Magnum? Kia Abelianosa. Magnum Hunter 13, Riza Cruz.
3: Yes, Magnum Angino, nagkamulot na sa pagiga hinabi karon ni Police Master Sergeant GSC Sanico, ang Police Investigator on Case. Nagunit sa kaso ni ining kalabot ni ining usaka 17 anyos nga usaka inahan man gitigbas kini dito sa Talakag Bulong sa Talakag Bukidnon. Ang katong suspect Magnum G, mas mapangitabo ni kalibaw nga sibat sa mapapiho nga direksyon na ang kini nga suspect ay nagtago-tago kay Bukid do Bukid magiging Talakag Bukid ng Magnumanji. Nakapaagat kaniya nga musurinder siya na lang Magnumanji, no? O nga iyang nga gisurindiran sa ilang tagi kabut siya una ni kinibang nga puli ako ng Police Master Sergeant Sanico ang kinibang lugar, no? Nga suspect nagsurrender kini siya sa usa sa mga leader sa mga indigenous people Magnumanji, no, dito sa may barangay Sagaran sakop gyud sa mao sa gyapon sa maong lungsod. Ya, surrender siya siguro lang taniya nga safety siya. Siya mutahan sa pagkoordina sa mga tribal chieftain Magnumanji kasikbit ra gyapon nga mga barangay. So bukid-bukid na datay ni si Sir Sanico karon. Di pa man gyud ugay Magnumanji pagkabalo sa mga kanibang barangay council nga kini nga suspect mo'y nakapatay niya diyan sa sama sa Gingon sa Sanico, labi na ang mga kadagkuan sa tribal chieftain. Di manggid na kanibitong lugar nga mag kanibitong magdamanji mag kanibitabon sa sala, labi na usapun niya sa miyembro ni ini. Pero doon di man iwan nga active kayo binuntag mga tribal chieftain magdamanji kung haka mo himo sa sama sa himo niya nga mupatay nga to siyang isig kaingon. Silingan, managsilingan na ni sila dito. So, mamupay gihatag pa po nga daw nga kining kapag kining detalye gikan sa leader sa mga tribal sa mga taga kining sa chieftain Magnumanji. Kining nga suspect siya gikan sa pagtago-tago niya posible nga sa pila kaadlaw na itabo kining Magnumanji, no? Ito nga kining nga uha kanibang nga sa milabay nga bulan sa ito bulan sa Hunyo kini siya nag himpaguman sa paglabay sa tubig daw sa kining bahay Magnumanji. Unya nakasaksi gitawon po nakapikas ni ini po sa pag lugar sa so, wala pag sinabtanay po doon na po yung mga pag kinibang away-away sa mga managti ayon mga ginikanan nga ang kaniya nagkaroon nakahaya gihapon iya kanukan man to siya Magnumanji nara ba ng lugar bigilan man to siya sa sulod sa siyam kaadlaw. So ganito ang kanino ang kaning ang naisigutan nga kabalay sa mga kaning sa kaning labi na ang ginikanan ang pugid sa adlaw nga makita gyud po nato ang ilang katuyuan nga nagangyo sa suspect rin daw katuba bangon ang taso nga ipasaka bato kaniya. So duha ko man po'y matag na kanibutong na resulta sa autopsiya. Kaya ang suko man po nga maka-autopsi sa mga pating lawas magdumanji. Gani, agang nag-isod po sila sa pagkuha sa kaning dito sa parte nga bahin sa kwan sa babae magdumanji. Kaya doon na humol naman siya sa tubig. So gani, ang kaning kung mapamatudan, naghihilad dyan, una niya gipatay ang naisgutan nga biktima. Sibling matubang gani sa patong-patong nga kaso. Kaya ang biktima magdumanji na apantaon sa minor di, kanibang yang edad. Inulidod pa ang kaning biktima. Na kining kapikas nini sa kinabuhi, doon ay pa'y anak na nabilin. 9 months, padu, pagkatuig. Pagkatuig ang ilang anak ng taon nga nawadaan o gainahan. Kay gipatay sa usa ka suspect. So, ato lang nga po, no, nga tagaga, no, labi na ang si Police Master Sergeant Sanico, ang Police Investigator on Case, nagkamuro po sila karon. Gigutay nga to sa mga leader, sa mga, kanyang mga indigenous people magdumanji. Sila ang gisurindiran o kung sabay relasyon no sa suspect na dito man gid sa ilahang lugar ng grupo misurinder ang kaning si alias Rondon o Roire kada ka man isang angga magdumanji kaya pong kaning abahin kayo di mapapudingon kaya magtingog-tingog pa ang suspect so naga himo karon sa pag-file na kaso na binaadlaw nga way basta karon dumanag pag opisina baga sa korte magdumanji ang kaning galabot ining pagpatay sa usa ka DGCP. O gagani ang kining kapulisan sa kining talakag Bukidnon himo po sa pag kining lugar no nga kay naman diskugman so distansya ra kay ang pagpahibalo po sa pamilya misurinder na ang kining suspect. So sa siyang gibuhat ang siya misurinder dito tuon sa buhatan sa kapulisan sa police station na kung sa talakag municipal police station simple baka di do di yun nga magandaanan po siya yung operasyon nga wag siya makahawag gid siya but pag pinakabulan sa pagtago-tago bukid nga bahin kay pinakalas man doon nga barangay ang barangay sa Garan kop sa maong lungsod ato lang ang pasuport ng tani para sa Magnum Report ini si Magnum 113 Risa Cruz balik ako sa serbisyo Magnum Radio.
2: Salamat Magnum Hunter 13 na Risa Cruz oras alas 5:45 kun alas 5:50 na sa hapon.
1: Mensahe alang sa maayong panglawas.
4: I'm Ramon Panyares, former employee of the Cebu City Medical Center and Cebu City Health Department. I was diagnosed of having lung infection. I took strong medicines, but there were allergic reactions, rashes, and skin discoloration. My liver SGPT also increased. I took G-Detox Plus, 2 capsules 3 times a day, to detoxify myself. On the third day, the rashes and the skin discoloration faded, and my liver SGPT gradually returned to normal. G-Detox Plus really does wonders.
1: G-Detox Plus Herbal Capsule ang pinakakusog mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
5: Daghan ang mga nag-anto sa sakit nga cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease o guman pang balatian tungod sa mga toxins. Ang toxin o saka poisonous substance gikan sa air pollution, kontaminado nga tubig, preservatives, pesticides, fertilizers, drugs, alcohol, cigarettes, cosmetics o uban pang chemicals. Huwag tanga ang mga toksin sa imong lawas nga mo hinungdan sa imong balatian. Aron maangkod ang maayong panlawas, inom matag-adlaw o G-Detox Plus Herbal Capsule ang pinakakusog.
1: Mensahe alang sa maayong panglawas.
6: Ako si Rosario Arisa, usa ka registered nurse, chairwoman sa Metro Cebu Golden AIDS Association Incorporated sa San Roque Parish, Mandawi City, Cebu. Pag-take na ako sa G-Detox Plus, after 2 days, pagpagawas na ako sa akong hugaw, daghang kaayong ninggawas. Mao mi padayong kog tumar. Ning ubos akong blood sugar, dili na gasaka akong blood pressure, na regular akong bowel movement, natunaw ang fat sa akong tiyan, ug nawala ang pag-cramp sa akong mga kamot.
1: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
7: Alang sa mga biyaydor, paingon sa Lagindingan Airport. Sakay sa Magnum Express. Ang first trip, alas 3:30 sa Canlaon. Sundan sa pag-alas 4 sa Canlaon, alas 4:30 sa Canlaon. O kada oras na gilayon, gikan sa alas 5 sa Canlaon, hangtod sa alas 7 sa gabi. Lunes nga to sa adlang Domingo, may biyahe usab ang Magnum Express. Paingon sa Dahilayan, matag alas 9 sa buntag, ug mubalik sa Cagayan de Oro, pag-alas 4:30 sa hapon. Lunes nga to sa adlang Domingo, mudawat usab kami ug booking. Niatong buot mo ato sa mga tourist spots sa Cagayan de Oro, Misamis Oriental o sa bisang-asang lugar sa Mindanao. Ang terminal sa Magnum Express na imutang sa main entrance sa Limgitkay Mall alang sa dugang kasayuran. Text o taong lamang sa 0999-8877-999. Ayaw antusa ang kamahal sa gasolina. Sakyanan mo, ayaw gamita. Sakay sa Magnum Express.

0: Magnum Wanted Job Hunters.
1: Ang Magnum Radio na kinangalan og dugang aplikante alang niining posisyon o qualification, tactical staff, graduate of any IT-related course, knowledge in computer hardware, software networking, installation troubleshooting, knowledge in website development, and ability to multitasking, isubmit ang mong application letter with biodata and transcript of records to the manager, Magnum Radio 99.9, Second Floor SBS Building, CM Recto Avenue, Cagayan de Oro City.
0: Magnum Wanted Job Hunters.
2: As a crew, my best me is here at McDo dahil may teammates ako who bring out the best in each other.
3: As a manager trainee, my best me is here at McDo dahil sa best values na tinuro sa akin dito, I can help others become their best too.
4: Discover your best me at McDonald's. Be part of our team. Check out job openings at McDo.ph Careers Facebook page or inquire in a McDo store near you.
5: Oras alas 5:54.
6: Time check is brought to you by Gilao Shopping Center, located at Yakapin Kogan Street, City O.
7: Nagpaminaw kamo sa Magnum Reports.
5: Balik naman higala sa itong nga pagpanag-uban sa itong tulungunong Magnum Report. So, gani inigang tungura ato sa nga pasusi balik sa itong mga kaigsunan ato pong mga kauban po na nasgawas. Si Magnum Hunter 23 kaya Belenosa, Magnum Hunter 13 kay naghimo na daw ko no, sa pag-totality no, sa itong mga kaigsunan karon po din ha. So, yung tagsa ka lokasyon na mo ba po na yung experience dito sa my Claveria, Misamis Oriental. Sige daw kung ulan daw kuno dito po sa ilaha, di na daw kuno sila gabang laba. Tinuod ba daw kuno nga nai-il ninyo, ingon pa si Aquino Adlao. May hapon din na sa inyo no, sa mga taga Claveria, Misamis sa Oriental, sa mga taga kahinguog po daw, maugya po na ilang na experience. Totality na magdumanjoy. Salamat gihapon din na. Kang mami, di na po, will win. May hapon sa Sandaan na Tagulon, Misamis Oriental. May hapon din na sa inyo. Magnum, Kia, kumusta karon din sa kuan po no? Atong dakbayan na ano ba yung mga pag-ulan-ulan? Kaya kagani, grabe yun kainit, no? Ulan-ulan karon, so kaganiha kung naamo din sa syudad, mas haum-haum ang dato no? Kung nang ulan kay napunta sa udto-udto. Kaya parang murag mo kalma po, kaya grabe yun, maka-drain yun siya mga higala no? O kaninga energy, ang kaninga kainit nga to pong kaka-experience. Gawas no nga makamala sa kaninga to po din pong yuta no? Sa mga pananom, o kaluya po. Ang tao po mismo po mga higala no? Maluya po, sobra ka kaning init. Dito po ako no sa mga ibugo, moderate rain ang ilahang nasinatian po dito. Karong nga orasa, ingon si Sir John Hamero. Magnamakiya, kumusta din na si mong lokasyon?
8: Yes, so magdamanji na din itong location karon din sa mga dalang Luna Vela sa magdamanji. Marga, maingon nga inday-inday ang lako na kanyang sitwasyon po sa ulan kay usaya mo kusog siya magdamanji din nasay po na muhinay. So nagsugod ang pagkaroon ulan ganiya dito sa mga Kugon area. Medyo talitin po na siya magdamanji dito sa nangyayinay siya sa pagkusog uga kanyang kasitrampo siya nga ni kusog kay karon. Pero mga panahon na po magdamanji, hinay na po ito sa siya nga ulan na diri sa may gawas nga bahin. Pero punta ng taon itong kawanangan po magdamanji, doon nagya po yung mga pagpanag-om. Pero dirigin siya ingon nga kaninga itong kaayo ang langit po magdamanji. Pero visible po yung gihapon ang mga pagpanag-om. So karoon na pagdagparayin paghihapon ang pag-ulan diri sa ito ang gawas nga bahin diri sa may Luna Vela City. Sing ato ko siya po magdamanji. O ga, kung isita ito po na sa siyon ka totoo ng kaninga pipinaka mga lugar po nga baan na labi na dira sa may kausuwagan po doon diri sa may Bulo Highway po magdamanji. Aron nga masuta ako nga sa posisyon na ito karon kaya karong oras sa mga magdamanji na medyo traffic po diri karon sa Maylalang Luna Vela. Tinggawas po karon sa pipinaka mga trabante po sa gobyerno o kaning mga estudyante po magdamanji kaning diri sa Maya Moves o sa kaning uban po yung mga tungaan. So at karon medyo traffic pero yun hindi naman kayo nga kusog ang ulan o muhinay mo kusog siya pero karon nagapabilin kini siya magdamanji nga kaning medyo nga kayo nga magulang lang nga may kusog taligsik pero makabasa lang po siya once nga madugay na po ka diri sa Maya gawas nga bahin po magdamanji.
5: Dagong paghihapon kayo?
8: Di po, nahidago magdamanji, pero kung imo siyang i-compare po kaganina, medyo hayag-hayag na siya gamay magdamanji. Ikato nga, wala pa nagaulan, medyo ngit-ngit-ngit po na nga kawanangan po tungkol kaya tungkol sa dagon, pero tungkol kaya ni ulan naman po magdamanji. At least kaya na medyo hayag-hayag, pero pag-

0: panagom sa kawanangan, doon kay gigindayinday man, naligya sa gingdaran karoon, labi na sa mga motorista, pagsugayo mag-apatadan, o mag-alabay, maagin sa sintong bayan, makakadaran sa takbayan sa kagindi uro, nakasinatig ito, o pagulan ulan, doon ang kanipang natagulan, huwag imagine, no? Iba po nga na yun, sasama sa akin, yung mga bugong, kusog ang ulan, nandala lang ang ulan, kay lagi sa gusta ng area, di po kagkusog, buto sa may yakugman, kay doon ang pagmamonitor po sa Brian MCs, pinagi silang mga page sa mag-imagine, nasasama po din sa sintong bayan nga nakahatag po, na limaw-limaw ni mga panahon na. So, di ka po na magkumpiyansa. Balik sa pustag aking dagko ang tulog mag-imanji, no? Sa kanitalig sa ligsik, Japon. Tapos sa Japon ni mag-imanji. Diba sa mga estudyante, nag-isok ang gaginang buntag, nakasinat itag init kayo. Lingi ang mag-imanji niya pagkaabot sa hapon. Tundo din nga pagbundak sa kining ulan. Para pang pagulagoy, no? Sa kinibang lakas panahon, nagparayan ng Japon ang pagkataligsik din yung mga panahon. Para sa Magnum Report, kini si Magnum 118 Risa Cruz sa Balitao, Servicio, Magnum Radio.
1: Magnum Reports. Oras alas 5:59 na may gala sa itong pagbaraan sa itong tulungan ng Magnum Reports sa Manibayas at itong makaisunan nung nagtutukuron sa ito po ng pagpanaguba ni ining hapuna. At itong panibayahon at itong makaisunan nung wagi puas nga sige o kaning paminaw sa Magnum Radio. Salamat nung kanawala agad nagpuli-puli agad po silang istasyon. Agad gihapon din sa ito sa Magnum Radio nga paminaw. Maying hapon din na ni Gloria Mustol kuna Gloria Hostol Mugot dito sa my Zone 6 Taguluan na si Hayon na nga area na ulan-ulan na po daw ko, no. Kang Makin Ilikol, may hapon din na sa inyo. Kang Sir Jada Maya, may pagpaminaw sa dinha sa Imuha. May pagpaminaw sa Dayon, din kang Loy Ubanan. May pagpaminaw po din na kang Mama Aleha Adora. May nga hapon din na, no. Kang Kifreda Rama, din na sa Imuha. Din na sa Tablon, nagulan-ulan na daw sa Tablon. Medyo kusog daw sa ilaha dito. Kaganihan init daw kuno kayo. Grabe ka init niya, karoon nag-ulan. Dito po, da sa kaning kang akang Sir Albino Martinez, may hapon din na sa Imuha. Din ha kang Will Win, din ha po kang Erlindo Bagay. May pagpaminaw sa nila ni Tomas Kamumot, Kerwin Cortez, kang Donis Stoso, kang Sir Glenn Otiron. Shout out usab din kang Junel Borres, Jobert Luang, Giselle Buhayan, kang Sir John Kainoy, kang Jenny Sison, din sa mga nagatrabaho po doon sa labeling department sa DMPI Bugong. May hapon din na sa inyo ha. Kang Sir Jasper Liaban, kang Merlin Taliktik, o sa uban pa nga nag-monitor ko ron sa ito ang programang Magnum Reports. Uy, ay sa mo pag-biya mga higala. Kayo mo sunod ang tulumanong balitang Magnum. Kauban si Magnum Jowal ako, bug Magnum Ching Interina Enrique. Yes, busa ay mo pag kaning biya no sa tong official Facebook page sa inyo pong pagmonitor kay mag live gihapon pod ang programang Balitang Magnum og sa susama din pod sa tong official website www.magnum999.com ug unya mahigala ang mga Magnum news alert at ang atangi si Magnum Ching Interina Enriquez maghatag kaninyo og duga mga updates sa mga balitang nasudon ug mga balita pong lokal kauban si Magnum Hunter 13 Riza Cruz ug Magnum Hunter 23 Kia Abelionosa ug mga higala ug maguban-uban gihapon. So sa mga oras, alas 4 hangtod alas 6 gihapon sa hapon sa itong pagpanag-uban sa itong tulungan ng Magnum Reports. O sa so, pag-abot din po mga higala sa kaning adlaw nga Sabado, no, usa ka oras na lalinta. So ugma mga higala, duha ka oras pagyapon kay adlaw nga Biyernes sa paman. Uga shoutout daw paapas din sa Maya Valencia City Bukidnon kang William ug kang Michael, may nga pagpaminaw din kang SJ Plus. Salamat din po da sa inyo ha. Uga mga higala, kay na hurot gyud ang atong programang Magnum Reports. Na atong oras. Imani ayaw kalimte. Nga sa usa ka gawason nga katilingban, katawhan ang labing gamhanan, managlahi man ang atong baruganan, hukom sa katawhan ang matuman. Kini si Magnum Angie Alsado dinhi lamang sa balita og serbisyo Magnum Radio.
2: Inyong nabati ang labas ng mga reports o positibong balita ni hapuna, paabuta ug mga lawa ang laing hugna sa Magnum Reports. Dinhi lamang sa balita og serbisyo Magnum Radio.
1: Oras alas 6:02.
3: Time Check is brought to you by Cucina ni Giselle and Catering Services nga nahimutang sa bagong location at bangyud sa Graphic Gadget Store, Captain Vicente Roma Street, Sitio.
4: Mahigo bala ang imo dugo?
5: DTX 500.
4: Masamit ka bala gina allergy?
5: DTX 500.
4: Ang DTX 500
5: ang nagatindlo sa imo mahigo nga dugo.
4: Nga sa masami,
5: amo naman
4: ang ginahalina sa mga nagkalain-lain nga allergy.
5: DTX 500.
4: Masalrika.
5: DTX 500.
4: DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rick Vista ng isa.

0: kanegosyante. Ako din magpabilin ng alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
1: DTX Coffee Mix, mga butika. Ang DTX 500 mutabang sa paglimpyo sa imong atay, pinagi sa pagkuha sa mga toksin sa atong gikaon o ginainom kada adlaw. DTX 500 adunay pinakataas nga urak value, usa ka power antioxidant nga molimpyo sa mga free radicals sa atong dugo nga mao hinungdan sa pagadamin sa atong atay. Sa DTX 500, protektado ka sa delikado nga fatty liver nga kun mapasagdan mo hinungdan sa cirrhosis of the liver or cancer sa atay. Likay ang pagubag sa imong atay, mag DTX 500 na kada adlaw. Ay na dugay pa mag DTX 500 na. A DTX 500 mapalit sa mga butika dinhi sa Kagendiorog, Misamis Oriental. Paimo di usab ang ilang libreng check-up o ga senior citizens discount sa Klinika de Alternativo Medicina Alwina Center, Market City, Aguila Bus Terminal, Lapasan, Kagendiorog. Text or call sa 0985-0132-198 or sa 0991-450-4163.
2: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.
3: CDO Idol cheesiest, our best idol cheese dog ever
4: versus previous formulation, our cheesiest CDO Idol cheese dog ever. Buy now.
3: Ito ang idol ko.
5: Also try Idol Hot Dog, our meatiest and tastiest, best idol ever.
6: Besh, nabi ako'y nakasex ba? Wala ba yung nagkondom ato ay nahadlok ko.
7: Same ba yata, Besh? Nabala kapod ko. Unsa ka ako magpa-HIV testing ta?
8: Kung aduna mo'y pangutana mahitungod sa HIV, tawag sa 0930-247-9988 o bisita sa Alagad, Mindanao, 32F Soriano Compound, Kalambaguhan, Burgos Streets, Cagayan de Oro City. Kini usa ka mensahe, gikan sa Alagad, Mindanao, KBP, ug niining estasyon.
9: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
10: Playtime Entertainment, born for happiness.
11: Playtime Entertainment, born for happiness.

0: Ayaw nagpamulto sa gutom. Presto busog, sarap na!
1: Ani ay mga paimangno, aron makalikay kita sa dengue virus. Pangitaa og bungkaga ang mga itluganan sa lamok. Labi na ang mga butang nga mapunduan sa tubig. Panalipdi ang imong kaugalingon og pamilya. Pinaagi sa paggamit og mosquitero, mosquito repellent, pagsulob sa long sleeves ug pantalon. Paluyuhi ang gobyerno o komunidad nga mag-fogging o mag-spray batok sa lamok sulod ug gawas sa panimalay. Pag-inom kanunay ug dagang tubig aron makabaton og igong resistensya batok sa virus. Ug pakonsulta gilayon sa pinakaduol nga health center o ospital kun duna kay hilana nga duha na kaadlaw.
2: Iksoon, pagpakabana. Itaho sa Magdum Radio ang bisan unsang dagkong hitabo sama sa baha, sunog, tulis, vehicular accidents ug uban pa. Text o tawag lamang sa Magdum Emergency Hotlines ang 0999-888-7999. 24 oras kaming nagasibya ug anda mo serbisyo kaninyo panahon sa dagkong hitabo ug sa bisan unsang dagkong katalagman. Inabagan sa Magdum Rescue 999 ug sa Graphic Fire and Rescue Brigade. Text o tawag lamang sa Magnum Emergency Hotlines ang 0999-888-7999. Din nilamang sa Balitaong Serbisyo, Magnum Radio.
3: Broadcasting 24 hours from the City of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita og Serbisyo, Magdum Radio. Member KBP.
4: Tubalit ang Magnum tungan nato sa Jags Commercial, nimutang sa 12-set Nazareth Doll sa Twinland, Cagayan, Euro City.
5: Balitang Magnum, tayong tagagutlong hanay sa mga balitang lokal, national o international, showbiz, sports o guban pa. Balitang Magnum o karon, aniya ang inyong Magnum Newscasters.
4: Alas 6:07, higala, kumusta may gabi na karon ang uluhan sa atong Balitang Magnum. Unas Magnum Lokal, 4th ID, Philippine Army, anda muhatag seguridad sa katawahan kung adunay moong rally batok sa korupsyon. Sa atong Magnum National, Congressman Jervel Ruistro, nanawagan sa mga Pilipino sa pag-ampo kalabot sa tiliabot ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sa atong Magnum International, U.S. President Donald Trump gibuksan ang runway para sa supersonic flight sa atong Magnum Pesos sa classification sa Pilipinas isip upper middle income company gikalipay ni Presidente Marcos. Sa atong Magnum Entertainment, actor Paul Jake Castillo mibutiaga bata pa lamang gihanad na sa mga ginikanan nga mahimong kabain sa kumpanya. Sa atong Magnum Sports, Pinay tinis sa Alexiala ikatbang si Australian player Maya joined sa second round sa Wimbledon Championship karong gabi.
5: Balitang Magnum.
4: Mga Ikson, kumusta mayong gabi karong adlaw daw karon nga Huwebes, Hulyo 31 o Hulyo 2 tuig 2026. Kini ang inyong mga tigbalita, Magnum Joel Jacobo
6: o Magnum Chingindrina Enriquez.
4: O karon sa retail sa Magnum Lokal, andam ang 4th ID Philippine Army nga muhatag seguridad sa katawan labi na kung adunay ipagayong rally batok sa korupsyon. Matuman ni Major Joe Patrick Martinez, spokesperson sa 4th ID Philippine Army nga kanunay usab ang ilang suporta ngadto sa kapulisan o andam silang muhabag kung adunay panginahanglan.
7: Our role will always be clear, no? We support the PNP kung sa itinatakang, especially to ensure na safe ang tanan sa ang pag-express ng kanilang mga beliefs and sa mga nila. So sa same ang atong kasundaluhan, Special Reporting Fire Division, padayon ang among pagbantay sa palibot, sa, especially kung asa dapat nila maganda pag rally na aman gani, but the 4ID will ensure na walay maunsa sa ilang grupo.
4: Ang payag ni Major Joe Patrick Martinez, ang spokesperson sa 4th ID Philippine Army.
6: Giklaro ni City Information Officer Jane Adeser nga wala paslay na dawat nga request karong panahon na gika sa bisan kinsa nga grupo nga naninguhang mag-rally batok korupsyon. Mato ni Adeser nga kinanglan usab nga mag-secure una o permit una mohimo sa bisan unsang panagtapok.
8: Well, as of karong panahon na sa ito ang pagsurya, gikan na sa City Administrator's Office kaysa ilaha magyunapadulong ang application no, for permit to rally. As of this day, yun, July 2, wala pa yun tayo na-receive request letter from any religious group to conduct seeking a permit to rally klaro. Nga sa pagkakaroon, wala pa yun tayo na-dawat permit, no, application permit para magkakandak o rally. Dili na siya tungod kay unsa ang toyo, but para po mag-coordinate ang FDU, labi na ang itong mga RTA, mapasilitate di ang itong mga kadalanan, ang ito ang kokpo, atong madeployan o ilang personnel para sa ilaha pong security and safety sa ito ang peace and order, purpose ilang rally, in time, asa sila sa venue kay basin o niya o naay nakauna o pa-reserve ang venue nga giralihan o niya, sila wala sila i-permit, so sila yun ang matawataw.
6: Ang pamayag ni City Information Officer Jade Adeser.
4: Alas 6:11 sa sinasam na rugang balita lokal, narawagan ka ng Alliance of Concerns at Teachers ako na ACT 10 o konkretong aksyon gikan sa gobyerno nga makatabang aron masulban ang problema sa bullying sulod sa mga tungaan. Mato pa ni ACT 10 Coordinator Roland Cruz nga mao ang iyang tutukan ang pagpatukod o dugang lawak sa ringan aron dili maghuot ang mga tinunan ingon man na dugangan ang ihap sa mga magtutudlo. Ibasabot sab ni Cruz nga ang mao nga mga lakang nakontabang aron maminusan ang insidente sa bullying sa mga tunghaan.
9: Gusto ng mga teachers o ilabi na sa Act Region 10 itong long-term solutions pag-address no sa chronic shortages sa classrooms. Batay sa report no sa EDCOM 2, kaning kakulang sa classroom, nag-contribute siya sa overcrowding sa mga number of students no sa ratio sa teachers sa 1:50-60. Himaog na ang kakaitabo. No, kung overcrowding kayo ang ato mga classroom, prone siya no sa maong bullying. And then kinala po yung address no sa atong government o sa DepEd na mag-hire siya og daghang teachers para nga ma-monitor, ma-reduce ang number of students sa kanang classroom para dali ra ma-monitor no ang mga bullying o uban pang mga panghitabo diha sulod sa eskwelahan. Ug importante usab nga i-address no sa atong government kining educational support personnel nga sama sa mga guidance counselor, mga guidance associate o mga security personnel maoy maghatag intervention kung adunay mga depression, bullying sa mga bata.
4: Ang payag ni ACT 10 Coordinator Roland Cruz.
6: Gipasabot ni City Education and Development Office Consido Manager Richard Petalcorin na dahay nga importante ang kabuboton sa matinunan ang ilang kursong kuhaon aron sila makalahutay sa pagtuon isip scholar. Mato ni dahay nga kini aron dili na mosangpot sa pagbalin o kurso nga makalangan pag-ayos sa ilang pagtuon.
10: A lot of people do not really understand. This is a scholarship. Education is a right. It's a human right. But scholarship is a privilege. Naatay sumba na nakitay Biblia, kung dili mo makamaintain, matantang mo. Kasugod pa lang, sa first year pa lang, muna ng mga ginikanan, no, kakabigig kay balik-balik, ma'am! Ayun niya, kahigig kay si Ma'am Peta! Ano ko nga, kung wala kong ka-care sa inyo, dili ko manghilabot kay, dili ko masan ni kwarta. Pero because I care about your future, we have a data, this is research-based, wala kita gatumo-tumo. Nga dako kaayo, o kahimu sa pag-survive sa isa ka City Scholar kung iyang kurso, pagbuot sa iyang ginikanan, dili niya gusto. Nag-awat-awat lang siya sa iyang barka. Number 3, dili align sa iyang strand. No? Maglisod. Dito na dayon magbasol. Mayroon na dayon nga ma'am, pwede magbalin.
6: Ang pamahayag ni SIDO Manager Richelle Petalcorin, Tahay.
4: Alas 6:15 nagkaroon sa atong Magnum Road Hunter.
11: Magnum Road Hunter!
4: Manito may kala karoon sa Magnum Kia Villanosa, diya sa Luna Velas ni atong nagpayan. Magnum Kia, kumusta ba ang atong dagas na pikog? Lakaos panahon?
12: Yes, sa Magnum Road Hunter, medyo yun ang pagaginus. Dagan sa rapag yung sa may atong lokasyon sa may Luna Velas City sa atong aslo Magnum Road Hunter. Labi na, kaya nagulan-ulan ni ining panahuna. Pero din po sa ingon nga madugay po Magnum Road Hunter. Kaya once nga mag-go na po ang traffic light sa Picas po nga dalan, makalasa sa po ang kanyang mga sakinan po nga natanggong diri sa may dalan nga Luna po madalong ato. sa may adalang Beres Pod. Ganyan man, sa isigitan po, ang alakos sa panahon nining oras na nagpadayin paghihapon, ang pagulan-ulan din sa may gawas nga bahin pag magnama Joel. Pero ligid sa ingon, bitaw nga, ganyan consistent nga, kusog berme kay muhinay sa magnama Joel, mukusog, muhinay, mukusog. Pero kung nga nagka din sa may gawas nga bahin po, dahil kung na madugay yung kaugat, tinog din ang magnama Joel, makabasa na gid po ang ulan, niini nga mga oras. So, ambing-ambing lang, ngayon, medyo ligyas, gid ang dalan karong mga panahon. Ito nga pagulagwain sa kusog panahon, gigikan din sa lokasyon sa Maya Luna Vera Street ning atong nga syudad para sa Magnum Road Hunter kini si Magnum Hunter 23 Kevin Osa sa balita og serbisyo Magnum Radio.
11: Magnum Road Hunter.
4: Alas 6:16 na para sa mga balita karon sa itong Magnum National. Narawagan karon si House Committee on Justice Chair og Lead Prosecutor Congressman Jelvel Luistro sa mga Pilipino nga mag-iusa sa pag-ampo sa tinabot ka pagsugod sa impeachment trial batok kang Vice President Sara Duterte. Mato pa ni Luestro nga mga Pilipino angay nga mas mayong mga leader o mas mayong nga nasud. Gihimo ni Luestro ang panawagan sa gipigayong misa para sa katotohanan, hustisya at pananagutan sa Chapel of Nativity of Immaculate Conception Cathedral sa Cubao, Quezon City.
13: We would like to thank and request. Let us pray harder. Let us pray hardest. Not only for the House prosecutors, not only for the private prosecutors. Tama yung dasal ng ating mga minamahal na kaparian. Let us pray even for the defense team. Let us pray even for the senator judges. Let us pray for the entire Philippine nation. Kung saan po nanggagaling ang paninindigan naming lahat, it is because we believe that Filipinos deserve better leaders. Filipinos deserve better nation. Filipinos deserve better republic.
4: Ang payag ni House Committee on Justice Chair o Lead Prosecutor Congressman Jervel Luistro. Paminaw mga sinuo ilang pag-ampo. Kaya ang ilang mga gipangayo, mura man o diman mao, di ba? Mga tinuod ng kawatan, mura wala man diha. So, di ba? So, muna, mausayo, ganang mga sama nini, mag-ampo sila. Katunta nga, unta, Lord, unta ginoong, katunta mga tinuod ng mga tulisan, mga dakpan na unta, mga sumbong na, wa man. Hantol karon, murag gitabi, murag wa mag-iapon, di man magkibawaan na to, hantol karon.
6: Gi-confirmar ni Atty. Lorna Capunan, usa sa private prosecutor sa impeachment trial Vice President Sara Duterte, nga nagluso na sila sa Senate Impeachment Court sa listahan sa ilang namahimo nga witness o testigo alang sa pagsugod sa trial papers na simana. Mato ni Capunan, nga 57 ka testigo sa listahan sa House prosecution, samtang dili mubo sa bahay ni usabay patubang sa kampo sa defense team alang sa trial karong Hulyo 6 ning tuiga.
14: Sa pre-trial conference na yan, linatag lahat ng documents, lahat ng witnesses, lahat ng legal issues, lahat ng stipulations kung merong admissions, at lumabas na ang pre-trial order. So nakalista na sa prosecution, sa amin po, 57 witnesses. Sa defense and mga 20-something witnesses. Meron na kaming sinubmit kasi requirement ng pre-trial order na 3 days before the hearing, dapat ilista na namin ang mga witnesses para walang surprise.
6: Ang pamahayag ni Attorney Lorna Capunan, usa sa private house sa private prosecutors sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte.
4: Alas 6:19 na Sunday, kumpirma ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro nga dugay na nga dunay nagplano nga lagkaton sa pwesto sa Presidente Marcos Jr. Inuunan ang damang palasyo batok sa bahad sa destabilisasyon. Nulot ini, nagpahimangno si Castro nga magbinintayon og dili magbagamit sa nagplano sa destabilisasyon batok sa gobyerno alayon sa nagpahigayon nga liok protesta.
15: Maging maingat din po sila at baka sila ay magamit ng ibang mga tao na ang naisin ay patalsikin ang Pangulo. But matagal naman na po na may nagnanais patalsikin ang Pangulo sa gobyerno, sa posisyon. So hindi ito bago, so handa naman po ang gobyerno para dyan. Ito po ay nakarating na. At kung ito man ay isang chismis, isang pananakot, hindi naman po ito isa sa baliwala lamang ng mga otoridad natin. Pero ang tanong, sino ba yung lulusob? Sino sa mga nagpoprotesta? Hindi naman po siguro. At ayokong paniwalaan.
4: Agapaya, ganipalas Press Officer Clear Castro.
6: Andam ang PNP-CIDG kung ugaling magpagawa sa Ward of Arrest ang Korte. Sa bisan kinsang high-ranking official sa Nusud, mato ni CIDG NCR Director Police Colonel John Giage, ngay patuman nilang Ward of Arrest. Sa bisan kinsang official tungod kay kabahin kini sa mandato, giklaro ni Giage nga wala pa sila gihuptan nga Ward of Arrest sa high-ranking official. Isairan nga gianunsyo sa Ombudsman sa miyagi nga simana nga pasakahan sa kaso nga plunder si Senator Rodanti Marcoleta.
16: As of now, wala naman na natatanggap na warrant of arrest for any high-ranking official right now. Ano? But again, mandate ito ng CIDG. Kung sakali man na meron po, just like the previous cases, ready po ang CIDG to implement and serve any warrant that will be given by the court.
6: Ang pamahayag ni CIDG NCR Director Police Colonel John Giage.
4: Alas 6:22 na sa Malacañang, Malacañang, may aginod ang proseso o nahanay na ang mga bilinsa para madetermina kung ngayon bang makasuhan o dili si Senator Randy Marcoleta. Matupan ni Palace Press Officer Claire Castro na mayo ang naitugyan ang pagliyog sa proseso para masairan kung ngayon nga doon ay kaso nga tumangon ang senador.
15: Kung nais po ba nilang hindi makasuhan, hindi po ako makakasagot kasi may ongoing po na pag-iimbestiga at mahirap i-compromise. Dahil kung iko-compromise to ng ombudsman, mawawalan po ng kredibilidad ang ombudsman.
4: Ang payag ni Palace Press Office Attorney Claire Castro. Ano ba ba kredibilidad ang ombudsman? Wala naman siguro magdumching. Kaya ang nangapasaka kaso, puro talang kontra sa Malacañang. Ang mga katumangay pasakaan kay naay mga dapat tulubagon, wala. So, munang ingon nga, muragwa na may gatuo sa kining ombudsman, sila-sila na malandiha ang gabuot karong panahon na.
6: Dugang Magnum National, gibot yag ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. nga wala pa'y konpirmasyon. Alang sa sunod nga AFP Chief of Staff, alayon na sa taliabot nga pagretero ni General Romeo Broner Jr. ning bulan sa Hulyo. Mato ni Teodoro nga naasa prerogative sa Presidente Ferdinand Marcos Jr. kung kinsang sunod ni lider sa AFP samtang nagdubili na kining ipagawa sa publiko ang gihimo nining rekomendasyon.
17: Yun ay usapin na for the decision of the president at yung choice ng chief of staff talaga pupunta sa lahat ng ibang mga posisyon no, sa armed forces. So, hintay po yung pasya ng president, hintay namin lahat ng pasya ng president.
6: Ang pamahayag ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr.
4: Alas 6:23 na karoon sa atong Magnum Health Alert.
18: Magnum
4: Give up dance in front of Health and DOS ang ilang HIV prevention campaign. Kaya aron na ilakip ang foreign travelers sa tinguang maminusan ang local transmission. Matubag usab ang regional gaps o magat ang dagang individual nga magpubo sa testing. Subay sa DOS nga ang libre nga provincial HIV prevention o testing services mapamudsan sa mga Pinoy o bisan lang yung turista sa mga DOS accredited HIV treatment hubs o katong testing facilities sa nasud. Yung nakip usab nini ang counseling, HIV screening o provision sa condoms, lubricants, pre-exposure prophylaxis o post-exposure prophylaxis. Isairan nga sa data sa unang quarter, karong tuiga, ibarabana nga naana sa kapiga 252,000 ang mga people living with HIV karon sa Pilipinas. O karong tumag na international sa Estados Unidos, nagpagawas ang U.S. Department of Transportation sa sugyot nga sa bagong regulasyon kalabot sa supersonic flight. Kini pinagi sa executive order ni U.S. President Donald Trump inaay nga limitahan ang paspas nga henerasyon sa supersonic flight aircraft. Nakatutok ka usab ang bagong gabayan sa noise limits o estado sa kasaba. Matod sa White House Office of Science and Technology Policy, tumong sa inisiyatibo nga subling buhion ang supersonic innovation nga mas sa paspas, mas hilom, mas luwas nga biyahe sa tibuok kalibutan.
6: Sa Europa, nagpagawas na ang European Commission og pundo alang sa pagpalit og advanced drone isip tabang sa Ukraine. Matod ni European Commission President Ursula von der Leyen, nga tumong niini nga mas palig-on pa ang kapasidad sa Ukraine nga dipinsa ng ilang nasod sa padayong agresyon sa Russia. Gidugang pa sa opisyal nga gawas sa drone nga gamiton usab kini sa gamiton sa pagpalit og bala, missiles og uban pang air defense system, samtang gikonfirmar ni Ukrainian Prime Minister Yulia Serindok og Defense Minister Mykhailo Fedorov nga ang pundo direkta nga islod sa special fund sa Ukraine.
4: Alas 6:25 na karon sa atong Magnum Beses si Kalipay karon Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang classification sa World Bank alang sa Pilipinas sa upper middle income economy. Madre Marcos nga matawag nga milestone ang nakabot nga income status sa nasud og paningkamutan pa sa gobyerno nga magpabilin ang paglambo sa ekonomiya sa nasud.
19: For years, Filipinos have worked hard to build this country. Today, the world has taken notice. The Philippines has officially become an upper middle income country. After nearly four decades as a lower middle income country since 1987, this milestone affirmed that the economic policies that we have pursued over the past four years have been effective. Our steady economic growth, broadly stable currency, and long-term reforms have strengthened our economy even amid global uncertainty. It validates the progress that we have made and the resilience of the Filipino people. It is also a vote of confidence in our country's future. Greater confidence means more investments. More investments means more businesses, better quality jobs, and more opportunity for Filipino families. This is worth celebrating because economic progress is not meant to stay on paper. It is meant to open doors, put food on the table, and give every Filipino the chance to build a better life.
4: Ang payag ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. samtang sa Forex rate ng Osaka US dollar nagbalor karon sa 61 pesos o 60 centavos ang Canadian dollar, 43 pesos o 35 centavos ang Hong Kong dollar, 7 pesos 85 centavos, Australian dollar, 42 pesos 46 centavos, Taiwan dollar, 1 peso o 93 centavos, ang Kuran won, 3 centavos, Euro, 70 pesos o 12 centavos.
6: O karon sa tong Magnum Entertainment. Gibotyag ni actor Paul J. Castillo nga bata pa lamang sila gianda na sila silang ginikanan nga mahimong kabahin silang kumpanya. Matod ni Paul J. nga nakasulay sila sa pagtrabaho sa production lakip na ang pag house to house sa pagbaligya kauban ang ilang ahente.
20: Kamisad sa amuha sang pamilya mga igagaw, summer, di na summer nga lingaw-lingaw amuha. Mo trabaho man mi, summer job man mi per mi. Summer job, pag gagmay pa na mo, syempre, tabang sa production, tigpilo, tigpile sa sabon, inana, maugay buha to na mo, okay? Para makakaon, snacks. Di man na, alangan na, buhang adlaw ni mo, imo sabihan ng bayran. So, mo na siya. Mangayaw, mangyapon. Depende mo na siya kung unsa pila na edad ni mo. Kung syempre, bata pa ka, di ka, pwede mo kuyog sa hinti, di ba? Kami, kuyogid mi sa hinti, katong sa ito nga panahon nga nag door to door sad mi door to door baligya mi produkto.
6: Ang pahayag sa aktor nga si Paul J. Castillo, isayran nga pamilya ni Paul J. ang tag-iya sa pinakadakong kumpanya sa alcohol, lemon oil, sabon ug uban pa sa Cebu.
4: Alas 6:28 nagkaroon sa itong Magnum Sports sa gitakdang mulula karong alas 7:40 sa gabi sa Wimbledon na championship si Pinay tennis star Alex Iala. Mahoy katbang sa 21 anyos ang Pinay tennis player si Maya Jowent sa second round sa women's single tournament. Kini ang ikaduang panagtagpo sa druwa human magkainkwintro sa Eastbourne Open Final sa Milabayng Tuig. Inigipili sa 20 anyos nga si Jowent si Iala. Dumanuman nga nakabanti sa second round naman pilia si Renata sa kung Zarazua sa opening match sa score 6-1-6-2. Mga eksyon nyo nabate itong kompleto detalye sa itong balitang Magnum Alakarawan Laod Lakaroon nga Huwebes, Holy Dos de Guzmil, 26, sukaroon sa itong headline review. Sa itong Magnum Lokal, 4th ID, Philippine Army, anda muhatag seguridad sa katawahan kung adunay himuong rally batok sa korupsyon sa itong Magnum National Congressman Luestro. Nanawagan sa mga Pinoy sa pag-ampo sa atiliabot ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa itong Magnum International. U.S. President Trump paghibuksan ang runway para sa supersonic flight sa itong Magnum Business kung classification sa Pilipinas sa SIP Upper Middle Income Company kakalipay ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa itong Magnum Entertainment actor Paul J. Quing kung J. Castillo mibuti ang bata pa lamang gianad na sa mga ginikanan ng mahimong kabahin sa kumpanya. O sa itong Magnum Sports sa Pinay tennis star Alex Iala ika-atbang si Australian player Maya Joent sa second round sa Wimbledon Championship karong gabi. Mga eksulti man lang sa gawasong katilingpan katawan ng labing gamhanan, managlamang atong baruganan hukom sa katawan ng matuman, hangtunog mga kini, anyong mga tigbalita, Magnum Jewel Jacobo.
6: O Magnum Chingintarina Enriquez.
4: Uba sa mga newswriters, Annie Delgado, April Burag News Manager, Elena Corrine, dinilamang sa balita o serbisyo,
6: Magnum Radio.
0: Inyong nabati ang balitang Magnum, hangtunog ma, dinilamang sa balita o serbisyo, Magnum Radio.
21: Oratio Imperata. Labing gamhanan nga amahan, mapasalamato namong gibayaw nga na kanimo ang among mga kasing-kasing. Tungod sa mga kahibulungan sa kamugnaan, diin kami nahimong kabahin. Tungod sa imong balaang kabubuton nga nagaatiman kanamo sa among mga panginahanglan, ug tungod sa imong kaalam nga nagagiya sa destino sa universo. Giila namo ang among kasalanan bato kanimo ug sa tanang kamugnaan. Wala kami magkinabuhi ingon og mga maayong pinialan sa kinaiyahan. Wala namo tumana sa hustong paagi ang imong kasuguan sa pakalibutan. Ang among palibot maoy na angin sa among sayop nga binuhatan. Ug karon kami nagaani sa bunga sa among pagpangabuso ug kawalay pagsapayan. Ang malangkubong pagsaka sa klima amo nang natagamtaman. Misamot ug mikusog ang mga bagyo, baha, tig-init, linog ug uban pang mga katalagman nga among nahiaguman. Nagadangop kami kanimo among mahigugmaong amahan ug nagapangayo kami ug pasaylo sa among kasalanan. Itugot nga kami ang among mga mahal sa kinabuhi ug ang gipanag-iyahan nga bunga sa tumang paghago. Imuuntang iiway gikan sa hulga sa mga katalagman nga kinaiyanhan ug tawhanong binuhatan. Luwasa kami gikan sa tanang kakuyaw ug panalipdi kami diya sa imong amahanon nga pag-amuma. Dasiga kami nga mahimong mga matinabangong isig katao sa mga nanginahanglan. Tudlui kami nga mutubo ingon og mga kasaligang pinialan sa imong mga gasa sa kamugnaan. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Manalangin kanato ang makagagahom nga Dios, ang Amahan, Anak ug Espiritu Santo.

0: Nag-antos ka ba sa hinay nga internet o sa lousy nga serbisyo? Sulbad na ang imong problema. Niya sa ato ang dapit ang Converge Fiber Internet. Sa Converge Fiber, at imanon ka diretso, paspas pa ang serbisyo. Ani ang tipik sa mga lugar nga available na ang linya sa Converge Fiber Internet sa West CDO, anakin sa Barangay Bonbon, Bayabas, Kauswagan, Patag, apil ang Camp Ibangilista, Bulwa, Kalituan, apil ang San Agustin Valley, Forest View ug Westwood, sa Pagatpat ug Ipunan. Busa tan-awang inyuhang kontrata sa internet. Kung expired na, pag-converge na. Kung wala pa kay fiber internet, pa-connect na sa Converge Fiber. Ang ilang buwatan ni mutang sa ground floor, CTC Building, Captain Vicente Rua Street, Corner Antonio Luna Street, Cagayan de Oro City. Text o tawag lamang sa 0917-555-2777 or 0917-555-4777. Ang Converge Fiber Internet para yung mudawat o mga aplikante pagka-sale sa agent, full man o part-time. Mukita hangtod sa 45,000 pesos matag bulan. Isubmit ang imong application letter to Converge Fiber Internet sa CTC Building, Corner Antonio Luna and Captain Vicente Rua Street, Cagayan de Oro City.
1: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magdum Radio. Member KBP.
2: Sikat ba ang hanap nyo? Magnum, hit, sikat! Magnum, hit, sikat! Hit, sikat!

0: ang banggiitan. Kanabuhi panahon pa sa humusapin. Ani ana ang mopalingaw sa inyong gabi.
1: Let's get ready to rumble.
2: Run.
3: Magnum Hits Sika
0: with Magnum Mental.
4: Magnum Radio 99.9 News and Music Station. Mayong gabi kaninyong tanan mga Magnum friends and sa tanan mahigalang tigpaminaw sa mga

0: mga restaurant o ban pang mga kananan. Ala sige, happy-happy lang mo diya sa inyong pagkaon ha. Nun sa mga magrong friends at dato diha nga nagbiyahe pa ang ping sa mga nagapanulungay sa ilahang mga panimalay gikan sa biyahe kay gikan sa ilahang mga trabahuan. O mga magrong friends nato diha nga nagkuan pag yun in town nagsakay pa. Amping-amping lang yun, dala ampo kanunay mga magrong friends. So una may gala sa to kapag umanuban ka doon sa itong magrong hit si Kat at tangatangi may gala pipilang ka mga information. Sa to ang may balaan ng mga information kalabot sa Israel unya itong taon mga magrong friends about sa itong magrong knowledge is power.
1: Yan, unsa itong mahibalaan about sa Israel kay nagandakan patang gusto mahibalaan may gala. Labi na nga ito nga pangaisgutan karon is usa ka inilangan nasud. So unsay atong dapat mahibal-an about sa Israel? Okay? Kasi syempre kabalo naman ta ng Israel. Matod pa sa Biblia, pinili yun na sa Ginoo. Oh, mga piniling tao sa Ginoo, mga kiksunan. Dayon syempre inilasab sa panahon sa history. Nga kung asa dunay mga gipang daug-daug, nga dunay gipang lutos, dunay gipang abog sa area. Gipulihan pagani sa mga Palestine ang Israel. Antod karon nakaaway paghihapon mga kiksunan ang Israel o ang mga Palestinians o ang mga Hudyo. Sa mga atong mga kahibalaan mga kiksunan about sa Israel, labi na sa ilong ilahang mga kuana, mga sa talagsaon nga mga panghitabo. O ingon man nga mga butang wa ba nato nahibalaan mga kiksunan. Ato nang isgutan mga higala sa atong pag-uban-uban sa maong hisgutanan about sa nasud sa Israel. Ayan.
0: Unya, sa itong pag-uban-uban, and syempre mag-taman lang ta sa alas 9 sa gabi mga higala. Dahil na pipila ka mga music at ipang-play mga magrong friends sa lang kaninyo, mga hit songs, mga talagsaona, nga mga music, mga magrong friends, nga inyo

0: higala. And pipilata mga segments na ito ang nagaanong pagtagal karon sa ito ang hit sikat nga program hantod sa mga alas 9. Lilagyan po sa number 1 station, Magnum Radio 99.9 News and Music Station. Standby.
1: We'll be back in a moment, right after this station.
2: Magnum Radio 99.9 News and Music. News and Music.
3: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. Newstar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
4: Discover the beauty of playing brightly with Newstar. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
5: Ay, hala! Sounds like a messy poo. From day one, use EQ Dry. Na ay new messy poo pocket nga mo sa loob poo aron mess free si baby. From day one, i-continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
6: EQ Dry for a comfy sleep from day one, i-continue mo.
7: Magnum Hit Sika
0: with Magnum Mental. Magnum Radio 99.9 News and Music Station. Mga Magnum friends, hala, welcome back sa ito ang programa karoon ng Magnum Hit Sikat. And dali sa tamay gala sa ito ang topic karoon nga mga panahuna sa ito ang Knowledge is Power.
8: Magnum, Knowledge is Power. Ang kaibalo bililhon atong tigumon tungod kini magamit sa tanang panahon. Magnum, Knowledge is Power.
0: Atong tagaan o pagtagad karon nga mga gabiuna is about sa Israel. Atong isgutan mga Magnum friends, mga fun facts about sa Israel mga higala. Kabalo ba mo nga ang Israel adunay dagat hindi ha mga higala nga gikaingon nga pinakaparat nga dagat sa tibuok kalibutan na kana sa Israel o gikabutyag kinigitawag nga Dead Sea. Mauna ang pinakaparat nga dagat sa tibuok kalibutan mga higala. Ganit tungod sa kiyang kaparat, maglangoy-langoy ka diha, magkarashes ka. Paglangoy nimo, mutunga ka na lang, panit-panit mga Magnum friends. So ingana kaparat mga higala tungod sa ka-acid sa iyahang mga asin, grabe ka salty mga higala nga dagat, umata ka makapuling-puling.
9: Happy!
10: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
11: Playtime Entertainment, born for happiness.
12: Playtime Entertainment, born for happiness.
13: Sa musika, balita og serbisyo, Magnum Radio.
14: You're listening to Magnum Hit Sikat on Magnum Radio 99.9, your news and music station.

0: This song is brought to you by McDonald's. Magnum Hit Sika
1: with Magnum Mental.
2: Magnum Radio 99.9 News and Music Station. Mga Magnum friends, hala, welcome back sa ito ang programa karoon ng Magnum Hit Sika. And there is a tamay gala sa ito ang topic karoon nga mga panahuna. Sa ito ang Knowledge is Power.
3: Magnum, Knowledge is Power. Ang kaibalo bililhon atong tigumon tungod kini magamit sa tanang panahon. Magnum, Knowledge is Power.
2: Atong tagaano pagtagad karon nga mga gabiuna is about sa Israel. Atong nga isgutan mga Magnum friends mga fun facts about sa Israel mga higala. Kabalo pa mo nga ang Israel adunay dagat diha mga higala nga gikaingon nga pinakaparat nga dagat sa tibuok kalibutan naka na sa Israel o gikabutyag kinigitawag nga Dead Sea. Mauna ang pinakaparat nga dagat sa tibuok kalibutan mga higala. Kani tungod sa kiyang kaparat, maglangoy-langoy ka diha, magkarashes ka. Paglangoy ni mo, mutunga ka na lang, panit-panit mga Magnum friends. So inga na kaparat mga higala tungod sa ka-acid sa iyahang kan mga asin, grabe ka salty mga higala nga dagat, umata ka, makapuling-puling ka sa asin mga Magnum friends. Muna na ang gikabutyag nga Dead Sea tungod kay doon na siya ay 8.6 times saltier ang iyahang kaparat kung ikumpara sa mga dagat mga higala. And kabalo ba mo nga Osaka Israeli inventor osab nga ginganlan si Rafi Yoli. Si Rafi Yoli naka-invento sa sakyanan nga galupat. Kulba kayo mga Magnum friends. Mauna ang inventor sa Israel nga si Rafi Yoli nga naka-build og usa ka sakyanan nga galupad. Mauna ang pinakaunang sakyanan nga galupad nga na-invento sa usa ka Israeli nga inventor mga Magnum friends. And gawas pasab ni ini ang kinibitaw voicemail technology. Kana siya maghigala kanang kasagaran natong makita sa mga cellphone na voicemail ana nga teknolohiya gamit mga higala karon na develop sad na sa nasud sa Israel mga Magnum friends. So diha na develop ang mao nga kanang voicemail diha sa nasud sa Israel. And ang nasud usab sa Israel nga gikabutyag dunay daghan kaayo nga mga public parks pampubliko nga mga parke and garden diha sa Jerusalem. Gikabutyag nga dunay 1,500 ka mga public parks and garden nga na-develop diha sa Jerusalem. So diha perminti galaagan, diha perminti gastambayan, ginabisitahan sa itong mga turista. And tungod kay daghan kayo ng mga public parks, diha, maabot ng 1,500 mga higala. So, paboritong laaganan sa itong mga kaigsunan na gusto mo bisita diha sa Jerusalem, diha sa Israel. And gawas pa sa dini, ang Jerusalem usab, daghan po kayo ng mga grupo diha sa mga relihiyon. Nagtipok na diha may gala mga relihiyon. Kasagara mga relihiyon diha, Islam, Judaism, Christianism, o uban pa nga daghan kayo ng mga Jewish religious culture nga na diha sa Jerusalem. Nga na sila ka gubot usab mga Magnum friends sa mga relihiyon. Pero tikadaghan, nagsagol na diha may gala. Abi ninyo ka ng usar na ka relihiyon diha? No, daghan kayo. Perti kadaghan mga Magnum friends, gani, munang dili na sila magkasinabot pag-abot sa mga relihiyon. Pero ang nagpasulabi nga relihiyon diya ang Christianism o ang Judaism. Mumay original gayod nga relihiyon diya mga Magnum friends tungod kay, siyempre, naman diya gikan si Kristo. And kabalo ba mo nga ang mga balay diha sa Israel mga Magnum friends? Doon na sila'y mga solar power halusa. Magani, murag gamay ra ang walay solar power. Pero kasagara mga balay diha, adunay solar power. Kini aron magamit nila mga Magnum friends sa pangkurinti, aron magamit sa nila sila ang pantubig-tubig. Pero ginagamit nila kasagara solar power. And kabalo ba mo anang ka ng mga empleyado sa Microsoft na kumpanya? Father usab ni mao si Bill Gates. Kasagara employee mga Israeli na taga Israel ang mga empleyado mga Magnum friends sa Microsoft. So mga IT o mga gikabutyag nga engineers and graphic website graphic designer og sa ato ang computer sa Microsoft Company Mangigala, mga taga Israel kasagara. And kabalubasan mo nga ang kining mga babae diha sa Israel, abi na to o kanang diha ra siya sa balay, or baka ha kasagara ni ini mga kwan lang, mga walay trabaho. Diha sa Israel, ang babae diha, dunay negosyo. Ha, dunay negosyo mga igala. So, kini ang nasod sa Israel, ang gikabutyag nga adunay taas kaayong rate sa mga entrepreneurship among sa mga babae mga higala o sa mga women. So kasagara kanila na ay negosyo mga entrepreneurs mga microfriends. Ayan, sa dugang ng mga information mga microfriends, sa mabalik tayo higala man lamang sa pipila ka mga pahinom doon. Standby mga higala.
4: We'll be back in a moment right after this station.
5: Magnum Radio 99.9 News and Music. News and Music.
6: Galabad ba ang imong ulo? Gapangluspad? Galuya? Walay kusog o galisod pag ginhawa? Basig may iron deficiency ka na? Inom og Mighty C. Importante kini sa pagporma og red blood cells o sa pagtransport sa oxygen sa tibuok kalawasan. Ang iron nga gikan sa utan, lisod maabsorb kung kulang sa vitamin C. Hinungdan sa iron deficiency, anemia, busa, tumara og Mighty C. Usa ka potent alkaline vitamin C nga dunay 100% nga bioavailability. Ibalik ang kalagsika. Mag Mighty C aron kanunay abtik. Kini mapalit sa mga butika sa inyohang lugar. Available sab ang DTX 500, DTX Coffee Mix o D3 Bio alang sa libreng konsulta og senior citizen discount. Duaw lamang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Domingo hangtod sa Biyernes, nahimutang sa Market City, Agora, Lapasan, Cagayan de Oro. Text lang sa 0985-0132-198 o 0991-4504-163 or bisita sa ilahang FB page Clinica de Alternativo CDO.
7: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.
8: As a crew, my best me is here at McDo dahil may teammates ako who bring out the best in each other.
9: As a manager trainee, my best me is here at McDo dahil sa best values na tinuro sa akin dito, I can help others become their best too.
10: Discover your best me at McDonald's. Be part of our team. Check out job openings at McDo.ph Careers Facebook page or inquire in a McDo store near you.
11: Cheesiest! Our best idol cheese dog ever!
12: Versus previous formulation. Our cheesiest CDO idol cheese dog ever. Buy now!
13: Ito ang idol ko!
14: Also try Idol Hot Dog, our meatiest and tastiest. Best idol ever!
15: Sa musika, balita og serbisyo, Magnum Radio.
16: You're listening to Magnum Hit Sikat on Magnum Radio 99.9, your news and music station.

more music coming your way. Your news and music station, Magnum Radio 99.9. Good news! Alang sa tanan nga may sakyanan, sayon na kaikaron ang pag-renew sa iyong rehistro at tulamang sa bugna ug hamugaway na Auto Profile Smoke Emission Center sa Diversion Road, Bulwa, Cagayan de Oro. Sa Auto Profile, paspas ang smoke test, libre pa ang brake test, suspension test, uguban pa. Tabangan usab kamo sa pag-renew sa inyong rehistro. Paggawas ninyo, inyong rehistro, bit-bit na ninyo. Walay hasol, dili kamo magbasol. Busa adto na sa Auto Profile Smoke Emission Center sa Diversion Road, Bulwa, Cagayan de Oro. Matawag sa 0917-171-2999. Gigutom na

0: ayaw nagpamulto sa gutom. Presto busog, sarap na!
1: Good news! Alang sa tanan nga may sakyanan, sayon na kay karon ang pag-renew sa iyong rehistro at to lamang sa bugna ug hamugaway nga Auto Profile Smoke Emission Center sa Diversion Road, Bulwa, Cagayan de Oro. Sa Auto Profile, paspas ang smoke test, libre pa ang brake test, suspension test, uguban pa. Tabangan usab kamo sa pag-renew sa inyong rehistro. Paggawas ninyo, inyong rehistro, bit-bit na ninyo. Walay hasol, dili kamo magbasol. Busa adto na sa Auto Profile Smoke Emission Center sa Diversion Road, Bulwa, Cagayan de Oro. Matawag sa 0917-171-2999. Sa musika, balita o serbisyo, Magnum Radio. You're listening to Magnum Hit Sikat on Magnum Radio 99.9, your news and music station.

0: in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magdum Radio. Member KBP.
1: Magnum News Alert.
2: Oras, alas 8 in punto sa kagabion. May galayang balita karong orasa. Gi-question ni legal and political analyst attorney Orly Montalban kung nganong wa mabantay sa mga opisyal o mga ahensya sa gobyerno sa gitahasa sa pagbantay, labi na sa pagpahigayo sa mga rally, particular sa Iglesia ni Cristo. Mato ni Montalban, ngayon sakto ang obserbasyon sa uban nga dunay kakulangon ang mga opisyal o ahensya sa gobyerno nga magtutok sa atensyon kundi intumong sa grupo ang pagpadayag sa ilang sentimento.
3: I was thinking asa na pud ang atong kuan mga dai no mga kalainlain no mga official no sa atong gobyerno nga gitutukan sa pag atag og atensyon sa mga issues nga ni ana no panalitan na sa atong National Security Council no ato ang National Defense so gang ato ang Interior's department no so medyo tama no ang mao mga observations nga medyo dunay pagkulang no asa ang ato ang kining aparato sa gobyerno nga wala maka-observe, wala maka-detect no sa mga movements ng ingon niani nga kun natong tanawon although dili kayo nga na siya ka-delikado no sa ato ang national security because we are speaking of people assembling in an area nga wala man pud sila mga arm component no wala man sila mga armas but nagrally lang sila no sa pagpakita sa ilahang o pagpadungog no sa ilahang mga sentimento subay na pod no sa gigarantiya sa atong constitution sa article 364 na naghatag og katungod no sa mga ato ang mga kuan mga Pilipino nga magpadayag no sa ilahang gitawag nato sa Tagalog sa loobi no
2: ang pamahayag ni ang pamahayag sa political and legal analyst attorney Orly Montalban samtang gibotyag ni DSWD Secretary Rex Gatchalian nga dili haget apan makapaghimata ang suhestyon sa Purpose Leaders of Family Development Session ilabi na ang mga giabutang alabos sa gadget o teknolohiya matod sa kalihim nga daghan ang nakiglabigit sa diskusyon lakip ang kalihim sa panawagan nga palauman ang lecture og sesyon.
4: Paano makasabay sa ganitong pagbilis ng paggalaw ng mundo? When I say mabilis yung paggalaw ng mundo, yung teknolohiya kasi is forcing all of us to hasten the way we do things. So yun yung kaninang mega takeaway ko doon, yung sabi nila, maganda naman ho, pero sana laliman. Challenge, but more of it's a eye-opener. Alam nyo, yung mga unfortunate incidents na nangyayari ngayon sa mga paaralan natin nationwide. Ako naniniwala ako na kami ng presidente, naniniwala kami na maiiwasan yun with strong parenting. Ang unang guro ay ang mga magulang. Hindi naman yung guro sa school eh. The child goes to a daycare center at 4 years old, goes to a kindergarten after what, 5 years old. Pero yung 1 to 5 is the formative years eh, where the right things can be imparted to the child. And it's done at home. So we really have to empower our families, strengthen our capacities ng magulang para alam nila how to cope with it. Ako wala akong sinisisi. Ang sinasabi ko lang, sa pag-usad ng mundo dahil sa teknolohiya, nagbabago yung mga challenges na hinaharap ng mga magulang, yung mga hinaharap ng mga pamilya. We have to make sure na equipped sila na makipagsabayan.
2: Ang pabahayag ni DSWD Secretary Rex Gatchalian. O karon sa itong Magnum News Hunter, solo parents sa syudad, gibansay aron masayod, kalabot sa online sexual abuse sa mga kabataan. Sa balita og serbisyo niya si Magnum Hunter 23, Kia Abelianosa.
1: Magnum News Hunter.
5: Ipaubos natin sa og kapasity building training kalabot sa online sexual abuse or exploitation of children kung nasa ik awareness ug focus group discussion and policy formulation ang dumintay siyete ka mga solo parents aron sa pag-amendar sa solo parent constitution and bylaws. Diya sa Maya Cronin Hall di nga syudad. Lagi pa sa mga misalmo at mga solo parents, president, vice president o sigtaris na kareyang barangay. Kung nadi na naa sa mga kalihukan, si CSWD Head Arin Chong Son, Committee on Women and Family Relations Vice Chairperson City Council Gigi Go, o guban pa nga mga kaning abatan sa City Hall. Ang mga inisyatiba o si CSWD Solo Parents Section sa Pagpangulo, ni CSWD Solo Parents Focal Person Mary Apple Don Tabafa, na sa irami mga solo parents mag-usa, sa kinanglan nga masayod sang rate na ilusara lamang sila sa pagpadako sila mga anak kinungdan nga importante.

0: luwas sa batok online sexual abuse exploitation ang ilang mga anak. Balita gikan sa CSWD Solo Parents Section. Gini sa Magam niya Santa 23, Kia Abelino sa balita o serbisyo Magnum Radio.
1: Salamat ang Magnum 123 Kia Abellionosa. Mga higala bati ang Magnum News Alert. At ang indugangan ay sa balita sa musulod nga takna. Kini si Magnum 116 Chingitrina Enriquez. Sa balita og serbisyo, Magnum Radio.
2: Sikat ba ang hanap nyo? Magnum Hit Sikat! Magnum Hit Sikat! Hit, hit.

0: be back in a moment, right after this station.
1: Bandung Radio 99.9 News and Music.
2: News and Music.
3: Good news! Alang sa tanan nga may sakyanan, sayon na kay karon ang pag-renew sa iyong rehistro at to lamang sa bugnaw ug hamugaway nga Auto Profile Smoke Emission Seller sa Diversion Road, Bulua, Cagayan de Oro. Sa Auto Profile, paspas ang smoke test, libre pa ang brake test, suspension test, uguban pa. Tabangan usab kamo sa pag-renew sa inyong rehistro. Paggawas ninyo, inyong rehistro, bit-bit na ninyo. Walay hasol, dili kamo magbasol. Busa adto na sa Auto Profile Smoke Emission Center sa Diversion Road, Bulua, Cagayan de Oro. Matawag sa 0917-171-2999. Sa musika, balita og serbisyo, Magnum Radio. You're listening to Magnum Hit Sikat on Magnum Radio 99.9, your news and music station.

0: lock it in.
1: We'll be right back. We'll be right back. Magnum Radio 99.9.
2: Kabirnisan to ba kayo sa imong panagway, Mads? Unsa inong dan?
3: Nawad-an kog daw kunga kwarta sa akong bank account, Pads.
2: Ha? Ngano man?
3: Naman ko'y nag-email na ako nga naka-jackpot daw ko nukuog da kong kantidad. Aron daw maproseso, akong gihatag ang akong kumpletong pangalan, address o bank account number.
2: Hala Mads, naiskaman ka na. Ang imong buhaton, i-report ni mo para maksyonan o dili sila makapangilad sa lain.
1: Ang online scam, usa kini ka pamaagi sa pagpanlimbong ginamit ang internet technology. Ang mga scammers mangilad dala ang phishing emails, fake websites, social media accounts, malicious softwares ug mogamit sa laing mga cellphone numbers aron makuha ang data, files ug personal information sama sa credit card, bank accounts ug uban pa. Kung kamo na biktima sa online scam, i-report kini sa PNP Anti-Cybercrime Group Region 10 sa 0998-598-8107 o sa 0917-100-4469. NTC hotline numbers 0977-850-0587 o 858-4800 local 107 o sa Magdum Radio 0999-888-7999. Kini usa ka may nung danong painumdum din nilamang sa balita og serbisyo Magdum Radio. Sa musika, balita og serbisyo, Magnum Radio. You're listening to Magnum Hit Sikat on Magnum Radio 99.9, your news and music station.

0: This song is brought to you by Playtime Entertainment, Born for Happiness,
1: Magnum Hit Sika
2: with Magnum Mental.
3: Balik tayo mga Magnum friends, ato ang Magnum Knowledge is Power. Ang pinakasikat o usa sa mga pinakasikat nga wine o pinakakaraan nga wine nga na-produce sa Israel pagyud, nga ginganlan nila Palwin Wine. Oh, ang Palwin Wine nga pinaka oldest nga brand, pinakasikat sab dito sa Maong Nasud ug pinakakaraan nga wine sa tibuok kalibutan mga higala. Giproduce sa Palestine Wine and Trading Company, nga gitawag nilang Palwin Wine, nga gikan sa Israel. Na-publish o na-establish ang nasangpit nga kining company niya itong 1898. Alang sa mga bata diha o katong mga batan-on nga nakasapun pa sa Mighty Morphin Power Rangers, kini nga kanang TV series gani kani ato nga lingaw gani kay ta pag makatan-aw ta ning Mighty Morphin Power Rangers megala. Dito ni na-release o na-produce sa Israel. O na-produce kini sa usa ka Israeli nga si Haim Saban. Ang nasampit nga Mighty Morphin Power Rangers sa TV series mga igala. Nasikat kayo sab kanyanto. So, dagan-dagan paro, ubay-ubay nga mga fun facts mga microfriends sa Israel. Ang atong mga kahibalaan. Gani, murag di nga kaihap mga igala. Dagan pa sila og mga impormasyon nga atong mahibalaan. Sama na lang sab mga microfriends nga. And sige tang kadungog ang about aning Gaza. Unsa man ning Gaza mga igala? Kini usa ka area sa Israel nga duol usab sa area sa Egypt. So dunay border mga kaigsunan sa area sa Egypt ug area sa Israel. Na kun din ang kini nga Gaza gipanag-iyahan sa mga Palestine tungod kay ilaha kining gikontrol nga district. Usa lang kini ka distrito diha sa kini nga Israel ug himong area sa mga Palestinians. Kay daghan man sila og mahimong negosyo dinhi sa maong area. Maunang ilaha kining gikontrol. So muna nga nahitabo nga gusto sa Israel nga makontrol balik ang Gaza Strip nga gikontrol sa Hamas group. Karon nahitabo nagubat tay gyud hinoon sila. Remember nga ang Palestinian dili sila mga pure nga Israeli. Dili sila mga Jews, mga sagol na ni sila nga mga Arabo, sagol na ni sagol Europeano, Asiano ug mga Egyptians. Unya lahi pa yun ang ilahang relihiyon. Ayan. So mo kada mga friends pipila ka mga impormasyon nga gaato bay balaan about sa Israel. Na kundiin daghan pa kayo nga mga fun facts nga imong mahibal-an about sa Israel. Kabalo man sa tama nga Magnum friends nga isyu pagyud gihapon ang gubot diha sa Israel tali sa Hamas militant group nga mga Palestina. Anyway, so sa tong pag-end mga Magnum friends, salamat kayo sa tanan-tanan mga Magnum friends nato diha nga tigpaminaw. Alon sab diha kang Auntie Nida Namok sa always naka-tune in. Ay kang Auntie Beng o kang Auntie Palangging nga diha karon sa Alubihid. O bansab sa iyahang papa nga si Ruel. Dayon na iyang mga cousin. Mga cousin, ikmaing gabi inin yung tanan niya. Alright, sa tanan-tanan mga Magnum friends nga nagapamina ko ron, salamat kayo. Kinilagya po ng banggiita na bihipa sa panahon ng homosapin. Magnum Mencho, kabaktulan, maayong gabi ikan inyong tanan. Bye-bye!

0: Cagayan de Oro in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magdum Radio. Member KBP.
1: Magnum News Alert.
2: Oras, alas 9:00 sa kagabiyon. May ganang balita karong orasa. Gipasabot ni Mental Health Advocate Psychometrician Stella Ferreres, kabahin na sa tong kinabuhi ang mental health. Mato ni Ferreres, nga kinahan nga timanon ang lima ka aspeto sa tong personalidad aron mahimong giangkon usab ni Perez nga dunay kalisod lang kanila nga mga health mental health advocate sa stigma kalabot sa mental health condition.
3: Kung ato ging sabton, kaning mental health, even sa una pang panahon, parte na gyud sa atong pagkatawo. Kay again, there are five aspects sa atong personalidad, physical, emotional, social, mental, spiritual. So kani sila, at imanun na ito ni tanan, para nga makaingon ta nga, we are mentally healthy, so we have to make balance. Now, so ang medyo struggle lang yun actually nung labi na sa atong mga mental health advocate, sama na ko, is ang the stigma behind the word mental condition. Kay pag ingon lagi nga word nga mental ang gasulod sa atong huna-huna, kanang mga nalisuan o pangisip. That's why sa ubang mga areas, hindi nila ginagamit ang word actually nga mental. No? Medyo mapalawig lang ta sa atong discussion. No? For example, kung mag-ingon tag-mental at imanunon man ato, ni, just like atong physical, atong lawas, hindi ta dapat mangingigan sa word nga mental. Kay isa ni sa major aspects sa atong pagkatao nga dapat nato at imanon.
2: Ang pamahayag ni Mental Health Advocate Psychometrician Stella Ferreres. Samtang gikonfirmar ni Quezon City Police Station 13 Commander Police Lieutenant Colonel Rowena Amata nga walay nahitabo nga kagubot nga pangdunggab ug pagpamusil sulod sa bagong silang high school. Matod ni Amata nga migawas sa ilang investigasyon nga walay nahitabo nga samang insidente, ilabi na ang pagpabuto ug armas.
4: Lahat po ng nabalitaan po ninyo na saksakan, barilan, lahat po yun ay wala pong katotohanan.
5: Thank you, ma'am. Confirm po.
4: Yes po. Nandirito po kami at nag-imbestiga. At lumalabas nga po sa investigasyon po namin, wala pong nangyaring saksakan, wala pong nasaksak, at wala rin pong nangyaring barilan o pagpapaputok ng baril.
2: Ang pamahayag ni Police Lieutenant Colonel Rowena Amata sa Quezon City Police 13 sa Kauluhan. O garon sa tong Magnum News Hunter, City Veterinary Office nagpahigayon o kampanya batok sa mga sakit sa kahayupan. Sa balita og serbisyo na si Magnum Hunter 13, Riza Cruz.
1: Magnum News Hunter.
6: Balang po itong napahigayon sa City Veterinary Office ang Information Education and Communication kon IAC campaign sa mga kabarangay sa barangay Sulihon ngayon man sa barangay Bayanga Arbaparigon ang kampanya batok sa foot and mouth disease African swine fever avian influenza isalamatan kini sa mga livestock o poultry raisers huwag itinuduhan sa hustong pamaagi sa paglikay sa mga sakit nakahayupan lakip ang biosecurity measures o sa iyong pag-ila sa mga sintomas sa makalihukan ang pagpanalipod sa kahimsog sa mananapag naman pag-isuporta sa panginabuyan sa mga mag-uuma o pagpalipon sa lokal ng industriya sa livestock, kapinagis edukasyon o kahibalo. Balita na ipos gikan sa CityVet. Kinisi Magnum News 113 Risa Cruz sa balita o serbisyo Magnum Radio.
2: Salamat Magnum Hunter 13, Ariza Cruz, ugaron sa tong Magnum Power Advisory. Gipahibalo sa Sipalco ilang mga konsumante kalabot sa scheduled power interruption karong Hulyo 5 kini alang sa pagpahigayon sa conductor upgrading. Sukini sugod alas 7 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. Apektado ni ini ang City Poly Upper Carmen, Silver Creek Phase 1 ug Phase 2 ingon man ang Vector Subdivision. Laing hugna alas 7 sa buntag hangtod alas 8:30 sa buntag. Apektado ang Castrines Vicinity Establishment, Igoys o Abrelio Furniture. Laing hugna alas 3 sa hapon hangtod alas

0: 5 sa hapon, apektado ni ini ang Assumption Village, Amaya Skipper, Zone 9 Anhawon Bulwa, Makapaya sa Barangay Kanituan. Mga higala na bati ang Magnum News Alert at ang iandugahan ay sa balita sa musunod nga takna. Kini si Magnum Hunter 16 Chingintrina Enriquez sa balita og serbisyo Magnum Radio.
1: Magnum Songs of the Heart. Magnum Songs of the Heart. Only here on Magnum Radio 99.9, your news and music station.

gabi mga Magnum Friends, ug labi na sa atong mga heartbeats diha. Welcome sa usa na pod kahapsay ug makahupay nga Thursday evening. Kini si Magnum Apple Pie, inyong kauban sa gugma ug musika. Dini lamang sa Magnum Radio 99.9, your news and music station in Sirio and Mizor. Kamusta man ang inyong mga heartbeats diha, mga Magnum Friends? Still smiling pa ba? Still hoping? Or basin na ay gamay kasakit nga gitago lang sa pahiyom? You know what, Magnum Friends? Bisan unsa pa ang kahimtang sa inyong kasing-kasing karong gabi, welcome kaayo mo diri. And we'll try to make your hearts happy and healthy. Kay sa Magnum Songs of the Heart, walang iwanan. Basta gugma ang puhunan. Ug maayong musika ang atong kauban. It's July 2 karon mga Magnum Friends. Usa kini ka maayong higayon para sa bag-ong paglaom, bag-ong pagsugod ug bag-ong mga love stories ninyo mga Magnum Friends. Sama sa giingon sa karaang pilosopo nga si Epictetus. Matud pa, a ship should not ride on a single anchor nor life on a single hope. Usa kini kapahinumdum nga padayon lang ta Magnum Friends sa paglaom o pag-abli sa atong mga kasing-kasing sa mga bag-ong possibilities. Busa, andama na ang inyong paboritong higdaan. Basin ang uban dili pa makatulog, nagpainit pa kauban inyong mga kape o tsokolate. O bisan asa man kakaroon, Magnum Friends. Promise ha, uban lang ta. Kay sunod-sunod na ang mga music nato karong gabi nga makapahinumdum kaninyo about sa gugma. Makapakilig o usahay, makapahilak gamay. This is Magnum Songs of the Heart, where every song tells a story, every dedication comes from the heart. Again, walang iwanan, basta gugma ang puhunan. Tonight, let's fill this Thursday with love, memories, and beautiful music. Diri lamang sa Magnum Radio 99.9. Also, Magnum Friends, ha? Isend sa atong comment section sa Magnum Live Facebook page ang inyong mga requests of your favorite love songs, songs for someone special, mga hugot or pagilok sa kasing-kasing, for heart tickles, para kompleto atong Thursday evening. Kay dinhi sa Magnum Songs of the Heart, dili ta magsugod og away, but gugma ang atong sugdan. So are your hearts ready na, Magnum Friends? Okay, let's do this. Ready na? Turn up the volume. Keep your hearts in tune. And let's make this evening meaningful, relaxing, and full of love. Only here, sa Magnum Songs of the Heart.

0: Atong nakita po sa mga high school parents, may usa sa mga challenge, labi na sa high school, kay ang attitude sa mga bata. So naay mga concerns si teachers na kinanglan nila ipaabot sa mga parents. But sad to note, ang atong mga parents sa high school, dili na gani gapakita sa school. So munang lisod kaayo karong panahona. Kay ang atong problema magod, attitude gyud when it comes to high school students. Dili siya, dili pwede nga tungod kay to anaman sa school si kining akong anak, pasag din na lang na ma'am, kay si teacher na bahala anak, dili na siya mao. We need to kumusta sa atong mga bata pag-abot sa balay, kumusta man nak, unsay nahitabo sa eskwela, naglisod ba, unsay assignment, kinanglan ba tabangan or unsa, kay atong namatikdan wala gyud ang uban gini kanan bisan pagpangamusta sa ilang mga anak, dili gakahimo. Mm-hmm. No, so munang panawagan gyud karon nato isip gini kanan nga ato yung ati manon ang atong mga anak, kung naay una nga mutudlo sa atong mga bata, kita gini kanan. No, kanang mga teachers ulahin na sila, kita mo'y first teacher dapat sa atong mga anak.
1: Ang pamahayag ni Parents Teacher Association President Cagayan de Oro, Analiza Reyes. Samtang gisiguro mismo ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. nga wala magpa-apekto ang koordinasyon sa Armed Forces of the Philippines sa Philippine National Police aron mapabili ng kahusay o galinaw sa lihok protesta o rally sa Iglesia ni Cristo. Matod ni Teodoro nga aktibo gihapon ang pagtubag sa AFP sa mga posibleng ilusad nga aktibidad sa grupo ug uban pa. Gitawag usab niini nga kanunay na gipahigayon ang koordinasyon sa AFP ug PNP aron masiguro nga wala magpasagad ang militar ug kapulisan.
2: There is ongoing coordination with the PNP. AFP ay support lamang sa PNP pang mapangalagaan yung katahimikan. That's normal and ordinary.
1: Ang pabahayag ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. Og karon sa tong Magnum News Hunter, mga mag-uuma sa Barangay Taglimaw nakabenepisyo sa programang Amuma para sa mag-uuma. Sa balita og serbisyo na si Magnum Hunter 23, Kia Abellanosa.
3: Magnum News Hunter.
4: Pagpapay masasahan sa mga residente ko na mga mag-uuma gikan sa Barangay Taglimaw ang nakapaymulo sa ipagayong Amuma para sa mag-uuma ang agihimo sa Batas Veterinary Office. At sa mga panagtigom, nag-isgot ang mga personalized city veterinary o mga kaibaro ingon man mga serbisyo o mga suporta sa mga maguma sa kaayupan isip pagpangandam batok sa epekto sa El Nino, pinagay matatpas mga orientation o mga demonstration, pinagay matatpangagi paligod ng sitwa sa agrikultura o ang panginabuyan sa mga maguma katimbayayong ambuatan sa APO kan Agriculture Productivity Operations Office, PCIC kan Philippine Crop Insurance Corporation o City Finance Department. Ganiman, mapasalamatan na sabang mga katawan sa Barangay Taglimaw kaya nakakatan sila ang mabagutik pakaibalo nga makatabang sa ilang mga binuhing mananapingan man nakapaymurot sa sila sa gipagtayag ng serbisyo at sa ipagayon nga kaliwukan. Balita agikan sa City Veterinary Office, kini sa Magnum News Hunter 23, Kia Abellanosa, sa balita og serbisyo, Magnum Radio.
1: Salamat o Magnum Hunter 23, Kia Abellanosa, og karon sa tong Magnum Power Advisory, gipahibalo sa Sipalco ng mga konsumante, kalabot si pahigayon ni scheduled power interruption og bang adlawa Hulyo 3 sa aning tuiga, kini alang sa pagpahigayon og online maintenance sa pahigayon na sa risgutan nga lakip na niini ang magsugod gini alas 5 sa buntag hangtod alas 6 sa buntag, apektado sa risgutan pagawala supply sa kuryente ang portion sa Kamamanan Feather 1, lakip na niini ang dalan Hayes, Daumar Street, Mortula, ingon man Pabayo Street, Pacana Street, GR Borhagom Street, Cross Taal Street, Nere Street o Mortula o gawas niini ang GR Borha o Aguinaldo Street. Laing hugna, alas 5:30 sa buntag, hangtod alas 6 sa buntag, apektado ang portion sa Divisoria area. Mga higad na bati ang Magnum News Alert at ang dugangan ay sa balita sa musunod nga takna. Kini si Magnum 16 Chingin Trina Enriquez sa balita og serbisyo, Magnum Radio.
3: Magnum Songs of the Heart. Magnum Songs of the Heart. Only here on Magnum Radio 99.9, your news and music station.

listening to Magnum's Songs of the Heart, only here on Magnum Radio 99.9 with Magnum Apple Pie, inyong kauban sa gugma ug musika on a Thursday evening. By the way, ka-sweet pa kay Ani, uy, na ako'y nadawat mga good Magnum friends nga sweet kaayo nga message for someone special. Giubanan pagyud sa Osaka song nga iyang girequest. Matod pa? Hi Magnum Apple, please kong play sa song nga Forever ni Martin Rivera ug Regine Velasquez. A song for my someone special nga si Ruel from your one and only forever, Sarah. Aww. Sarah, salamat kaayo ha sa imong sweet dedication. O para pud kang Ruel nga naminaw karon, hinaot nga sa matag adlaw inyong pilion ang usag-usa. Ruel and Sarah. Dili lang kay karon, kundili hangtod pa sa umalabot. Kay ang tinuod nga gugma, Ruel and Sarah, dili lang makita sa mga pulong, kundili sa padayon nga pagpili og pag-amuma sa usag-usa. Sige, para ninyo ning duwa, ha? Ruel and Sarah. Here's a song called Forever by our very own love duets, Martin Rivera and Regine Velasquez. What you request is what we play on. Again, gikan kang Sarah ni, ngadto sa iyang one and only forever, special someone pagyud, nga si Ruel. May both of you live forever. Happy listening, heartbeats. Keep it right here on Magnum Songs of the Heart.

0: News Alert!
1: Oras sa Magnum Radio alas sa 11:01 sa kagabion, may gala ng balita karong orasa. Gibutang ni DepEDA kagayon di oro spokesperson Romeo Aclo nga covered ng tanang level sa pagdili sa DepEDA sa paggamit og electronic devices ato sa klase lakip na ang content creation, online games, social media og vlogging. Mato ni Aclo nga lakip na niini ang mga magtuto aron masiguro nga makatutok sila sa mga election sa tunghaan. Gidugang pa ni Aclo nga dunay mga guidelines usab nga ipatuman alang niini.
2: Ini nag-cover sa tanan, no, especially during instructional hours. Covered ini, apil lang ato mga teachers, actually, covered ani. Nga dili pwede nga mag-vlog kita or mag-delive nga atong ipakita ang atong kabataan. So, isa kini sa mga prohibition, especially naapod kini sa atong data privacy act. So, covered ang tanan level. Ang usual nga approach is ibutang sa tulod sa bag sa mga bata, ibutang sa cash space or pwede po sa ilalim sa iyang bangko, silent mode niya. Apan dili niya gamiton sa panahon sa class hours, kay naman po yung mga panahon na doon ay emergencies, no, ang atong mga kabataan.
1: Ang pamahayag ni DepEd kagayon ni oro spokesperson Romeo Aclo. Samtang nagto si Attorney Jose Roy Duterte, defense lawyer sa corona impeachment trial, nga sayop ang timing sa pagpasaka og kaso kang Senador Rodante Marcoleta tungod sa nagkaduol nga impeachment trial batok ang Vice President Sara Duterte. Mato ni Roy nga makapabalaka ang maong sitwasyon labi na nga susamang dunay gidapigan ang gobyerno.
3: Ang katotohanan niyan, kanya-kanyang lutuan yan sa iba't ibang lugar. Bakit parang kung naghahabol ng multo ba, it goat talaga ang labas niyan. Kaya pati si Marcoleta nagagalit, pinag-iinitan daw siya. Kasi tinan mo yung ginagawa, babanatan yun si Marcoleta, medyo hindi maganda yung tempo. Kasi papasok na tayo ng impeachment. Bakit nyo biglang papailan ng ano? Tapos, para kunyari, patas-patas, titirahin naman itong isa, itong si Romualdez na wala naman silang hawak na ebidensya. Eh ako'y nababahala. Eh dapat ang katungkulan ng ombudsman, walang pinapaligan, walang kinikilingan.
1: Ang pamahayag ni Attorney Jose Roy Duterte, defense lawyer sa corona impeachment trial. O karon sa atong Magnum News Hunter, two-story school building himpit nang i-turn over sa Kasinglot Elementary School sa balita og serbisyo anya si Magnum News Hunter 13 Riza Cruz.
0: Magnum News Hunter.
4: Opisyal na matud pang giturn over na ang bangong duha ka andan ng school building sa Kasinglot Elementary School sa lungsod sa Taguluan, Misamis Oriental. Ang Panguluan itaguluan na nimkon ni Municipal Mayor Aclo ni Nadia Imano Ilipe ang turnover ceremony. Nagbisiob na ang kamahinungdanon sa bagong pasilidad para mapalago ang kalidad sa edukasyon o masiguro ang komportable o luwas sa kapalibot binas pagkatpon sa mga estudyante. May atag usap ang mensahe Municipal Mayor Nadia Imano Ilipe ganman lokal ng pagkagamanan o sektor sa edukasyon isip ang pakita sa dakong suporta ang ginipasalamatan ang mga proyekto. Tinanod ni School Principal Noel D. Apaw ang bagong school building. Gipasalamatan ang proyekto. Gilauman ang bagong pasilidad. Katapog rin sa mas epektibong pagtudlo o pagkatuon sa mga estudyante o mga tinaan sa Kasinglot Elementary School. Tapos lang sa maabot pang nainirasyon na balita gikan sa Taguluana Information Office. Kini si Magnum News 113 Risa Cruz sa balita o serbisyo. Magnum Radio.
1: Salamat Magnum Hunter 13, Riza Cruz. Mga igalang nabati ang Magnum News Alert at ang indugangan ay sa balita sa musunod nga takna. Kini si Magnum Hunter 21, Lani Delgado. Sa balita og serbisyo, Magnum Radio.
0: Magnum Songs of the Heart. Magnum Songs of the Heart. Only here on Magnum Radio 99.9. Your news and music station.

kasi love is not perfect, pero mahimong tinuod ang gugma, humligon ang foundation ug puno sa pagrespeto, pagsabot o pag-atiman. Good evening mga Magnum friends, mga lovers, part-time lovers, mga secret admirers, mga na-friendzone, ug mga nagpaabot paghihapon sa good evening nga message karon. Welcome sa Magnum Songs of the Heart. Din ang gugma, walay age limit, walay curfew, ug walay iwanan. Basta kanta ug pagbati ang hisgutan. Kini si Magnum Apple Pie, inyong kauban hangtod unya sa tungang gabii. And by the way, Magnum friends, dinhi sa Magnum Songs of the Heart, dili lang ta magplay og mga romantic music. Gusto pod nato nga matag gabii no, adunay usa ka reminder nga mopukaw sa paglaom, mopabalik sa kilig sa imong kasing-kasing. Syempre, mopagaan sa inyong gibati. It's time to tickle your hearts. Tickle your heart. Are you ready? Mga pulong nga makapahikap sa imong kasing-kasing ug magpabilin nga magpahiyom siya bisan sa kahilom sa gabii. Ug dili pud nato no itugot Magnum friends nga matulog ta nga bug-at ang atong mga damdamin labi na sa atong mga kasing-kasing. So mo na karon Magnum friends, tagaan nato og chance nga kiligon ang atong mga hearts. Ipakatawa nato siya nga hinaot makagilok sa inyong mga kasing-kasing. Gipika ko heart babe. Sige, try nato ni ha, kung mugilok bagyod ang inyong kasing-kasing karon. Heart tickles, gitika ko heart be. Kita oy mga heartbeats, andam na ba ang inyong kasing-kasing? Sige mga Magnum friends, ready your hearts and let's tickle it. Kung ang imong kasing-kasing murag naghinay na og TikTok tungod sa kakapoy sa gugma, ayaw ka balaka, kay basin, usa lang kakanta ang kulang ana aron mo balik ang imong kilig. Bitaw oy, here's a Magnum Songs of the Heart, Magnum friends. We tickle your hearts. Nag-remind lang na ka nato that love truly never fades. It simply waits. Kaya ang gugma, dili gyud daw na mawala. Usahay, nagpahulay lang. Kini ang heart tickles, mga hugot, mga kilig, ug mga funny nga linya nga hinaot makapagilok sa inyong kasing-kasing this evening. So kung kamo diha, Magnum friends, no, naamoy gusto i-share nga makapagilok sa kasing-kasing sa inyong kauban, sa inyong higugma, or sa inyong katapad karon diha. You can drop it sa comment section sa atong Magnum Live Facebook page aron nga ato po nang ma-share sa kadaghanan. Kay matud pa nila, ang heart daw nga kahibalo mo katawa, mas dali ra daw makamove on o makapadayon. Unya, higugma pag-usap. So more tickles to your hearts tonight. Are you ready? With Magnum Apple Pie, inyong kauban sa gugma o musika. Tickle your heart. Ang gugma sama sa musika, usahay mo hinay daw ang tempo. Apan kung sakto ang melody niya, mubalik gihapon ang kusog sa iyang heartbeat. Tickle your heart. Tickle your heart. There you go mga Magnum friends, heart tickles daily on Magnum Songs of the Heart. Dili lang ang pagpahilak o pagpakilig sa atong kasing-kasing, kundili ang pagpahinumdum nga ang matag kasing-kasing takus gihapon sa gugma, paglaom o kalipay. Busa, stay tuned lang mga heartbeats kay diri sa Magnum Songs of the Heart. Walang iwanan, basta gugma ang kuhunan. O syempre, mayong musika ang atong kauban. There you go mga Magnum friends, sinaot nga ang atong heart tickles karong gabi una, nakahatag o gamayng pahiyom, paglaom o syempre inspirasyon sa inyong mga kasing-kasing. Hinumdumi lang Magnum friends, nga bisan unsa pa ang imong naagian, ang kasing-kasing mahigug magihapon sa pag-usab, makapangandoy, makapahiyom. Kung gusto mo pagilok sa inyong mga kasing-kasing for your special someone or sa imong gipanguyaban pa lang, isend sa comment section sa Magnum Live Facebook page para mabasa nato na diri sa Magnum Songs of the Heart. Again, heart tickles nga segment nato because they say love is sweeter with a laughter. Tickle your heart! Anyway, time flies so fast mga Magnum friends, and before we finally say goodnight ug mag lights off, just a quick reminder that a true love is defined by mutual respect, shared challenges, and a continuous choice to show up for each other, accept flaws, and grow as a team. Don't touch that FM dial mga Magnum friends, more love songs right here on Magnum Songs of the Heart.
This has been your Magnum Apple Pie, inyong kauban sa gugma ug musika, saying have a good night everybody. Lights off, but let the love and the music live on.

0: broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
1: Magnum News Alert.
2: Oras sa Magnum Radio, alas 11:57 sa kagabion. May galalang balita karong orasa. Gitambagan ni Mental Health Advocate Psychometrician Stelia Ferrares ang mga ginikanan nga likayan ang mga butang nga makahatag epekto sa ilang mga anak, ilabi na sa pagtungha. Kini sama na lamang sa panag-away sa panimalay nga mahimong ilang madungog. Mato ni Ferrares nga dakong epekto kini sa kabataan, ilabi na sa ilang pag-eskwela.
3: May mga butang nga ang bata likayan gyud nato para makafocus sa pag-eskwela. Nga pagmata sa bata, dapat ang iyang conditioning is maayo. So how will we do that? Kung ikaw ang ginikanan or ikaw ang guardian, likayan ng mga yaw-yaw, likayan ng mga kanabitang panglait sa bata, likayan ang pag at early in the morning ang prepare ang bata sa pag-eskwela. Nga walay mga siningita, walay mga nga dili mabati sa bata, ang younger children. Ang gusto ani nga they want to be safe, they want to be secured. So dili ni dapat makadungog og mga dagko tingog away kanang pamanghag, which sad to say may mga sitwasyon labi na sa tungod sa kawad-on nga ang mga parents they blame each other for not providing the children. So to the extent nga, I mean, what I'm trying to say is domestic violence. So kung may mga domestic violence nga maunang mamat-an sa bata sa iyo sa buntag, pag abot anak sa eskwelahan, disturbo na na ang bata.
2: Ang pamahayag ni Mental Health Advocate Psychometrician Stelia Ferrares, samtang gibutang ni Assistant Ombudsman Mico Clavano nga ang testimonya sa walo ka kani bodyguard ni kani Congressman Zaldico gamiton sa kaso sa nga giandam batok ang kani House Speaker Martin Romualdez. Apan mato ni Clavano nga sa pagkaron wala pagipirmahan sa kani bodyguard ang ilang mga affidavit tungod gihulat una ma-review sa ilang abogado nga si Attorney Levito Baligod.
4: To inform everybody that the 80 Marines have been coming to the office to execute their affidavits. When they come, sila lang ang pumupunta dito at dahil may mga engagements daw yung abogado. In fairness, kukooperate sila. Ino nga lang, pag pirmahan na, hindi na nila pinipirma hanggat hindi pa ma-review ng abogado daw nila. And we understand that, of course. It always has to have the conformity of their lawyers. That's part of the rights, no? Of any individual who wants to submit their statements here.
2: Ang pamahayag ni Assistant Ombudsman Mico Clavano. O karon sa tong Magnum Night Hunter. Duha ka batanong lalaki dakpan na sa drug bypass operation sa balita og serbisyo. Anya si Magnum Night Hunter 23, Kia Abellanosa.
1: Magnum Night Hunter.
5: Balot ko rin sa pinagwala nga duha ka mga batanong lalaki yung magkanya nalakpan sa ipagay ng drug bypass operation sa mga operasyon gikan sa Police Station 6 sa Puerto. Diri sa may barangay Bugoni nga itong asyad. Gingon yung duha ka mga suspect ngayon sa pangaran. Nga si Alias Aljanjan o si Alias Aljanjan nagpahindaroon sa 21 o 23 sa anyo sa insidente sa Barangay Puerto o gangasap po din ni Barangay Residente Usab sa Barangay Bugo. Gingon nga na pa rin matutag ng mga suspect sa usakang siya sa itawang illegal nga droga bugti sa 500 pesos na drug bypass money samtang sa pag-arikisa. Sa usa nini nga mga suspect din na nakuha ang usaka coin purse nga color brown din kini pag sa pagsuta sa itong mga kapulisan. Doon na kinisulod nga dugang upat ka mga sisig itong illegal nga droga kung nga diin ang mga gitwang sabu, mutimbang sa dili mo minus sa 5 grams, ako na 0.5 grams na yung estimated drug value, estimated standard drug price umabot nga to sa kapiga 3,000 pesos kapinpun po lang. Hindi nga panahon na, barag na sa binungkuhan kini nga duha ka mga suspect. O gitak na magatamahan kini sa kasong paglapas sa Bulawad ng Republic Act 965 con Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Muli tayo gikan sa police station. Okay,
2: sa Magnum Night 123
5: Kia
2: Abellanosa,
5: sa
2: balita og
5: serbisyo, Magnum Radio.
2: Dagang salamat Magnum 123 Kia Abellanosa. Mga igalang na bati ang Magnum News Alert at ang yandugang ay sa balita sa musunod nga takna. Kini si Magnum 121 Lani Delgado sa balita og serbisyo, Magnum Radio.
6: Oratio Imperata, labing gamhanan nga amahan, mapasalamato namong gibayaw nga na kanimo ang among mga kasing-kasing.

0: sa pakalibutan. Ang among palibot, mauy na angin sa among sayop nga binuhatan. Ug karon kami nagaani sa bunga sa among pagpangabuso ug kawalay pagsapayan. Ang malangkubong pagsaka sa klima amo nang natagamtaman. Misamot ug mikusog ang mga bagyo, baha, tig-init, linog ug uban pang mga katalagman nga among nahiaguman. Nagadangop kami kanimo among mahigugmaong amahan ug nagapangayo kami og pasaylo sa among kasalanan. Itugot nga kami ang among mga mahal sa kinabuhi ug ang gipanag-iyahan nga bunga sa tumang paghago. Imuuntang iiway gikan sa hulga sa mga katalagman nga kinaiyanhan ug tawhanong binuhatan. Luwasa kami gikan sa tanang kakuyaw ug panalipdi kami diya sa imong amahanon nga pag-amuma. Dasiga kami nga mahimong mga matinabangong isigkatao sa mga nanginahanglan. Tudlui kami nga mutubo ingon ug mga kasaligang pinialan sa imong mga gasa sa kamugnaan. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Manalangin kanato ang makagagahom nga Dios, ang Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Amen.
1: Broadcasting 24 hours from the City of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magdum Radio. Member KBP.
2: Still awake and working? Listen to Magnum Breaking Dawn on Magnum Radio 99.9.

0: maawa ang akong mga kamot. Ipaduol ang imong kamot ug isulod sa akong kilid. Kabahin sa atong tawhanon nga kasinatian, mao ang pagpangutana, pagduha-duha, dili dayon pagtuo sa gisulti sa uban. Gusto namo og ebidensya. To see is to believe. Mao kana ang prinsipyo sa uban. Ingon ka ba usab ni Ana? Sa usa ka bahin, ang mga apostoles sama ni Tomas, swerte kay ilang nakita ang nawong ni Jesus. Nakadungog sa iyang tingog, mihikap sa iyang minahal nga lawas. Apan klaro usab nga giingon ni Jesus, bulahan ang musalig kaniya bisan kung dili niya nakita ang nabanhaw nga lawas sa Ginoo. Kontento na kita sa maayong balita nga atong nadawat gikan sa atong mga ginikanan, mga katikista, mga pari ug mga obispo nga nahimong kabahin sa atong pagtubo sa kinabuhing Kristiyano. Natagbaw kita sa nahisulat sa balaang basahon. Mahitungod sa pulong sa Dios nga nahimong unod ug mipuyo uban kanato. Alang kanamo imbis nga to see is to believe, mas paborta sa to believe is to see. Uban sa atong pagsalig sa Dios, kita makadawat sa daghang mga milagro sa atong kinabuhi. Mga igsuon, ang atong mga pagdibusyon makatabang usab sa pagpalambo sa atong pagtuo. Sama sa Lectio Divina o adunay mga partikular nga pag-ampo sa panahon sa pagduha-duha o dili kaha ang atong pagdibusyon sa Divine Mercy. Ang atong mga konkreto nga kasinatian sa dakong kaluoy o pasaylo sa Ginoo, mao'y mga pamaagi usab nga magtubo kita diha sa atong pagtuo. Hinaot pa.
1: Where is humanity heading? Toward what goal is it aiming? Humanity is like a great river flowing into eternity. Will it be saved? Will it be lost forever? Be a modern apostle and lead others towards heaven. The Daughters of St. Paul are missionary sisters serving the church through the media of social communications.
2: For more information, write or call the Vocation Directress, Daughters of St. Paul, 2650 FB Harrison Street, 1300 Pasay City, with contact numbers 02551-7363 or 02831-1723 or text 0916-3676-605 with email address at vocfsp@paulines.ph.

0: Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9 News and Music. Your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita og Serbisyo, Magdum Radio. Member KBP.
1: Oras, hatod ganato sa Jugs Commercial.
2: Magnum, buntag na Pilipinas! Katawahan, angay kang masayod sa mga pangitabo sa palibot, sa nasud o sa tibuok kalibutan. Magnum, buntag na Pilipinas! Tulumanon, namupukaw kaninyo sa labas ng mga reports, pinaagi sa mga ma-uptick ng Magnum Hunters o Magnum Snipers. Magnum, buntag na Pilipinas! Og karon, ania ang inyong anchorman.

0: Inom Untag na Pilipinas. Magnum, Buntag na Pilipinas.
1: Oras, alas 4, Jessa, sa siyang kabuntagon. Good morning! Hoy, bango na, kay Buntag na! Buntag na may gala, bugnaw sa tupalibot may gala, busa, karakadlawa. Laing adlaw may gala sa Biyernes. O gapitin 3 may gala sa bulan sa Hulyo, tuwing 2026. Good morning! Bango na, kape! Kape mo dyan, init pang kape may gala, oh. Sa ato lang mga naminaw, may buntag yung tanan. Dito na yung pagkabugnaw may gala sa palibot, may gala, arang-arang na lang eh. Kay bugnaw ito may gala, pero dito sa Europa mga gala, parayan ang nangamatay mga tao dito. Binato may gala mga masakiton tungkol sa grabing kainit may gala sa panahon karon. Dito sa ato, salamat ah. Kamayo may gala ang atong panahon. Normal gapon may gala, init, bugnaw, ulan. At is arang-arang na lang kaysa init kanunay may gala sama sa nintabo sa banga na sud sa kalibutan. Good morning! Bango na! Kay morning na! Salamat na magbrayan sa namigay ito. Kalimta, kanunay ito. Pasalamat sa itong labaw nga makagakahom. Salamat kinong sa Kristo. Salamat Diyos sa mahan, anak Espiritu Santo. Si magyata ka namong laing adlaw. Si pagkatog ka namong ginoon din laing nga sa iyong kabuntagon. Ginoon kami magpasalamat. Ngayon mo kami itagaan sa laing kinabuhi. Ugin mo gihatod pa kami nining laing kabuntagon. Uban sa mga minal sa kami sa makauban din sa among sibihan. Kami magampo ginoon nga. Kami imong panalipdan. Iiway kami ginoo sa tanang mga katalagman. Disgrasya, ilabi na ginoo. Iiway kami sa mga tao na nagtingo sa mga kapukanan. Among isalay, diya ginoo, among ginoo. Diya among kinabuhi, ginoo. Diya kanimo. Kay ikaw man tagyan nini usa kami kanunay magasandig og magasalig da kanimo sa tanang panahon. Salamat Ginoo sa mga grasya nga maghatag kanamo. Sa matag adlaw nga tanang kami magampo kanunay nga unta sa tanang panahon, imo ibubo dinhi kanamo ang grasya ilabi na niadto mga nagpasakiton nga nakaroon sa nagilang tablana. Amo sang yampo Ginoo Jesucristo nga unta kami imong kanunay nga giyahan ilabi na sa mga adlaw-adlaw nga mga gimbulo haton. Salamat Ginoo sa mga kabasog sa lawas nga maghatag kanamo. Kami magampo nga unta sa tanang panahon, imo kami hikapon og atagan sa kabasog sa among kalawas san kanunay. Amo sa pagayunda kanimo Ginoo nga unta imo kaming pasaloon sa among mga salangan nimo re kanimo ingon man kami anda mo silong atos mga kasala kanamo kini tanam kay pangayo pinay kang Kristo imong bugtong anak buig lagari hangtod sa kang turan. Amen.
0: Magnum, buntag na Pilipinas.
1: Oy, bango na. Sa atong 80 ka mga barangay sa Rakbay sa Kendero, good morning. Sa atong 424 ka mga barangay sa Luiga sa Misang Misuntal, may punta kayo tanan. Ilabi na may gala, may punta kusab. Sa atong may gala ng katauhan sa Kabigen. O sa mabos sa itong pagsibya, mayong punta kaninyong tanan.
0: Buntag na Pilipinas!
1: May punta kusab, ilabi na sa mga kamerikanuhan na Les Mercados Cogon. Yes, Carmen, may gala, Puerto Agura, tanang mga Amerikano, ilabi na sa mga lungsod. Mas lungsod may gala, mga Amerikado niya, murag buntag na sila manunga. Ang laik may gala sa atong dakbayan, nga walay tulugay may gala. Sa ato mga lalawigan, wala. Kanang Isabelo City may gala. Wala, tulog ang tao sa iyo kaya niya. Hindi sa Cagindioro, walay tuluga ang mga tao din eh.
0: Buntag na Pilipinas!
1: Hoy, sa ato mga gwardiya, sa palibo to, sa mga gwardiya, atensyon! Atensyon!
0: Magnum! Buntag na Pilipinas!
1: Forward the march! Ay, bango na!
0: Magnum! Buntag na Pilipinas!
1: Bango na sa itong mga kaigsun na may gala, labi na sa itong mga gwardiya, sa itong palibot, tangan ng atulog, may gala. So, mga gwardiya, may galang abdi kayo. Makatugpa lang may galang lamok silang ilang may galang ilong matarayon.
0: Magnum! Buntag na Pilipinas!
1: Ay, bango na!
0: Magnum! Buntag na Pilipinas!
1: Sa ato may gala mga bawbaw driver, mga taxi driver, good morning kay tanan, bango na kay buntag na!
0: Magnum! Buntag na Pilipinas!
1: Dinita maglangan may gala na nagunamong luas sa mga balita may gala, dinita karoon sa ato mga balitang lokal.
0: Magnum! Buntag
1: sa ato
0: na
1: balitang lokal may gala, sa mga police report, mabuta may gala, ato mga police report, sa mga kaoban na ito. Ah, karong panahon na.
0: Magnum! Buntag
1: na! Nantago sa bayla na hipos kabalita, may gala. Napa sila na hipos? Wala pa sila na hipos kabalita? Natanahan ito may gala karon ha?
0: Magnum! Buntag na Pilipinas!
1: Ilang lang ang Megala, nagkula mga luwa sa mga balita Megala o natasatong balitang lokal. Lagingon Megala, mga cellphone. Oy, bawal na sa mga tunghana. Muna nang ipahibalo, Megala, sa botan sa DepEd.
0: Magnum, buntag na Pilipinas.
1: Palagay ng Pinoy, Megala, kung way may tabo, ahiya pa, Megala, mataranta. Diba? So, tungod, Megala, lasa nangamatay, Megala, tinunan, umag, ipamusil po sa mga tinunan. Karon Megala, ang mga cellphone, sa mga eskwilan, labi na sa public school, labi na sa mga elementary high school, bawal na Megala nga makasulod panahon mga igsoon sa klase.
0: Magnum, buntag na Pilipinas.
1: Pero wagin gibawal nila Megala ang cellphone, pero panahon sa klase, bawal Megala, sige kubi-kubi sila mga cellphone.
0: Magnum, buntag na Pilipinas.
1: So daghan Megala magginikala na lipay, kaya sa kini, may patsada. Patsada gin mga igsoon.
0: Magnum, buntag na Pilipinas.
1: Samta Megala, duga nga balita Megala nga lokal nga tunay post gingon Megala 21 Megala ka kurang 21 ka tuig magsuon nga pagsalog sa paggamog duga karada ng Mercados Kogon bakay karong sunod semana 21 ka tuig na ng Megala ang Kogon market duga na makina panahon sa na 1950 pa man siya pero sa diyan nga gibag-o Megala kanang merkado panahon Megala sa liderato Megala ni Dunco Imano. Tugay-dugay nila Megala no namatay ito si Dunco Imano mayor kaniadto. Pero ang Kogon Megala mo na yung mga ilang kabilin. So 21 katuig Megala human gibag-o nga merkado sa Kogon. So karong pizza 7 Megala ang ilang araw ng Kogon.
0: Magnum, buntag na Pilipinas.
1: Samta pamuta Megala mga pulis po sa balibot sa ato sa Megala nga mga balita gikan sa kaluhan. Gingon Megala protest rally batok sa korupsyon o abuso Megala sa gobyerno. Gobyerno Megala grabe abuso gyud. Pagkontra ka Megala, birahan ka gyud. Ipapriso gyud ka pinag magsingita ka sa korupsyon imong ibisto ang kawat sa gobyerno. Sigurado Megala plunder kaso nimo.
0: Magnum, buntag na.
1: Pero tinuol ka mga kawatan Megala kakatawa sa plane sa kana mo isakto nga gobyerno. Kita safety kita mga kawatan. Norgas mga adik god. Ang mga adik Megala may palangga kay karong panahon na.
0: Magnum, buntag na.
1: Palangga kay mga adik Megala. Buhi ta nang adik mo nang daghang kay buang Megala karong gadagandagan sa dalan. Daghang mga buang Megala gadagandagan Megala karong sa atong kadalanan.
0: Magnum, buntag na Pilipinas.
1: Daghan, buang Megala karon kinagandagan sa kadalana, daghang patay, daghang ipanglogos. O inana Megala, daghan, daghang mga patay, daghang ilogos Megala. Tungod sa mga igsoon kay una, kanabang tungod Megala kay ang atong gobyerno, di kin seryoso. Ngamulakag Megala sa mga dikadik, so daghang nangamatay na, daghan na nga buang-buang mga igsoon, ang utok, doon na nagipangsunog kabalay tungod sa adik, umutungod na Megala kaya ang gobyerno, gipalangga nila ang mga adik karong panahon na.
0: Magnum, buntag na Pilipinas.
1: Kaya hari-hari nila Megala, anong kapalangga bagi kay Megala, prunsit magipirmi ang mga adik, mga igsoon sa itong palibot.
0: Magnum, buntag na Pilipinas.
1: Kumuha na Megala nga putisali Megala batok sa kiniba mga abusado sa gobyerno. Ilabinas ombudsman Megala, sos kaabusado bagi kay Megala. Wanay ka to sa ombudsman Megala, kay kontra ka, birahan ka. Priso gyud ka mga igsoon.
0: Magnum, buntag na.
1: Ang mga korap Megala, imong ibulgar ang mga kawatan sa gobyerno, ay priso ka Megala.
0: Magnum,
1: ayong ibulgar. Ay nalagsaba kung nakanahibawaan nga mo ni mga kawatan, ay nalagsaba kayo imong ibulgar Megala, ikaw may prisohon. Nabaling kalibutan imbis mo prisohon ang kawatan, ikaw nga nagbulgar, mo'y prisohon.
0: Magnum, buntag
1: so, ang rally Megala, matod pa, gitapos na kagabi sa grupo sa mga wa malipay Megala ng gobyerno ha karong panahon na.
0: Magnum, buntag na.
1: So tanawin to kung sa sunod ng rally Megala, samdaro kang balita Megala. Giyon Megala, AP Chief of Staff General Broner. Controversial gapon nga AP Chief ng Exxon.
0: Magnum, buntag na.
1: Controversial gapon kaya matod pa lagi, matod pa, loyal lang sa gobyerno, loyal sa konstitusyon. Si AP Chief of Staff Megala Broner, matod atong gingon, nga muhawa na po siya, mag-retire na siya karong bulana. Muna gingon lagi Megala nga daghang kayo ngayon nga wapag ka na makadawat ka po rin siya o malita-malitang kwarta.
0: Magnum, buntag na
1: ambot ka, pungtahan niyo si Broner Megala o wapag na makatiyam-tiyam sab. Ingon palagi nila, sama ito gibulgar sa mga sundalo. Kay gahi magid kay mga Exxon.
0: Magnum, buntag na Pilipinas.
1: Di ba kay ang Exxon may gala na mas gobyerno po. Di ba? So muna may gala nga ginudahan po ni siya nga muna di gigalihok tuod kay una may gala na ang Exxon sa gobyerno.
0: Magnum,
1: buntag na. Muna gingon, di tanan panahon na siya diya. Muretire na po siya karumbulan sa Hulyo.
0: Magnum, buntag na.
1: Mga police support may gala. Gingon, matod pa sa mga police support. May talang tayo mga police support. Uy, mga police support. Uy, kadyod lang kay may gala.
0: Magnum, buntag na Pilipinas.
1: Atong police report may gala. Atong yeah, may gala. Uptake may gala. Exercise sa muna.
0: Magnum, buntag na Pilipinas.
1: Yeah, may gala. Matod pa nga gingon, duha ka motor, siklo, sa lalawigan, kipangkawat. Sa lalawigan, ebot mo sa lalawigan ta. Samtang duha ka accidente sa pagpanlungkab natala sa police station to Kogon. Samtang may gala mabutan duga nga kwa no mga duga mga police report may gala sa tong palibot ha.
0: Magnum.
1: Ito na ta may gala no. Ito na ta. Sa ato mga police report may gala kami nagipapos sa mga kaigsunan. Inabela sa nomina unang ta may gala. Ang report may gala sa tong kaban Magnuman Gelsado. Kaimtas panahon sa nakbayan. May kumusta may gala tong palibot gabi nagulan-ulan man. Ay doon na karo may gala. Doon na pa may pagtotality sa tong palibot. Ato yung chick Miguel, itong kaban, Magnuman Gelsado, Magnuman Gelsado, Guayan, Magnuman Gelsado. Magnuman Gelsado. Kajit lang may gala ha, sa kajit lang kayo. Plasa sa natong signal may gala, kaya kabongbuang sa itong kaban.
0: Magnum, buntag na Pilipinas.
1: Hey, Magnuman Gelsado, Magnuman Gelsado, Guayan, Magnuman Gelsado.
2: Tulong dyan mga alam sa itong pagmonitor ko rin sitwasyon sa tagas traffic kung lakas panahon. Wata ang ngayon kabalakay, labi na sa itong kaisunan kung karoon ng buot ng mga biyahe sa Iskabuntagon. Tungkol doon ikiwa mo po tayo nasa natin ang wapag ulan-ulan na sukuhi. Kaghapon na adlaw ang magdumjowal kay pagkahapon hangtod sa gabi. Nagulan mag-ipod dahil din sa sentro ng bahay sa itong syudad. Pahinan po dito sa may kaning waste ng bahay sa ito sa lalawigan sa Misamis Oriental. May nalang ganyan ipod kaya wala po na may balik na sa pagbundag ang kusog ng ulan ni ining sa Iskabuntag. Kaya makaprohisyon yun magdumjowal. May nalang kay totality naman lang po datong na-experience din po sa Iskabuntagon. Mm-hmm. Pero pag-abot na din sa sentro sa itong syudad, waman magdumjowal ng arang-arang ang sitwasyon na po dinihin na napita. Pero doon na pag-iapon po yung mga kanina matikda na to, mga presensya po sa tubig sa kanang kilid-kilid, na napundo po doon sa pagulan-ulan po na kagabi. O kung hesitan po ang dagang trapiko, sa susama, wate ang ay kabalaka, lalay sa iyo, kapagpahigayon o ga-checkpoint sa tumapos sinahigikan sa HPG, din sa may tabuk upo nga tulay mo magdumjowal. Po din po nga din ha, lugar sa boundary po na sa may igpit, kanang tulay din ha. So, din ha naghahimo ang ato po nga mga pasinagikan sa HPG, kaya doon na naman po sila ila, po din ang nag-plaster mangin magdumjowal nung ila ha po nga pwesto, dugay naman na. Pero, karoon lang po ito nakamatikod na sa iyo kayo sa buntag, naghimo na doon sila sa ila ha po din po nga pag-higayon, huga, checkpoint. Di ba hinoon langan, basta doon na lang din kayo kapakita. Magdumjowal doon nga, imo ka po din po nga dokumento, imo hang identification card, yan, naka-helmet lang po ka, lakos naman po dayon.
1: Ang HPG sa'yo kang HPG karon?
2: Sa'yo sila nga naghimo, o ka kanyang nga checkpoint karon, pero di man siya ka ng kuti kayo magdumjowal, kadali rigid kayo, hindi naman po kayo sila makigistorya, gisa imo ha, basta ka nang mo, himo lang ka sa paghapit, niya magpakita rin dokumento, lakos na po dayon. So, napoy uban magdumjowal, tungo naginin sa'yo nga kanyang paghimo, o checkpoint sa tumapos na nagigikan sa HPG,
1: Basin siguro nagto sila magdumansin, nga doon na yung mga grupo nga mag-rally ba, kanyang magputista kay mamailang gimo dito Starlak nga kutob sa mga bus, mga naipuno, susiho nila, pag nabay mga tao nga musakay, para sa rally, kadi nila ipalahos. Basin mo na ilang gimo din, nagbilar-bilar sila, tungkol na na, mailang pang bubaga ng mga tao nga mag-rally.
2: Magid nga po, gano'n na pag-majol, nga kabahin ka po na. Sa kaniya ilaha po din po nga SOP na gid po nga pagbuhaton kay lagi ang ato mga kapulisan na karon ang padayon do po bang dumjowal nang ilaha po din po nga alert ta status so, gani man kung moingon ta karon sa tuwa po nga sitwasyon po bang dumjowal palas po din po sa dakpan sa Gindoro wa po din mga namatikda man ni no po din nagapigay sa checkpoints ng mga pulis. So, karon kung maingon ka gapa, ingon ka din hi, kinanglan lang yun nga maghinahinay, ang palagay ng mga disgrasya, masagay po kahit ako ni Mrs. Kuluntang, kung tulagi kusog ka, higa pa daga ng mga sakyanan karon mo po ito nga matignan po nung lakos-lakos na, di nang yayod na mong hunong, wala ko po nga maabot sa mga chat, kaning, yani, po nga mga, kaning intersections, yan, di na po matakot lagi po dahil sa kaning, ato po din po nga traffic light. So, muna ba si mga kurat po ng uban, magkaanay na po din noon. Pero muna, ato ang sitwasyon ko rin sa dagang traffic ko, galakos po noon. Ang ping na yung ihapon, kung sa mga sayo po na nga mula ko karoon, yan, di na yung plano po, di na yung plano nga mo, kaniya abdan lugar maabdan magibjol uga kaniya adlaw na gyud unsa magdala gyapon og mga pagprotektas kog galing kay init kay sa buntag pagabot sa hapon ulan ulan na bay dayon pud magdumadyo wa makalatong pagmonitor sitwasyon sa tunga kadalanan og sa tong kalangitan kay sa 220 adlaw sa do sa balita og serbisyo Magnum Radio.
0: Magnum buntag na Pilipinas.
1: Alright, salamat, salamat. Miguel po sa gaman, Magnum Anji Alzado. So, na may galang HPG, nagbilar-bilar sila. Ay mo palabi niya, pang masayang sa pangapasig pang heblaron mo. Taga HPG, ay mo pamauli na mo, kaya pasig pang heblaron mo.
0: Magnum, buntag
1: ito mag-o sa Kapas Tarlac, may gala. Doon ay mga bus ito nga, doon na ba yung mga sakay ng mga taga Tarlac kay mo support may gala sa Rally Untas Manila. Wagin kipalahos, may isoon. Dito sa Cavite, wagin kipalahos. Ang inyong pangitaon, kana mga tulisan, kana mga karnaper, ayon ang mga nagsakay last bus kay Moalhin din sa Moatos, Manila. Dini sa ato, may gala. Karon alert kayo sila kunuhay. Alert yung mata ninyo.
0: Magnum!
1: Ay, haram mo mag-alert ang inyong pangitaon, kanang kontras gobyerno. Ayon ang na mga atangan nyo na, kana mga karna, kana mga karna, kung sakin naman yung pangitaon. O dito sa may gala, wagi na kalusot. Dito sa Tarlac, Cavite, sa itong mga lugar, may gala, nga dunay mga dalan, may gala, nga dito mo agi to mga bus kay para magkarga og nito magsuporta labi na sa INC. Ipangpugngan may gala nila dito. Unsa ba nga pugngan man ipasag din lang sila diha total.
0: Buntag na.
1: Tipok-tipok ramon na may gala lang buhaton, di ba?
0: Buntag na.
1: Labon na mga kawatan may gala sa kanan mo na inyong pangitaon diha. Dili kay kanang mga tao nga way gihimo sa kailan sa kanan para lang mo atos Manila mga igsoon.
0: Magnum. Buntag
1: hadlokin sila ho. Sige lang, kayo mo nang gingon. Di man may galang ligid ha. O gawas o plat may gala, di kadagan. Pero kang ligid may gala, lingin pa. Pagtuyo ka na, akaron, tuakas babaw. Pagtuyo ka na, ikaw na siya maligsan may gala. Baka na laging kuhan, pabutan nyo na. Kayo mabot, ragya po na siya.
0: Magnum. Buntag na Pilipinas.
1: Ato sa angin sa report may gala, pinagin ni Magnum Angel Sano may gala. Dinita sa report, pinagin ni Magnum Jane Lona. Kagingon may gala, matod pa, doon ay laking motorista. Namo mo may gala. O samad-samad taon tungkol las iro, bantayin mo lang iro kay kanang iro may gala, nas dalan na plane sa dalan, magana, magdula. Unya magmotor ka, kumpiyansa ka, kalita na mutabok. Ah, naghang ka na nga disgrasya, ang upanan, nangamatay yun. O so mo mo may gala, kaya ang iro, magmalig sana, ikaw nga nagmotor, laba gi ka may gala. Yasa sa ato itsik itong kaban, Magnum Jane Luna, kalabo din ay Magnum Jane Quiet, Magnum Jane Luna.
2: Duha kini ka mga motorista, magdumadyo ano ang samdan, human kini nga makaligis o ga laaw nga iro, gikan sa Baya Jebura extension ng ato nga syudad. Oh. Ang naisgutan nga biktima, gamaniho ni siya padulong noong sa may Kugon area. Sa diyang aduna matutay, milakag kaniya magdumadyowel nga iro, ni napagiday iro sa unahan, kay galitagan matutpa iro ang iya nga nagian magdumadyowel nga nagrisutag yun no, nga iya na lang yung gipugos puro ga bangga. Tugod pala kinamang po yung lakag kaniya magdumadyowel. Gigabot siya ang hapit na ginumaabtan ang iya pulgar nga tiil, makuhaan akong tagi sa kakilo niyang bagtak pagunta magdumadyowel.
1: Dakuha siguro kayo sa kilo, kiit lang siguro.
2: Oo, pero kini mo kung naisgutan po lugar nga mga motorista magdumadyowel. Bukulbaan po diyan na, labi nagduhol, labi tawag ero, murag bupahak, labi tagi sa imo lugar yung bagtak. Oo po ito, nagpaswaswaspas taon po siya uga pagmaneho, narisuta yun noon po no sa iyong pagkadisgrasya, tungkol kay nakaligis po noon niya siya, uga ero, natumba niya siya magdumadyowel, o niya, kini po na yung ero, kaya posible nga, namatay na gito magdumadyowel, no, tungkol po sa rason, nga dugay matutpatura ka bakod, o ga gali, no, ang kini pong uban po niya ero, nga mihimo sa paglakag kaniya, ni hunong na po sa paglakag po diya magdumadyowel, pero wala na, daga na kayo siya samad, sige, aha po nga lawas, niya, doon na matutpay residente dito, ang mihimo sa pagatabang kaniya, nga makapatindog po sa usay ang kaugalingon o si Apo nga motorsiklo. Wala na po siya padala sa baytamblanan magdumadyawal apa nakaangkon motot pagkini siya o gasama tugod po lagi kini bitaw nga na ay pagka golden brown bitaw ga ero magdumadyawal mo motot pa to ang himo sa paglakag kaniya niya gali agresibo motot pa kayo ni skutan pong ero bisan wa matot pa niya si batuhi or hilabti magdumadyawal rason nga paspas po tao nang kulba po siya pong dugan o mihimo kini siya sa pagadali-dali po ng pagmaneho gagali magdumadyawal may nalang puno kawa siya dito ni Bangga po sa Center Island daghan na pagi nga matay sa Center Island magdumadyawal nga nakabangga may nalang puno kay siya dito po diyan yun kung asa po niya nabangga at yung isa po kaputi nga iro nagiingon nga posible po daw nakabsan po sa kinabuhi samtang diya po sa may kusalo daghan niya po iro diya magdumadyawal nga usay mga motorista ang samdan human kini gilakag gihapon magdumadyawal
1: daghan na mo ka na kung dili iro iring mo na kahit lang mo tabok na sa dalan ay sus basta mo ka delikado kayo
2: pero magpaspas o manangiring magdumadyawal mas daghan mo tagakita nga iro ang nakaligsan gid magdumadyawal no so gali ka po siya gagilakag ya po siya nining usa ka iro nga mura siya witch dog bitaw magdumadyawal nga itom ni puntik-puntik ni itom Ay, kabutya, gapaswas po ito pagkisiya nga, gilakag, bisan tuod no nga, kini lugar nga, dilipot sa bayang motorsiklo, naman ko iwan magdumjuhan nga ero, matigaw bitaw magdumjuhan, makulbaan sila mo ng lakgon kanila, pero katumatod pa sa iyang part po magdumjuhan, limapot sa ba po ng iya po nga motorsiklo, apan gilakag gituod siya, ninibong usapod ka ero, nga doon ay puntik-puntik batod pa nga itom o gali, apay dagan pa nga ero, gihapon magdumjuhan, gihapon na matikdan, pero wawang po ninyo sa paglakag kaniya, no? Pero gihingon, nga dagan, naging mga laaw nga ero karon. Angga pa nga biktima lugar ni inipong uban nga mga motorista nga kalit batod pa mga lakag galis uh-huh. Utag sa ilapong pagkasamda nang katong dito sa Coastal Road gidala sa balay tambalanan magdumajawa tagod kay naasi sa madsaagtang kawa man siya naghelmet magdumjawa kay lagi pauli na unta sa ilapong Pinoyanan gabi iyon nga usap pud sa rason magdumajawa nga nakaangkon gid siya no pulog sa mad sa ilapong atang nga bahin sa tagtong ero di man pud nimo to mareklamo magdumajawa labi na ko apoy tagiya kawa mo pud si collar mm-hmm. Posible nga laaw lang gito magdumjawa nga nagdisulta gid noon si ang pagkadisgrasya sa sugod na Pilipinas si Magdumari 24, Jane Luna, subita og serbusyo, magbradyo.
0: Magnum, buntag na Pilipinas.
1: Salamat, salamat, Miguel. Ang report ng kapat, pinagin Miguel ni Magnum, Jane Luna. Bante-bante lang mo, Miguel, no? Kay kanang iro, naghanagi kayo nang matay na, tayo kaila, patay, Miguel, kay nakalagi sa iro siya. Sos, mo, Miguel, taon to higala, patay, Miguel. So, naghana, ang mga biktima, Miguel, inabi na ka ng mga motorista, kawa, so, four-wheel drive ka, imo na ligsan ng iro, lata, ginan siya. Pero magmotor ka lang, labi na ka ng mga beat ng motor, Mio, kanang gagmay. Ay sos, pagbaligsan ni mo na, ikaw may gala ang madisgrasya ni anak.
0: Magnum, buntag na.
1: Bangon na kay buntag na. Hoy, psst, huy, bangon kay buntag.
0: Magnum,
1: buntag bangon, na. Bangon na, neto na na yung lakunon na, Biyernes pa karon. Doon ay trabaho mga ison.
0: Magnum,
1: ika si report may gala, pinagi ni Magnum, Jelona, dito ni Magnum Angel Sado. Kaya doon na kunoy, doon ka mga motorsiklo, ipangkawat may gala sa Luwigan. Adi ay, sa lalawigan, dinisato. Abotang lalawigan, may gala, pero kagyan, naghangkawat natin sa motor gapon. May Magnum, Anjian Salo, Magnum Anji, Guad, Magnum Anji.
2: Yes, Magnum Anji, na doon ka mga motorsiklo ang nawala din sa mga provinsya sa Oriental o gaungusan ni Inig. Ito nga, naabot sa din sa Tosodak, may kagindi oro, tungkol kay naarabang po sa may lungsod sa Paul. May sa amin sa Oriental, ang nahitabo nga incident is pagpangawas. Nini po nga motorsiklo. Pagkahapon, doon na may balita nung dinis may 7th Street, Barangay Nazareth, yung atong syudad. Doon na motorsiklo nga nakawa. So, after nga ito po magdumjawal, sunod po din po din sa may misamis Oriental, na doon ay nagpakita ba ang kumalagi ngayon ang motorsiklo, ang nagikuha sa so, wala pa mailan na suspensado, samtang nakaparada, din sa may kining upol misamis Oriental, particular na din sa may ONST, yes, kanang eskwilahan na high school din na magdumjawal, no, sa may tabuk upol misamis Oriental. So, naragi sa sentro sa nahisgitan nga lungsod, gikuha ang nahisgitang motorsiklo. Nga usah, kakaripong nga XRM po magdamadjawal, di inang kinigikuha. So, wala pa ma-identify nga suspensado. Kini nga doon ay plate, kung natin ay plate number, color pula, color itom ang combination. Matod ni Sir Demril Tabugo nga posible nga naara din sa maya kaling pakagayan di oro ang direksyon sa suspensado o baka para sa Cebu City Misamis Oriental o gani pa nga panahon na na-report naman po niya sa mga otoridad apan wapalagi po ikita kung aha ang motorsiklo ni ining takna at tungkol lagi kayo wa magiging po naka-identify din po magdumajowal kung kinsa ang suspensado o kung asa kining direksyon gidala niya do po nga maaong kawatan. Samtang din po dahil sa may purok sa Esbulanco balingan sa Misamis sa Miss Oriental na pagkita pang po ang bigti mga si Jomar Lasco tungkol naging kang iya ang XRM 125 color black and white ang nagikuha sa wapagyapon po ma-identify nga suspensado. Gibutyag nga ang kaning nag-iskitang motorsiklo kompleto raba po magumjol na yung ORCR na sa U-Box kung gamay ikabalakan po niya nga base ni Baligya po ni magumjol so posibleng dali argit kayo po nga i-Baligya sa suspensado kayo naarabay yung mga kompleto nga mga papeles na nasunod sa maupo sa sulod na sa nahisigitan nga U-Box ni nga maunga sakyanan. Ibutihan sa biktima, nag-i-parking lang niya sa tugas-tugason, Blanco Blingasag, o gamoy hinungdan nga naghahimo yung dintahan siya sa pagpakitabang sa maunga barangay. Kaya lagi, base na makakita po ni niya, panuag yung hapon, kaning pakyas yung dintahan ang nahisigitan nga biktima nga si Mr. Jomar. So, wag yung naka-identify kung kinsa yung kawatan, wag po nakabantay po magdumjawal. Ganing ibutyag nga ang rim set ni ini kay silver ang color dayon na kanipun magdumjol doon ay mga kaninga nakasubita nga sticker sa atubangan na pala ang to ni mga panahon na kaninga usa ka Honda nga SIM 125 ngadi na belakang KC 2393 nagpabilin pa karon nga wa gyud mahibaw-an ang lokasyon. Maka zo na hipos nga balita agi ka sa lalawigan sa misa sa rental. Kini si Magnum 120 ang jaw sa balita og serbisyo Magnum Radio.
0: Magnum, buntag na Pilipinas.
1: Aba, salamat, salamat, Miguel Pusongapa, Miguel Pinay Magnum Anja Alsado. Kalabot, Miguel, bante-bante lagi mo kay Karon Maygala Uso, giking kawat sa motor karon.
0: Magnum, buntag na Pilipinas.
1: Ang uban, nila mo report sa police, Maygala, kay useless Maygala po mo report, huwag may kakasulbad. Diba, simple naman kayong nila nga, di, magin makaya kay daghan naman kayong tao, gamay rami.
0: Magnum, buntag na Pilipinas.
1: Manang itugana ninyo kung sa ating ang pangitabog yun,
0: Magnum,
1: ha?
0: Buntag na
1: Pilipinas. Ikaw, Miguel, sa report, Miguel, pinagin Magnum, Magnum, Angel Sano, balik-balikan, Maygala, si Magnum Jean Luna. Kaya doon ay giingo, may gala, duha ka, doon ay mga pagpangawat, may gala, naitabo din sa ato na kayaan, duha ka, duha gini ka kawat, although kanala siguro na report, pero kawat dito, kawat dini, muna ay kitabo, may gala, karon sa ato nga palibot, karon sa ato na kayaan.
0: Magnum, buntag na.
1: Yato sa nga nabato, may gala, pusong kaban, Magnum Jean Luna, Jane, go ahead, Magnum Jean.
2: Mereklamo karon ang duha ka mga pamilya, diin kini biktima sa managlahi nga insidente sa pagpangawat, dini sa barangay Lapasan, dini sa una sa may Santo Niño, Magduma Chowa, giingon, nga aduna matutpay duha ka mga lalaki, ang misunod sila nga Pinoyanan, o ipagkuha ang ilang mga cellphone o wallet, ikabot siya nga Magduma Chowa, nga banabara nga naa sa tulog ang mga cellphone, o ga duha rin ka wallet ang nakuha ni Iningula, mailing ang mga sospecharo, nga puros matutpa ang mga batanon nga mihimo sa pagsulod sa ilang Pinoyanan, na aragit sa ilang kilid ang ilang cellphone Magduma Chowa, no? Pero wag yun yan lang nabantayin, nga aduna matutpay misulod nga mga tao po sulod sila nga Pinoyanan, pero aduna matutpay nakakita nga aduna ya milayat sila po nga bintana Magduma Chowa, kay kanin bitang bintana nga open lang bitaw nga imura butangan bitaw ko kahoy para mo apre unsa mong na sa ilaha po lugar nga ilaha bintana nga dali ra po kayo abri-abrihan Magduma Chowa nya sakto po nga wala po nila butang ipod og lock tuod po lagi kay igang matutpa kayo ang ilaha po nga pamati igabot siya ganito matutpa ni agi ang naisipan po nakawatan nga nasaksihan po no sa upang yung mga tao rito nga nakakita po kay di magini mawad ang gilog tao diri sa may alapasan ng Magduma Chowa doon na po yung mga agatambay bisan pa man gabi na kayo o bisan sa kadlawon gali dito nakita nila Magduma Chowa sulayan nila sa paglakag apat wag yung taon po nila maakti Magduma Chowa no ang naiskutan po nga duha ka mga lalaki doon kipaspas po sa pabitagan ilabi na nga gaan na po ng ilahap ko nga dala kung mga gipang kawat samtang sa laing bahin Magduma Chowa din na po sumaya Lawes Bra doon na po insidente po sa pagpangawat tugod po lagi niini po nga matod pa ka renter ni siya Magduma Chowa no ang gigawatan din giingon nga dito no nakuha matod pa ang iha po nga laptop o ga duha po ka mga cellphone isa ka keeper o isa po ka touchscreen wala na nakuha niya ang wallet Magduma Chowa tugod kay nilakaw mo po siya sa maupo nga panahon sa mga oras mauto nga ang nabili ng dito po nga cellphone niya ang isa ato Magduma Chowa kay keeper so dito nagikuha agya po Magduma Chowa niya iha po tayo laptop ipang laras gito po kanini okay. Kung wala mahiling nga suspecha doon ito di panahon na wapag yapo yung mga identity no ang naiskutan po ng mga suspect na ang mihimo po daw sa pagsulod sa mga po mga panimalay pero doon naging mga nangawala po ng mga kaptangan Magduma Chowa kagihingon na kinipugsanon po no gikuha po ni inipong naiskutan po ng mga suspecha doon ito ni Magduma Chowa din agya po sa may situation si Buwa doon naman yapo yung mga insidente po yun sa kawat di ingipang sudan yapo no ang pipila po ng mga panimalay din hapon no sa di lugar nga mga magpamilya, mga cellphone gyapon, ang mga punterya ni ini po nga mga suspechado Magduma Chowa, kung dili po naman, himo po nila ang ilaha po lugar nga mga tinguha po nga mga awat Magduma Chowa, at doon na sila mga kabdangan nga paon. Sama na lang po lugar sa mga kaldiro baka Magduma Chowa, ginakuha gyapon, ginakawat gyapon ang Magduma Chowa, no, kung dili sila makalusot bitaw sa imong kwarto, naari po mga cellphone, imong wallet, pero kung panangalitan nga di sila kalusot dito, kay panangalitan nga naglock ka Magduma Chowa, or di ka nga lisod alang kanila ang pag-access, so dito na po sila sibog sa mga sa kusina Magduma Chowa na sila mga ginapanguha gyapon ng mga butang puhimo gyapon nila nga mapusa. Nanunod tanin nila gi-refer na sa Energy Unit ang iskutan po ng insidente aron na imbestigahan kini ang mapangita ang mga kisama may mga responsable ni ini po mga gasulod o kapangawat din hapon sa may barangay Lapasan. Pero sumutang na Pilipinas, kini si Magduma Rico 24, Jane Luna, sa bitawag Sir Pusha Magduma Radio.
0: Magnum, buntag na Pilipinas!
1: Alright, salamat, salamat, Miguel po, sungkawa, Miguel, pinahir, Magnum, Jane Luna, kining kawat, Miguel, grabe yung kawat ka ron.
0: Magnum,
1: nagkangin ang gusto, Miguel, kinagamang kawatan, pero yung sila nga, sir, kining amo, ginagmay lang na, sir, buhi-buhi lang na, sir, pero kanang ubang kawatan sa gobyerno, niiligin na basta ordinaryo kawatan, sir, pati yun lang mga tao, ang iya sa tao, ilaging kawaton, o niya, bilyon-bilyon pa, trilyon pa, nangutang atong gobyerno, Miguel, karon, nakukay nga, nangutang na sab. Sa World Bank, may gala, kaya wako na yung kwartang Pilipinas. Hoy, bango na. Sa tala mga namina, may gala, la. Good morning. Good morning, dia, may gala. Sa mga kaeksyon nila sa barangay, Bulwa, ha? Lepinas sa itong barangay, kapitan dia, si Kapitan Ligaspi, kagawad Ligaspi. Magnum. Yes, Tiriel, may gala. Itong wife dia, Ginny J. Mata na, may gala. Karong parang nag-exercise sa sales buntag.
0: Magnum. Buntag
1: na. Bango na. O, labi na, may gala, sa Tiri Hills, may gala. Sa itong mga namina, diha, karong panahon na.
0: Magnum. Buntag
1: balik-balikan na si Magnum Angel Sado. Kaya doon ako na yung dua kakasong pagpangawat sa pagpanlungkab. Natalaga po may gala sa itong kapulisan. Grabe laging kawat may gala. Sa report ni Magnum Jane, kawat. Kaya din sa report ni Magnum Angel, kawat. So grabing kawat kaya may gala. Ay magtuhan na mingon nga ni ubos ang kasos kawat. Ay sos, pulis sa mga may gala. Mutuo ka na. Pilaray paghimo may gala nga ni ubos. Pero kung atong sutaon may gala, ang kawat karon may gala, rampan kayo din sa itong dakbayan. Mao na may gala ang atong nakita sa may gala sa mga report. Ay uban man gud di ilaga nag-report kay unsa pa kuno kapuslanan mag-report sila di magyapon magakasulbad ang toyo anang mag-report ka aron nga masulbad ma madakpan ang mga kawatan. Di man kano nga di man kuno gyapon magadakpan. Adi kanong mo report man kag hago-hago ka lang dito may gala. Ang kadugang-dugang lang may gala sa kapunos blatter sa atong pulis. Mao na nga pag-abot may gala sa report sa pulis. Aming din pulis may gala nga good news ni kay minus karon wala kay kawat ubos ang kinibang kasos pagpangawat karon sa dakbayan ubos yung bahak ninyo
0: Magnum buntag na
1: kung nag-report pala ng mga biktima mabuang mos kadaghan kayo pero sa pamay kapuslanan kuno na itong kaila report na sa nga useless magyapon mag-report na sir kay di magyapon masulban kay di man na timanon i-record man lang amo na diha karon mga igsoon
0: Magnum
1: gamay ra gyud kung ato nga gamay ra gyud ang kasos kawat mingkag i-record mo kawat kana lang may galang kawat sa kwarta nato sa Pilipinas. Grabe na ka na kadaghan may gala. So, i-record lang na nimo, mabuang ka na may gala. So, manay kakawal, kini kadaghan manay kayo. May Magnum Angel Sado, Magnum Angel, quiet Magnum Angel.
2: Sa Lujol, may gawa ka mga kaning establishmento o gawa sa kapinanganan, ang kaning nabiktima ginin taon, hindi po mga kawataan, kini man naging adilagin po yung mga akyat bahay, nga gipang tawag, lagi po mga Lujol, wala may atake, din sa may barangay kamuman, aning atong nga dakbayan, o sa may barangay Batisyete, aning atong nga syudad, ibuti. Kininga nahana o ang duha ka mga mahalong cellular phones o sa ka rest watch human gisulod so wala may lang kawataan ang kwarto sa saka 45 anyos ka lalaki santa kini lamiyang natulog di sa majaya buha extension para may kawuman aning atong syudad pero sa nalil natubang sa kapulisaan ang biktimang ilang si Alfie na residente sa maunga napit ano ni patala ang maungap insidente sa pagpanulog sa balay sa wapamailan yung mga lalaki ibutiag mga lasay sa buntag kagahapon na mihimo ginisya sa pag-report. Tumatigil kay Dihaw na kamata ang biktima gikan sa pagkatulog iyang nadiskubrihan na nahalaw na ang iyang mga kagabita sunod mismo sa iyang lawak. Wa po sa matignan lagi po sa mong lalaki but magno madyo walang presensya ni ilipo mga kawatan tungkol kay hinanot. Ano kay po na siya sa iya pong pagpahulay tungkol sa kapo po niya po magnum jowel sa iya pong mga lakaw yung trabaho. Lakim sa mga nawala sa iya pong pinayanan o sengi kaninga po yan. Ang usaka ito mga Samsung na nagkantidad na sa kaninga cellphone na nagkantidad sa dulag na 1,000,000 pesos. Usa-usap ka itong nga Infinix nga cellphone na nagkantidad sa 5,000 pesos o ginisilver nga wristwatch nga nagkantidad o gandulag 4,000 pesos. Sa gimong pagsusi sa biktima sa gawas yung kwarto, video na nakitaan nga apri na ang pultahan sa liyo nga bahay sa Langpanimalay. Iabuti usap sa biktima nga dako ang posibilidad nga miskapo o may himo din po sa pagsipat ang suspektado pinagi sa mga pultahan o galing ng huwag sa mga gamit sa siya wala po yung kalibutan tungkol sa pagkatulog. Sa pagkakaroon mong kaso, dinorso sa intelligence section sa kapulisan alang sa validation ng dugong investigasyon aron malinahan kini nag-iisit ang mga kawatan. Sa hamdang gihuro, tugkaw ka sa wala pa mailan yung suspektado ang mga mahalong gadget sa Balong gadget sa sigarilyo, cash sales, humaninidungan na gilungkab ang usa ka sigat na cafe bar o ang tapat ini nga egg trading store sa Mabulay Street na may bayan di siya tining atong syarad. Personal kami tubang sa kapulisan na si Mama Rose sa 31 anyos. Residente sa barangay Tignan Puluan o usa ka admin staff sa J&W Cafe Bar aron ipatala ang dakong insidente sa pagpanlungkab sa ngalan sa maunga kumpanya. Base sa report ng mga alasan sa buntag na po na diskubrihan po niya ang maunga insidente sa riyang may abot sa tindahan ang sales staff sa maunga establishmento kanil sa J&W Egg Trading na si Mary Jane o natingalan na lamang kini sa pagkakita na abri na ang unang pultahan na sa pagsulit po niya, nakakita po siya na ang mga gamit nagkatag na. Sa imong pagsusi na diskubrihan tayo nila na ang mga musulod sa mga malungkutang gikan sa mga konsumsyento ang mga wala. Makinig ang Osaka Red iPhone 10 mini na nagkandidat sa 10,000 pesos. Osaka Gray iPad Air 5 na nagkandidat o DC 8,000 pesos. Osaka Black Sunny A10 na digital camera na nagkandidat sa 45,000 pesos. Cash sale sa tindahan, kay binila naman lagu sa kalibo, so Osaka libo ka pesos na gumajawal. Gika na sa JN na WN Trading Store na kadayang reha sa kanang kaha sa sigarilyo sama sa upat katak sa Winston, 2 katak sa Modern, 2 katak sa Marlboro Black o 2 katak sa Marlboro Red ang ang nakuha gikan sa mupong na tindahan nga nagkantilad kanig kapiga 2,000 pesos. Samtang ilapong cash sale sa mga tindahan nga nagkantilad o niabot ka sa 6,000 pesos ang nadalay hapon po sa wapa may isang mga suspitsado. Sa imong pag-review sa CCTV footage, nasakuan nila o nakita nila sa akto ang usa ka lalaki nga suspect nga dakong lawas nga mihimo din po sa pang-iskapo o misunod o miskapo sa mga establishmento pinagi sa pag-uba o pagtangtang sa bumbong nga bahin magdumjuwel di na po'y nahimutang nga hagdanan. So among buslot may nagsilbi ang iaagianan sa suspect aron sa iyon raw makasunod o makuha dayon ang mga butang nining duha ka mga diining duha ka mga managlahing tindahan. Sa pagkakaroon ng maunga insidente, gitutukan sa intelligence section sa kapulisan sa police station 2 Pugon aron madakpan kining nga mga kawatan gikan niini nga tulo ka mga kaninga insidente magdumjotri o sa kabalay o kining duha ka mga tindahan dinis may barangay kamamanan o barangay 27 ning atong syudad. Balita gikan sa police station 2 Pugon kinis mag-120 ang jawasan sa balita o serbisyo Magnum Radio.
0: Magnum Buntag na Pilipinas.
1: Well, salamat din naman to Miguel po sa kaman. Magduman si Alzado. Grabing kawat may gala. Sa pagbalik ko niya, naapoy kawat gapon. Grabing nga kawat yung may gala. Kaya doon ay mga cellphone. Murag tindaham sa yun na may gala. Gisudlan sa biktima mga igsoon. Grabe kadagan sa mga nangawala.
0: Magnum, buntag na Pilipinas.
1: Ato sa check may gala. Magnum Center. Pinagin ni Magnum, Hunter Lani Delgado. Subay mga dagkong kasikas may gala karon sa atong sa ato may galang nasyonal nga balita, di ba? Kaya gingon may galang mga protest rally, batok may gala sa mga abusado, mga kawatas, gobyerno may gala, murag katapusan gabi may gala sa grupo, labi na sa pagpangulo sa Iglesia ni Cristo, gubang grupo, murag kutob lang sila gabi eh. O sa importante may gala, nakapaabot na nila ang kwan, ang ilang toyo, pero ni Bahad may gala, nga kung ilag yung dakpon si Senator Marcolita sa tungkol sa kasong plunder, mga igsoon kaya sa mga plunder may gala kanang kuno sa balaod nga og naay maghatag donasyon nimo para kanabang imong gamiton sa eleksyon lugar ra plunder na labi nagmaabot og 50,000 may gala 50 milyones na abot abuang man may gala nga klase mga igsoon nga idunog nga balaod guna kay kung gusto ka nga pinakitawa nimo og plunder tanana na sila mga senador hurot na oy mabilin dia e normal man na may gala. Para na gula na yung mga organisasyon nga na may kalihukan ninyo, na diya sa ana, suroy-suroy ginamaygala, dito ginamaygala, mangayog tabang sa mga kaila. Diba? So, kana mga sato din sa Pilipinas, kana mga mag-solicit ka, kana mga ikagtabang para sa imong eleksyon, murag dili na sa kapalingala. Diba? Kaya na may ibang mga negosyante, sos ka nang kumain ka may galag, lugar na yung naghatag nimo, kada mga negosyante o kada mga politiko diya, mga congressman, senador, bisang ganit ka sa ato may galang lokal may gala, ang mga negosyante may gala, pirmi na muhatag. Dili lang may gala, kanang tag-sos pila milyon, ang ba, bilyon magaling ihatag mga egsoon.
0: Magnum, buntag na Pilipinas.
1: Wala lagi na may gala nga, naman ko na yung balaod diya, amot sa kabalaod, ilang ko na diya nga, kung na yung mga idunar ko noon mo, so pwede na kang pailag kaso. Grabe may egsoon, no? Ang makaingunta nga na usa naman itong kalibutan may gala, di na gini mausap ni? Di na gini may gala mausap?
0: Magnum, buntag na!
1: Wala ang abusado may gala, ang ombudsman, kanya to, wala na yung katuo may gala karon. Pag na ilang pailag kaso may gala, huwag katuo nila na kay gigamit man yun sila. Si Remulia may egsoon, bahalag yung dagway may gala, kakaunsan na basta kay lugar mission accomplished. Grabe mga egsoon, no? Pero sige lang, kay kiningtanan ng mga pangitabo, na ibalos ni siya. Dili balos nga unsa ko dili nagya poy gapa may gala mabot ang mga tawhana. ang unsa nga klase sa gaba, ang magpaabot ang tao sa gaba mga igsoon.
0: Magnum, buntag na Pilipinas.
1: Muning ingon, may gala, muna ang conspiracy ni may gala, na silang plano niyo sa buhato nila, para lang sila may gala, magpabilin silang katundanan, kaya balo mag sila nga, pag sila ay mawala diya, priso yun sila pirmi.
0: Magnum, buntag na Pilipinas.
1: Dali na kayo may gala, pilaka buwan ni pagikan, kung na bagong administrasyon, sigurado nga mga priso may gala kini sila.
0: Magnum.
1: Balik-balik ka na ito may gala. Beato sa itse katong kabar. Hindi na si Magnum Lani Delgado. Kalabot may gala. Niniun niya. Gingon sa may gala. Ang atong ipin si staff nga kwansab. Controversial po may gala. Si Browner. Si Ingola Brownie ko na may gala. Browner. Muritire na may gala. Karumbula na. Kini talang taga muritire naman eh. Kay kini may gala. Muna siya ang usang sige panawagan nga. Usa na ba ni? Wagin mo mulihok. Muna na ba? Oh, so karon may gala, mo-retire na kayo si Browner may gala, kaya ingon palagi nila nga, ayahin sa mo-retire may son. Higda-higda na niya may gala, kaya ayahin, tiyam-tiyam kuno gyapon.
0: Magnum, buntag na Pilipinas!
1: Ito na sa may gala, si Magnum, Magnum Malani Delgado sa Magnum Center. Magnum Malani, kuhayin na Magnum Malani.
2: Yes, so Magnum Jewel, no? Tinagin ng Magnum Jewel nga, mo-retire na kayo sa iyang servisyo as the Armed Forces of the Philippines nga, Chief of Staff General Romeo Browner Jr. Magnum Jewel. Karong maabot olyo 21 ni siya Magnum Jewel.
1: 21?
2: Oo. Olyo po na olyo 21 ni Tiga Magnum Jewel. Sunod sa tulo katuig niya nga pag sa iyang termino Magnum Jewel. Sa iyang paglingkod isip pa AFP Chief of Staff Magnum Jewel nga si Romeo Browner Jr. Apan karon Magnum Jewel, wala pa po ay gigabot yan nga kinsay mumuhulip sa iyaha Magnum Jewel.
1: Wala pa?
2: Oo, wala pa Magnum
1: wala
2: Jewel.
1: Pa. Oh.
2: Wala pa nila gibot yan kung kinsay mumuhulip sa iyaha nga pwesto Magnum Jewel.
1: Mm-hmm.
2: Opo, nagikumpirma po ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Magnum Jewel nga ang papili sa musulong nga chief kabugos gawang mga desisyon sa Presidente Magnum Jewel, si President Marcos Jr. lamang magkuhan na Magnum Jewel.
1: Mm-hmm.
2: Muna itong latan, kung kinsay mumuhulip lagihan ni Browner Magnum Jewel.
1: Mm-hmm.
2: Dari po tayo Magnum Jewel, no, sa katulog niyang rally lagi sa Iglesia ni Cristo Magnum Jewel. Natapos na yun, ipit na natapos kagahapon ang adlaw Magnum Jewel.
1: Ah, nahuman na yun, ha?
2: Natapos na Magnum Jewel, mo nag-inon siya sa tigpawawa po Magnum Jewel, sa INC Magnum Jewel. Kaya man lagi, ilan na po napagawa sa ilang na gibati Magnum Jewel.
1: Uh-huh.
2: Oo, ilan na napaabot Magnum Jewel ba? Ilan gusto po mapaabot sa katawan Magnum Jewel.
1: Aha. Uh-huh. So, meaning wala na yun. So, wala sa mingan, mabalik po sila kay... sa ato ng sabda, noon ay gawa sila, dinipon sa ato na po yung mga disbintanaw, religious gapon, maghihimog yun po sila, grali. O, so, mag yapon sila. So, at least karon ni kalma ang INC, sulayan na sa imong sunod, ani siguro, karong pilakadlaw.
2: Wala po na Magnum Jewel, pero wala pa man po sila gibuti at Magnum Jewel, no? Kaya magulat pa man po na sila sa kamanduan po sila nga taas Magnum Jewel. Kung kanusa na po daw sunod, lagi Magnum Jewel, kalit lang po nila ang paggawas ani Magnum Jewel. Kato, rally nila to sa adlaw Magnum Jewel. Nagkakurat po lagi sa dito sa kauluhan Magnum Jewel.
1: Mm-hmm.
2: Muna, wala pa sila lagi paggawas Magnum Jewel. Kung doon na ba sunod nga, ipahigayon na po sila ng rally Magnum Jewel. Labi na nga, umaabot na makaroon na Lunes Magnum Jewel ang... formal na gid nga pagdungog sa
1: okay pormero to giingon man to nga mulhaw sila paingon sa pizza size do na may report nga 5 do na ibon pizza size pero gabi ira na sila ni undang kagabi ilan ang kita kay nagsugod sila pizza 30 man so kagabi gitapos sila ang ilang lasangpit nga rally pero di nato ang kumpiyansahan gyapon kay di man lagi magpaibalo sila kung magrally murag mula mukalit lang ba mo na ibantayan pag-ayo gid sa atong mga otoridad, although lugar na kanay ilang pag-rally, naman po'y purpo sila na, di ba? So at least ang ato lang diya, Magnum Lani, nga natapos siya ang malinaon ang nasangpit nga rally.
2: Okay, Magnum Jewel, malinawon gid ang pag-rally nila kagahapong adlaw Magnum Jewel, wala gid kagubot Magnum Jewel. So doon naman tayo mga nadakpan po Magnum Jewel, uman lagi po nga na katulagi yung kabutyag lagi Magnum Jewel. Kaning usa ka...
1: Asi kada sa kung kanila na naman po, di ba? Katunay murag na doon na misunderstanding yung murag doon na sagiran ng pulis.
2: Oo, muna siya. Oo. Muna siya ang ipapagita lagi niya sa Magnum Jewel. Ibistigahan sa Magnum Jewel.
1: Oo.
2: Oo, ang gigong lagi sakop lagi sa ka... Second District Councilor nga si Ranolfo Ludovica Magnum Jewel sa Traffic Enforcer lagi. Umano itong rally sa... Iglesia ni Cristo doon sa People Power Monument lagi na itong Miracles Magnum Jewel nga nagresulta doon ni Magnum Jewel sa ko na tagahanan ni Sexate ko na i-issuehan niya o citation ticket Magnum Jewel sa LTO pero lagi mihimo lagi niya o kan Magnum Jewel.
1: Hmm. Sa mihimo sa unsa pag
2: Nagagawag siya Magnum Jewel. Yang isupak Magnum Jewel ba? Murag yan gito. Magdubag.
1: Ah, murag nga yung traffic violation. Ah, kailang may naman kayo na.
2: Oo, nga nag-resulta po Magnum Jewel sa traffic po lagi po dito sa mga kadalanan.
1: Sige, di naman to. Kayo, wa naman to. Human naman to. Nga, gamay naman kayo itong abutang sa lugar. Appeal na to siya lugar part sa Kalit nga pagdasmag sa Iglesia ni Cristo, pero sa nung sabda, murag na sulbad na punto siya, Magnum Jewel, di ba?
2: Magnum Jewel. Muna Magnum Jewel na ito mga nagkong balita Magnum Jewel dito sa kuluhan karon sa nasod Magnum Jewel. At saka lang po na ito Magnum Jewel, ako maabot na usap Magnum Jewel nga karong formal na gin nga kung impeachment trial batok sa itong vice presidente Magnum Jewel.
1: Aha. Sige, so atangan talaga na, no? Kaya pura mag, wakamang kainteresado, ana. Ang kainteresado na mga impeachment, murag kiniramang nasa administrasyon, murag ka na naman sila, pero mga tao magka-interes ang impeachment kay lugar, nasayad naman ang uban nga kana lugar hinangal yun, unya lakag ba, kay delikado man o ang vice-presidente, mo yung ma-presidente unya, mahinan ma, mintras tanto wala pa, tangtangon yun siya, kay doon na ba yung statement pito Magnumlani, ngayon siya nga, makabalos gani ko na, murag ginana ba, ako kay makabalos, murag ginana ba, na murag sa ako, delikado gini, o so muna nga, amot kaghapon kay mo nagpamisa man to sila kato mga pari nga mga aktivista mo yung nagmisa.
2: Oo, diba nagpamisa Magnum Jewel katong mga sa negosyon panel Magnum Jewel. Katong
1: tanan nga mga sa prosecution, nagpamisa gin sila. I don't know, sa toyo nila. Aron ba lambagan sila?
2: Sa Magnum Jewel. Isa sila panawagan Magnum Jewel ang pag-ampo. I-ampo sa katawan Magnum Jewel. Ang maabot lagi nga
1: sa mga nga ampo, lagar sa mga nga putpasabot ay ampo. Kaya duha mo na, mga ma-impeach si Sara or dili ma-impeach. Di ba? Kaya kaya sila mag-ampo, I don't know, ang pag-ampo, para ba nga ipa-impeach si Sara? Ang iyon nilang ginoo. Gamito ng mga tao, aron nga ma-impeach si Sara. Kaya may ilang gusto. Or, sa baka, wa may ilang ibutang to, basta kaya mag-ampo ang mga tao. Na kung sila ay mag-manawagan, muragway katuo sa ila. Di ba? So, labi na katong mga grupo, wala kaya labi na nito mga suporte sa mga kang Sara Duterte. O inana ang daga. But anyway, sige lang. So at least putante niya, magamputang aunta, fair ang laban. Ilabi na ang kay politika naman kundi, no? Ang uban, mingon nga, matuhuan niya siya ng mga lugar kailang sumbong kay naklaro naman ko karoon nga niya ay dapat i-priority kini mga kawatan kini nga tinood. Dako kayong kwarta sa gobyerno na wala. Wala magi sila magbali-bali. Dito nun sila sa mga paiklaro. Kining klaro na nga na ay kwarta na wala, away sila interes na kay sakop man, pero di ka sakop, birahan ka yun. Mauna ang sa inundang ano, sa kung saan pa nila, ang tao na sayod na sa unsay sitwasyon sa Pilipinas karong panahon na. Sige, so final report mo, Magnum Landry Delgado.
2: Gikan sa Magnum News Center para sa Bundag na Pilipinas, kini si Magnum Hatoy 21, Lani Delgado, sa balita ug serbisyo, Magnum Radio.
0: Magnum! Buntag na Pilipinas.
1: Salamat Gerardo Miguel po sungaba sa Magnum News Center. Bango na kay buntag na.
0: Magnum. Buntag
1: katawan na lagi may gala no kay bolog na. Adunay kinanda na si Kwamantog, Luis Tromonto na yon nga magahangyos mga tao nga iampo lagi. So sumana iampo nga unsa wa man gi mention po nga para asa magmalampuson ang impeachment nga ma kwangyo di kalabang matangtang si Sara or magpabiling si Sara. Basta kay iampo inana di ba? Ang aton ta, ang sakto ta liya, iyan po na to, ang ta, mapriso na kini mga kawatan sa gobyerno. Iyato ang iyong ginoo nga, siluti rin naman ginoo, kay grabe man kayo, murag puro mas mga wa na, mga uwak naman. Wa, imbes nga, gitudlo ang muntani sila. Pero wala, ipanumbong na nun may gala ang mga nagtugan nga muni ang ilang naibawaan sa pagdalag kwarta ng aton sa mga politiko.
0: Magnum, buntag na!
1: Purilas mga matarong ha, kadaghan pag ang tarong may gala ng mga politiko. Kana mga na-mention may gala, muna dapat imbestigahan. Kay Inferius Board may gala, kay Inferius Board, agad mga politiko nga tarong, ang uban, kay lumihilom nalang sa daplin, kay sus, mga dalahig man tanang kalakihan eh. So muna itong gingon may gala nga na ay mga badlungon, nasa mga tarong gin may gala nga usay ang ilang alam, medyo arang-arang sa magpadaplin kay Harundilisan may gala, mga saipan, mga egzoon.
0: Magnum, buntag na Pilipinas.
1: Ato pala ko, may salamat itong buntag na Pilipinas. May gala itong oras, alas 4:57 na. Balik-balik ka sa ato, may gala, mga repos ng kapan sa gabas, mga egzoon. Asa in-check, may gala itong kauban. Ato balik-balik ka si Magnum, Jean Luna. Kay Gingo, may gala, dispatcher ko no, nagsinumbagay lang sila. San ba saba, Magnum Angel Sado, ha? Doon ay dispatcher, nagsinumbagay. Sinumbagay, ha? Tungod may galas pag-ilog sa pasayro. Ano muna na karoon niya. May Magnum Jin Luna. Magnum Jin, good.
3: Diwa ka mga dispatcher ang mihimo no sa pag sinumbaga ay dinas may mambato agora ni nga itong syudad di ni kabut siya nga ang duwa ka mga dispatcher ila sa pangalan nga si John Lee o si Alfredo gingon nga parehas kini sila nga residente dinas sa may San Lazaro o gingon nga kini sila magduma jawal kabikil sila tungod kay dili matud pa authorize si Alfredo nga mag make up din na lugar o nga mga pasahero si ang area kibali area matud pa kini ini lugar nga na iskutan po nung reklamante niya. Kalit matunta nga, diha, mihimo no sa pagpamikap ang naiskutan po lugar niya si Alfredo. Kaya nagbisutay gito sa ilang nga paragalalis niya na siya nakuha po yung pasahero mo dumadyawa. Samot na noon nagkasuko ni ini nga nakapundo na daan dispatcher niya ni Champara Bening isa magduma Joel kay lagi kita mo po siya ka pasahero dito niya no gikaso ko pag ayo tungod kay wala na minaw kaniya nga na matud pa ya dispatcher na nga naka-assign din na sa maya mambato kini nagresulta no sa ilang nga pag sinumbagay magduma Joel mi ulit lang taon po no siyang kagulingan ng mga pasahero kay wala man siya ma mahulatan pa ni inilugang na iskutan po na duha ka mga individual tungkol kay nabisi naman sila sa pag-asinumbagay. Gilayag kina yung girespondin sa kapulisa sa Police Station 3 Angkora o ganito na no, girefer po mismo. May barangay Lupo, ang iskutan po niya insidente. Aron usab no, masatang duha ka mga panic break. Klaro na nahuna ni ininga reklamante na diligid angay matod pa nga maabot ito ang laing dispatcher tungkol kay doon ang matod pa yung mga dispatcher na naka-assign po sa Madina sa may Mambato Street at ang asyonar.
0: Magnum, buntag na Pilipinas.
1: Salamat, salamat, Miguel po sa nga mga Miguel, pinag ni Magnum, Jane Luna. Oga, giga sa report, Miguel, Magnum, Jane Luna, dito ang Miguel, sa report ni Magnum, Angie Alzado, kay doon ako na Miguel, ay duha ka lalaki, Miguel, arisado. Sagi pigay, Miguel, ang bypass operation diya sa barangay, nasalit, tingnan ito na kumayan. Magnum, Angie Alzado, Magnum, Angie, quiet, Magnum, Angie Alzado. Basta
2: na Jowal, arisado, ang duha ka mga susisado sa paglaligid sa pagbayos. Legal nga droga dinhi sa to sa Dakbayana humanang kini sila gipahigilan ng bypass operation dinhi sa Maya Zone 1 baka barangay Carmen ng atong nasyonal ibutya nga mga personal gikan sa Police Station 9 Nazareth nabot sa barangay Carmen aron nga restuhon kini si Into si Wayne nga puro sa mga kaning bago pa no nga mga tingpuyo sa legal nga droga dinhi sa Maya Zone 1 na bakahan o nga ibutya nga diha nga sila nagpahigyan sa bypass operation positibo gyud pud nila nga naaresto kining mga suspetsado ug nakuhaan sa mga illegal nga droga nga ila pong gipanghuptan na gipaligya nila tong usa ka bypass sa nga kaninga item o ganun na pud po nakuha pa silang posisyon miabot sa 1 kagramo ang shabu nga nakuha gyud sa ilaha o gamiabot sa matud pa ang market value pud nini nga 1 kagramo sa dulag 7,000 pesos ang mga dinakpan kasantaon karon sa magatubang sa kasipaglapas sa Republic Act 9165 Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ang ebidensya po, gikan nga nakuha sa posisyon ni mga individual na karoon sa kustudiya sa Regional Forensic Unit alam sa pagpahigyan sa qualitative and quantitative examination. Samtang lagi pauwi sa sabi dugong investigasyon. Sa mga pasinagikan sa Police Station 9 Nazareth ang nahisbitang insidente aron matumbo kung kinsa ang mga nag-supply kanilang ilegal na droga o kung kinsa usab ang ilahang mga parokyano. Balita gikan sa Police Station 9 Nazareth. Kinig sa mga 220 Angel Sanders, balita servisyo sa Gimradio.
0: Magnum, buntag na Pilipinas.
1: Alright, salamat, salamat, Miguel po sa ngayon, Miguel, pinag ni Magnum, Angie Alzado. Magnum, buntag na Pilipinas. Miguel, itong oras, alas 5:02 na.
4: Oras, hatod ka na to sa Jugs Commercial.
5: Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation, USA. Many studies have shown that optimized vitamin D level may slash our risk of cancer development. I personally recommend a daily supplementation of Life Extension vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
6: Life Extension vitamin D3, the science of a healthier life.
7: Mapalit sa mga butika.
1: Nagantos ka ba sa hinay nga internet o lousing servisyo? Sulbad na ang imong problema. Yan sa atong repeat ang Converge Fiber Internet. Sa Converge Fiber, timanong ka diretso, paspas pa ang servisyo. Nantipig sa mga lugar nga available na ang linya sa Converge Fiber Internet sa West Chirio or District 1. Anakin sa mga barangay Bunbon, Bayabas, Kauswagan, Patag, Apinlang, Camp Ibangilista, Bulwa, kanito ang apilang San Agustin Valley, Forest View o Westwood. Sa pagkatpat o gipunan, busa tanawa ang inyong kontrata sa internet kung expire na pag-converse na. Kuno ang kapay fiber internet na pakunik na sa Converse Fiber, ang ilang abotan ni Mutang sa ground floor, CTC Building, Captain Vicente Roa, Corner, Antonio Luna Suite, Cagayan de Oro City. Text o tawag lamang sa 0916.

0: mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
1: Mikey C! The Mikey Power MC!
0: Nagapalandurong pala ang imo panulukan.
1: Magalingin pala ang imo nga ulo.
0: Masami nagkapangihi.
1: Masami ginauhan.
0: Masi may diabetes ka na.
1: DTX 500 na.
0: Ang DTX 500.
1: Ang may powerful compound.
0: Nga nagapanubo.
1: Sang imo blood sugar.
0: DTX 500.
1: Garantisado.
0: DTX 500.
2: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog. Hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko. DTX Coffee Mix. Nakakape ka na. Naka-detox ka pa.
3: DTX Coffee Mix.
4: Mabahal sa mga butika.
5: Nabati mo ba ang problema sa imong atay? Kanunay ka ba nga gadugab? Pirmi ba nga dunay hangin ang imong atyan? Base na dunay diferensya na ang imong liver. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 dunay polycosanol o guban pa nga phytochemicals nga gikan sa extract nga risugar sugar cane. Tamamutunan sa mga pagtuon nga epektibong pangkontrakt sa mga toksin nga mo'y midaot o miguba sa imong atay. Ay napagdugay pa, mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika din sa Kaginoro o Misamis Oriental. Pabudya usab ang ilang libreng check-up o senior citizens discount sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center diya sa Market City, Agura Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text o tawag sa 0985-0132-198 or sa 0991-4504-163.
6: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.
7: Oras alas 5:05.
8: Time Check is brought to you by Playtime Entertainment, Born for Happiness.
9: Kini nga programa giatud kaninyo sa DTX 500.
10: Nagpaminaw kamo sa Magnum, buntag na Pilipinas. Magnum, buntag na Pilipinas.
7: Miguel Apetasa para kumandir sa ato, Trono Miguel Atong, buntag na Pilipinas. Bango na kay buntag na.
10: Magnum, buntag na Pilipinas.
7: Oy, bango na, bango na, bango na kay buntag na.
10: Magnum, buntag na Pilipinas.
7: Anyway, Miguel, ano, karoon na ipit sa 21 sa tala mga taga-Amerikanos kogon. Karo pito 7 may gala ang ilang ika-21 katuig may gala silibraho nila. O diya may gala mag-celebrate ang atong Amerikanos Kogon sa kining Kogon Market Day may gala karong sugod sa pito 7. O so sa Hulyo mga Ikson.
10: Magnum, karong sunod si Mana.
7: So ang ilang presidente rin sa yun, si Sumba, kikumba naman na ilang bago diya may gala.
10: Magnum, buntag na.
7: Kinagis pagpangulo may gala ni President Louis Marzamolo. Gamay-gamay lang may gala pero gamay gid nga tao.
10: Magnum, buntag na.
7: Gamay-gamay lang pero gamay gid nga tao mga Ikson.
10: Oh, Magnum, so, buntag na Pilipinas.
7: Ala sa tala mga vendors sa Amerikanos Kogon. May pagsalog, advance ninyong tanan diya.
10: Magnum, buntag na Pilipinas.
7: Alaga, busy kayo sila may gala. Soroy dito, soroy din eh. Grabe may galang, kap-kap, kid may gala. O, so, kayo doon sa mga, kuwang yun, no? Pakitabang sa uban, kayo bago pa man sila. Way kwarta may gala sila, so, hangyong itaon para magmalampuson po ng mga kaliukan sa mga vendors sa Amerikanos Kogon.
10: Magnum, buntag na Pilipinas.
7: Advance happy birthday diya sa itong mayor sa Dakbayan. Magsaulog may itong mayor may gala sa iyang alaw at tauhan. So karon may gala nga subani karon pisa 5 ako eh birthday mayor
10: Magnum buntag
7: kasi 72 may gala so at least may gala tanawan nimo abtik pa kayo murag grabe may gala abtik pa kayo mga igsoon so at least may gala no ika 72 nga na matawon sa tong mayor sa Dakbayan
10: Magnum buntag na Pilipinas
7: oh 72 so 70 years old siguro tong mayor sa kinig minusan man
10: Magnum buntag
7: na ida sa birthday sa tong mayor sa Dakbayan ha. Diya may gala sa karong umabot may gala pitsa 5 siguro ng birthday ng mayor.
10: Magnum, buntag na Pilipinas.
7: Sato para ko may gastro may galtong buntag na Pilipinas. Balik-balik ka sa nato mga repulsong kapan sa kawas. Asa check may gala magbalik may si Magnum Angel sa ano si Magnum Jinlo na. Doon ako noy babae may gala nga lasapon. Nangilabot may gala ga cosmetics. Siguro pang pagwapa may gala. So nangilabot siya. Nadakpan may gala na same break to. May ato check sa itong kaban kay doon ay babae may gala ay taon, masinugan na ibog sa pag-ayo. Siguro ay kapalit may gala mo nang hilabot na lang. May Magnum Jane Lona. Go ahead, Magnum Jane.
11: Ireklamo karon ang usa matod pa ka babae tungod pula giniini pong pagpanghilabot niya og pagkuha sa mga cosmetics sa usa ka dakong establishmento dinha sa Maya si Imrecto ginuan nga mao ang babae nagpila sa pangalan niya si Angelica ug kini mulupyo sa barangay Carmen
7: sana siya nga sana nga si Imrecto daghan man kay dia daghan man kayo nga kwan sa nga tindahan na.
11: Usa lang ni siya ka stall bitaw din na sa may kaisano magduwa
7: ah, isa ka stall lang ano
11: na
7: siya
11: mga oh kanabitaw mga ginagmay lang sa ubos. Gingon nga kini siya mihimong matod pa siya sa sige bitaw siya inquire kung tagpila ni tagpila na antud sa napagawas sa gyud no ni ini lugar na islutan po lugar nga sales lady.

0: gi pangita bitaw niya magdebajo wala tingala alam anon siya kay nimo bitaw ni gamay bitaw ang iha pato ya mga gipanghatag niya dito dayo na sayran magdebajo nga iya ang gibulsa ang duha ka lipstick nga taga 429 pesos oo ang kinilugar nga cosmetics niya kali kini siya magdebajo papagwapa ra gyud may pangipangkuha magdebajo no kay mo man pod lugar ang ilaha po nga baligaw niya naapo na siya gikuha pod nga aritis magdebajo dili po siya bold pero kini siya makapagwapa gihapon sa alang kaniya magdebajo no giingon nga personal unta kini niya nga gamiton pan sa diha na
1: tapon man ito siya. So, listen na niya gusto ka magpagwapa niya kay kwarta, mag-ibog ka, so nang ilabot na siguro.
0: Posible nga, ina na magdumahal siya, no? Oh. Tungkol kiwa mong pagigid siya kay kabayad po pagdum siya, wali, kasi diha lugar nga, ipa-times to lagi yung tanis siya, nga pabayro niya ini po lugar ni Sintan po ng mga cosmetics, wala naman noon siya ay kabayad pagdum siya, wali, kaso, ipabayra na lang siya, ang iha po lugar nga gikuha, pero ang kahasol matod pa magdum siya, di nagid kabayra, no? Tungkol kiwa, ubanan pa siya dito po sa stasyonan. Ilabi na nga kinipong naiskutan po nga babae kay gireklamo magit po no sa tagiagit mismo sa naiskutan po nga istol. O gagaling magdumadyo wal giingon nga gikapkapan pag iti siya aro sa masiguro nga dili lang katulugar nga duha lugar kalipstick o isapod ka aritis magdumadyo wal ang iya po nga gikuha. Ginagmay lang gindi siya magdumadyo wal no pero tungkol po lagi kay dili nila ginatolerate nga kinipod sila din ha magsigi nila po ka biktima po din kawatan pero giingon nga first time po ni magdumadyo wal nga doon naging mihimo na sa papangusok nga makawatan po sila din ha po mismo sa mga istol kay gali. Dili matod pa gina sila po din na dali makawatan magnamjowa. Kaya nabi magatang ni mga sis lady. Pwede di halukan nga sige ni siya tudlo nga. Kani ako, patray ko ana. Ina na magnamjowa. So kakalibog na ang sis lady ito kaniya. Murag isa tingiyan niya magnamjowa ba? Para libogon ang mga sis lady. Aroon sa mga makuha ganyan. Iskutan po nga mga cosmetics. Ano tani ini magnamjowa? Gibuyan na po naman ang iskutan po niya babae. Tungkol si Gibayra na lamang niya. Ang isa po nga kandidat. Ngayon po nga hangi pang kuha nga mga cosmetics. Pero sa mga Pilipinas, kini si magdamari 24 Ginuna. Sabay taong serbusyo magbrajo.
2: Magnum, buntag na Pilipinas.
1: Salamat, salamat na Miguel po sa kama, Miguel. Di baga, pinagi ni Magnum, Jane Luna. So, lipstick lang tao, Miguel. O, kining aritis nga, mga piki, Miguel, ang iyan na tripan.
2: Magnum,
1: buntag na. Ganahan siguro kay siya niya, way sapi. Muna, Miguel, sulod nila sa bulsa. Good morning, Magnum Jill. O, Jujak, kanamin na may diri sa Perth, Western Australia. Karon na Magnum Joel, daghan nami, daghan nami din eh, sa Western Australia nga naka Magnum karon. Mato pa ni Alam Lim, ano Alan Lim mga igsoon.
2: Magnum.
1: Dili Alan Alam Lim nga kuwang to kagawad mo to kini Alan Lim mga igsoon. Sa ato para kong salamat Miguel, tumutang na Pilipinas. Asa check Miguel, abiri po sa kaman sa Magnum Sapper, hindi kumbaga, ganoon ako ng cellphone ito. Uy, kikawat Miguel dito sa El Salvador, eh doon na rin nag-iapoy ng biktima sa kawat niya sa El Salvador. Biasa siya itong kaban, Magnum Sapira ni Kumba. Randay, good!
3: Sa mga balita, Magnum Jewel na tulukot po kay Kandere sa atong area of responsibility sa Dakbayan sa El Salvador.
1: Dakbayan, o.
3: Sa Diyos, Magnum Jewel, walay mga dagong pangitabo sama sa Bangga o guban pa nga mga antuwag incident. Aroon na nung cellphone gikawat. Ang tagiya sa cellphone, si Tripon Baros sa El Salvador City. Pumusak ni siya ka-driver sa baho-baho kining tricab Magnum Joel. Nagbiyayaan siya gikan si El Salvador padulong sa mulugan kay nagatod siya pasayro. Nagkauman nagatod, balik siya sa El Salvador. Yamang nakita Magnum Joel nga medyo gamay na lamang ang sulod sa yung tangis gasolina. Nihapit siya o gasolinahan kay nagpatubil siya gasolina. Nagkauman Magnum Joel, lahin na gibate sa iyang lawas. Iyang gi-parking ang iyang baw-baw, ilid usap sa gasolinahan. So, ato siya ang CR Magnum Joel. Kumpiyansa mag siya, ang iyang cellphone, bibili niya sa iyang baw-baw, kay lagi, nag-kumpiyansa mag siya, kaya huwag malagi kawatan. Pagbalik niya Magnum Joel, human sa CR, pagbalik na niya, wala na niya ang iyang cellphone. So, ang iyang cellphone, ang brand niya cellphone, Vivo. Balor og 10,000 pesos magod pa niya ni Tripon Baros nga mga duha pa ka kabulan nga pagpalit niya yas nagbayan sa Kia Duro apan kakulaaw lamang na wag kang ang iyang cellphone. Morning balita Magnum Joel nga tulukotog gikan diri sa akong EOR para sa buntag na Pilipinas ini si Magnum Sniper Randy Kumba sa balita og serbisyo Magnum Radio.
2: Magnum, buntag na Pilipinas.
1: Salamat, salamat, Miguel po sa tukapan. Miguel, Magnum, sa Perandi Kumba. Nagya po, Miguel, ay ginagmay kawat dito sa ila. Oh.
2: Magnum, buntag na Pilipinas.
1: Muraga din sa ato, muraga tulala kayo na sa ila. Muraga tarantan tao, Miguel, makawatan o cellphone o sa Dakmanay, Dakmanay, Dakbayan sa El Salvador.
2: Magnum, buntag na Pilipinas.
1: Masaya po itong baba, Dakmanay, Miguel, Miss Dakbayan, Dakmanay. O, sa El Salvador. Pero, uy, by the way, no? to dia sa magluma isapiran di Kumba, kanang inyo mga traffic lights dia, ina po na inyo mga sa kanang RTE inyo dia, nga pagabot sa gabi, kanang kaya automatic man na siya, di ba? Ayaw kanang diha magod may gala, na may crossing Laminas Mulugan, ang mga sakyanan diha may gala, kapapot, tagdugay kayo kay kwan man, kining stop. Nya wala bisag kanding diha may gala, wala may kakikiyay mo agi. Panahon tas gabi, butangan na lang sa mga taga 15 seconds, inala lang ba? Nga muraga, mukros lugar ka na, mo stop siya ang highway, kay ang naitabo diha may gala sa highway, dugay kay may gala, mairog ka ng mga sakyanan, kay kanang ilang traffic lights diha, pagkabot sa gabi, bisag wala'y sakyanan nga, kanabang ka-cross diha, sige lang, stop lang gapon. Butangan lang gapon, sa buntag siguro, taas-taas gamay, pero pagkabot sa gabi na, automatic na mo change siya nga kanang diha may gala, kaya wala man kayo mga agi diha, mga motor, panalagsa na. Ato nga mas ipalabi na to, kanang go, paingon sa kanang highway ba, go, taas-taas nga oras. Ang ilang magod may gala, go, highway, go ka. Pag istop pa na may gala, kanang gagmay nga iskinita diha, gamay na ko kayo nga dalan. Dugay ka ka magpaabot, kanong sa mo go may gala ang atong highway. Kay istop pa man siya, kay nalagay, nga, wala pa kung pangagi may gala, anong ka istop siya? So butang alas sa 15 seconds siguro diha, onya go na sab siya. May na magnum sa pirandi kumba, imo nang
2: magnum, buntag na.
1: Kagayal sa Baro City, kay city man ka mo diha, onya kanang highway, daghan mga gagi diha, kanyas mulugan, baryo man ang mulugan. Yang ano butang nga man ito nag-uras, may galang taas kayo, ka na mo cross ka diha, nga baryo man na, di ba? Ang highway may siguro na to. O, so dili na to kay, mauni ang sa go, onya stop, gamay ra kay nga, uras sa go may gala, unya ano ang stop taas yung uras unya ang go gamay ra muna may gala andagan diha talawa nyo na inyong
2: buntag na
1: inyong mamawang traffic lights kanang desmulugan kay purisyo kanas mga motorista sa highway nga lugar mo ihunong lang kay stop nyo way sa kanang makita ni mo nag cross diha
2: Magnum buntag na Pilipinas
1: sa ato braga omega din sa ato no may gala itong buntag na Pilipinas may gala ato sa tagas pagtagad may gala ibinawi ha mga Exxon. Kagabi undang na may gala ang katong Fortress Rally may gala sa pagpangulo sa Iglesia ni Cristo pero kato siya sa atong sab nandi lang to siya doon na yung mga nangapil niya to pero bantayan to may gala kay naukasan may gala ang gobyerno ni kalit lang sila paglasmag mga Exxon
2: Magnum
1: pero nibahan sila nga kung lugar ituluyan nila may gala si Marcolita nga ilang ipapriso yun pinagi may gala sa kanabang plunder niya sa ombudsman. Mga Exxon, basig mo balik, nabantayan kina, kaya basig, naghanasang mo sabay. Diba? So, ang atong buhaton niya, ang atong hangyos gobyerno, tuman lang tas palaod, yun niya, din ato, imuon ang selective, may gala, pili-pili, mga Exxon. Pag kontra ka, babanatan ka, mga Exxon. Pag sakop ka, balag tulisan ka, kaya, oy sakop ni, di ka pasagdan ka lang. Muna nga, nakaway nada, may gala, sa itong nasur ka ron, tungkol na may gala, pamaagi ka ron, pero sige lang, kay kining tanan mato pala mahuman ra gyapon eh. Di ini magdugay mga Exxon.
2: Buntag na.
1: Kay mag-election naman ta. So kining tanan may gala nga mga kabuang karon nga mga kakabati nato nga diya sa kanaplinan mauundang ra gyapon ni may gala. Di ba kay sus grabe may Exxon ang kwarta grabe nga binulgara nga mo ni gidal-an og kwarta. Malita-malita gin may Exxon wa magibisag usa may gala nga ilang na papriso. Walay bisag usa may Exxon nga ilang ipailag kaso. Sige lang nung ingon nga, sige lang ingon nung may gala nga, nana, murag ipa-imbestigar na. Di ba? Murag ipa-imbestigar na, kanusa mo na mahuman. O inana, mga Exxon. Unya, ang kwarta, bilyon-bilyon may gala ang mga nangapagawas para dalon may gala nga to sa uban nga mga halandong politiko may gala. Doon ay mga congressman, senador, unya, ang uban may gala, dagko sa itong gobyerno.
2: Magnum, buntag na Pilipinas.
1: Wala yun, pero katong ni Tingog, may soon nga mo'y nagtugan, amon ay karong kitamusak may gala sa kaso, grabe nga kaso, taghang kay kaso. Ya, si kining may gala, si Trillanes may gala, wala na may katuhan eh. Pahil po sa kaso ko doon, kaya naula, gipakalawan ko na siya. Nagpahil sa kaso may gala, kaya gipakalawan ko na siya nga, dito gihatag sa iya itong $2 million para sa mga taga-ICC prosecutor. O pag-abot din eh, pag-uli, tiyam-tiyam na Exxon, dakpan kasi Duterte.
2: Magno, buntag na Pilipinas.
1: Ang uban may gala, pahilong kaso sila. Kaya ilang pagkahalandong may gala, kining naulawan ko no, di pa kasi sila wapas lang makonsisya, di pa kasi kilatan may galan ng paghalandong. Kaya mo man na maigsoon, although mo tamingon nga kato mga giingon sa mga sundalo may gala, tinood gito. Di sa tamingon, dili tinood. Pero sa ilang may gala ang inistorya niya, dugay po sila ng trabaho, niya po ilang trabaho. So siguro kato may gala, lugar siguro mga 90% tinood, ang napulo ato dili tinood. Pero atas investigahon gapon siya, para gin may gala lugar patas ang tanan kay kwarta man atong gisgutan ng ilang gipandala ngadto sa lasangpit may gala ng mga katumang official.
2: Magnum, buntag na Pilipinas!
1: No, mga issue may gala karon no, kining corruption kay ang mga tao nga igo lang nagtingog, nigtukan, unya mag-imbestigar, mo may gala gipaspasan ng mga priso. Ya, kini may gala ng mga gisumbo nga mo ni nakakwarta pag-ayo, gawas nun may gala hantog karong panahon na.
2: Magnum, buntag na Pilipinas!
1: So at least may gala na human ang sangpit nga rally. Human na may gala ang rally. O so kagabi, gihuman nila gabi may gala. Tulokan lang sila. Nagsugod at tumpit siya 30. Dos, unog dos. So 3 days may gala. Pero nibahan sila nga kung mabalik bugar ilag yung panakop gin mga egzon. Ilamin na si Marcolita na mabalik yapon sila may gala sa kadalanan.
2: Magnum, buntag na Pilipinas!
1: Kalimusong mga kaimigala nga nasod mga egzone. Ang corruption may gala, murag ambot, unsara ba ni?
2: Magnum, buntag na Pilipinas!
1: Ani ba, so muna may gala ang ato nga nakita. Anyway, sa ito, paragupan din sa atong tulumanon, mga egzon, ato sa isukutan ng bidaway may gala, si ang atong ipichipo bistaf may gala nga si Romero Brunner, muritire na may gala kanumpit sa 21. Na-remember, kinisa na imong controversial gapon nga ipichipo bistaf. Diba kaya lugar controversial gyapon ni sa Megala ang mga ginudahan gyapon ni sa uban labi na sa mga kauban niya ng mga katong mga retirado. O so at least Megala sa katapusan mo retire gyud siya. Daganlipay Megala may mag retire siya kay waman kuno gyapon. Unya ayahay kuno Megala mo retire ni kay ayahay basta kay ayahay normal man na mga kining mga sundalo Megala labi na katong mga official pag mo retire Megala kay relax na wala ka nas problema. Unya at least Megala, iskapo ka ng problema. Pero mula gina, muretire sa Megala nga murag daghan ang wa malipay sa iya. Mga isunyo niya karon nga muretire, daghan ang lalipay nga iparetire na na. O hinana ba? So, lahi mga isunyo, katugi yung mag-retire nga murabag. Kada ba mingon ko sayang baka iparetire ni mo nga, daghan na bang nahimo ni mga maayo? Pero kini siya sa mga kauban nga nagretiro, iparetire na. O maghihapon na siya yung himo niya.
2: Magnum, buntag na Pilipinas!
1: Pagduda mas mga tao may gala ang nasa iya niya, munang mingong, muretire siya, ay bahala na mo diyan sa inyong kugulingong, basta ako muretire ko, ayahay na ko.
2: Magnum, buntag na Pilipinas!
1: Ayahay, may gala, muretire na. So makaiskapo ka ng problema niya may gala sa atong nasod. Kay siya man pirmi ang tulisukon yun, may gsoon sa kwan, kini nga mga ubang, kini ba mga retirado nga, so man na, wagin gapon ka, murag gapon. So, di ba? Although waman ma-mention may gala nga nakadawat og malita may gala si APC Bistap Browner. Wala man nung makadawat gawa sa itong giingon sa mga sundalo nga mga politiko, mga isoon. Pero siya, waman na-mention nga nakadawat gaya po may gala malita ni. Kaya doon naman mga pagduda nga kininguban mo nang gahi yung kayo. Besa nakita nila may gala nga nanay mga hinangal. Hilom-hilom lang yapon kay base nakadawat po malita.
2: Magnum! Buntag
1: na! Na may gala nga buritire siya. Adaga na lipay may gala nga may na. Iparitire na. Magaya po yung nahimo na. Na, posible ka sa inference po niya. Adaga po si nahimo. Si Browner mga egzoon. Adaga na si nahimo mga egzoon. Pero nga ba, murag gusto niya iparitire na. Kaya murag lahi andagan may gala ni Browner mga egzoon.
2: Magnum! Buntag na Pilipinas!
1: Sumo na may gala adaga. Anyway, sa paraguban, dinisantong tulungan nun. Mga egzon, ato sa isgutan, bakining nga diya sa, dito sa Tamigala sa Europe, suluoy kang Europe, may gala karon. Although, kining mulagi na ang lugar, murag, I don't know, muna ba ni ang sulat sa Biblia, may gala, kahit dito sa Europe karon. Mga egzon, doon ay pito ka mga nasod sa Europe, ang grabe yung may gala ang kainit.
2: Magnum, buntag
1: in fact, luoy ka mga katuba mga masakiton dito, doon na may gala mga katuba mga idarana, doon na mga balatian. Wag yun, makagwantas kainit may gala. In fact, sa France, sa UK, sa dito may gala, sa kinibang Germany, Italy, o guban pa mga nasod may gala, niyabot na may gala sa 46 degrees Celsius. Niya sa ilan na naanda nila, tag 15 rabia, ganang gamay lang nga init. Nakana may gala nga init nga 30 degrees Celsius, 35, sa ato din, murag, kaya naman kayo na. Mura na sila kakabuang may galas kainit. Tinasamot na may galang mabot o 40 degrees Celsius. Na doon na naman niyabot o 45. Now, muna nga karon paspas ang kamatay may gala karon ito sa Europe. Daghan ang kamatay dito may gala. Ilabi na ito mga senior citizens. Agoy, katulad na yung mga balatian. Wagid kagwanta may gala sa kainit kaysa ilang palibot na. Dito sa ilang mga tungkos ka bugnaw mo dito. Wamang takato, pero kung matanawan niyo mga gala, mga tao dito, sige lang jacket, tungkos ka bugnaw, may gala. So, muna na anda nila. Muna nga ilang mga balay dito, nai-heater lang dito sa sulod silang balay. Naa sila ay kalababura, galapong sulod sa balay, kaya para painit sa ilang palibot. Lahit man ta din eh, aircon man ta. Sa ilang dito, mga exon, heater. Natungol kay heater niya, ang ilang mga balay, may gala, close gina siya kay para dili mo sulod ang kabugnaw. Nakaroon may gala, nabali ang sitwasyon dito. Muna nga ubang mga bintana dito, ipang-abrihan nila niya. Kato mga hayag sa adlaw nga musulod, ilang ipang sirado. So, lumba may galag palit og aircon ng mga tao. Kanya to, heater may gala. Karon aircon mga exon ang ilang nagpanik bayang sila sa aircon.
2: Magnum, buntag na Pilipinas.
1: So, muna nga dito karon daghan na nga matay may gala. Daghan na nga matay. Labi na ito doon ay mga balatian mga exon sa mga bata noon, kaya. Pero kato na mga balatian, wakas sila kagwanta. Labi na kato nga mga aircon o lugar na anan sila sa pirmi unta init ay lang palibot karon nabali ang kalibutan may gala doon nagingon pa sa mga scientists may gala mga eksperto nga kaning kainit may gala dito may gala karon sa Europe di pa ni siya mao naapa ko na mas grabing init nga mabot ani may gala kaning ilang giingon nga kuan kini mga 45 degrees Celsius sa ato din eh murag mga buang nasaptan sa kainit oy samota sa ila kinahanglan sila may gala sa bugnaw. Mauna nga dito, akagwanta, grabing patay, may gala karon dito.
2: Magnum, buntag na Pilipinas!
1: Lagi nang matay, may gala. Ang uban, ang alumos kay si Kaligo, ang alumos na noon. Aron lang pabugdawan ang ilang lawasan. Dito, lugar, ikaw makatuo. Nga imo, may galang ibutang, bisag mga dos minutos lang, kanapitang na prime fan. Ibutang ang itlog, may gala, ay luto eh. Ang ilang mga ligid, may gala sa mga sakyanan dito, nangatunaw. Unya, doon ay dalan may gala, gitsanog tubig. Ako'y nagbula-bula man may gala. Ang dalan may gala sa kainit.
2: Magnum, buntag na Pilipinas.
1: Na Europe, mga exon, uhaprobe na sila diya, siminto. So init kayo. So muna karon ang problema nila dito. Now, ang usa may gala nga ilag yung ibantayan, kaya kinikuno siya, dili pa na siya mao. Lugar, mas doon pa'y init may gala nga maabot, may gala sa ila. Karon-karon, kaling mga initial pa ni, mahinta may gala unta di matinood kay matupas mga eksperto mag-heatwave pagini sila may gala nga kanang init yod muna ang ikabalakan pagayo may gala dito sa Europe karong panahon na. Now, dinisato mangandam lang ta kay nakita may gala nga ang nasangpit na eksong nga kainit kapanulong din India din sa Asia na yon igo may gala Pilipinas pero karon murag arang-arang paman ang ila may gala mga bana-bana posible may gala sa pagbulan sa beer diyan na. Ang init, may galang nga tumatagap-tap. Okay na may galang init. Dua ka simana o saka bulan. Makaya-kaya pa na. Pero muabot agad ng pila kabulan. Anak, anak, may egzoon. Munag makapangurus at may gala sa ka-delikado ni anak.
2: Magnum, buntag na Pilipinas.
1: Diba, sumuna may galang sitwasyon. In fact, ito sa New York, may galang. Niabot gapon siya sa Amerika. Ang kainit, may galang. Karong panahon na. So, tanawin ito may galang. Imunito na ito. Kaya daghang kayo pagkitabo karon, no? Abot kini. Siguro may gala muraga ingon palagi sa mga pastor sa panadya mga pagpahinumdum na ni o mga timailhan may gala sa lugar kini ba murag sign sa kolonya siya
2: Magnum, buntag na Pilipinas
1: dito ka paingon may gala sa Venezuela linog unya nakang ipatay na nito mga dulan kapin sa 2000 may gala nakalot ang uban murag wala na gihaw pag-asa nalubong nga buhi naging may gala tong uban wa naging may gala asa makita nila so paning kamuta nila pero sa di na makaya kay nilimaho naman palibot dito. O sa kay Balabana may gala, 50,000 ang nangalubong. Doon na ilan na-recover ng mga lawas, awala na. Dinisurgi kay Mexon tungod kay nang hapla maging pagayo ilang mga building dito niya. Wala itsaktong equipments may gala nga magamit ang Venezuela. Nga muhusakwat ang mga dagko kay mga haligi nga nangatumba. Mauna nga ang uban, wala na ito, wala na ito, patay na ito mga Mexon. O niya, gibanaba na mabot ang 100,000 lagi. Ang sa kamakaya nila, kanang kilit-kilit lang pag ilang tanaw, na yung mga recover pa nila, pero di yun makaya may gala sa kadaghan kayo. Onya kabugat sa mga palibot may iso ilabira sa mga building nga hugmo.
2: Magnum. Buntag
1: so, munang iyo lagi nila nga kini mo na ni. Ang iyo lagi lang nga timailhan na siguro ni. Kay kun tanaw ni mo si Europe init, di ba? Heat wave. Yung mo paingon na ba sa ato na siya? Pagabot sa Venezuela may galaw, maka heat wave ito pero grabe sa may galang linog. So, tanaw ta may galaw kung sila po ng sunod mo na nga ito, iampo na ito ang luwas, pirmin tayo palayo sa mga katalagman kay dili sayon may galang katalagman ang atong mga kabati karong panahon na.
2: Magnum, buntag na!
1: Hindi ba sa panagawa may galang sa tulumanan, may buntag ito ni Puyet, Butyong, kay ito na. O, oh, Magnum Joel, buntag na. O, oh, kung tarungon lang sa kuwa ilang mandato, walay korupsyon o kawatan sa gobyerno. Sakto gina may gala. Muna mag-zoom, pero saon taman nga murag tanan naman eh. Sa kasa naman niya, ang kuwa may gala, lugar na nga po may gala ay mga kwanda. Tarungon lang ila, sakto na, tarungon lang tarila. Niya po din eh, good morning, Magnum Joel. Matod pa ni kininga Emily Magpanwa. Niya po din eh, matod pa nga, good morning, Magnum Joel. Shout out ko sa akong mother, Elsie Nanyes, o Wabi family diya sa barangay Kugman, matod pa ni Binbit, o Binbit, Arinbit. Niya po din may buntag, matod pa ni Miklid sa ini. Niya po din good morning, matod pa ni Joy Martinez. Niya po din good morning, Magnum Joel. Dekan mga ini. Matod pa ni Amli, niya din may gala, matod pa. Good morning, Magnum Joel. Matod pa may gala ni Alan Lim. Niya po din good morning, Magnum Joel. Buntag na Pilipinas. So, matod pa may gala ni Maria Isabel Casilac.
2: Magnum, buntag na Pilipinas.
1: Tuloy masama may gala ni Kuba, no? Kaya, oy, nga to ni Kwanay, good morning. So, good morning may gala. Bangag na Trillanes, liwat sa iyang presidente. O, kasabay presidente na Sporok. Niya po din may gala. Oy, good morning. Good morning, Nature. Magnum Jujak, sini. Road runner mode. Oho, may buntag ito ni Kernel Gunda.
2: Magnum, buntag na Pilipinas.
1: Kaulit Kernel Gunda. Oh. Niya po may gala din eh. May, good morning, Magnum Joel. So, sini matod pa nga. Okay, sige lang. Ato lang, klaro
2: Magnum,
1: na.
2: Magnum, buntag na Pilipinas.
1: Niya po din may gala. Matod pa. Good morning, Magnum Joel. From Maramag, Bukidnon. Matod pa ni Jujam Sion, mga Ikson.
2: Magnum, buntag na Pilipinas.
1: Kaya po din eh, good morning, Magnum Joel. Lanog-lanog ka din eh sa Bugo, Kali Apike. Mato pa ni Marlon na Idhaw. Magnum Joel, akong kaguran, gikawat kagabi eh. Uy, kaguran, gikawat kagabi eh.
2: Magnum, buntag na Pilipinas.
1: Ato lang masawa ni Maykala. Kaya rin na yung din eh nga. Grabe, wagin man na kwan, pasaha. Sige lang. Good morning, Magnum Joel. Watching from Ipunan. Mato pa ni Chante Inopia Sator. Ya din eh, good morning, Galanog-Lanog, Kasba, Dinis Barangay Bago, matod pa ni Marlon.
2: Magnum, buntag na Pilipinas.
1: Tagad na butang may gala, tusgutan ha, pero pikit na sa oras may gas para guban, Dinis Anton, tulungan mo. Sige lang, kay atong i-monitor gapon, labi na ang mga pangitabo, may gala sa atong palibot, labi na sa Cagayan, apil may gala sa Tibuok, Pilipinas, mga Ikson.
2: Magnum, buntag na
1: Pilipinas. Wala na lang kapamuka, may gala. Good morning, Magnum Joel. Watching from Mambayaan, sini, Mambayaan City, Palaka, Oga Corpus Family. Matod pa ni Bobby Corpus. O may buntag sa abang ato, may buntag Magnum Joel, matupan ni Rolando Wayan.
2: Magnum, buntag na
1: Pilipinas. Igala, pigilang salas, paragumang din sa ato, tulong may galatong buntag na Pilipinas. Yung lagas kayo ng Magnum Joel Acubo sa Balita o Servisyo, Magnum Radio.
2: Inyong nabati ang Magnum, buntag na Pilipinas. Ang durugma, dinhin lamang sa Balita o Servisyo, Magnum Radio.
1: Oras, alas sa 5.33.
4: Oras, hatod ka na to sa Mighty C, Alkaline Vitamin C to fight infection. Mighty C is your best buddy.
5: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pangatulad sa mga eksperto na dunay natural nga antihistamine properties. Makatawang para makontrolar ang tanan nga mga allergies pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Alang sa epektibo nga kombinasyon, inom na og Mighty C.
6: Para sa matino nga dugo,
7: DTX 500.
6: Para sa healthy nga tay,
7: DTX 500.
6: Ang DTX 500
7: ang may mataas nga antioxidant
6: nga amo naman
7: ang nagatilo sa imo atay.
6: Basta tilo ang atay,
7: happy ka lunay.
6: DTX 500
7: masaligan,
6: epektibo.
7: DTX 500.
8: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castaño. Ang morning ko extra special kay naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
9: DTX Coffee Mix, mabakal sa mga butika.
10: DTX Coffee Mix.
9: Nangita ka ba og pangkontra sa makadaot nga epekto sa diabetes? Taas ba ang imong blood sugar? Aduna ka ba ay family history sa diabetes? Ay nahulata nga mo grabe pa, mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 adunay powerful extract nga gikan sa palia o gani sugar cane nga epektibo aron kapugan ang pagtaas sa imong blood sugar tungod sa diabetes. Ayon na pagdugay pa, mag DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika sa Cagayan de Oro o Misamis Oriental. Pamuli usab ang ilang libreng check-up o senior citizens discount sa klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City, Agora Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text or call sa 0985-0132-198 o 0991-450-463.
10: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika di Alternativo logo.
11: Besh, nabi ako'y naka-sex ba? Wala ba yung nagkondom ato ay nahadlok ko.
12: Same ba yata, Besh? Nabala kapod ko. Unsa ka ako magpa-HIV testing ta?
13: Kung aduna mo'y pangutana mahitungod sa HIV, tawag sa 0930-247-9988 o bisita sa Alagad, Mindanao, 32F Soriano Compound, Kalambaguhan, Burgos Streets, Cagayan de Oro City. Kini usa ka mensahe, gikan sa Alagad, Mindanao, KBP, ug niining estasyon.
14: My name is Ron Antriasian, and I've been a business development executive in the nutritional supplement industry for over 17 years. One supplement I personally recommend is Life Extension Vitamin D3. I choose Life Extension because they've been in the business for over 40 years. So come into the pharmacies near you. That's Life Extension Vitamin D3.
15: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
16: Mapalit sa mga butika.
17: Good news! Alang sa tanan nga may sakyanan, sayon na kay karon ang pag-renew sa iyong rehistro adto lamang sa Bugna ug Hamugaway nga Auto Profile Smoke Emission Seller sa Diversion Road, Bulwa, Cagayan de Oro. Sa Auto Profile, paspas ang smoke test, libre pa ang brake test, suspension test, uguban pa. Tabangan usab kamo sa pag-renew sa inyong rehistro. Paggawas ninyo, inyong rehistro bit-bit na ninyo. Walay hassle, dili ka mo magbasol. Busa adto na sa Auto Profile Smoke Emission Center sa Diversion Road, Bulwa, Cagayan de Oro. Matawag sa 0917-171-2999. Broadcasting 24 hours from the City of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
9: Magnum Morning News. Nagpakang mga balita, lokal, national, international, sports, uguban pa. Magnum Morning News. Og karon, aniya ang inyong Magnum Newscasters.
1: Alas 5.36, sigala kumusta may buntag na karon ang uluhan sa atong Magnum Morning News. Una sa Magnum Lokal, katusan ka mga beneficiaryo sa panayon na scholar na ganawat sa kanitibok ang 2,000,000 pesos nga educational cash assistance sa atong Magnum National Philippine Ambassador to France, Eduardo Jose de Viga. Mibutiaga walay Pilipino nga nabiktima sa heatwave karon sa Pransya. Sa atong Magnum International, isyutso ang mga tao patay humanggilusan sa Rusya ang alapad nga missile drone strike sa nasud sa Ukraine. Sa atong Magnum Beses OFW, remittances sa dako kontribusyon sa ekonomiya sa pagkabot sa Pilipinas sa upper middle income country status. Sa atong Magnum Entertainment, LG Moreno gipadayag ang interes sa pagpalik sa showbiz. Sa atong Magnum Sports, sa bagong Inlex Road Warrior head coach si Jimmy Alapag nagpadangat ug pasubo sa mga pamilya nila ni Rene Paterbunya o Divine Idili.
9: Magnum Morning News.
1: Mga Ekson, kumusta mo yung buntag? Kailangan lawad lang karon nga Bernes, Julio 3, 2026. Kini, ang inyong mga tigbalita, Magnum Joel Jacobo.
18: O Magnum Jane Luna.
1: O karon sa detalye sa atong Magnum Radio History Today.
9: Magnum Radio
18: History Today.
1: Julio 3, 1800 sa 1822 sa Nicaragua. Ito ko doon ay inigurahan ni Dr. Jose Rizal ang La Liga Pilipina sa Tondo, Manila. Itukod kini alang dili alang sa katuyuan sa kagawasan apan alang sa pagtinabangay ug pagpanalipon sa mga miyembro nini. Ang konstitusyon nini nagpadayag sa mga katuyuan, porma, mga katungdanan sa mga miyembro o mga opisyal, mga katungod sa mga miyembro o mga opisyal, ang pagpamunuan o pagpamuhunan sa mga pundo o mga kinatibukang lagda.
2: Magnum Radio.
18: History today.
1: Oga na mga salitales sa Magnum Lokal, lulag 12 milyones peso sa kandidat sa educational assistance ang natulol sa gatusan ka mga beneficaryo sa Padayon Scholars sa Misamis Oriental o gini sa Nakbayan sa Kagidiro atul sa gipagayong payout. Matuban ni Deputy Speaker o Misamis Oriental, 2nd District Congressman Bambi Imano nga lulag o sa taga 3,000 pesos ang nadawat sa nasangbit ng beneficaryo. Dugdon ni, nanawagan sab si Congressman Imano sa mga scholar nga iparayon ang pagtuon labi na nga kinigikan sa buhi sa katawhan amao nga pedoridad nga mahimo nga taytayan aron makabot ang ilang damgo sa kinabuhi.
16: Di na akong kwarta, buhisan sa katawhan, hinaguan na sa katawhan. Iatag sa inyo kay nagtuumi nga magamit na sa paglampos ninyo nga makabot inyong damgo. Manarbaho man o negosyo pukon na magamit ninyo na nga hinagipa. Ayaw usiki ang higayon, ayaw usiki ang panahon. Kaysa matag tinunto ni mo, anak nga pondo, dili ako ang inyong ibinuangan. Ang ibinuangan ninyo, ang katawhan sa nasod sa Pilipinas. Kusog ta mo singgit, kusog ta mo syagit sa korupsyon. Pero kung kana nga kwarta, sugod pa lang, 3,000 pesos. Kung wala ni mo na gigamit sa insakto, that's also a form of corruption because people invested in you. Diba?
19: Yes.
16: Invest ang katawan para Republika sa Pilipinas. Nagpusta sa imo.
19: Yeah.
16: Nga makatabang na nga may mong taytayan, hagdanan sa pagkabuot ni mo sa imong damgo. Sa ampingi palihog.
1: Ang payag ni Deputy Speaker o 2nd District Congressman Bambi Imano. So na po yung mga scholar nga din eh, no? Nga lugar gigastuan sa itong congressman. Miss Orr o Cagayan de Oro, Magnum Jane Luna.
18: Daga pa salamat sa Rachel Petacorin Dahay, Department Manager sa City Education and Development Office sa mga taxpayers ilang dako nga papel alang sa scholarship program kundi na naa sa 15,800 ka mga tinunan na tabangan ni ini. Mato di Dahay nga dili lamang kini numero apan kinabuhi nga mahatagan og maayong kaugmaon gikan sa edukasyon nga ilang nakabuot.
20: And this is where your money is going. Salamat kay sa mga taxpayers of Cagayan de Oro. May na akong ginabalik-balik pag edukasyon gani. I'm really, really grateful to Mayor Clarex for just allowing us to run the program. Never did it happen, no? Nga ka nang mangilabot na siya. Nga, oy, kani petas, arara. He would just... Niya. I'm really grateful, no, sa iya, ha? Ang entire SEDU team sa support good ni Mayor and kanitanan ng mga bata. These are 15,800 ka mga damgo. Samo sa giingon sa iyahang speech of the city address. Niyon dito siya nga 15,800 ka mga damgo. Atong napasuportahan, atong napatuman mo na nga dili lang baya ni ka ng mga numbers lang kinabuhi bian ni sila. So
18: ang pamahayag ni Rachel Petacorin Dahay, Department Manager sa City Education and Development Office.
1: Alas 5:41 na para sa balita lokal, gibutang ka ng Lieutenant Colonel Joe Patrick Martinez, tigmamabal sa 4th ID Philippine Army. Ngawa sila ay na-monitor nga grupo nga nagplano nga magpagayan og liok protesta. Madawa ni Martinez nga gisiguro sa ilang hanay nga mapugan ang mga grupo nga magsabwag lamang sa kagubot.
21: Oh, so far, wala naman sa ato ang area of responsibility. And the division is also, kanang ang atong guidance lang naman sa mga line units o gunta ng mga areas within the area of Northern Mindanao, Caraca Region and Region 10 is to ensure na dili si bitay na may mga magsagol-sagol bitaw sa mga naitabo sa una na pasin may magtamok sa mokra o ginana pero dili man di sila appeal sa rally or sa mga activities to ensure good ang safety ng tanan.
1: Ang payag ni Lieutenant Colonel Joe Patrick Martinez, tigbababa sa 4th ID, Philippine Army.
18: Magpalit ang konseho sa barangay Makabalan ni Syudad ug unom ka metal detector para sa mga tunghaan sa maong barangay kini aron ma-detect ang mga gidiling butang sulod sa tunghaan nga magdisuta sa kagubot. Gawas ni adunay nakadisino nga mga barangay tanod ang na-assign sa mga tunghaan aron mag-abag sa paghatag og seguridad sa tinunan, magtutudlog uban pa mga personahe sa tunghaan.
0: So anay among gihimo karon, we will purchase around 6 units nga katong metal detector among i-deploy dito sa matag eskwelahan. Tagduwa matag eskwelahan nya nasa ta sa atong mga tanod, naay atong gipagunit sa atong mga detector para pag-monitor natong mga nagdala nga kwan. So it might be nga mahuman ing among we are on process of procurement sa atong unom ka units nga metal detector. So it might be nga by end of the celebration sa araw ng Makabalan, amo na itong ma-purchase, mahatag na mo. Nya, nag-meeting sa me sa itong mga tanod. Of course, sa itong hangyo, representative coming from Police Station 5, para sa itong kadugang police visibility at the same time, ang itong mga tanod makita sa diyan, panahon sa pagsulod. Kaya actually, karoon na naman tayo ipang-assign sa katanod. But siguro ato pang ihatagan o kadugang pa kung ma-deploy na nato itong
18: Punong Barangay Sanyel Raypon sa Barangay Makabalan ng Syudad.
1: Alas 5.44 na tungkol na may gala ito na paminahon ng mga beauty force sa mga kaubano na ito may gala si Magno Manji Alzado kay Gingon Balaod nga nagputikta sa mga minor edad sa child marriage sa Gingusgan karon sa CPD 10. Magno Manji Alzado, Magno Manji Guayin, Magno Manji Alzado.
19: Iyusin ko rin sa batang sa CPD region kan ang paghimo sa magpasabot ngayon sa publiko kung unsa kami nung danon nga mutuhan kita sa Balaod. Ilubinahan ni ato po ng mga individual at ito mga grupo po no, mga kaning duna po din po yung mga gigikanan po magdumag-jowal ng mga ilaha po din po nga nahimo na nga kostumbre o ilaha po din po na yung mga tradisyon ang pagpakigminyo sa sayo sa kanila po nga panuigon nga to sa mga lain po nga ilaha po nga kaubanan riya po sa ilaha po nga sektor gibutya at nasagad niyo mo yung magdumag-jowal mga tagid no sa IT communities po na to mga Muslim brothers and sisters mga inundan nga ilag yung giklaro ko ron sa CPD region test kung mas maayo nga masayid po na nga publiko kung saan Balaod, batok sa child marriage to kay Gidis ko dahil yun na, o gidili na yun no, sa tapo din hey, sa Pilipinas, ang pagpahigayo ni ini, tungkol lagi, kay dili pag yun haon, ang mga bata nga magninyo, yun na nga, naging mo na po din nga kabata. Ang yun po sa realidad magdumasyon, nga doon na naiya, ubay-ubay no, nga sa iyong nagminyo, tungkol kay mawan po ng ilaha po nga naandan, matod sa tuang nga sininga bata sa CPD region 10, mag-iingos ganila, ang ilaha nga focus 2026 sa 2028 sa strategic plan for advancing adolescent health and development from AHD. Di malakit na niinigyan ang pagpakigwaga sa child marriage. Di ina, di nalagin po yung giwa nga balaod po labutan ini na kailangan pong respetuhan sa ito po rin po mga kaisunan ng mga brothers and sisters o labi na niya ito po mga IP community. Sa rin pamayal ni CPD Region 10 na Director Audrey Namaga.
22: Magutay mga IP communities, no? Wherein ila pagyapong gi-practice kining early marriage, no? Sayo nila gipaminyo ang ilahang mga anak. So mahitabo gyud na nga even as young as 11, 12 years old, 13 years old ilaha nang ipaminyo because that is part of their tradition, their culture, no? Ang ilahang practices, but there is already a law nga nag-prohibit aning pagpaminyo sa mga minors. Ang ato ang RA 11596, that's why ato ning ipanghingusgan na kauban nato ang NCIP, ang
23: NCIP. Sa Muslim communities.
22: Yes, oh, appeal po sila. Ang sa ato ang National Commission for Muslim Filipino Families. Filipino Muslims, no? Ato silang partner pag-strengthen sa maong nga Balaod.
23: So, bawal is bawal yun sa Balaod?
22: Yes, bawal yun basta minors.
19: Wala daw ang dumiyo na pamayag ni CPD Region 10 na Director Aldo Lomega labi na sa pagpasabot ito sa publiko.
1: Naghamagkaroon ka minyo, mga naghamagkaroon, although di man minyo gina sila puyo-puyo, magnumanji. Kahit kung ka minyo, bawal man siya nga musulod gas ka minyo, pero ang uban, gapuyo-puyo na lang sa, di ba, mga bata pa kayo?
19: manager na nag-mention niya po na sa iya lagi at kung po nag-ipungutan na sa iya nga na ay datos ikan sa batang sa PSA na may dagaan na mga batan o ang ganang pangidaron na tutas ng 10 anyos na tutas ng 10 anyos na nag-iahin mo na sa pag-ipon-ipon o ang dati na sa katong datos po sa PSA mag-majaw ay nag-i-pag-respond sa kaming regional development council na ito niya aging adlaw na report niyo na dinagani po yung kaming plano ang komitiba po nila ni sa social services committee po mag-enjoyal nila ni kaming na Joe Ripley, kaya siya man ang chairman po mag-enjoyal ubo sa RDC region po ni anak po niya sector. So, ina po ninyo yung pag-action kayo na ano yung gina ko ng trend ko rin ng mga bata. Sa'yo kayo nga nag- kaming himo sa pag-ipon-ipon. So, gidiskurahin ka po na ano nato din sa pasasin sa Pilipinas. So, lagi, para po ibo mag-enjoy nga nahimo na no, ano yung collecting minors na dayon po niya. Kaming nga pag-asin sa Midoro, na makikita partner sa mga batan o, na mapugusan nila. So, mapugusan po ng mga girikanan, na maipaminyo sila ay kaming ipa-ipon-ipon sila mag-enjoy. So, atin po na, pag-iwis yan po sa CPD region po, ng mga kaming lahat po nga pag-inform sa publiko, sa mga girikanan, na po yung mga ang makamatanunan, na dili ka na maayo, o ka na po mag-enjoy na na possibility na magatulang niyo po din ka. So, ito na po ang mga kaming girikanan, sa mga girikanan, na ilagay ipapugos, na ipag-ipon ang mga minor de edad. At gabi na, kung ang partner po sa minor de edad, hingkod na ang pangidaron. So, lahi mo po na mag-enjoy relasyon kung palitan na sa kaming minor na yung nakidya relasyon sa kaming taas ng pangidaron. So, naayot po tayo, wala ayot po na na mag-enjoy na bina sa lahat po ng protection sa itong mga minor de edad. So, ito mga kaiso na, no, dapat lang yun na siguro gawa na kung makigrelasyon po ta, kahit talagin po ng mga hingkod na mga pangidaron o ayaw lagi po ta na makigipon na kung palitan na naanap po sa saksong pangidaron o gano'n lagi po tayo financial capacity po mag-enjoy kaya basing nagkita na po mga hinanggal na masamot po ang pagtaas sa kapobrihan din sa to sa mga hindi na tuwante kung di po ta kaming saktong sitwasyon mag-enjoy sa nalati o posible ito nga mag-lisod mag-ilait at kalisod labi na kung panitan madungagan na po ng members familia kung mag-anak-anak mag-enjoy sa sayo yung pangidaran. Makalito nga, nag-ipo sa mga gagikan CPD Region 10, kinik sa 220 Angel Sado sa Balita o Serbisyo Magdum Radio.
1: Alas sa 5.50 na, gika bigas report ni Magdum Angel Sado nita ni Magnum Kia Villanosa, Gingon City Nutrition Committee. Girasi ka mga inahan nga mag-andam og mga susansadong pagkaon inay nga mag-sigig luto og processed food. Ato na wata ang report ng gaban, Magnum Kia Villanosa, Quad Kia.
3: Gida, Sigli City Nutrition Action Officer, Ms. Caroline Cabunok, City Nutrition Committee, ang mainahan nga likayan ng pagpalit sa mga processed foods. Sama sa mga noodles, o dilata tungod kay taas kini og sodium content nga makadaot sa panglawas. Gido kong paniini nga kung gatipid sa budget, mas maayong mga sustansyado mga pagkaon na lamang ang lutoon, o gipakaon sa mga sakop sa pamilya, sama sa gulay o prutas, aron mas siguro nga magpabilin, ngayon masugog layo sa mga sakit.
4: Discourage atong mga members sa family, especially atong mga mothers, no, nga usually kung gamay ra kayo atong budget sa pagkaon. Ang ilang buhaton is mupalit sila og mga pagkaon nga barato but taas kay mga calories like the noodles, mga parat kaayo. Kay ang isa ka noodles, nakakita ko ani sa documentary no, nga ang isa ka noodles gishare sa isa ka pamilya. Gishare siya sa isa ka pamilya, silang tanan nagkaon gisabawan, which is luoy kaayo. So unsa atong makuha nga sustansya ana nga pagkaon? So ang rice gibutangan og noodles, so puro siya carbohydrates, so asa naman ang protein foods? So atong gina-encourage nga kung magpalit man ganita og mga processed foods, kita na lang mismo ang mo-prepare para sa atong pamilya. Nakasiguro pa ta nga dili siya parat, which is makadaot, magud na sa kidney kung magsigi ka kaon og mga processed foods kay very rich in sodium or taas kayo siya og salt content. So mo nang sa atong gina-encourage ang mga ginikanan nga dili ta magpalit og mga instant. Katong atong paliton, katong yung mga pagkaon nga kita mismo ang ga-preparar para sa atong pamilya, sa atong balay. So kung naa man gani magluto man gani ta og pagkaon para sa atong family, make sure nga kumpleto siya sa sustansya na carbohydrates, na protein, na fats, nga pag yung mga regulating foods which is the fruit and vegetables.
3: Ang dipik sa pamayag ni City Nutrition Action Officer, Ms. Caroline Cabunok, Balita Gikan, City Nutrition Committee. Kini sa Magnum Hunter 23 Kia Villanosa sa Balita og Serbisyo, Magnum Radio.
1: Alas 5:54 na para sa itong mga beat reports. Dinita may gala ka sa report ni Magnum Risa Cruz, Gingon PhilHealth, o Department of Education, Gahingog, nagpaygayon o giyakap orientation. Ado na ba ito detalye sa report, Magnum Risa Cruz, go ahead.
5: Kapin sa 200 ka mga magtutudlo ng teaching personnel, ginikanan, estudyante o mga stakeholders ang misalmot sa yakap karaban na gipahigayon sa PhilHealth Local Health Insurance Office, Hingoog, kauban ng Department of Education, Hingoog City Division o doon Restituto Baul Central Elementary School, gipunting sa mong kalihukan ang paghatag o kasayuran kabahin sa Yaman ng Kalusugan Program o yakap lakip ang mga proseso sa registration, provider assignment o pag-avail sa mga benepisyo sa PhilHealth. Sumala sa buhatan tumong sa mga programa nga masiguro nga ang mga estudyante magtutulog ang ilang pamilya adunay masayon nga access sa dekalidad nga primary healthcare padayon usab ang PhilHealth Local Health Insurance Office Hingoog sa pagdala sa mga programa og serbisyo sa mga komunidad isip kabahin sa pagpalig-on sa universal healthcare o pagdasig sa mga miyembro sa paghimo gusto ng mga desisyon alang sa ilang panglawas. Balita gikan sa PhilHealth Region 10. Kini si Magnum 113 Risa Cruz sa Balita ug Serbisyo Magnum Radio.
1: Alas 5:56 na, kika sa report pinagin ni Magnum Risa Cruz. Balik-balikan ng report sa kaban, Magnum sa itong RIA Beat Reports. Pinagin ni Magnum Angel Sado kay paghikling sa... paghiklig sa demolasyon diha sa Carmen Gihangyo sa Konseho. Ato na ba ito sa repos ng kaban? Bago naman siya sa ano? Kwaid, bago naman siya.
19: At maling gawal na gihangi ko rin sa konsyon ng ating nasyonal ang napaghatag inyo ang kininga pagpagaligi na nihilip sa mga maapekto sa demolasyon sa Barangay Carmen ng ating dakbayan kung diin ang gihangyo si Presiding Judge. Ang daw Presiding Judge sa kining RTC Branch 18 na si Judge Giovanni Alfred Navarro nga i-hold una sa giingong Adians Magdala Jewel sunod sa unang kabulan ang napagutuman sa waiting demolition din sa paano ng atong
1: dapat. I-hold sa i-hold murag di sa ipanayon.
19: Kini may kilabutan sa civil case number R-92-355 o Segundo de Flores et al. Plaintiffs versus Cristobal Canyos et al. Po ni mga defendants para sa action provisiona sa Dadian Gason o nainag niya Carmen Hill sakop sa Barangay Carmen ng siyudad. Ang mga action game sa Consejo samtang ang dakilang pinagi sa City Housing and Urban Development Department insured magpahigayon o gaso sa economic survey sa mga apektadong pamilya alang sa pagpangandam sa ng posibleng relokasyon o sa pagkonsiderar sa erokasyon sila mga kabatanunan. Ang maulit solusyon alang sa mga katuyan Luya Amipol, ni Kagawad Edgar Cabala as a majority floor leader sa konsyon ng atong syada, bigin nila po nga nakita ang Cabala ka posibleng mawadaan yun po din po ng mga pinianan ng mga katawan po din na masubo yun po sila, hindi po sila makapangandag kung pulitan din rin so may patungan ang rate of demolition ni kaninga sa ato po din pong korte, pinagi po na sa sala ni Judge Giovanni Alfred Navarro, mayroon na nangayosan sila ang igong na panahon in consideration po sa mga residente po sa mga pong lugar po mag-enjoy. Mga plaster, una kini sila, ayaw po nga sila mapapato din sa mga pong lugar. So, ang kanipong ilahang hangyo, ilaman po din ipaabot nga ito kang Presiding Judge Giovanni Alfred Navarro mag-enjoy alang sa ilahan po din pong positibong panlanta na matagal konsiderasyon na kini sa nangisipitan nga Judge po mag-enjoy din sa Tusundak Mayor. Aron nga kanipong din po mga residente ang apektado makahimo pa sa pagpanghipon sila mga gamit o mahimong voluntaryo na mga mobiya sa nahisgitan nga luna sa di pa ipatuman ang demolisyon sa maong lugar din sa May Carmen Hill nga sakop sa Barangay Carmen. Maka na tanong ipos yung lidag ikan sa konser niya itong syudad. Kini sa mga buhay ng Angel sa Resulita o Servisyo Magdum Radio.
1: Salamat din naman ang report ng Goban Magdum Angel Sado. Alas 5:57 na karoon sa atong Barangay News Update. Ilang barangay makamanan ng syudad isip pa at 2026 sa Barangay Anti-Drug Abuse Council kumbada complaint na barangay kini ang kalampusan sa usa ka lig-on nga pamatuod nga walay puas nga pagsalig sa barangay sa pagtugod og mas luwas og himsog og malinawon nga komunidad. Pinagi sa niusa nga paningkamot responsable nga pagdumala og aktibo nga partisipasyon sa katawhan para yon nga gipalikon sa barangay kaumanan ang mga programa batok sa illegal nga druga o ang pagpalambo sa kayuan sa matag residente. Nagpakita usab ang maong pag-considerar sa hiniusang paglantaw alang sa disiplina, kooperasyon o tinuod nga servisyong publiko. Dugto nini, nanginaw si Punong Barangay Harrison Kuya Budi Galarita nga ang maong kalampusan magdasig sa padayon sa pagtinabangay alang sa usa ka komunidad nga layo sa ilegal nga druga, progresibo o ligon sa tanang pagsulay. Alas 5:59 na.
6: Oras hatod ka nato sa Mighty C Alkaline Vitamin C to fight infection. Mighty C is your best buddy.
7: Galabad ba ang imong ulo? Gapang luspad, kaluya, walay kusog o galisod og paginhawa? Basig may iron deficiency ka na, inom og Mighty C. Importante kini sa pagporma o red blood cells o sa pagtransport sa oxygen sa tibuok kalawasan. Ang iron nga gikan sa utan, lisod maabsorb kon nakulang ka sa vitamin C. Hirundan sa iron deficiency anemia. Busa tumar og Mighty C. Usa ka potent alkaline vitamin C na dunay 100% bioavailability. Ibalik ang kalagsik mag Mighty C aron na kanunayng update. Kini mapalit ka sa mga butika sa inyong lugar. Available usab ang DTX 500, DTX Coffee Mix o DTR Bio. Alang sa libreng konsulta o senior citizen discount, duaw lamang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Domingo hangtod Biyernes sa Market City, Aguna, Lapasan, Cagayan de Oro. Text lamang sa 0985-0132-198 or sa 0991-4504-163 or bisita sa ilang EV page Klinika de Alternativo CDO.
6: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.

0: mo pang iban. DTX 500. Mabakal sa mga suki niyong aputika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. DTX 500. Ang health mo protektado.
1: Pre, na ako'y project crew. Nagkinhan lang kong pison, backhoe, bulldozer o minidam. Asa ta makarent og mga ekipo, pre?
2: Nagana na, Marioy. Nganong dili na lang ka magpalit, Mari?
1: Mahal ang ekipo, pre. Lisod pa gid mangitagtarong nga operator. Kung madaot, maglabad gid imong ulo. Maayo ning rent lang kay iniguman sa project, iuli lang nimo ang ekipo. Walay labad sa ulo.
2: Wise jud ka, Mari.
1: Ako na good ni pre. Asa man maayo magrent, pre?
2: Sa Sigar de Oro, Mari. Ang ilang ekipo almost brand new ug ang renta barato.
3: Sigar de Oro Corporation, National Highway Ikpitopol, Misamis Oriental. Tawag sa 0917-679-9921. Sigar, The Oro Corporation.

0: pag sa pagkakaroon na wala dapat kita lang nga low pressure area or bagyo nga ginamonitor sulod sa Philippine Area of Responsibility. Pagkaroon adlaw ang apektado sa Easterly sa nga rehiyon sa Caraga samtang sa bandapit sa Mindanao kita din sa northern na Mindanao ang mga posibleng pag-ulan tungod kana sa mga localized thunderstorm. Pagkaroon adlaw makasinating ihapon kita sa panalagsang pagdag-umod sa madag-umod ng kalangitan at inubalan sa patak-patak na pag-ulan, kilat o pagsanalugdog tungod sa localized thunderstorm. Pagpusibli ihapon ang mga pagbaha o pagdahilin sa yuta kung makasinating sa pagbundak sa kusog na ulan. Matuhangin, sa Kretibukan ng Mindanao, hindi nga doon sa kasarangan nga gikan sa habagatan, nga doon sa habagatan sila ka naging kadagatan hapsay nga doon sa kasarangan ang pagbalot. Ang temperatura na to din sa northern Mindanao, karong adlaw mag-range sa 20 to 32 degrees Celsius. Pugma sa weekend, taas niya pa lang chances sa mga pag-ulan nila ni kahapon o gabi. Matuhang adlaw, nagsubang nalasing kumadyo siya sa buntag o magsalup na banyalay sa 4 sa gabiing. Sulit din sa third time, wala sa size na sa buntag. Ikandari sa buhatan sa DOSC Pagasa, Mulugan, El Salvador City. Kini si Arian Tio. So, nagang salamat.
1: Magnum Weather Alert! Alasay sa 7 rin, tungo na may kalat, tungo na bato ng atong market news. Mga mamagpapa, tatay, nanay, lulag, lulo, angkola, ugtia. Ang inyong listahan dia, ready na. Kanya ang mga nagunang presyo sa palaliton, Dias Mercados Cogon, sa atong market news pinagin ni Magno Manji Alzado. Magno Manji, go ahead.
2: Muli sa alam, pinakaroon din sa nagkuguna public market kung di napadayon paghihapan na itong mapahimustan ko noong kagayunan ng mga palit o gabaratong bugas na kumay na ka-display gihapon po din sa Maya Osmania, din sa Maya Yakapit, din po din po sa Maya JR Borhog, lakip na sa Maya Captain Vicente Reyes Trading atong nga syudad yung mga entrances din sa Maya Kugon na ang mga tag-corinde uso pesos matagkilo ni Ringa Planters sa Rice di na kini pipila naman po din ka mga kaning simana yun po mag-enjoy nung makita po na ito din nga sa merkado. Pero mas nagandiyan ang nag-display sa 48 at 49 gawas nung doon na po yung presyo ng tag-corinde size po ang matagkilo po dani ni ikan sa Thailand o ikan gapon sa Vietnam sagad sa mga bugas ng planters. Samtang kumimpunta sa tag-gating kwenta paso sa matagkilo sa bugas nga under gapon po ka sa price cap ang ipatuman din sa tuwas na sun sa Pilipinas apil na niini ang Princess Leia ang Jasmine Rice tag 50 pesos gapon po ang mataga kilo dayon ang baligya po dah niini po ang siya na ayapon sa taga 50 pesos ang mataga kilo. Ang white Vietnam taga 48 to 50 pesos ang mataga kilo. Ang alas nasa 50 pesos ang mataga kilo. Ang alas Jasmine 50 pesos ayapon po ang mataga kilo. Dayon na kumimpot taga ani sa tuwa po ng mga lokal na bugas magdumang showers ano sa taga 53 pesos ang mataga kilo. Sa Grace ang bahay ng 40 pesos ang mataga kilo. Ang sinandome 49 pesos ang mataga kilo. Ang bigante na sa 58 to 59 pesos ang mataga kilo. Ang putika rin po sa 53 pesos ang mataga kilo. Ang mais anaya po po sa 50 ang numero 12 o numero 10 samtang ang white kaniya yellow cord ano sa taga 40 pesos ang mataga kilo. Sa itong panunanon po mag-showers huwag yan po yung mga dagko nung kasama ng karong ng mga panahuna kung itandi po nato lugar sa kagahapon ng presyo. Sa itong pag-monitor yan po din sa maong merkado. Sa itong makaitunan ng gusto lugar nga muhimo mag-showers sa pag-palit o mga karne din po lugar sa kaninga lokal ng mga display karong mga panahuna kamarang ikay po ang diferensya kung panalitan na mo palit ka. So, ang uban man po, no, maurag yapon po dyan ilang presyo kagahapon, uba, karon. Nagyapon na sa 300, sa just nga to, sa 350 pesos ang matagkilo na iba nag-abot po 350 to 370 pesos ang matagkilo po na sa karis baboy. Samtang kumuin po din ta, sa karne po na magdumadyawal nga import ay na sa tag 220 yapon po ang matagkilo nga display ko po din sa karon na din sa nag-iskitan nga merkado. Gayon po nga iskitan po ang poultry products na nagyapon sa 7.50 nga to sa taga 9 pesos ang matagaki ang matagabuok din po nga mga itlog, medium, large, yung extra large nga display din karon sa toa po nga lokasyon. Samtang kumimpunta sa presyo po magdumadyawal ni ini nga mga kaning nga isda nga gusto ko daw mukhaon og isda niini po nga buntaga sa particular na kung nga buot na magahimo sa pagtinula pag inunaan pag prito pag sinugba na karoy bangus na sa taga 200 ang medyo nasa medyo

0: 5 hangtod sa 220 to 240 ang large food magdamajawa. Samtang magagmay, adun ay mapalit nga 150 to 190 pesos ang matagal kilo. Samtang ang tilapia nasa taga 160 pesos ang matagal kilo. Gagmay gapon po ni ang galunggong nasa taga 180 pesos katong gagmay magdamajawa. Ang alumahan na nasa 150 to 160 pesos ang matagal kilo. Ang tamba na nasa taga 100 pesos ang matagal kilo. Ang apusit, medyo meron kayo ng display nasa taga 160 to 180 pesos ang matag kilo. Ang tambakol o yellowfin tuna tag 280 pesos ang matag kilo. Ang display po na karon ng mga bonisan at 100 to 180 pesos ang matag kilo. Ang karong dagko nasa tag 200 kaming 40 to 300 pesos ang matag kilo. Dahil kung muhisit sa tasa kaning mga gusto nasa taga 60 pesos ang matag kilo. Samtang mga piraso ano sa 60 to 100 pesos ang matag kilo. Dahil ang display board nga green shells tag 100 pesos ang matag kilo. Kung isusun po na ito, ang mga display ko po din sa gawas magdumadyal na namin sa mga yakapin nga corner din po sa mga Osmania Street ng atong syudad at ang namatikdan nga daghan man din po hapon ang nag-display o mga pinutos na daan ng mga paligya po ng mga utanon. So, nag-dependi ka po nyo sa mga ganun magdumadyal na sa 20 to 40 pesos ang matag kaning putos po dyan ini na po ibat kinilo dahil ang bungkus po magdumadyal na sa tag 15 at sa 20 kaning mga paligya po karong agbate, mechay o kanin po din pong kamunggay. Dahil ang mga lamas po nga ginutad na daan, no, nakaslice na daan po mga Michelle na din eh. Kaning Luya, Sibuyas, na po din po sa tagal 15 pesos o 20 po ng uban. Doon din sa kaning ginaganon po nga yung mga pagkapilyo. So kung may susunod lagang trapiko na taliwala po man nga na ilang presensya, di man hinon kayo nakabalda po mga Michelle. So kung naging kayo ng kapilsin, man po hinon sila. Kaso lang kaya paso lagi po dyan sa oras lagi hatag si hatag sa ilang mga panugod magdumdiyaw hinundan nga na po taga sa dasigig pahimang no. Ngayon karoon na ang atuwa po taga standard system kamulo ng pala po din po dyan sa mga basura sa may Sherbol ha pamanay na doon din po din sa may Osmania gamay lang po din magdumdiyaw na habili ng mga basura ngayon sa mulo karoon ipang pala kay din himagid ang maraga ang bog sa basura ikan sa sulod sa gawas naglaundog po dyan din eh sa may akbang ganun sa Emily Willier so din po nakastandby ang nakapong sakinan po ikan na sa kaninga standard system ko kaniha, magdumasuwa din po dyan sa may kaning Bible ha, dagan pong basura po din eh, pero katarama itong grid dahil nakapin din po mga garbage siya ginagamit pero kung ngayon tal, dinigid sa merkado magiging ako nilang dam siya kung medyo nga kulit puti, kaya tungkol naging sa kadagan sa basura ngayon lahat pong pagkakulit na hindi na nga to po din po mga kaisinan po na matigdan na itong mga video, kaya naramad po yung mga reklaman reklaman doon ngayon po tayo kaya lagi, dili sakto ang timbang natin na matigdan sa ganyan sa pansuri po nga nagamit din yung timbangan ng bayan tayo mga lang po natin sa mga kaisunan nga mas may magamit siya sa timbangan ng bayan kung diskuhido mo sa mga ipampalit po din nyo, pamatuhin nyo kulang man eh, ang gibugaton sa basa eh, check nila sa timbangan ng bayan, o ba, aron po nga ma, makasiguro po sila mag-enjoy na wala sila nabintaan sa ilaha po din po nga ipampalitan na din sa merkado sa tugoning atong nga sedad. Maka na itong pangkuni ko, presyo sa palalitan, sitwasyon po din sa traffic o ba, mga pag-observe po nato sa kahindi ko o kahindi ko po sa maong nga merkado. Gisa din sa may kuga na public market, kinis mag 120 yan siya sa resulita o servisyo Magnum Radio.
1: Salamat din abang tumigil ang Market News ng Kaban. Pinagin ni Magnum Angel Alzado oras alas sa 6:12 na.
2: Mensahe alang sa maayong panglawas.
3: Ako si Rosario Ariza, Osaka registered nurse, chairwoman sa Metro Cebu Golden AIDS Association Incorporated sa San Roque Parish, Mandawi City, Cebu. Pag-take na ako sa Jet Detox Plus, after 2 days, pagpagawas na ako sa akong hugaw, daghang kayong ninggawas. Mao mi padayong kog tumar. Ning ubos akong blood sugar, dili na gasaka akong blood pressure, na regular akong bowel movement, natunaw ang fat sa akong tiyan, ug nawala ang pag-cram sa akong mga kamot.
2: Jet Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
1: Nagkala na may balita sa mga panglawas, tagan ang nag-anto sa sakit kaya cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease o guban pang balatian tungod sa mga toksin. Ang toksin, usaka pollutant substance, gikan sa air pollution, kontaminado nga tubig, preservatives, pesticides, fertilizer, drugs, alcohol, cigarettes, cosmetics o guban pang chemicals. Huwag tanga ang mga toksin sa mong lawas nga mao ihinungdan sa mong balatian. Aromangkon ang mayong panglawas. Inumutag adlaw sa G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog!
2: Mensahe alang sa maayong panglawas.
4: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Eatery sa 1390 Usmeño Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
2: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Save More Pharmacy, Joy and Drugstore, Rika Drugstore, ug sa ubang mga butika.
5: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. Newstar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph.
6: Discover the beauty of playing brightly with Newstar, luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph.

0: Ayaw nagpamulto sa gutom. Presto busog, sarap na!
1: Magnum Morning News!
2: Alas sa 6:17 na, braso ang balita karon sa itong Magnum National. Ito pa ba karon ni Philippine Ambassador to France, Eduardo Jose de Viga, nga walay Pilipinong na biktima sa heat wave sa Pransya. Hiniuman matala ang kapigusaka, libo na ka mga tao na namatay sa baong nasud. Mato pa ni de Viga nga mibalik sa normal ang temperature ng panahon ng apan, posibleng mabalik pa kini sa sunod semana.
3: Pero ngayon, at itong linggo, ang maganda dito, bumalik sa normal na summer yung weather. Kunwari, bumababa nga ng 18 degrees, pinakamababa, tapos hanggang 30 na lang yung pinakamaninit. So, normal. So, pero hindi pa tapos ang heat wave kasi babalik na naman next week daw, lagpas 40 na naman. So, may advisories na kami sa mga babayan na take all precautions, huwag masyadong, huwag lumabas kung hindi kailangan.
2: Samtang gang kusab ni Riviga nga lisod karon nga magpalit og mga air condition unit sa Pransya o nga available karon para na portable lamang.
3: In other European countries, hindi sila, wala silang culture na bumili ng aircon. Na building, hindi nilalagyan ng aircon. May heater. Pero unlike yung mga makina sa US, for example, ha? O sa Japan, Korea, yung makina na heater, yun din ang pang-aircon. Dito hindi.
2: Ang kinugang payag ni Philippine Ambassador to France, Eduardo Jose de Viga.
4: Nagtuo si Dr. Aris Arugay, Professor sa Department of Political Science, University of the Philippines, CONUP Diliman, gadako ang political stakes sa reklamo nga impeachment nga gipasaka batok kang Vice President Sara Duterte kini kung itandi nga sa miagi nga impeachment lakip kang kani President Joseph Ejercito Estrada. Mas makasaysayan ang kang Duterte tungod kay ikaduha kini na impeach. Matudyarugay nga gihulat sa mayorya sa mga Pilipino impeachment trial kang Vice President Sara Duterte.
5: Pangatlong impeachment trial na to na nasaksihan ng bansa natin, no? At siguro hindi tulad nung nakaraang dalawa. Sa tingin ko, mas laki yung political stakes dito. At I think compared dun sa mga naunang dalawa, matagal nang hinihintay itong proseso na to, na-delay na to. And in fact, this makes Vice President Sara Duterte historic kasi, di ba, na-impeach na siya last year, tapos na-impeach din siya itong pangalawang beses. So therefore, sa tingin ko, maraming naghihintay. And I think the polling numbers have shown that a majority of the Filipinos wanted this trial to happen, no?
4: Ang pabahayag ni Dr. Aris Arugay, Professor sa Department of Political Science, University of the Philippines, CONUP Diliman.
2: Alas ay sa 20 na sa madarugang balita na sundon na nawagan karon si House Lady Prosecutor Congressman Jervel Luistro sa publiko nga suportahan ang prosecution na hangtod sa katapusan sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Iawag sa Luistro nga iyan po ang pag-convict nini sa Vice Presidente.
6: Please join us. Please be with us until the conclusion of this impeachment trial. Ang sabi po ng nanay ko, pag nagdadasal, dapat nililiwanag. Pag nagdadasal, dapat specific. Pag nagdadasal, dapat nilalakasan. Join us as we pray for the conviction of the respondent in this impeachment trial.
2: Ang payag ni House Lady Prosecutor Congressman Jervel Luistro, so ipagampon niya ang mga tao para makonvict si Vice President Sara Duterte. So iyan na lang i-present nilang ilang ebidensya siguro. Kana mo ay sigurado kung na ilang ebidensya insakto makonvict. Pero wala, magpalaban ka sa mga tao sa Ginoo nga iampo. Iampo na ng mga tulisan sa gobyerno karon. Ngayon ta mga priso na sila. Di ba? Kay daghan naman kayo ang wapagin mapriso hantong karon kaysa imang ipakonvict ang usa. So ang ebidensya na lang ipakita niya pagligon abasin og mga convince ang mga senador. Pero kung way klaro, amo nang giun ayon lang palaban sa Ginoo sa katawhan. Mao nay dapat buhaton.
4: Subat sa Senator Risa Hontiveros sa minimum age of criminal responsibility. Gipaambit ni Senator Hontiveros nga kung supak siya sa nasampit nga sugyot, mato ni Hontiveros ay kinanglan nga ripasuhot o gamendahan para paligunon ang Juvenile Justice and Welfare Act.
7: Tutulpo ako sa pagpapababa ng minimum age of criminal responsibility. Pero sang-ayon ako na dapat i-review at evaluate at kung kinakailangan, i-amend para palakasin yung Juvenile Justice and Welfare Act. Lalo na dun sa usapin ng pagmamandato at pagsuporta sa mas komprehensibo at epektibong intervention and diversion programs sa mga children in conflict with the law. Kasama na po yung mga nakakagawa ng heinous crimes na sa mga kapwa-bata tulad dun sa Tacloban. And always, always, based on the principle pa rin ng best interest of the child.
4: Ang pamahayag ni Senator Risa Hontiveros.
2: Alas ay sa 23 sa tagyang kong karoon sa Department of Justice kung wapay balao na batok sa violence rooming o pag-aghat sa mga kabataan sa magbuhat o kagubot. Matod pa ni DOJ Undersecretary Nicolas T. na kinanglang tunan kung manubag sa Anti-Terrorism Act ang mga nalambigit sa linoog nga pagpamusil.
8: Isang sa mga consequence yan ay ang bata may tuturing na terrorista, no?
9: Okay.
8: Parang siyang
9: yes,
8: NPA, parang siyang Abu Sayyaf. Handa ba tayo may ganung tatak na ibibigay sa mga bata na to?
2: Ang payag ni DOJ Undersecretary Nicolas T. Alas 6:24 na ganoon sa itong Magnum Health Alert.
10: Magnum Health Alert!
2: Mapemotsa na ang mga bagong kagamitan o laboratorio sa Regional Health Center sa Bicol Region Hospital and Medical Center kuna BRHMC. Lagip na rin ni ang 128 ka Sly City Scan o ang bagong cardiac cathy resuscitation laboratory nga dunay mga modernong kagamitan para sa heart surgery. Madubayan Dr. Arvel Pirite, ang head sa specialty center, ang mahimo ng bagong cardiac cathy resuscitation laboratory na magpagayon sa nagkaniyang matang sa procedure sama sa angiogram, angioplastic, vascular coiling, para sa brain aneurysm, face tula surgery o uban pa. Natagan sa katumanan ang state of the art nga pasilidad sa Tabang Ako Bicol Parteles. Samtang ibutag ni BRHMC Medical Center Chief ang si Dr. Ruburar nga kini ang pinakabagong pinakamodernong cardiac kung kaimanan sa tibuok na sud karon. Dr. Nene, ibutag sa ba ni DSWD Bicol Policy and the plans chief ang Mark C. Aguirmo, abalian na nga andam ang ainsya nga maghatag og financial assistance sa pinagi sa assistance to individual in crisis situation kunaig sa para sa mga kwalipikadong pasyente may pabo sa surgery sa Regional Health Center o sa medical modernization. O galos na Magnum International sa Ukraine, patay ang 18 mga tao human gilusad ang laing alapad nga missile o drone strike sa Kyiv sa Ukraine. Gipanghikling na usab ang pipila ka mga residente human sa paghumba sa mga gampalay, pipila ka oras human nagpamenong si Ukraine President Zelensky nga nangandam ang Russia alang sa mong pag-atake. Mato pa ni Timur Kachinko, ang head sa military administration sa Kyiv nga lakip sa natalang nangamatay mga bata. Inugang pas official na subling atake sa Russia ang residential area o gipamatay ang mga sibilyan. Dr. Nini Giangkon usab sa Russian Ministry of Defense nga ang pag-target sa energy facilities isip balos sa pag-atake nga gipaygayon sa Ukraine.
4: Sa Estados Unidos, gibutyag ni U.S. President J.D. Vance ang kasamtangang 60-day period sa Memorandum of Agreement kon MOA. Usa ka pamaagi aron matubangan nga makabangon ang mga nasod o ekonomiyang naapektuhan sa gubat. Kinihuman sa indirect talks sa Qatar, gibutyag ni Qatari Foreign Minister Maid Al-Ansari. Temporaryong gipatuman ang yugto sa kalinaw samtang nagpabiling epektibo ang kasabutan. Nunot ni ini gikalipay ni U.S. President Donald Trump ang nasampit nga kalambuan.
11: The stock market is setting records virtually every day. The oil price is way down. That's lower than when I started the attack on Iran so that they never have a nuclear weapon.
4: Ang pabahayag ni U.S. President Donald Trump sa tangibutyag ni Vance nga nagpapaligon nga Estados Unidos o ga Iran sa pwersa samtang naa sa tactical pause.
12: Why do we engage in negotiation? Because of you, it's not out of weakness, but it's out of strength. We're sending you overseas if we have to. We're giving you clearly defined missions, and we're making it possible for you all to do exactly what you need to do.
4: ang pamahayag ni US President J.D. Vance.
2: Alas sa 6:27 na karon sa atong Magnum Business. Dagong kontribusyon ang OFW remittances sa ekonomiya sa pag-abot sa Pilipinas sa upper middle income country status hinuman sa assessment sa World Bank subay sa pahayag sa DepDev. Matod pa sa economist nga si Michael Ricafort nga resilience ang ekonomiya sa nasud tungod sa mga foreign remittances sa mga OFW nga maoy naghatag sa kalikom sa ekonomiya nga gibasihan usab sa assessment sa World Bank. Hinugang pa ni Ricafort kay ikaapat nga rango sa Pilipinas kalabot sa global remittances o $40 billion gikan sa mga OFWs.
9: Remittances were number 4 in the world. Number 4 ang Pilipinas, $40 billion. Totoo yan, malaki yung ambag ng OFWs. Kaya nga, tinawag silang bagong bayan. For many years and decades, kaya resilient yung Pilipinas, no? Regardless of the challenges, nakakaraos tayo, no? Dahil, siyempre, ano eh, may mga number 4 na tayo sa buong mundo sa remittances. Tayo na yung pinakamalaking source ng nurses, 20% ng nurses. Tayo na yung pinakamalaking sources ng seafarers. Kumikita ng dulyan. Kumbaga, mas malaki yung palitan. Mas malaki yung, kumbaga, yung naiuwi dito para kagaganda ng kabuhayan ng mga pamilya nila. Siyempre, yung economic effects doon. So, umaangat yung buong ekonomiya natin. Yung kita natin. Kaya, gumaganda yung buhay ng marami nating kababayan kung ayan ang pinili nilang optionality na pinili nila.
2: Ang payag ni economist nga si Michael Ricafort. Samtang sa itong forex rate ang usa ka US dollar nagbalor karon sa 61 pesos o 60 centavos. Canadian dollar 43 pesos o 35 centavos. Ang Hong Kong dollar 7 pesos o 85 centavos. Australian dollar 42 pesos o 46 centavos. Taiwan dollar 1 peso o 93 centavos. Kuran mo 3 centavos. Ang euro 70 pesos o 12 centavos.
4: Santa ang kasumpaang presyo sa Dubai crude oil na sa $79.45 per barrel. Kini misaka sa 0.30% kung itandi sa daan ining presyo nga naa sa $79.21 per barrel o garoon sa itong Magnum Entertainment. Giangko ni LJ Moreno ang iyang kadasig nga mubalik sa pagka-artista. Humanang unom katuig nga nagpuyo sa Amerika. Mato di LJ nga gimingaw siya sa kalibutan sa showbiz kung diin nagpasiaw pa kini nga gikapoy na siya o kinusko sa comfort room.
13: Babalik ka ba sa pag-aartista, LJ?
14: Actually, dito boy, gusto ko. Gusto ko na, like, being in the States, sabi ko parang sobrang napagod ako. And yung last, like, the last year or so, parang sabi ko, namiss mag-act or mag-host, you know what I mean? I just miss getting made up again and, you know, not being in a hoodie. No more kuskus kubeta and all that stuff. So,
4: ang pamahayag ni LJ Moreno.
2: Alas ay sa 31 na karon sa itong Magnum Sports, nagpareg sa iyang pahasubo ang bagong NLEX Road Warriors head coach nga si Jimmy Alapag. Ngayon sa pamilya nila ni Ateneo de Manila University men's basketball player nga si Rene Baterbunya o Idili o Gundivine Idili. Ang kini matod pa ni Alapag nga usa kini ka trahedya nga dili ang ayan nga makasinati sa bisan kinsang girikanan. Isairaan nga namatay sila si Baterbunya o gidili sa insidente sa pagkalumos samtang misalmo sa usa ka team building activity alang sa Ateneo Blue Eagle sa Adipokulaw Aurora niadtong Hunyo 8 ning tuiga.
15: I think first as a parent because we have our own kids and I think obviously it was a very tragic situation, so you know, our heart goes out to the parents first and foremost. Obviously, it was devastating to the country, to the basketball community. But I think first and foremost, again, I think our heart goes out just to the families. Because it's, you know, it's a tragedy that you'd never wish on any parent.
2: Ang payag sa bagong NLEX Road Warriors head coach nga si Jimmy Alapag. Mga eksonyo na bati atong kumplito ni Tali sa atong Magno Morning News sa lakarong alawad na karoon nga Bernes, Julio 3, 2026 o karoon sa itong headline review. Sa itong Magnum Lokal, katusan ka mga beneficiaryo sa Parayon Scholar na kanawad sa Kalitibok ang dulag 12 million pesos nga educational cash assistance sa itong Magnum National Philippine Ambassador to France, Eduardo de Jesus Adviga, nibutiag nga walay Pilipino nga nabiktima sa heatwave sa Pransya. Sa itong Magnum International, 18 mga tao patay. Human gilusad sa Russia ang alapad nga missile drone attack sa Kyiv sa Ukraine. Sa atong Magnum Business OFW remittances, dakong kontribusyon sa ekonomiya sa pag-abot sa Pilipinas sa upper middle income country status. Sa atong Magnum Entertainment, LG Moreno gipadayag ang interes sa pagbalik sa showbiz. Oga sa atong Magnum Sports sa bagong Inlex Road Riders head coach nga si Jimmy Alapag, nagparangal sa pasubo ng atong pamilya nga sila ni Renee Paterbunya o si Divine Idili. Mga eksunti man lang sa gawasong katilingpan katawan ng labing gamhanan. Managlaan mga atong baruganan hukum sa katawan ng matuman. Hangtun ugma, kini ang inyong mga tigbalita. Magnum Jewel Jacobo.
4: Og Magnum Jane Luna.
2: Uban sa mga news writers, Chingin Tirina, April Bura, Lader Delgado, og news manager, Aileen Acurin. Dili lamang sa balita o serbisyo.
4: Magnum Radio.
16: Inyong nabati ang Magnum Morning News. Ang durugma dinhi lamang sa balita og serbisyo Magnum Radio.
2: Oras alas 6:33.
0: Oras hatod kaninyo sa DTX 500.
17: Mahigo bala ang imo dugo?
18: DTX 500.
17: Masamit ka bala gina allergy?
18: DTX 500.
17: Ang DTX 500
18: ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo.
17: Nga sa masami,
18: amo naman
17: ang ginahalina sa mga nagkalainlain nga allergy.
18: DTX 500.
17: Masaligan.
18: DTX 500.
17: DTX Coffee Mix.
19: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Ago ni magpapiling nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
17: DTX Coffee Mix.
20: Mga butika.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Good news! Alang sa tanan nga may sakyanan, sayon na kay karon ang pag-renew sa iyong rehistro at tulamang sa bugnaw ug hamugaway nga Auto Profile Smoke Emission Center sa Diversion Road, Bulwa, Cagayan de Oro. Sa Auto Profile, paspas ang smoke test, libre pa ang brake test, suspension test, uguban pa. Tabangan usab kamo sa pag-renew sa inyong rehistro. Paggawas ninyo, inyong rehistro, bit-bit na ninyo. Walay hasol, dili kamo magbasol. Busa, adto na sa Auto Profile Smoke Emission Center sa Diversion Road, Bulwa, Cagayan de Oro. Matawag sa 0917-171-2999.
2: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang medical doctor. Napatunayan ng mga studies at ng mga maraming medical doctor na ang vitamin D3 supplementation ay nakakatulong sa maraming sakit, cardiovascular disease, diabetes, at even sa pag-prevent ng cancer. Ugaliing mag-take ng Life Extension Vitamin D3.
3: The number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life. Mapalit sa mga butika.
4: Gala, kini ang Life Extension Clinic ug Life Extension Vitamin D3 Program of Life Extension Philippines.
5: Mayong adlaw mga suki, kini ang programa nga gida sa inyo sa Life Extension Medical Clinic ug Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines.
4: Life Extension Vitamin D3.
6: Ating pakinggan si Dr. Bernie Ong.
7: Magandang araw po, ako ay si Dr. Bernie Ong. Maraming vitamin D3, pero bakit Life Extension Vitamin D3 ang aming nire-recommenda? It is because for the past 40 years, Life Extension has its research and development center in Florida. So we are completely assured that we can offer our customers the quality, the potency, and the purity that they deserve. Para po sa inyong proteksyon, siguraduhin niyo lang po na tunay at genuine na Life Extension products ang inyong bibili.
4: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
5: Sa karon, daghan gyapon ang mga gakatakdan aning coronavirus o kung COVID-19. Labi na jud sa mga tiguang o kaning mga tao nga naana dahil gipaminaw sa lawas o kung comorbidities. Ang usa sa dahilan aning comorbidity mauning diabetes. Ang mga tao nga naay diabetes, sila ang dali makapaminaw o seryosong komplikasyon sa COVID-19 tungod nga pareha sa ubang viral infections ang sobra sa usa ka kondisyon nga palisod sa lawas nga masukol sa mga sakit. Base sa usa ka pagtuon nga matanaw sa Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism atong March 20, 2021, ang mga pasyente nga makadawat og vitamin D supplement wala na ka-experience og severe COVID-19. Kasagaran sa ilaha, wa mabutangan og mechanical ventilator og wa nangamatay kung i-compare sa mga nakatake og vitamin D supplements nga nangamatay or na mechanically ventilated. Daghan sa ato ang dili makaangkon sa insakto nga vitamin D gikan sa sunshine ug diet. Magtubar mo aning Life Extension Vitamin D3 supplement. Supports your heart, brain, and more. Ayaw sa nagkalimot mukhaon og healthy food, mag-exercise regularly, ug i-monitor ang imong blood sugar.
4: Life Extension Vitamin D3.
8: Ko si Liling Sarbida. Ang akong edad 51. Taga Cebu City. Ang akong sakit, diabetic ug high blood. Akong mata dili kay ko kakita. Blurred akong pananaw. Nag-inom ko og Life Extension Vitamin D3. Wala naman ko rin nag-maintain sa akong diabetic. Wala na, niubos na nga akong sugar. Purabuyag, baskog na ako lawas. Iauhag ko kamo sa paggamit aning Life Extension Vitamins D3. Kay lami kay atong pamati sa atong lawas kung mutik taan eh.
4: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
5: Ug mga higala, when it comes to vitamin D3, mas labaw nga epektibo ang stand-alone nga vitamin D3 tungod sa vitamin hormone, mas dali ang iyang attachment sa vitamin D receptors nga present sa atong mga cells. Pag inom nato ani, automatically matanaw dayon nato ang concentration niya sa atong dugo. Nga active na ni siya dayon nga form of vitamin D ug ga-communicate ni siya sa atong mga cells through its VDR or vitamin D receptors. Kung sagla nato ni og uban nga ingredient, maguba ni iyang chemical composition or mausab ang iyang mode of communication sa atong mga cells ug dili siya kayo epektibo. That's why it's better to take a standalone nga vitamin D3. Kini na pamatud-an na sa mga medical studies, vitamin D3 against cancer, cardiovascular disease, diabetes, even aning COVID-19 ang gigamit nila standalone vitamin D3. Pareha aning atong gikumpanya og 100% nga masaligan jud ni siya ang life extension vitamin D3.
3: Mga higala, ang Life Extension Vitamin D3 gama sa Estados Unidos. Scientifically advanced formulated nga nailinibong ang mga medical studies. Rekomendado sa mga medical doctors. Ang imong health sigurado. Life Extension Vitamin D3. Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa Rika Drugstores, Save More Pharmacy, Rowan and Joanne Pharmacies, Diamond Drugstore, Save Wise and Save All Pharmacy ug sa tanang butika sa CDO and Misamis Oriental Province. Text or call 0961-413-8526 or 0906-164-2533. Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
9: Pre, na ako'y project run. Nagkinhanla kong pison, backhoe, bulldozer, og mini dam. Asa ta makarent og mga ekipo, pre?
10: Nagana na, Marioy. Nganong dili na lang ka magpalit, Mari?
9: Mahal ang ekipo, pre. Lisod pa gyud mga itagtarong nga operator. Kung madaot, maglabad gyud imong ulo. Maayo ning rent lang kay iniguman sa project, iuli lang nimo ang ekipo, walay labad sa ulo.
10: Wise jud ka, Mari.
9: Ako na good ni pre. Asa man maayo magrent, pre?
10: Sa Sigar di Oro, Mari. Ang ilang ekipo almost brand new ug ang renta barato.
11: Sigar di Oro Corp. Corporation, National Highway Ikpitopol, Misamis Oriental. Tawag sa 0917-679-9921. Sigar, The Oro Corporation.
12: Mensahe alang sa maayong panglawas.
13: Ako si Beatrice Minguito, usa ka negosyante na tuyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko na Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure good ko na makaayo ang G-Detox Plus.
12: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
14: Mga eksyon dahil nagganto sa sakit nga cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, gubad pang balatian, tuhod sa toxins. Ang toxin, usa ka poisonous substance, gikan sa air pollution, kontaminado nga tubig, preservatives, pesticides, fertilizers, drugs, alcohol, cigarettes, cosmetics, gubad pang chemicals. Huwag tanga ang toxin sa mong lawas nga mauhinungdan sa imong balatian. Arumaan ko naman yung palawas, inumatag adlaw o Genetox Plus Herbal Capsule. Ang pinakakusog!
12: Mensahe alang sa maayong panglawas.
15: I'm Ramon Panyares, former employee of the Cebu City Medical Center and Cebu City Health Department. I was diagnosed of having lung infection. I took strong medicines, but there were allergic reactions, rashes, and skin discoloration. My liver SGPT also increased. I took G-Detox Plus, 2 capsules 3 times a day, to detoxify myself. On the 3rd day, the rashes and the skin discoloration faded, and my liver SGPT gradually returned to normal. G-Detox Plus really does wonders.
12: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
14: Oras, alas 6:41.
11: Time check is brought to you by McDonald's.
16: Magnum 45. Hanay sa labas ug dagkong mga balita, paghinabi sa tinubdan ug mga hingtungdan, pagpabati sa mga nagadaiyang baruganan, pagbatbat nga way gipihig ug way ginapigan, aron mo patigbabaw ang kamatuoran ug kaangayan. Magnum 45.
14: Anang uluhan sa atong Magnum 45, tinubdan sa tinud nga balita, batok sa fake news.
17: sa magdum local, mga legal o political analyst sa Kaginduro. May mga panlantaw sa magsugod ng impeachment trial karong Lunes bato kang BP Sara Duterte. Samtang Father Virgen Paborada, nanginaot nga matinudanon ang pagsunod sa proseso sa pagdungog sa mga kaso bato sa Vice Presidente. Ekonomistang si Mr. Ray Talimio nanginaot nga magparayo ng classification sa World Bank sa Pilipinas isip upper middle income economy. Sa Tamagdum National House Prosecution Team, miklaro na walay kalambigitan ng impeachment trial bato kang BP Sara Duterte sa kasong plunder bato kang Senator Rudanti Marcolita. Sa Magdum International, Ukraine, naglusad na usab ug laing pagpataki bato sa Russia. Sa Magdum Business, Deep Dive na mahayag ngang classification sa World Bank sa Pilipinas isip upper middle income economy, sinugdanan na sa paglambo sa ekonomiya sa Pilipinas. Sa Magnum Sports, Pinay tennis star Alex Yala nakamugna og kasaysayan sa Pilipinas human sa mahimong pinakaunang Pinay tennis player na midaog og nakasulod sa ikatulong round sa Wimbledon Championships.
16: Magnum 45.
17: Sa atong Magnum Opinion karon uban sa balita opinion, gitapos na sa INC ang ilang protest rally kagapong adlaw nga nagbilig dagko og bugat nga mga pangutana gikan sa ilang miyembro nga si Senator Rudanti Marcolita kan sa mga dagkong pangutana larong ombudsman og Malacañang ang iyang gipuntarya.
18: Bakit nilulunod ang pag-iimbestiga sa flood control scam? Bakit si Marcolita ang ikukulong kayo ang mandarambong? Nakahanda po akong magpakulong. Kung kinakailangang maaresto po ako, wala pong problema. Kung ito po ang kabayarang hinihingi para ipagtanggol ko ang katarungan at ang pambansang kagalingan at ang interes ng mamamayang Pilipino, sana man lang may ninakaw ako. Sana man lang kasama ko sa mga mandarambong. Mga nabanggit na yung mga pangalan nila. Ang isa ay si Martin Romualdez. Pinagdalhan ng mali-maletang pera.
17: Ang Malacañang pinagi kang Palace Press Officer Cleo Castro may pamahayag pero walay pintok nga tubang sa mga pangutana sa INC o ni Senator Marcolita.
19: Kung nais po ba nilang hindi makasuhan, hindi po ako makakasagot kasi may ongoing po na pag-iimbestiga at mahirap i-compromise. Dahil kung i-compromise to ng ombudsman, mawawalan po ng kredibilidad ang ombudsman.
17: Sayang bahin si Ombudsman Jesus Crispin Remulla, wala mausab sa una niyang pahayag o pabiling ligon sa iyang baruganan nga si Marcolita iagayong kasuhan. Maato ni Remulla, nothing has changed, we will file.
20: Hindi po selective, no such thing. It's not selective justice. Freedom of expression nila yan, pero it's the wrong premise. There's no selective justice in this country when it comes to the ombudsman. Nothing has changed. We will file.
17: Igsoon tingo o pagpagkabana, i-comment o i-message sa mga opinion o man ang pag-like, pag-follow, pag-share sa among FB page Magnum Live. Oras, alas 6:46, mga igsoon, kumusta may buntag? Kini si Magnum, June Albino.
21: Ug Magnum, Aileen Akurin.
17: Karong adlaw, karon nga Biyernes, ug Pizza 3, ning buwan sa Hulyo, Pegos Mulbandi Science, karong sa Italia, sa ato mga barita o hisugutanan, karong buntaga, una mga igsoon, ato may rabi mga igsoon, karong buntaga, pag-una si Law Professor Attorney Ed Quaresma, kinsa mao'y kani presidente sa IBP Mesor Chapter, ug karon Professor sa Liceo College of Law. Attorney, may buntag, sir.
22: May buntag, Magnum John, Magnum Aileen.
17: Attorney, magsugod naman kang Lunes ang impeachment trial bato kang BP Sara Duterte. Unsa imong gilauman?
22: Ang ako lang gilauman, Magnum John, na wala na tayo sarsuela, diretso-diretso na. Pwede, pre-trial man siguro.
17: Uh-oh.
22: Pre-trial proper man eh. Then focus lang yun sa ebidensya.
17: Uh-huh.
22: Unsa ba na ang papapil? Unsa ba na ang mga dokumento? Mukini, mukana. Wala na kay... Say, magandaghan kayong drama sa sila.
17: Magandaghan drama.
22: Magpabuto pa na, magpaaso, maglakag-lakag. Wala na, unta na. Focus lang ta sa eyes on the board. Ang atong trial diri, whether or not, Saan ba si Vice President sa katong mga allegations 1, 2, 3, 4? Diha lang.
0: Aha.
22: Diha lang ta.
0: Okay. Attorney, sige, magkaroon sige maging hulagway. Karong Lunes, pagsugod nila, mag-decide pa sila nga si Gatchelian ba may mag-preside or dili? Attorney, basig mo na nila nga magtudyo o abogado yan.
22: Mga allegation nga mura og si Chief Scudero ang mag-preside. Pero I think, mas maayo kung si Gatchelian na lang para wala na idagang wala pasapasas mula ba?
0: Aha.
22: Di ba, interesado man sa si Gatchelian mag-Senate President na ilog last time na interview ta, di ba ko? Long way to go, kanang July 6, layo-layo pa na. So nausbat na doon nagini ka la. So, Gatchelian, nagpasalig ka man nga ikaw ang Senate President. Senate President should be the presiding, I think. Si Gatchelian ang mag-preside. Di man necessary nga lawyer gyud ang mag-preside. Although advantage, pero not necessarily nga maog yun. Importante nga fair lang. Namusto nga to. Nga kay huwis biya mo, dapat less politics, more on the rules and procedure as impeachment judges, Senate judges lugar, Senate judges, magnum yun.
0: Okay. May pipilag ka mga legal minds na ingon nga mayugid o gabugado ang magdumala, mag-preside. Kaya basi ko nung di maoon niya, si Gatchelian, pag may nag-sustain, overruled, refresh your question, attorney, sorry, magtanaw.
22: Well, I respect that opinion, pero it doesn't necessarily follow nga maayog yun ang lawyer. Kaya
0: okay.
22: Naman sa mga non-lawyers nga maayo sa parliamentary rules of procedure, magnum yun. May mga maayog yun. They are even better than lawyers. Basta katong practicing parliamentarians.
0: Aha.
22: Magnum yun.
0: Okay. So, kung panalitan mag-ilik pa sila o kinsay mag-preside gayon, si Gatchelian ba or si Escudero or lain bakang
22: or
0: abogado
22: anybody.
0: Or anybody nga gikan mismo sa mayorya, ginapirmi sa mayorya. Oo. Wala kay puruhan nga doon ay may tabo na usab nga debate nga makapalangan na sa pagsugod niya sa mga trial, attorney?
22: Wala na unta magnum John, kay anyway, it's just presiding. The one who decides really guilty or not guilty, it's the numbers. Ang katong as designed by the Constitution, 2/3 man of the Senate members lugar as karon ma ang interpretation lugar magnum John, mao man na siya. So ang majority magyapon, dili man ang mag decide si Senate President, ang tanan man.
0: Uh-huh.
22: I-votation man siya.
0: Attorney, pareho ba na sa mga local court tuod ngayon nga o regular nga mga korte nga murag pagsugod basahan sa siyang kaso arraignment tingin na attorney or diretso na?
22: Naman ay pre-trial, dili maguni siya purely criminal.
0: Uh-huh.
22: Iniris man ni lugar, no? Although na ay pre-trial proper unsa ang mga issue.
0: Uh-huh.
22: Unsa ang mga issue, whether or not ana-ana. So whether or not that's the issue, what are the evidences? Who are your witnesses? That's the schedule. Ang I hope nga mapaspasan lang. Di ba din siya purely criminal?
0: Kasi pre-trial conference, di ba, doon na mga marking of exhibits, marking of evidences, uban pa, attorney, so...
22: Yes, murag na na-advance sa lugar ng marking. So, murag pre-trial proper, basahaw na lugar, basahaw, these are our evidences based sa itong pre-trial conference, mauna ni siya, 1, 2, 3, 4, A, B, C, D, etc., etc., these are the witnesses list, and then what are the issues to be decided upon, and then the schedule.
0: Unya dayon ang muna gyudan ha pagbarog ang prosecution kay murag bikin man mo depensa daan wa pay prosecution.
22: Yes.
0: Magatindog attorney, di ba?
22: As a matter of procedure, prosecution, what are your evidences? What are your, who are your witnesses list? What about the defense, what are your witnesses and your evidences, etc., etc. Then these are the issues, both parties, what are the issues? These are our issues, Your Honor. These are our issues also, for both sides.
0: Okay. Now, presentation of evidences magsugod na pagpalingkod sa mga testigo sa witness stand, morning stand, witness stand, mulingkod ang kuan, ang witness kining magsugod na, posible magsugod na karong Lunes, attorney.
22: Murag dili pa sa kontrao kang pre-trial, murag tagaan mo nag-usa ka adlaw gid na unless nahuman og sayo, then proceed. Ako mas mayo proceed right there and then, although usually sa amo sa korte kung criminal is arraignment and pre-trial one day, then schedule for the next hearing would be the presentation of the first witness of the prosecution. Pero kung napay time, ako mas mayo gadali ko kay dagang other matters of national importance. Paspasin yun eh. Kung maka-present mo dito, go ahead. Pero kung inwa, sa sunod na, paspasin lang kay ang mga tao, gikapoy na sa drama sa Senado magdumdun.
0: Gikapoy na o gadali ang mga tao. Actually, gadali ang mga tao, pero langan pag igapon. Sumunang ang tao, gikapoy na kay bisag gadali ang tao, langan pag igapon ang ilang gidalian ba magdumailin. Rally pa dito, rally diri, no? So, attorney, imong estimate, mahuman kining maong trial. Kaya ako nabasahan, murag maabot ka ng 8 kabulan ba ito ni? Aya pa mahuman ang lugar, aya pa madesisyon na nasigutan ng kaso, attorney?
22: Depende gini sa number of evidences, number of witness, giyon, matong jun. Wala gay hard and fast rule ani, 1+1=2. Depende po ni kung daghang mangutan na, what if, Pila ba'y nabili ng senador kong 22? Masigo, what if kanang 22 mautan na kada witness, malangan yun po siya. I think kung daga mautan na, more than 1 year, pero kung gamay lang eh. O sa'yo manggod kay repetitive na manggod ni kay Aban, magpaporma-porma manggod. Less than, ako impakwali, less than 8 months. Kaya lugar ni kay, anyway, naalaman niyo na nungog tama ni, although ang ato lang, mas mayo straight from the horse mouth, kung tinood ba gini si Mary Grace Piatos, tao ba gini siya, unsay justification kung dili, etc. Basing AI ni magnumtyon.
0: By the way, kanang Mary Grace Piatos, what if kung palitan ngalan langalan lana sa agent, unsa man na pag maprosigir ba na, mapugos ba na nga ipatunga? Labi na kung tinood yun na agi existing tao, isip agent, unya dayon, gigamit siya kay intelligence ang katuyuan. Unya, mga intelligence agents, labi na kining mga gigamit sa mga covert nga mga operasyon sa atong mga lugar, mga otoridad. Di ba mura og bikil man nga unta protektado man unta sila, isip mga lugar ahinti nga dili angay mabulgar ilang pagkatawi lang ngalan, attorney?
22: That's a matter of defense lugar, Magno. That's a possibility lugar, no? Pero ang pangutana, ang first question is intelligence, ang DepEDI or Vice President into intelligence gathering, mahimo dahil military. But anyway, that's debatable. That's a possibility. That's an interesting question. Kay, of course, many senators would ask, unsa ba gini? Kung legitimate, wala'y problema. Pero gigamit ka na into corruption and diha na po lugar na. So anyway, both sides lugar na siya, Magnum John. Either way.
0: Sa pinakalitis ng mga kalambuan, attorney, ang pinakalitis kalihukan katong lugarali sa ANC, no? Unya dayon na ay mga gilauman, lugar nga ma-influensyan unta ang mga kadaguan nato, apila kining mga senador unya nga mo decide sa maong impeachment case batok sa atong vice presidente. Do you expect nga ang atong mga senador mubutar base sa ebidensya or base sa impluensya, attorney?
22: I hope as a lawyer, always a matter of evidence kining mga butangan ni, as a matter of evidence. Kay mo man ako, wala man ko kilingan dire, I'm not running or what, I'm just asked to share my opinion. Ako mas maayo gitong ebidensya, pero usay di nato atong tanaw sa kiling-kiling mura og nagay mga senador nga based really sa impluensya kay kakatulang nagrally lugar ima selective justice mura dai punto, no? Selective justice kay nganong si Marcolita, nganong wala pa man si Escudero, nganong wala pa man si Villanueva, or even si Martin Valdez, kung na-evidensya, or even si Bumbu Marcos, kung involved magaling sa flood control. Ang importante lang sa ako, Magnum Jones, dapat doon na-evidensya. Ang problema lang kay Niangkon man sa si Marcolita na kadawat sa 75 million, which is more than 50 million. Public official, congressman, receiving gifts from any individual ba na, not necessarily public, but private. So murag, tanaw ni mo nga, oy, this could constitute plunder. Wala may nangutana sa emo, nitubag man ka nga, nakadawat ko. Murag, there's a possibility, murag, musulod sa plunder. Pero of course, I'm not saying guilty siya. I'm sure na yung mga depensa. Pero naay punto nga nung silik, nga nung giuna man eh. Di ba makapangutana ta? Pero ako lang, your right to conduct rally, go ahead, that's freedom, guaranteed by the Constitution. Ako lang, ay lang mo pang disrupt sa rights sa uban, wala na ako. Naipunto siya, pero okay, nagsulti man ka. Asa man mo, asa man rin makubit ang isda, magnum dyan, di ba sa baba raman, always cuts the fish through its mouth. So ano alagan, mo lagi na siya magnum dyan.
0: Attorney, may impending man nga kasong plunder bato kang Senator Marcolita, pero karon Biyernes na magdumayli, no? So, umingin tagdakpon siya before lugar makastart ang impeachment trial, mura og imposible na karong panahon, ha? Attorney, except siguro na ipile karong buntag, dakpon siya pagkahapon. Attorney?
22: Mura gidali, dalili kayo. But anyway, I think it would take time. Kaya in kung nga, in fairness lugar sa both sides, kung na may kaso kang Marcolita, iplastar kung dapat na yung ebidensya. Di lang ko ganahan na mag-press release bito magnum dyan. Ang tinuray mangod nga serbisyo ay pagsaba nga dakpon ni mo kay talawas bato de Rosa nakatago. Murag na ay na pagka la, press release ra man kayo. Kung na may ebidensya, file na kay ana lang may kog dakpon ta ka ha. Wag asba. Mo bitaw nagrally mo nang I think both sides na ay mga bikil lugar ni Magnum Jun.
0: Pero mahimo pagyapon nga example karon Lunes ma-file ang kaso. Pagkasunod adlaw dakpon siya bisag nagsugod na impeachment trial. Attorney, pwede ka pon.
22: It would take some time Magnum Jun kay the filing of case is one act but ang pagdetermination of katong prima facie evidence of with greater certainty of conviction, I think you have to go to the Sandigan Bayan. It would be the judges of the Senate, judges of the Sandigan Bayan who would determine that. It would take some time, Magnum Jun.
0: Oo, og di pod wapon magpasabot nga ang usa ka judge kay maging judge naman ni si Senator Marcolita pagkabot pagsugod sa impeachment trial. Di pod wapon na magpasabot nga ang usa ka judge o senator judge nga lugar exempted sa pagsikop kuna ay kasong gipasaka batok niya una na si Warren Duparest. Attorney,
22: dili sa ma-exempted kay more than 6 years ang penalty plus sa plunder is life imprisonment reclusion perpetua Magnum Jun. Dili
0: sa exempted. Sir, katapos na lang briefly, attorney, unsa gyud kaulugan sa plunder kay namiingon man ang mga pabor kang Marcolita? Unsa plunder? Pwede man to plunder kay di man to kwarta sa gobyerno, di man to kwarta sa katawhan. Donation man to sa iya mismong kandidatura. So how come maging plunder? Unya gingon ko no nga pag plunder gani ang accused must be a public officer. Lugar official sa gobyerno. Di ko no sa kuno klaro attorney kun isgutan ato ang plunder.
22: Plunder, ang plunder is under the law sa Republic Act 7030 is that a act committed by a public officer who amasses or acquires ill-gotten wealth through a combination or series of criminal acts such as bribery, extortion, amounting to at least 50 million pesos. So, unsa yung mga elemento? Number one, you must be a public official. At that time ba si Marcolita private ba siya o dili? Di ba mura man siya congressman? You answer that, lugar, public official. Number two, naka-receive ba siya kickback under the definition sa ill-gotten wealth? Did he receive gifts, kickbacks, or pecuniary benefit by reason of public office? Number three is that illegal conveyance of asset by the belonging to national government. Sa duha ka definition sa ill-gotten wealth, murag public, pero naman tong ikaduha na receiving gifts, kickbacks, or any pecuniary benefit by reason of public office. Kung nakagdawat ka gift, wala ni mo gi-declare ana etc etc. 75 million congressman ka. Murag, pero ako ra nang tanaw, murag, pero first time in history ni siya Magnong John. Pero I'm not saying na guilty siya, but I'm sure na idepensa si Congressman Marcolita, Senator Lugar.
0: Sir,
22: sa definition sa ill-gotten wealth include ang receiving gifts, kickbacks. Iya mag-iangkot in public na nakadawat kong 75 million. Unsa ba to? Di ba to? Gift ba to? Datsa ba to? Donation ba to?
0: Mm-hmm.
22: O kana-kana siya. These are matters for the court to decide. But I'm saying it's a murag. Pero I'm not so sure. So this a case has to be filed for the court to determine whether or not kining magdawat-dawat ka o mga gasa sa panahon sa eleksyon na more than 50 million mukonstitute manig plunder. This is a test case, Lugar. This is a good case, Magnong John. But I think Marcolita has some defenses also, Magnong John. Iyan na pod ka na, Lugar.
0: Ang panig ni Marcolita, nag-ingon nga, nag-decide na gani ko na ang kumilik sa maong issue. Magamit niya na, attorney?
22: Well, that's one, Lugar. But remember, ang jurisdiction sa kumilik is katumantong mga election offenses.
0: Mm.
22: Ngayon,

0: For future acts or events, ang mga tao, ay, lagi mo pag-declare-declare niya na, ay, maghinambog ba na nakadawat may ana-ana kay, sabi, mga balaod, we are a government of laws and not of men. Mga may tao, ang election is too costly, Magnum John. I have been invited to run. Kung ako'y kwarta, so kung mangawat ko lugar para tamalit o buto, ano, kakomplikado ba kaya? Well, public service is good. But, the manner we are doing our elections is too costly. Munang people, this country is prone to corruption because of costly o kanang vote buying, Magnum John. I'm sorry to say that. Pranka-pranka lang ko, Magnum John.
1: Mga aksyon na itong kanabi mo si Attorney Ed Quaresma, ang kanyang presidente sa IBP, Miss Or Chapter, o Caron Liceo University College of Law Professor. Attorney Sir, salamat kayo.
0: Dagang salamat, Magnum John.
1: Sa ating pagpalain mga igsoon, taman sa natin karumuntaga si Attorney Tony Soriano, convener ni siya sa CWGG. Ato Benabi, Attorney, may buntag, sir.
2: Ay, good. May buntag. Eileen, may buntag.
1: Attorney, malipayo. No? Malipayo na baka nga dili kay ma-impeach na si Sarah. Malipayo na baka nga magsugod na ang impeachment trial karong adlong Lunes? Now, Attorney?
2: Malipayo na ako, June, in the sense nga at least mo-proceed na giyod ang trial. Kay mamaninggawatan sa mga katawhan ang impeachment trial. Na-postpone naman eh. So hopefully, madayon na gini karon sa July 6, ang first day sa mga impeachment trial.
1: Mm-hmm. Now, hatagi ko nung senaryo ang atumatig pa mga attorney. Unsabay atong makita, madungog niya at tuloy niya sa pagsugod sa nasgutan ng trial?
2: Ang primero gid-unta, kung naka-declare, naka-take out na sila as senator judges. But apparently, basig mo take out na po sila kay murag problematic man itong panahon ni Escudero, Senate President. So, posible yun mag-retake sila ilang out as senator judges.
1: Okay.
2: Once mamana, then ang Senate President as presiding officer sa impeachment court will call the hearing to order. Mamana. And then ang ato dayong prosecution will enter their appearance as counsel for the prosecution. Ang defense dayon will enter their appearance as counsel for the defense.
1: Okay.
2: Mumana una.
1: Unsa may tabo nila ni Senator Jenggo Estrada o Senator Bato de la Rosa? Considering mga senador pa man sila, attorney, appeal ba sila mo take out? O kwan lang? baya Zoom lang?
2: Dili na sila maka-take out, June.
1: Okay.
2: Kay suspended man si Senator Estrada o si unknown man ang whereabouts lugar ni Senator Bato. So out of the equation na sila as senator judges.
1: Uh-huh.
2: Unless lugar, makabalik lugar na sleep on suspension. Pero di isa sa gyapong kabalik, kaya doon na may plunder case nga non-bailable.
1: Uh-huh.
2: So dili man pwede mag-senator judge ka in absentia.
1: Uh-huh.
2: Nagin imong physical presence. So apparently, ang mo presided karon June, 22 ra ka senator judges. Except lugar ni Estrada or ni Senator Bato.
1: Okay. Now, after sa pag-take out nila, kung mag-retake sila silang oath, karong Lunes, attorney, yung sa sunod?
2: Sunod ayon is enter of appearance.
1: Okay.
2: So, enter of appearance sa prosecution, sa defense. And then, basahon lugar dayon sa presiding officer ang pre-trial order na gi-approve na lugar kunuhay sa Senate Impeachment Court.
1: Okay.
2: Ang ato karon mahitabo yun is tanaw na ito ang mga conduct lugar sa mga senator judges, especially ang panig lugar sa minority nga member gapon sa judges si Senator Marcoleta o Senator Cayetano. But remember ba yun, ang principal actors ani ang prosecution o ang defense. Dili ang senator judges.
1: Oo. Okay. Now, mo entertain pa bag mga manifestations ang presiding judge attorney kay base og naay taga minoriya nga mo barog didto nga mo diskurso sa yun na entertainon pa bag yapo na sa presiding judge
2: dili na duna may ilang i decide gyud duna pending motion ang defense nga duna sila motion to dismiss. Kay according to them, it's politically motivated. Wala pa man ang ma-action ni kaniadto. So, possibly ilan ang ma-action. And any motions na pending, dapat

0: maaksyonan ng lugar na sa kuan sa Senator Judges unless lugar dili kay material sa kaso amaong pending motions.
1: Pero makasugod gapon sila kung ugaling hindi sila mo decide ana attorney?
0: Yes, makasugod gapon sila diyon. Kay dili man lugar mo affect sa mga proceedings. Importante ana karon basahan na gayud og impeachment complaint ang atong respondent or accused si Vice President Sara.
1: Ang pagtratar sa maong kaso attorney unsa man na per article human sa maong article?
0: Yes,
1: upat man na. Human sa maong article, presenta ang mga ebidensya, testigo guban pa, and then tumago na sa depensa o ihurot ang upat ka mga article.
0: I-manifest ka na sa prosecution ang ilang impeach complaint against the Vice President.
1: Okay.
0: So, mag-manifest na yun ang comment ang atong defense.
1: Uh-huh.
0: So, kung any motion lugar, ma-decide na dahil na sa Senator Judges, and then sa first day yun, wala pa'y trial ana.
1: Mm-hmm.
0: Mga preliminary skirmishes pa na, mga pending motions, pending questions, etc., etc. And then once ma-settle down ana, and the next hearing siguro, maunag yun ang impeachment trial na. So Thursday is mga preliminary questions, preliminary approval or whatever. Then after that, possibly sa second day, mag-trial na yun kung wala yung major issues.
1: Okay.
0: Yun, magawat sabtag sa issue sa restraining order by sa Supreme Court, yun pa ba'y pending nila nga case. So in the meantime, in the absence of any restraining order from the Supreme Court, which was originally filed by the defense, then possibly mo proceed ang first day of the trial sa karon sa July 6.
1: Oo. Attorney, subot pa sa attorney ang upat ka mga article kining hot dun sa to pagpresentar apil mga testigo ebidensya sa prosecution ay pamutubag yung depensa or
0: matag article kay upat okay. Na ka article. Second article, third article, fourth article.
1: Oo.
0: Ay dayon lugar mag defense na po dayon. So, naano may mga witnesses, John. I-mention mo nila mga witnesses. At kining witness, mo witness ba niya sa first article, second, or third? So, specific ni karon yun. Specific para dili malimog ang korte.
1: Okay. Ang pagbutos mga senator judges, attorney, per article gyapon, but pasabot nga...
0: Yes, per article.
1: Kung sa article 1 panalitan, nakita dito nga guilty ang vice presidente, di na mo proceed ito sa ikaduhang article?
0: Dili. Humanon gid tanan yun.
1: Humanon gid. Okay.
0: Humanon gid tanan. Humanon tanan. Then, aya dahil magsulting first article, second article, third article, fourth article. Muna karun may tabo.
1: So, ang conviction, dito na ma-pronounce after sa ikaupat ng article?
0: Yes. So, depende gid na silang sa pre-trial order karun yun.
1: Uh-huh.
0: Basahon man na diha. Any comment sa prosecution, any comment sa defense, etc. None. Then the trial will proceed on the next calendar day of the hearing. So mo na may tabo. Walay hearing gayod, walay ma-formal hearing karon first day kay mga preliminary skirmishes pa na. Remember, ang principal actors ani are the parties, prosecution, defense. Dili gayod pwede magsinamok-samok ang mga senator judges para niya ito nahitabo niya ito. Nag-file og motion sa to dismiss si Senator Bato na i-refer sa House of Lower House na approve. Kung nagdili na pwede yun, kaya kung any issues against Senator Judges o ilang among themselves, dapat iseto na nila sa chamber. Dili din sa gawas. Kaya may tabo man ani, ang focus sa tao dito na sa ila, wala na sa mga parties, which has to be avoided. Kaya hindi man kita sa trial sa party, si Vice President Sara, dili man kita gatanaw o mga debate sa mga senator judges. Kaya they should act as one, June. Remember that. They should act as one. Dili sila pwede mag-divide publicly. Dapat mag-divide sila publicly ang butahan nila dito na sa chamber.
1: Attorney, ang unsa maging senaryo kung panalitan magmilagro nga mag-issue o restraining order ang Korte Suprema?
0: Hold tanan, inabeyance. Tanan, hold. Kung doon ay restraining order, gikan sa Supreme Court.
1: And then, ang...
0: Walay hearing, mahitabo.
1: Dito na sab sila mag-away pa yun nga to sa Korte Suprema.
0: Dito na sa Supreme Court. Balik na sa Santa Square 1, June, kung mahitabo na. But I hope, kay kung napay naitabu nga restraining order niya, ito pa na na-issue. So kung karon lugar ma-issue lugar sa atong Supreme Court, murag doon na na-element of bad faith ang Supreme Court, nga nung gidili nila pag-issue sa ilang itawag nga restraining order. Pero I doubt really very much kung mag-issue pa sila ng restraining order, Jun.
1: Mura og suntok nas panganod nga mag-issue pa.
0: Kay once and for all, humanon na gini. Kay mo man yung makalangan. Either guilty or not guilty, humanon. As early as possible. Pero doon na may gitawag nga 92 days lugar nga grace period nga mahuman gayon ang maong trial proper. And then the verdict should be also made after the 92 days gagayatag sa prosecution o sa defense.
1: Sir, si House Impeachment Trial Spokesman o Advisor Robert S. Barbers nag-ingon nga walay kalambigitan ang impeachment trial bato kang VP sa Duterte sa gitakdang ipasakang kasong plunder bato kang Senator Rodanti Marcolita. May malakbitan ni mga tungod sa kasong pande, gitagdang kasong pande bato kang Marcolita. Ikaw sa mong pahin, wala ni connection? Wala ni kalambigitan? Attorney, wala?
0: June, separate ang offense ni Senator Marcolita. Separate ang offense ni Vice President Sara. So, diligid na to na mahitabo nga i-connect na to na. Kaya it's a different approach. Ang usa matos Manila, ang usa matos Davao. So, diligid sila mag-meet.
1: Okay. Now, attorney, pakipasabot ko nung, unsa gi kay ang atong madunggan mao nga labi na kita mga dagog baba mingon nga unsay plunder nga katong kwartaha to gidawat ni Marcolita, di man to kwarta mga katawhan, di man to buhi sa katawhan, gidonar man kuno to sa iya mismong kandidatura. Unya na anak ko ganin decision ang komunik about ana. Atong may question pang whether that time considered pa ba siyang public officer or di na? Niya na panunan nga may dawat siya matod pa sa 75 million pesos. Attorney?
0: June, atong itanawa na, congressman siya, di ba? Wala pa lugar nag-file certificate of candidacy. Congressman. So as a public official, diligid siya unta mo dawat of anything as congressman. Pero gidawat niya itong 75 million total sa 3 donors, hoping nga kumudagan lugar siya pagkasenador, doon na iya magamit as campaign expenses, di ba? Now, totaling 75 million, not as a candidate, but as a congressman. So, sakto ka itong decision sa COMELEC na wala man nakagidawat during the campaign period. Wala pa man ganit siya mag-file of certificate of candidacy. So, wala. Diligid siya ma-charge of election expenses and local election expenses kaya wala pa man lugar siya mga kandidato. Mupile pa lang. So, kaning nag-anticipate na kining duha ba? Nananom na yun ang tulo.
1: Nananom na.
0: Nananom na nga. Congressman Marcolita, mudaga man de ka senator. Sige, mag-advance me sa imo ha. Kini ako. 75. Uy, salamat gayon kaayo sa inyong tulo. Mudagan lagigid ako. Sumunan na itabo sa iya. Dili iloga, wala siya ba charge sa plunder because of his campaign candidacy nga wala niya gi-mention sa iyang source. Kada ba expenditures dyan ba? Kaya report mo, wala. Kaya naman, wala man ko dito. Wala pa man ko kandidato. But then, John, as a congressman under Republic Act 7080 as amended by Republic Act 7652, dito siya na-charge sa accept taking undue advantage of his official position as a congressman, not as a senator. The number two sa grounds for plunder is receiving kickbacks, gifts, etc. Na unsa man daw, gift ba to? Gift man to sa iya. Kay mudagan naman ko congressman. So, dabin, ang threshold sa plunder yun is 50 million. Na 75 million man tong total as a public official. Kaya ang plunder yun is against lang public official in conspiracy with private individuals. So apparently, katong tulupod ka donors, malakip ka to sa plunder case. So wala agad sa correct ang COMELEC. Wala eh. Nada agad ka na. Among i-dismiss, kay dili pa man sa kandidato, samtang gidawat niya ang 75 million. But ang nakadiin ni sa Ayajun, mao yung pag-admitar. Eh, iyang mga pronouncement, official statement. Yes, nakadawat ako. To dili pa man ako kandidato. Correct. Correct ka, Marcoleta, Senator. But gidawat ni mo na as a member of the lower house, you are also still a public official. So nga nung wala man sa di mo nag-report sa imong salin, mo nang nahitabod yun. Wala nag-report sa susi, dili pa man lugar siya member sa kandidato pagka-senador. So naigo siya as congressman, receiving bribes, receiving kickbacks amounting to more than 50 million.
1: Nindot na gyud mong gipasabot attorney kay malibog ang tawo ba unya ang makabungog ra bang istorya mo nga unsay plunder di matu plunder kay donasyon ba to sa mga donor sa iyang kandidatura.
0: Yes. May... kay congressman pa siya John. Remember ba congressman is a public official, di ba? Okay, kung public official ka, uy, salamat, good guy. Mudagan lang yung pare. At least, nananom ka na sa ako. Kaya kung makadaog ko, ako naman bahala sa imo. Huwag manabot pa
1: sa bot. Sa question, so, attorney, whether public fan ba ang iyang gidawat, dili mag-matter whether kwarta ba sa katawhan, kwarta ba sa gobyerno o dili, ang mag-bot ipasabot sa 50 million abab nga maging plandiros na in the part of a public official kung dawat siya niya na, attorney?
0: Ang Republic Act, Jun, duha ka sources of funds nga mahimo kang plunderer. One, private money. Second is government money. Ang iyang gidawat is private money. Kung dili siya congressman, Jun, wala ka to'y problema. Kung ikaw lugar, attorney Marcoleta, uy, mudagan na ko, ha, makadaog na bagi ko, bayad na, donate na mo sa ako, pwede ka na. Dili siya ma-charge of plunder kay private individual pa man siya. Remember, John, congressman siya, sitting congressman. Nagtapos, nagdadawat na siya og total of 75 million. So, under Republic Act 7080, as amended by Republic Act 7652, ma-charge siya sa two counts, John. Kaniyang gitawag na receiving kickbacks, ang taking a due advantage as a congressman. Munang nahitabo sa iya, John, a due advantage and taking kickbacks as not as a candidate but as a congressman. Ato kay kanang klarohon yun nga wala agad siya ma-charge sa COMELEC for non-disclosure sa expenditures but ma-charge siya as accepting kickbacks from private individuals amounting to 50 million or more. So maigo siya yun as a public official and as a congressman, really as a candidate.
1: Mga Jonathan, kay nabi mo si Attorney Tony Soriano. Attorney, sir, thank you so much, sir, sa mong panahon.
0: Salamat. May buntag sa tanan.
1: Sa atong pagparayon, mga igsoon, atong may nabi pagbalik naman sa panumdom, si Attorney Robert Maestri, ang IBP Miss or Chapter Board Member. Oras, alas 7:22.
2: Oras, hatud ka nato ni Kagawad Alan Magsayo sa Barangay Tablon, Cagayan de Oro.
3: Balihin sa Wi-Fi Internet na kasaligan sa Globe G-Fiber Prepaid. Bili sigurado versus Globe non-fiber Internet na ang Internet nga up to 300 Mbps. At dunay average broadband speed nga 240 Mbps. Ug minimum broadband speed nga 90 Mbps at 80% service reliability. Ug ma-install dayon sulod sa 24 oras. In serviceable areas, wala pa'y kontrata. At tulang sa Globe G-Fiber Prepaid website aron makuha og free unli Internet for 7 days. Palinya na! Terms and conditions apply. Promo runs from Feb 19, 2026 to December 31, 2026. Per DTI Fairtrade number FTB-249601, series of 2026.
4: Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kaniadto?
5: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan na ako. Human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata na ako, murag kalit lang nilinaw. Wala na ang dag-um.
6: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya, duol nimo.
7: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggawat sa anumang uri ng sakit.
8: Maakyat nga itong tore na to. Pwede kong ibenta ang makukuha kong bakal.
9: Hep! Alam mo ba na delikado ang gagawin mo? Maaari kang makuryente at mamatay.
8: Mamamatay? Ganun katindi?
9: Oo, maliban dyan, ang pagnanakaw, pagbibenta o pagbili ng anumang bahagi nito ay bawal sa ilalim ng Republic Act 7832 o Anti-Pilferage Act. Maaari kang mapulong at magmulta kapag nakakita ng ganitong gawain. I-report agad sa 0917-847-6427 o 0918-847-6427.
10: Isang paalala mula sa NGCP.
11: Mataas pala ang imo blood sugar.
12: DTX 500.
11: Ikaw ba na ang may diabetes?
12: DTX 500.
11: Ang DTX 500
12: ang may powerful compounds.
11: Yan ang gapanupo
12: kagakontrolar
11: sa imo blood sugar.
12: DTX 500.
11: Asalika
12: epektibo.
11: DTX 500. DTX Coffee Mix.
13: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala giduyon magpangapi apang naganyat ako sa ngakon utol na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kigman kag-hilti sa lawas. Mangod na patsyagan kung ang nagbawang akon panulukan.
11: DTX Coffee Mix.
14: Mabaka sa mga butika.
15: Bugas-bugas sa nawo nga di maayo? Balik-balik nga skin allergy. Pag blood detox na, mag DTX 500 na ka. Ang DTX 500, ang maayo nga pang cleansing sa imong dugo. Tuod kay puno ni sa antioxidants nga dunay labing taas nga ORAC value pang kontra sa epekto sa sun radiation, oxidation, toxins, allergens ug uban pa. Ang DTX 500 maayo sa panit, allergy ug pang kontra sa damage sa ultraviolet rays gikan sa kainit sa adlaw. Ang DTX 500 maayo alang kanimo og sa imong pamilya. Kaysa DTX 500, protektado ka apil ang imong pinangga. Ayaw na pagdugay pa, mag-DTX 500 na. Ang DTX 500, mapalit sa mga butika sa Cagayan de Oro og Misamis Oriental. Pahimud si usab ang ilang libreng check-up og senior citizen discount sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City, Agora Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text or call 0985-0132-198 o sa 0991-4504-163.
16: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.
17: Nanginahanglan ka ba og materials para sa imong balay, opisina, tungaan, o bisan unsang construction materials? Bisita sa Oro King MSEM Trading Incorporated. Sila kompleto sa construction hardware, electrical, coco lumber, sand and gravel, painting materials, ug daghan pang uban. Naimutang sila sa 1222nd Street, Nazareth, Cagayan de Oro. Ug aduna pud sila branch sa Carmen, ang Oro Real Marketing. Tawag sa 857-1385. Oro King MSEM Trading Incorporated. Ang tubag sa imong construction needs.
18: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph.
19: Discover the beauty of playing brightly with NuStar. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph.
20: Balihin na sa Wi-Fi internet na kasaligan sa Globe G-Fiber Prepaid. Bili sigurado versus Globe non-fiber internet na ang internet nga up to 300 Mbps. Adunay average broadband speed nga 240 Mbps. Ug minimum broadband speed nga 90 Mbps at 80% service reliability. Ug ma-install dayon sulod sa 24 oras. In serviceable areas, wala pa'y kontrata. Adto lang sa Globe G-Fiber Prepaid website aron makuha og free unli internet for 7 days. Palinya na! Terms and conditions apply. Promo runs from Feb 19, 2026 to December 31, 2020. 26 per DTI Fair Trade number FTB-249601, series of 2026.
21: Happy Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
22: Playtime Entertainment. Born for happiness.
23: Playtime Entertainment. Born for happiness.
24: Delivery! Maria Jose!
25: Is that box really mine?
24: Surprise!
25: Why are you inside the box?
24: There's nothing I won't do for you. Just like Pag-ibig Fund Multi-Purpose Loan. The loan for your business, tuition, personal needs, and more.
26: Borrow up to 90% of your savings.
24: No processing fee and get fast approval.
26: So you should
25: apply now for the Pag-ibig Fund MPL via virtual Pag-ibig.
27: Pag-ibig Fund Solid Kaban.
28: Apply now for the Pag-ibig Fund MPL via virtual Pag-ibig.
29: Mensahe alang sa maayong panglawas.
30: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Itiri sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Genitox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pag yun ang akong vertigo o sinusitis.
29: Genitox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Save More Pharmacy, Joy and Drugstore, Rica Drugstore, ug sa ubang mga butika.
0: Ang toxins mo down sa function sa blood cells nga may itigatod sa mga nutrients, oxygen ug tubig ngadto sa mga cells sa lawas sa tao. Ang pagka-down sa function sa blood cells tungod sa toxins nga may hinungdan sa daghang balatian sama sa cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease ug uban pa. Huwag tanga ang toxins sa mga lawas nga may hinungdan sa mga balatian. Aron maangkon mo ang may palawas, inuma tag-adlaw ug Genitox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
29: Mensahe alang sa maayong panglawas.
1: Ako si Beatrice Mingito, usa ka negosyante na puyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko nga Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan akong balatian. Sure good ko nga makaayo ang G-Detox Plus.
29: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.

0: globgfiberprepaid.globe.com.ph.
1: Globe G Fiber Prepaid. Para sa kusugong paspas ng Wi-Fi internet nga swak sa budget, mag-Globe G Fiber Prepaid na.
2: Mayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauba na to karon si Tatay Antonio. Tay, kung sa malang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
3: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pod ko na tanaw sa adlaw. Taas gid kaya akong sugar level. Usay maabot gid 320.
4: Og unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
3: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga akong nahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatanaw nako og TV nga dili na maglisod.
5: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
6: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Giguto.

0: ayaw nagpamulto sa gutom. Presto busog, sarap na!
1: Kung magtukod kag balay o building, magkalot og foundation, magbuhat og dalan, o imong ipatamper, ayaw ipamanumano, gamitig pison og bako. Sa Sigar de Oro, ang ilang mga ekipo almost brand new. Kusog mo trabaho, tipid pa sa kudo, o kang rinta barato. Sa manumano, langan ang trabaho. Mas dako kapag gasto, magsakit ang imong ulo sa badlungon nimong mga tao. Sigar de Oro, sa National Highway, Igpitopol, Misamis Oriental. Tawag sa 0917-679-9921. Sigar de Oro, ang masaligan ninyo sa ekipo.
2: Sa adlaw-adlaw nato nga pag-inom og PTX 500, makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol, nga mao ang hinungdan og responsable sa pagbara sa atong mga uga. Kayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Patasano nato ang pag-inom og PTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. PTX 500. Pabalit sa mga butika.
3: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka pariyos ang amarkuso, chia seeds, the sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Nakadetox ka pa. DTX Coffee Mix.
4: Mabakal sa mga butika.
1: Oras, alas 7:32.
0: Time checks brought to you by Playtime Entertainment. Born for happiness.
5: Magnum 45.
1: Kawan sa nato karong mga igsoon si IBP Miss or Chapter Board Member Attorney Robert Maestri. Attorney Sir Maimuntag.
6: Maimuntag Magnum John ug Magnum Island ug sa atong tigpaminaw sa Magnum Radio.
1: Magsugod na sir ang impeachment trial bato kang BP Sir Duterte karong Lunes. Unsay imong mga panlantaw kalabot ani?
6: Ang atong mga panglantaw gid home ani no magjumjun kay hapit naman gid karon na magyung Lunes, magbukas naman gid ang unang adlaw sa impeachment nga trial no, nga inaot unta kini nga paspas walay kalangan no. I-lay down na pud sa impeachment court ang ilang mga rules, especially unsaon pagkandak ng proceedings labi na mga senator judges nga dili bitaw sila magpasiklaban. Hopefully, pareha sa previous rules nga kada kung manguta naman galing mga senator judges na lang sila 1 minute or 2 minutes. No? Kay, para matagaan gayod o bili o gimbugaton ang sumbong o matubag pud kini sa depensa ang mga akusasyon batok sa kang Vice President Sara. So atong gidahom ani, gitanaw nato nga tungod sa ka-publicize na kay sa issue, no? Political magigay nga exercise pero legal pud kini. Tagaan po doon tanila gimbugaton ang ebidensya Magnum John. Kaya gusto man kakita sa kamatuoran. So ang kamatuoran, makita na to na sa ebidensya. Dili sa kaalimusong or kasaba sa politika. O mabalansi po doon ta ang pag-exercise sa ilang political, no? Nga katungod sa mga senator judges. Labi na nga ang taralon, ang ilang hukman, usa kataas ng opisyal o sa kaysaysayan po sa atong nasod, usa sa pinaka na nakuha nga taas na boto sa atong nasod Magnum June.
1: Nga kuno galing man mabuwas siya sa pwesto, medyo daghan pod minilyon gapon ang mabisgo nga ilang ang ilang giboto gipuwas sa pwesto unya naara ba permanente ang pagtuo nga tungod lang sa politika. So murag lisod desisyonan pero dapat lugar ang mga senator judges mo decide gyud og insakto nga kanapong di po mabisgo kanila ang minilyon nga miboto sa Vice Presidente. Kung na-ebidensya, ebidensya ang pagkabas niya, di kay siguro politika, attorney.
6: Ay, yes, tinood ka na, no, Magnum John, kay kinanglan gid kita sa agida, ingon ko na sa atong previous interviews na mumature kisa isip o sa kanasod, no, kay dugay na kantita nga republika, dili lang kaning primero nga impeachment nga kaso ang gitaral nato sa nasod karon, no, nakataral na kitag presidente, chief justice, o Vice Presidente, tagas kaayo kini nga mga punuan sa nasod Magnum June. Unya dili lang dapat kini basta-bastahon kay mga anduhan ni ini mga halal, mga pinili sa katawhan. So adunay pagsalig sa katawhan nga ibutang sila di sa posisyon. Unya ato lang basta-bastahon pinaagi sa kining i-politicize bitaw pag maayo nato, no? Nga mao ni kanang naguna naman good, naguna na ang magpangdaot ba. So karon o naguna naman ang propaganda, tanaw na to, tutukan na to ang ebidensya na kinanglan nga dili lang ang mga senator judges ang makonvinser nga aduna gayoy sa laod or walay sa laod ang nabuhat ang Vice Presidente. Especially unta kita makonvinser pod kita nga mga katawhan kung unsa bagid ang iyang aligasyon, naabagid sila yung ebidensya. No? So karon magsugod naman. So diya sa first day, usually, magmang opening statements man na sa both sides, no? Maghimo man ang opening statement ang prosecution, ang defense pod maghimo sa ilang opening statement. Dia isgutan kon pila ang mga testigos nga ipresentar kada kampo or unsa ilang mga ebidensya. Then mag-lay down pod ang impeachment court, no? Or mag-suggest baka sila din na unsa ang mga quantum of proof kay against ako nagingon legal magyud ni sa og political nga exercise. Dili purely political, dili sad purely legal. So balanse gyud atong gidahom nga adunay balanse. Patas gayud nga pagdungog ani. Unya paspas ba wala na idaghan ka dramahan bitaw sa atong mga senador nga magdrama eksena pa sila diha, no? Kay they are there gibutang sa constitution para sa role ang ilang taralon ang usa ka taas ng official. Remember, taas pa kaayo ni sila kay kaning taas pa kaning si Vice President kay sa atong mga senator judges. Mas dako pa sa og mandato og boto kay kanila. So challenge kaninila, hagit kaninila nga ilagayon sa atong kasaysayan sa legal proceedings and political exercise nga ilagay yung magpakanaog sila sa usa ka desisyon nga acceptable sa tanan.
1: Attorney, gikan pa niya itong hearing sa Committee on Justice sa Kamara hangtod dunay pre-trial conference. Wala pagpatimaw, physical nga pagpatimaw sa Vice Presidente. O niya di pa malalis nga naglaom nga madungog ang Vice Presidente personally. Agig paghatag katirawan po sa mga allegation batok niya. Mapugos ba ang Vice Presidente sa Senate Impeachment Court sa pagpatunga during sa trial?
6: Dili kini mapugos, no? Sama man kay kwesay dako lahi man gud ni sa nga proseso, unique ni sa nga proseso Magnum June. Dili ni mo mapugos even gani sa ordinarily, no? Dili ni mo mapugos ang mga akusado nga mo testify against himself. Kay na may gitawag og nga kuan nakai protection against sa self-incrimination, no? Imo kanang katungod right of the accused. So depende pud kana kang Vice Presidente na iya kanang call, iya kanang judgment kun mutunga siya dito og magpa-cross examine og magpa-direct examine baka siya. So sa kasaysayan si Vice Presidente Joseph Estrada wala magid siya mutunga except si Chief Justice Corona nga nagboluntaryo siya nga mutunga. But call na kani sa atong Vice Presidente. But kun moingon ka nga mapugos sa impeachment court dili kay ngano pwersahan naman pud kana. No, imo na pang gi-violate ang iyang katungod.
1: Mga adyo na itong kanabi, mao si Attorney Robert Maestri. Attorney, sir, salamat kayo.
6: Dagan kayo salamat, magdumdun o may buntag.
1: Si Attorney Maestri, mga adyo board member sa IBP Misamis Oriental Chapter, kagpungan sa mga abogado. Diya sa speakers linya ang Social Communications Director sa Archdiocese of Kaginuro, si Father Durjan Paburada. Father, may buntag.
4: May buntag kanimo Magnum June ug sa kang Magnum Eileen ug sa mga suking tigpaminaw sa inyong tulumanon karon.
1: Father, ang lead prosecutor sa House Impeachment Prosecution Panel nagampo na Magnum Eileen para sa umaabot nga kining trial karong maabot adlong alones pagsugod. Ang iya dito, murag di man wa magin makatutok yun sa conviction. Pero ang iya mao nga, kunin mong aninawag maayo, murag para sa usag kahapsay, malamposon nga pagpagayon sa impeachment trial, nga langkuban dayon, ang impeachment court, langkuban sa mga senador. Sa simbahang Katoliko, Father, unsa ba inyong mga lugar pamanpahon ng panahona nga magsugod na ang dugan ang hulatan nga magsugod na unta nga impeachment trial, Father?
4: Kwan yun mi sa gani ang CBCP o sa mga kadagkuan sa simbahan ingon manggayod nga we have to trust the process kung unsa man ugaling ang mga proseso, we have to abide kung unsa man ugaling ka ng mga sa atong konstitusyon, o we have to respect due process sa unsa man ugaling ipahigayon nga impeachment.
1: Uh-huh. Okay, subot pasabot, conviction man or acquittal ang sangputan ni nasgutan nga trial, at least gibase sa unsa may kamatuoran nga angay pod lugar pagbasihan, kay di man pod mahimo nga ang bakak may basihan ta sa usa ka conviction o ka acquittal sa usa ka impeachable official. Oo, yeah, karon na bang panahon na daghang tamadungo nga bakak ba? Daghang sa tamadungo nga tinuod, pero bisag tinuod, inong gyapon nga bakak? makabuyong father, di ba? Mao na nga usay, di kay usahay, importante gid pagayo nga magampo ta para nga di ta dagon sa makabuyong, makalibog, makapabalisa nga mga madungog ta sa ato mga karaguan, father.
4: Nindot pud ni sa nga kuano higayon opportunity pud ni sa both parties, labi na pud kang kuan BP Sara nga naman pud sa mga tao nga defense team nga mga competent pud, no? Higayon pud opportunity pud niya nga to clear pud sa iyang ngalan sa unsa man ugaling ang mga complaint para sa kaniya, opportunity pud ni to clear her name aron na ma-stop na gyud bitaw ang mga speculations, ang mga judgments sa uban mga tao para kaniya, ug nga once and for all makuan na gyud ni kay nagatuog gyud ko nga ang kamatuoran gyud may maka the truth will set us free. Dayon nagasalig pud ni sa gasalig pud ta sa proseso sa ato ang konstitusyon, ilabi na ni ining impeachment trial, og kita pud usab isip mga matuuhon. We pray for our country, we pray for our officials, ay labi na kang BP Sara. Ilabi na ni ining difficult and trying times sa iyang kinabuhi. So kana nga gabayan, mo salig mo gyud ta sa espiritu, no? And ang espiritu sa Dios gyud mo ay maka maghatag gyud diha sa katinawan ug mag naagyo'y lihok sa espiritu diin mo manaigayod ang kamatuoran.
1: Lagi importante na magdumaili, no? Kay ugin pakinig kay giunan karon magsugod ang impeachment trial, mo ni ang dako nga kay giunan sa vice presidente nga manigar niya kunun sa may mga gakanungga nato sa mga kritiko niya nga kana bang nangandoy nga malagpalagpot gid siya sa pwesto. Okay, karon pa na una mura og imong paminaw ning baon nga mga ang mga anti Duterte, anti Sara Magdalen, konbiktado na ang vice presidente. So para manigar ka na, mabawian ka na, mabawi ka na, angay lamang yun magsugod ng impeachment trial o mas gwapo ganyan ta nga ang president, ang vice presidente mismo mutunga sa impeachment trial para direkta sa madungog sa katawang Pilipino. Di lang yung mga pumunatig pababa, di lang yung mga abogado magdumailin. Ang ato lang ani kining father nga unta humani ini kuno galing man either acquittal or conviction mahupan unta kining daghang mga gumundap nga atong gisugubang karon sa atong nasod, father.
4: So busa kwan gyud kanang isip usa ka nasod mo magampo gyud ta para ni ini para nga we have to stop division ba. Now we have to pray for the good of our country, and aron nga mahunong na kining kagubot ang pagkabahin-bahin sa ato ang nasod, ilabi na gayud sa ato abang sa ato abitong nasod karon nga unstable in terms may gali kay kanang kuan yun, no? Kanang maayo gyud pud ang Ginoo, no? Nga wala kita na kuan og constitutional crisis, wala kitay kanang mga krisis karon nga mas grabe nga giatubang sa uban nga mga nasod, pero dili man ingon nga mas na curse lugar sila, pero pasalamat gyapon ta, no, nga isip usa ka nasod ba nga bisan pa sa atong nahiaguman, pero nagpadayon gihapon, naa gihapon ang lihok sa Ginoo nga nagatabang ka nato. So kana lang na malaumon kita na kung unsa man ugaling ang proseso, manaigid unta ang kamatuoran. Mm. Ug ang kamatuoran mao gyud mahimo natong mahimutan gawas nun isip usa ka nasod.
1: Ang mga eksena tong kanabi karon mao si Father Durjan Paborada, Social Communications Director sa Archdiocese of Cagayan. Father, salamat kayo.
4: Daghang salamat og maayong buntag.
1: Sa atong pagpadayon mga igsoon, doon na nagpadayon itong reaksyon ni sa pamahayag ni Attorney Soriano kaganina, katong kong pangutana, og may tuon sa Attorney Soriano ba ito? Attorney Quaresma. Maraming Attorney Soriano man talitong nga timing, no? Tutana ko may tungon sa kanabang mga gigamit bitaw sa atong mga otoridad, ng mga agent. Oh. Ana nya gigastuhan atong pondo sa mga estudyante nga naluga sa deep in papanona nato panon na si BP Sir Duterte. Meron ka na yon ang attorney. Ang Intel network dili lang trabaho sa uniform and law enforcement agencies. Apil ang other agencies nga vulnerable sa criminal and terrorist activities. O kung isigutan nato mga estudyante considered as vulnerable sila magdumailin, kaya mo na target sa mga recruiter, sa mga terorista. labi na ning milabay mga kapanahunan nga kusog pa ang kalihukan sa mga komunista din sa atong nasod. Sa atong pagpadayon, mga hinabi ito si Attorney James Junet, usan is mga gatulutin bangsam sa mga panghitabo karon sa atong palibot. Attorney, may buntag, sir.
7: Hello, Tony. May buntag. Maupay. Sa ato mga sukintik paminawan sa Magnum Radio. O maupay po diya sa inyong dana, subli.
1: Maupay, Tony. Attorney, maupay isugod karong Lunes. Maupay. Ipis me trial. Maupay yan karong Lunes.
7: Maukasal pa niyo na. Maupay
1: pagsugod.
7: Ibalik niyo mo sa ako. Kung ipamulong.
1: So, unsa may imong panlantaw o gilauman dalang pangandoy ning nagsingabot nga lugar pagsugod sa mga impeachment trial, Attorney?
7: Asagol, Magnum June. Unang excited ko, Magnum June, kay malipay gid ang tibok nasod kay taw-tawad gid ni nga telenovela, sinugdanan sa telenovela, Magnum June, nga sa pag hihikyad og latag sa ebidensya. Ong niya, naakon po, naapon ni akong kabalaka nga sa dili pagidya po ni siya mauman, taliwala nga mahuman na bali ang kining proseso diha sa Senado.
1: Uh-oh.
7: Kay magpabili man ang legal challenge nga question nun sa kampo ni Vice President Sara Duterte kung pananglit lugar magnunsyon nga matangda lugar siya, langkaton gid lugar siya sa iyang katungdanan. Kay wala manggod tanay sa pagkakaroon na tanan na ana. Pero ako nabandayan, Magnum June, wala pa yun nila nasabutan kung pila yun ang minimum threshold sa conviction. Muna akong dako nga problema, akong kakabalaka, Magnum June, nga maski to mahuman na nata sa trial, dili pagyapon na mahuman ang isyo.
1: Ipasabot sa attorney.
7: Atado gyapon ni nato.
1: Attorney, ipasabot sa ng imong gingon nga minimum threshold. Paki-expound ko na palihog.
7: Ang butasabot na ako sa minimum threshold, Magnum June, nga pila magyud ang numero nga gikinanlan sa mga senador para makonvict ang vice presidente. So muna akong butasabot sa minimum threshold. Kaya nahanay na bitaw tuod ang tanan, pero gawas ka na nga butang, Magnum June. Kaya puro na lang ta, debate din eh, naisugyot aning isa, naisugyot sa pod sa lahing tao. So wala gyud ingon nga natatagyud sa ilang rules sa Senado na pila man gyud ang atong ibutang, pila gyud atong gikinanlan nga mga senador para makonbikto gyud ang vice presidente.
1: Ang question about an attorney might happen before mag-start ang nasgutan nga trial or during sa panahon nga nagsugod na ang impeachment trial, posible nang mubuto or after na kung magbutuhay na sila, attorney?
7: Ang akong pagtuana sa tunga-tunga, Magnum June.
1: Tunga-tunga.
7: Kaya may na, lami na bali ang presentasyon. Dayon, sa akong nabasa lang po da, na posible si Congresswoman Luistro, pangutanon na niya, or yan, dito na niya ibungat sa tunga-tunga na sa trial.
1: Okay.
7: O nga, kining, usabon na ito, pilamang yun, ani, kahapit naman tamauman, or nalami na kayo bali ang dagan sa ato baling impeachment. So karon sulbaron sa ani natong usa ka isyu nga naglimin ani tanan, pila ba gyud ang gikinanlan nga mga senador para mapa-impeach ang vice presidente?
1: Ang interesadong mo bring out ana sa Senate Impeachment Court, ang prosecution side or ang what about ang depensa? Di sila mag-question ana, attorney?
7: Maski kinsa ang dapat mo question ana mag-question, pero para sa ako mas maayo nga ang kampo ni Vice President Sara Duterte ang mubungat ana.
1: Uh-huh. Oh, okay.
7: Oo nga. Kay sulbaron ta na ni karon. Sila mangyad ang kinanlanon kung ako lugar ha, sa kampo lugar ko ni Vice President Sara Duterte magnumjun. Ako yung dapat mubungat, labi na ang lead counsel si Michael Pua nga sa pila mangyad atong gikinanlan tuod. Ayata magsigit ta og kanang latag sa ebidensya. Ato tanang sulbaron karon na.
1: So, attorney,
7: pila gyud ang ihap.
1: Attorney, kung palitan maghinom-hinom lang about ana ang prosecution, unya dai mabutas pa nga sige, magbutuhay na ta. Ano na? Posibleng mubarog ang depensa nga kanyot lang. So taon sa nato, pila ba gaya itong minimum threshold? Para mapiho na ito daan o unsay basihan na nato, ay hata magbutuhay. Ay mo magbutuhay. Kamong nga mga senator judges. Posible na, attorney?
7: Posible na, Magnum June. Pero na ako nakita nga problema.
1: Ah.
7: Kay kung ginana manggaling ang sistema, wala pulos gyapon ning tanan, maski sugdan taning impeachment, wala'y closure, Magnum June. Kaya dito naman na sa Korte Suprema ang dula din. So ang kampo ni Vice President Sara Duterte, naagyan na sila dayon pirmi hawiran na hinigiban nga, wala man, wala klaro, pwede raga pong kumagdagan, pwede na ako supakon bali ang kumilik, dagan ko kay wala pa may klaro ang pag-disqualify sa ako. Nga di na ko pwede makadagan, kay ang pag-convict sa ako, questionable man. So nahin mo raga pong wala raga pong kasulbaran maski nag-agin at impeachment.
1: So attorney, ang by the way, ang manifest ana ang legal team, ang defense team ni VP Sara Duterte or ang membro sa mga Senate judges, senator judges nga incline ang iya mismong boto kang VP Sara Duterte, attorney.
7: Dapat ang mas kikin sa Magnum June, mas kikin sa dili tingon nga isa lang ka kampo. Kay ang depende lang kung tan-aw ni mo Magnum June, ani man ang pag-analisar na ko nini, kung ako lugar kang Vice President Sara Duterte ko nga kampo, ako ginang ibungat Magnum June. Karon ako na ginang pangutanon kung pila ba kay para may bawanan ako ang dagan nga pila ba gyud sa ako ang senador nga sa ako nga hanay nga mo pabor gyud bali nga i-acquit gyud bali ang vice presidente nga dili gyud siya i-convict. Pwede pud sa prosecution Magnum June nga tan-aw nila nga para mahuman na gyud ni ani nga isyu ato gyud ni ma-convict ang vice presidente, iklaro ta gyud ni nga unsa man gyud ang minimum threshold.
1: Okay.
7: Pwede pud nga senador pud ko Magnum June, sakto pud ka nga sige, kaya para mahuman na ni, kaya kapoy kini nga nabahin ang nasod ani nga libong mi, kung sa admin ba mi karon magtabok-tabok pa ta, or dito ta sa kampo ni Vice President Sara Duterte. So, baron ta na ni, para mahuman na nga, sa atong paglaom nga na, na-closure. Pero mo, lagi diligid, wala gid na-closure. Kung dili na to na nga mahanay karon kung unsa mangyad ang minimum threshold.
1: At actually, kung natong tanawon, Magdumailin, pro-Duterte ka o ma-anti-Duterte ka or anti-Sara ka o pro-Sara ka, kung ikaw sa kanabang tininood yun imong buot nga senador ka, diya mismo, pag-propose sa imong trabaho, mahimo niya ng buhaton regardless o asa siya nga panig, prosecution man o prosecution man o depensa.
7: Yes. Kung kaayuhan yun, bali sa nasod ang imong gi-dibagi apas, nasubaro na ninyo mo. Ikaw na mismo magbungat, maski ikaw ang senator judge.
1: Okay. What if muingon ang prosecution dili? Maugin ni basya na to. Isip minimum threshold. Butar na rin sila. O niya dayon pagboto, convicted, example ha, si Vice President Sara Duterte, naapabay chance ang depensa mo at Korte Suprema? Kulisgutan ka ng question? Ka ng mahitungod sa minimum threshold, attorney?
7: Yes. Mo na kung nakita lagi Magnum June. Kung dili na nila masulbat karon, magpabilin gyud na nga kining nga posibilidad nga magpabilin pagyapon ang problema.
1: Dili ma-apply ang kanang inyong ginagamit nga term moot an academic na kay nag-decide na ang Senate Senate Impeachment Court, attorney?
7: Dili kay moingon magkukong sa kampong ko ni Vice President Sara nga wala lagi klaro ang pag-convict kang Vice President. Pwede kaya wala man ato ni gisabutan unsa man gyud na ato bagyog na tuldukan na ni ang minimum threshold. So ang ako ra gyud nakita ani bitaw Magnum John sa kampo bali sa prosecution or sa administrasyon karon, ang solusyon ra gyud na Magnum John nga naay mutabok, nagdahom gini sila nga naanay mutabok nga gikan bali sa kampo ni Vice President sa asa minority nga mutabok karon sa bagong majority nga makapot or maila nang makuha ang sakto nga number nga required para makonvict, ma 16 man or 15.
1: Sir,
7: pero dapat 16 para limpyo gyud.
1: Sir, pwede pa da ay kinibang questionon ang decision sa Senate Impeachment Court? Did siya considered final executory na?
7: Kung ako sa kampo ni Vice President Sara, ako gyud po nang kwestiyonon kay politika man ni Magnum John. Maski sa ani mo politika magyud ni ang naglimi ni ini numbers game man eh.
1: Uh-huh.
7: Pero naalagi karon ang naay constitutional issue.
1: Hmm.
7: O na makasingit man ang constitutional issue Magnum John. So pirmi ginanako madala didto sa Korte Suprema kung ako lugar naa sa kampo ni Vice President Sara Duterte nga time pa. Wala lagi ni nato natataw kaning minimum threshold. So unsa aon ta man ni gi-convict ninyo ang Vice President nga dili na wala nato bali nga na nasulbad wa ta nagkauyon kung unsa man gyud ang minimum threshold.
1: So nasabot
7: na ko. Pabilin sa naspada nga nagdetay Magnum John.
1: So nasabot na ko attorney nga kung example ang lugar, as to the conviction decision sa Supreme Court, dili mahimo mangibabaw ang Supreme Court. Pero as to the question whether na-comply ba ang minimum threshold, tama bang gibasihan sa minimum threshold, kana diha nga bahin mo decide ang Supreme Court, attorney?
7: Natumbok yun din mo, Magnum. Sakto giga.
1: Mawag yun ko nabasa sa mga istorya.
7: Ang pag-agto sa, believe ko din mo, kung ikaw pa ang kunta na kong abogado, matlok yun ko, Magnum, mas stress yun ko, kay natatuhog yun din mo, sakto. Nga, dili man pwede magpatigbabaw ang decision or ang wisdom, lugar unsa ang gaalam lugar sa mga senador nga nag-convict sa Vice President.
1: Uh-oh.
7: Ang ato manani karon sakto ka, nagkatura man ang constitutional issue nga pila pagiday ang numero gikinalan sa pag-convict. Well, dili ta sa unsa ilang desisyon sa matag senador.
1: Mm. O nakuha.